0: bona gore ke sa bana sa se sa o ke sa ka. Se le sa di tsama ka nna.
1: Mm.
0: Ke ra jego tla o tla pa ona wa ka ja mo tekel. O la go a le ka hlole a batla o nna ya ba ke mo etse tsa dintho tsena hantle ke mo etse tsa ntho tsena hantle. Go ga tse wa tle go etse ba o re ke sa sa se.
1: Eh go bona le 7100.
0: Eh. Le Are ka tsaba ke a mitse ke go tsara tshelete ya ke ne he motshane o re kile ka banka tshelete ke ya di banking wa bona tsona ke la ka ba ka tata fona ba ne ne ke se ke tsiba go na ke tsama jwa
1: ah bona he o matsalo wa bohlokwe he ha mo tsana ma ibering ha mo ga sa le siwe le ngwetsi wa pepethe
0: ke go ntaba ya passing ba ile hantle ha ne ba ke ne ke se botsa go hopa bo ne ga ya ka senja na sna to ke
1: le a fokola ba ba le a fokola
0: ke le wa ntate
1: thank you ho
0: ke pa le ba ntse ke bona tsela na ke di atamela jwa
1: thank you ho ai ka modimo ba matsale ba tsena ba foko ha le to
2: a ga dula ka magae
1: ka ofela
2: e ja bana tsa go
1: nda de banana
2: madume ha se ye go ja ke ja buang kana ya ya la ba le se di le ma sumo a bo a le kae kae ha ikwa o ke la ga go pone le magana mo na a bo di di ntsa re di tsipa
1: Ba tholi no ke di no ke ba tonne ma kholebo.
2: Oh,
1: Juan ibele na ke mosetsa.
2: Ai, se o tla le mosetsa go tla me a ipona tse mo, no re la dige e mona. Ke tsaya ke tsi su ke ba ta go tsa di di. E na go le ga ke tsi zama ga ba. Ke go gwana ja.
1: E ndat.
2: E ya mwana mme. Ai. Ka nnete di tsaba tsena ha ulo bo ha e kwana ngwana yo se di tsa ka di se buse go tsa ngwana mme yo ga ntse ja di di sisi wa thoa ha bana le tsona ba ha e kwana ha ha o empa he se re ka tsa ba ntwa bana di di tlang ga ka tsa ba botsa mo le se mo ga ba botsa ndi ho ze fela e ra ke go di ma e na ya o re Onam tsaka tlo nga emuwa na go tsamola ya a khendung we ba di jo bo wa tlo ha igwa aba tlo se tlo le dingo ka ha ga ka ka bo ya le
1: o lo botsa bona o mana mtho a ka batlang ya khanta le ha igwa
2: e dire e ba tla na botlhata ha mono wa ha se angata o ka tswa mane ha e go tsitse o se tlile la ntse ha o o mo yala fala ha o ya le ye tele o bi bi bo e mo go e mo e ke mo hola le tla ha batho was about to be there like my mad hard. You can't hang out about why when I would do as a bag than see. But no rule, but fun about the jelly wonder.
1: Thank you, Mark. Ere bo metsotso le squad of fetse jwa lo hora ya ya bobedi. Halede
3: ka lerato le ka magethe ntate
1: ka fela
3: re tshabana sa kgomo ngwaneso o bua le nkgono ke tla fua ka lege ko ka mona ka matiano ga tsela tse nne ntate
1: e ngo
3: Kuka ho bua ditaba tsa bohlokwa tsena tse amanang le diagente le ho ja jwale ke ne ke fihla ke a bona ga ngwana o ne a ntse a ntshwareletse jwale ke na le potso hona mono gore motho ke enwa o waetsa o ntsa patalla hona diagente mo kore o ntse ho hula tšhelete ya hae kgwedi le kgwedi one le setho monono diagenteng jwale ebe o arotse dintsa hae gobane le yena fela a seng a setse o di arotse ka bana bana ba hae ka o fela jwale go na le taba e ke sa utlwisising ya gore ga motho eo a re komoto ntate a monka jwale bana ba ha ba loketse gore ba kuketse tsohle tseo ba di ngoletsweng bana ba loketse gore go boetse go agolwe seo se ba tshwanetseng se agolwe se ye diagenteng gobaneng ko re na ke nnete e jwang go nkelwang go nkelwang jwale e nngwe ke diagente empa motho eo a na ntse a hulelwa tšhelete kgwedi le kgwedi gobane le setho jwale go tseetse newang bana go hulelwa eng ntate ke na le bothata bona bona ke kopa go utlwisisa ntate
1: e re ke utlwisisa gantle nkgono o ntse o lefa agente kgwedi le kgwedi
3: ke ntse hula ntate kgwedi le kgwedi e yang diagenteng
1: jwale bana bana o so file molemong ka o so o ba aroletse gore e molemong thepa ya hae keng
3: ee ya ntate go jwalo
1: jwale ore bothata bo kae
3: bothata ba ka ke gore e re ga motho a sa re komoto jwale e be jwale go na le go tlatlang kwa go tshwanetseng gore go ye bane mo ke be go wetse gotho go ya diagenteng
1: o thepe mo e be go na le thepa yo thing e ya diagenteng
3: ee kapa ke re ga e ba e le legolo la diranta le a goletsweng bana bana gotho diagente di ngwatha lona legolo leo la diranta le lona le a ngwatha ka ntle nngwe jwale bana ba batliwa golela ntho e ke sa itsebeng ye nnyane
1: Ah, mona bele kutlwa e kare ha ba gente go di le kgwedi na le ntwe hulwang. Kutlwa ke sa utuna bele ba tle be ba kenya letso ka hare ho thepa ya bana ka mabaka a fe.
3: Bothata ba ka ke bona bo ntate.
1: Bana bana ba ka tle ho ya ga ba. Ba ke ta uka me a ka bona ka ga bo e tla re.
3: Jane ntate ke a utlwa gore ka go na le motlha o tla bua ntate
1: manta o tla
3: o ka manta o tla ntanke ntate ke tletlhe ke ngole fatshe ke seke ka lebala go ba le tlhoo e se le motlhotlho ke a go leboa ntate ke a go leboa ngwaneso
1: thank you ngo Shimela metse mine fela metsotso re fetse jwalo hora ena ya bobedi ke mantaha beke

0: karata mona ba hata mona ba fa motho mwana o mwana mo tere ke ga e ke di taba na bana ke ga e la so ntse o takala tswa mona go fua motho ba tata mo hlompi hlompi ya sa na matswa le teng tsa kwa lo kwa
1: mo hlompi mo kanselaga
0: ei
1: aha
0: ei tere mo hlompi ya sa sa kwa na kwa na o fihlela theme ha e ba e fela ba mono ntse o setse o le jalo mono batho bana ba bang ba nka gore basetsana ga o sena batho ga bo bona batlanka e sena basanyana le bona ga ba tumela ga ba sa ba sheba e le letho ba ga ba nyetse ke ne dintho e nne kgorotswa ke kaiwa e botlhokwa gagolo ha jwa le tjena ha ho la motho a ntse e le lengolo ka nnete ke ne ke ra ke tiise ntho eno ya nkgono tswa ketsetse ntse di eme ka di ha ke di eme ka dia kwa mona motho a nana a fuwa mane ha ona ntho a etsang ka re jwalo batho ba no
1: ba le bana ba boteng bona ba kae
0: ba ntse ba le teng fela ke re bana ba nyetse o mong o kwana yo mong kwa
1: tsale ha ona motho a setseng lapeng mo wa ntse a tlhokometse
0: ha a ka nne ka go ha ona motho a ntse a setse mo lapeng
1: o ke wena motho a ntse a lositse jwalo ka ha o ile wa fuwa lengolo le jwalo
0: o jwalo
1: hlakile mongaka o elowe bana ba setsana ba se ba mohlomong haeba di ka ba khala kwana di pizza ba tla tla go tlhela ha bo bona
0: eh ba tla tla ya nda
1: a o sa kgile mongaka
0: a o kgile mo loga o tle mo dira ha tsang wa le ke meno kwa bo bili la pele na empa ntate wa teng o la a mo itse tsa tsa mo tsa mmatela bodulo ha ba mo tiisa mono bodulo jale yane ya mogwaya mogolomane ke yena a batlang mo
1: e mogolo ke yena a batlang mona mo gono fue bana ba mosadi wa bobedi
0: ee
1: banna
0: fela o tsebe ene re ha ntate wa teng a nkala modimo a mogopola ga nka tsotlha tse e leng tsabo le masimo fela eno ga nkala a timela o teng o nka o batla o nka mone e bohagae
1: gobana re bana bana ba mosadi wa bobedi ba nyetswe
0: ee go bualo molaka ke re ke itsekeng date 2020
1: e le ore ga a tsebe gore o tshwere lengolo mo moteng
0: kwa tseba
1: sa gitla letswe ba ile ga o tlhaisa lengolo
0: motlhomphei a ke oile a mobetsa a ke fa basetsana lengolo ee
1: sa gitla letswe
0: ebile ke le teng moo ka mongolo
1: o le mongwe wa dipaki
0: ee
1: e le go ngwala o wa thusa
0: a ke re ke itse ke ntate 2020
1: ee mongaka
0: ke bua fela
1: kake mongaka
0: a elale
1: ga o ngotse mamedi dintho di ba bobebe bona ba gaesane haleto
2: kalagato le ka makete
1: kao fela
2: setšhabana sa kgomo ntate lefoko la ngwana kookongwa
1: ee ntate
2: ke dimametse go tlwa dikarataba tsena ele ntse ke tsheya fela taba tsena tsa boja lefatshe gona ja dithata ga di batla motho a nang le mamelelo ka kwa a la ijenta pele gobane mo ntse o thate o ka nna ga ke heno gobane otlho molao wa dumela gore monga sebaka e le monga setsa kapa monga lelapa a sa phela a ka abela mang kapa mang a

0: àwọn ra ká ẹ̀ náà àwọn látọkọ̀ bá ní ìmú lé a máa ná kàpọ̀ ní sàmáàlì lè mọ̀ tó á yọ àánú ká ní dé yé dé àdìgbé sọ́tà bàbá ẹ̀rà pé nàgà nàpọ̀ sún ó ṣẹ̀ká ọ̀fẹ́ lámọ̀ nàgà lúlẹ̀ àdìgbé sọ àjọ́sọ́ rẹ̀ ká lè ti sọ àgbàsà lè ti sọ nàgà yọ àdẹ mà á ìmú tàbà bẹ́ náà sẹ́dí gbúgbé àwòrán wọn á máa fún gbà fúnra lẹ ìfìlẹ tàbà bẹ́ náà dìbò fúnkọ àwòrán dìbò àtàlámọ̀ tó àfọkọlọsí àwòrán rẹ hayi kata o hlaela taba ye wei gwalo bo ska ba wa enga o nke e ka ikeno ine le sigo he mo sna bo hinu ka po mo sna bo ha o ho ha na gwe mo tsantsang to go mane ha e wena o sna le ito he he ta ba nna tate a shi ke a le bo ntate ga taba tseno tse bo ho kwa ka lo ntate ga le ke ne ke batla o o to go go tsetse wa ntate ek khona le mo lo bolo mo ka no ha ho lu mona mo tla go tshe bo paki ba bolela pa o ka fokala batho ba ba gago kapang go feta mono nenneng ga ngwe a go ile ba bakalo ba fetang bone kapa ba fetang mohlano ukoo tlhe kae kae ga wa ngwalwa gantse a ka bolele gona go ngwalwa jwang makatataisena e ngwalwa jwang e na e tlowang mona gae a
1: kereya lelapa
0: ee ya ntate ya lelapa na e ngwalwa jwang go tloa ka go lelapa e fetela go gamotse e tloa gamotse ke lo fitela go mogena cheche ga motse fela na tla gola e fitela go mogena wa sebaka mogena wa sebaka na ya go tsantsa go teilo na o tla tshisa ba gobe taba zero go fitela council e a tla ya le bonda te ke botini ya ngwana tle
1: thank you mang
0: thank you dad
1: ha le to
2: tala ka tola ga mahet
1: ka ofela
2: se tsabana sa go mo tiba
1: ndade
2: le di tsola ga ke ndate go le ga la mo ha mo e ba e ga ga di fitie di ditaba mona na di putso tse o ntso mo di fua o ntso di ngola o tla di botsa ke ke tang ka pa go sentse go bolela go ke tsa fela ka pa
1: yeah, I go on. Yeah, yeah, yeah. If I give them
2: a memo, that's why I'm beginning to. If you make it work out, and I went on to the mall, it will be getting how Kalakala and Nameo. If you also so bad, so on a capa.
1: Ah, getting more.
2: Oh, more.
1: Hey, Dad.
2: You got to man more like you said. Go no tswa dikete go ga a ka le ka form city le go bana ha se tlamane ele le ba ile ba a tsaya ele le a sa tswaga form city motwang a u ka taba tse tse a botime ya ngwana a ketang di bua na di jwang o ka nna re o na le hino a pia ha ona le mo teng ke potso ya ka jaleng na molao o nepile gore ke fe mang kapa mang gore jale ba ngwane wa ka kapo bana ba baka ba nne ba re ba na le habo bona fela ba sena habo bona gobane ke file mang kapa mang na molao o nepae ke potso ya ka e ya bobedi ke rata go ya mane go ye le ntseng le e bua leng gono tse o iketsetse leng tate 2020 keno go fitlha ya hati gophe ngweti yaka ga e na tokelo leseng laka ngweti yaka ga moraka sa a tlhokaetseleng monna wa gae ngweti ena yaka e na le tokelo leseng la bo yona kwana mo e tswakang teng
1: go latela molao o motšha
2: go latela molao ona o motšha jale mona kere ke tlhe ke bue ka nna mona mo ke phelang teng nna ga se gaka le ntate ga se ga gae le ntata ntate ga se ga gae ka o fela ge ba ja le masimo ao ke a lema le ona ke a lefa jale lefa le jwalo ke rata haholo hona mane mobung re tlohele lena la ntlo gobane motho o tla ba ipatletse setsha mono a se rekile kapa a se tie ke morena re ye golane la mobu wa masimo ha le se leweli le ye iswa go elwa magadi a ka ka moga lefudi a magadi o wa ka lefa leo ke la mang
1: o tla ba sena bana
2: o nyetse o na le bana nyetse
1: ke
2: mopina magadi a ka o nyetswe ke ba taudi kapa ke bahlakwana kapa ke basia jwalo jwalo ka moga lefu la hae masimo a la a kweneng a ya goma gore go gona moo ke kutlwele e ntshwagisa tlhoge mono a ta kgutla a kgutlele ka moo ka kweneng kapo a sa wela ka mola ka tsing
1: o kamane ka manyetsweng
2: ka mola ka manyetsweng ka teng gobane a kere masimo ao ana ene ile a hae gobane e le mogadi wa ka bana ba ba hae na ke ba ka jale a e tsuwa jwang go gana mo ke kutlwe molao ona o motšha ona e ntate melao ena e meng ena ga e kgona jale lenyalo le isa motho moo lona leratang motho yo o tla tloa mo masigo a o ja lefa la masimo mogotlong kwa jale a rekise jalo ka ga nkgono tse o iketsetse ya tshwaka motlhomong a rekise kapo a fe motho yo yena a mo ratang ka mora ore ebe jale o entse jalo utlwano dipakeng tsa bana ba bona batho bana ba setseng ga gona re se re ile na e tla ba teng gobane ba ka ga ba ya kwa ga bo bona mogolo ba ilo lema mola ba la bo motswala a bona ba tseba go thepa ena ke ya bo rona eo ba kwena bana ba e lemang go tla e bala wa mo motsebang dintho tse di sa di etsiwa nna ke mane mo ketsere ga re di etseng re ntse re di shebela pele le morago wa tse bana bua le tse ke bua le wena tse go so go na le bo molamo ba tsekisitseng dimoetsi masimo wa tsa go na le basadi ba seng ba sa leme go gang bao e leng batlhologadi gobane bo molamo ba ba tsekisitse masimo mme o tsebe go ngwetsi le molamo a se batho ba utlwanang ga bonolo e mongwe o tla ba etsa dintho tseno ka kgopo le ka lonya fela gobane a sa bate mothile mme ke dintho tse seng tse di etsala gana jwale ga ke bua le wena motebaga
1: la molao se o le tengse
2: ga ke re jwale ehlile molao o tshireletsa molamo o tlhoboa ngwetsi
1: gobane bele o re ngwetsi na le tokelo mafeng abo
2: jale motho yona o na le bana mona lenyalong o swelela o swa ke tlala a swelela ka tsing le bana fela masimo a mona lenyalong gabo mo a nyetsweng a le teng a na le bana bana bana ga gona moo a ba lemelang teng molamo a goroditse gotlhe o a rekisa o a hirisa o etsa metlholo ena ka ofela fela bana bana ke ba kweneng mona bao mosadi eno a ba entseng mona ka nnete
1: balamo ba bona ke ba kgopa kaka
2: ntate ke o jetsa nnete eo legodimo le e tsebang ga ke re ntho eo e sentse e etsagala gana tje ee a ke re

0: le molao o itse ke yena a nang le tokelo, ngwetsi ya ka ga ena tokelo. Kore o utlwaela e kare ke ditaba tse jwang tse, kore atch mono bo mme ba tlatla ba re setise gore na ka nnete ya Modimo potso ya ka e kgolokgolo ke yone eno ya gore na ka morago go lefula eno um moradi a ka kapa kgaitsedi ya ka a irekge ke re moradi a ka masimo a o a ya kae a gutlela ga bona kapa
1: huma ee ga bona huma
0: a a ke tshe ka mme a di lokiswe bona ba tla lokisa ona a gutlela ga bona kapa jwale motho elo a esele a mola mo a nyetseng teng o utlwa modubedibe o ntate wa e utlwa ntho e ke e buang
1: ha a tla le thepa ha a nyale o nyalelelwa le yone.
0: A utlwa wena ore ga a nyalwa o nyalelelwa le yone jala o sa tsaya le kaga lenyalo
1: ee jale wa mofa ga o mofa e sele tshepa ga e le mogatsao
0: fuwa ke mang na ke a mofa o fuwa ke molao molao o o tho jwalo ee a nna ga se nna ke molao o o tshong jwalo
1: oreng o lokela o mofe
0: a ke se ke le siyo nna ona ko ona o reng a iphe mono ke ena le kapa e re ke re o na le dikgaitsedi tsa gae kele ga ba gola ba gole gantse ka o lekana go lokile ba gotse ge ke baanotsetsena le dikgaitsedi tsa bona jale ka moga lefi la gae thepa ele ya go leletsweng ke dikgaitsedi tsa gae e ya go kae ke a utlwa gore ke ya gae ka moga lefi la gae e ya kae
1: tlhakile mongaka
0: ntho tse re di bonang metseng mona ntate dithata dithata bona gona batho ba dulang magae mo ee ga go tshwane le togopong mono a motobang kele boile ga ke go utlwile gana bale ke ra go tseba gore ga go tshwana kae kapo kae moeta ga o fitlha mokgena a o ga thele mobu wa tshimo batho ba ntse ba na le masimo gana jwale ke masimo ao e leng lefa go bona kapa ao ba rekileng ga o sana motho a tlare mona ke ga thetswe ke morena jale e le gore masimo ao ka o fela ona re ajileng lefa a tla tloa ka gara malapa a bona jale a ye ka gara malapala a moo bana ba ba bo gona kapa ba gona ba nyetsweng teng ke gona mo potso ya ka e leng gona teng mono ke a lebo
1: thank you mongaka e bana mabedi taba ena e hlile go na le marene a mang ba ehlileng ba reng taba ena e ba tshwarisa modikwadikwane gorena jale bojale fa bona ga e le gantle bolokela go tsamaya ka sebopeo sefe go latela molao bona ote ga leda
0: wa bona jale o etsa gore ke kgutlele ditabeng ga o bua ka eno ya magae ke ne ka ngwa e le seare ya kwale ya a na molao o o teng a kere
1: endat
0: a na molao ka mola ka botseneng teng wa sebetsa kapa o sebetsa go rona fela re le setšhaba melao ya naga e ga e etswa e etsiwa go shebue batho ba fe na e akaretsa motho e mong le mong ka go naga ka moo kapa e ya kgetholola potso ya ka keno na molaboreneng o a sebetsa na re tla bona mogadi wa morena a nka borena ee ba morena a latiwa lenyalong kwa tlo nka borena moo gabo
1: kgakgangkgang e bang teng tabeng eno ke ena ya esa le sile ga o tlake gantle gona mo o ne go lokela

0: fela ba ka ba di shebe hantle gobane jale kgabareng di ama motho le batho ba nantse ba tshwere ditaba hantle ba ntse ba tseba gore motho eno a le ga a le lenyalong ke ngwana bo gona le mohla a kgutsa ma mpa ja lekgethong lena ene jale ke tlabe ke bua sedi
1: Ndede
0: batho bana ba bomme go na le ba gopo bona bona bona bona bona bo bo tswang letsatsi o gwanda ke go na le ba lukileng ba wele di dikonyana fela go na le ba gopo bona bona bona bo kgotso ga e adobotswane itso la ka ke tlatekelokela go la mangwe molao o re ama bohle kapa o ama rona bafo ka molaka mareneng ga o sebetse ke a leboa
1: thank you mnaka a lete
2: kgotsa ntate
1: kaofela amen
2: ntate ntaba yena e file e boima e thata
1: Ke mema.
2: Ke mema bona.
1: Ho kae?
2: Ke kwadi.
1: Eme.
2: Na ke fanne ka setsha mo ena wa ka. Mo ena wa soka. Ke ne ke na le ngwana se e di tseng a nna dule le yena. Yena o na se na bana.
1: O feng a soka etseng?
2: A soka etseng.
1: Mhm.
2: Ona dula le yena ha mo abela ha abela mang o buile le a hlokala sala thutse ke mo fa ke re a dule mo no a lebele se tsafeno se di semba hai ke fumana mo rena a fa a fa ne ka sona le le lapa la haeso le fe le lona le a ba mo
1: ke sa jwang motho enwa ha o mo fa o no ngotse tokomane go e sele ha hae mo jwale ena ha tsa maya o tsamaile a sina ngwana empa o na dula le ngwana bo jwale le la pa le morena ke bona ba seng ba entse diqeto
2: wa utlwa o tlhoka itse setsha se tlameile gore se kgutlele go yena kapo go mang jale ke eng ka nna ke eng ka legotla ke a nepa mo
1: ga ke utlwe ke atla bo fositse
2: andete ke a leboe
1: thank you mmewaka hai tse dingwe di thata mamedi tse dingwe di thata ena bele ya ya buya fa ba morena mamedi ya ona he le ntunyana ke tsa molao ne hletsa di hang te tsena tsa ha e salo a e khona mosetsana ha tlo nyalwa ka bogena ha tlo nyalwa tsa mae ka bogena jwale bo fetelele lapeng le lengwa Bogena bona bolokela go sala gona ka go lapa ka mo. Ha le toe?
3: Ka lerato le tsa makgethe.
1: Ka o fela?
3: Re tšhabana sa kgomo.
1: Ntate?
3: Ga ko dumedise ntate o fokala ngwana ko tsoa o phetse hantle ntate.
1: Hantle fela ba mongaka?
3: Ntse ke ba baleile ka mogau ntate. Ke ntate phomolo e teng go mo ka yona mona ga tswero matebeleng. Mametse hantle go tloa qalong ga o futhia le baeti ba gago ke tatetse o ke ga setoro seno gobane ke sa fepa gantle ke itlo o kopa fela ka nnete le ka tio ga se ka nna ga phetapheta dipotso ga ngata empe bontse o ngola fatshe e le gore ga ke bue e nngwe ke sa ka mokwa ga motho a e botsa ga utlwana ntate

0: ntate.
1: Ke kopo ya ka e kgolo eo. Ka nnete nnete bjalo ka ntate go lokela ho hola mohaung wa morena. A qeta ho kopa le yena hore o ebe o ntso ngola fatshe. Ebile e le ka bohlokwa nne nka ka e kopang e le ya hore. Ho tloha o sa sa jwalo ka batho ba tsebang baeti bao ba runa bonong o ba memme. O ba fe ba itukisetse dipotso tsena hobane di ngata ebile di bohlokwa. Ka nnete ntate ke tlile ka yona taba eno fela e kgolokgolo ka ho fetisisa nna ka aga leloko lena la ka. Ke le Tebele Seboko. Ho na le e mong ngwana abuti. E kileng a re bitsa re le lelapa itse ha re fitlha ya ba o re ho runa. Ke hlokomela lefa lena la ka ke loketse ke le fe mamang ka mabaka ana le a. Jwalo hore mamang eo. A tla se ka kgathatseya ke kopa le le lelapa jalo ka ha ke le bitsitse le tekene pampiri ena ya ka jalo ho sa sa kie le yona moreneng. Ntse re le mmoho ntate.
0: Ee mongaka.
1: Ha ke qeta ho e tempa moreneng moo jwale ke fetele le yona counseling ho tlo tsebahale. E le hore lona le le leloko le tle se ka la lwantsha mamang eno. Ke mo gona ke le bitsitseng. Go na le nngwe fela e shotang potso a ke naya go e bitsa gana jale ke tae botsa motlhang ba leng teng eno bane ke batla ba emamela ka ditsebe tsa bona ka kotlologo. Ke ntse ke rata maila boroko ka tsela e kgethegileng ke ntate phoeletsegoea. Mona matebeleng ka lebitso a ntseng a itshetlehile ka thabena a kwading ka mahetla e wela kgotso.
0: Tanki mongaka.
1: Tanki ntate.
0: Smelemetse morago fela motsotso gare ebile goreng ya boraro ena e ntate phobolaiteng mo morena e buang ya gore motho eno o ile a re lelapa letlhe le tekene gore ga a sa le seo bale a file motho eno ena mo batlang thepa ba simolwantshe bebe ba tekenne le bona mona gore ee e tlile ga a dumela gore motho eno a o file eno a e mong thepa ya boemo bo itseng ke utlwa ka e tlhe motho eno o ne a tlile a e tshwere ka botleng gore a le seke latlo ga ke qeta go fa motho thepa yaka mona ka thato yaka go latela molao ona wa bojang lefao wa 2024 le seke latlo go tla bone le se le tlo molwantsha gore jwale o fuwe thepa kapa o re ke mo file thepa lona le lelapa le sa tsebe kapa jwang le jwang ke utlwa ka ehle yona tlhile a e tshwere ka botleng a sa batle gore ha motho a salang le thepa a tlo tlhwana le bothata ba gore jale e be lelapa le batla mo tsekisa ke utlwa ka ehlile o ne a e tshwere ka botleng.

هاني هاجي يا قمر اجا

Mamedi e mera go fela metsotso le Scott re foreletse jwalo hora ena ya boraro ka mona ka Afrika Borwa mamedi ke la bone fela mona ha ho fungwana jwalo setopo sa mosadi ho lana la e gurileni mo ho bonahetseng ha e ne e le setopo sa borobong hara ditopo tse phuthilweng jwalo Kempton Park le metse ya haufi ka moo ka Egrilweni lane la Gauteng mo ho bonahetseng ha ho ntse ho fumana fela jwalo ditopo tsa basadi ba bolailweng ho tloha ka kgwedi yane ya Phupjane ya Phupu mamedi ya Phupu tloha ka kgwedi ya Phupu ho fihla ho ena eo re leng ho yona.

0: fumane basadi ba ka bang robong ka ofela ba bolailwe me e ka pelo ke hore ba bolailwe fela jwalo ke motho ka pa batho ba le bang ka morero o batlang o tshwana hale do
1: el katot ma het
0: ka ofela
1: ke chabana sa ho mo a e sama siu
0: manaka palama
1: e bom me kit so ka pa e ba a foko tswa
0: hey
1: ka ntse ke ma khat ba ha sa le ke ma me di ditaba tsa ho ne ke kopa ne ne o ko mene bana ba ka bo le ka moya mopu a be o ka tseya gobane ke bone go bothata bo o ngata ehlile ke go tloa gona moo
0: o bayam
1: e tle ka utlwa le nne monkaba ke ne mpho a na re ba moela dintho tse di tswa go bao ba kabo le ka moya ya mopu gobane ga dintho di ka tsa tlhaka go tswa mo mathata a mangata a keke a ba teng gobane bona e se le tshela go bana ba LAA go tisa taba tseno tsa ga motho a sa dije
0: e le gore o batla bana ba di-council
1: e council e ka go gona le mo e fetisetsang teng mono ka bole ka mo ya mobu bane council ka na go ha na mathata a fuma go ba ntse ba sitoka go la ka patshe ba be ba ntse ba tsiba ba ba tla tse go ntse ma tsiba ditse sela o na le o tsie no e o ye e re go thinka ka bole ka mo ya mobu e be na se ke ba lo tsoa go ha e go kae ka bae e mola counseling e kgolo mola nthong pela kgobetsana
0: counsele cheka tsebonyana ya ka ke yona e aba mobua ke re
1: e fela e ka re pele dintho ba di etsa ba di fitisetsa mo ha ke re e bo go etsa tse mhlana a e ba o life man he from sea e ba dira le o e ba tla lease ha o ba mathata ka lease yo ha o ya counseling ba lokisa taba ena ya ka moya ya ka bo ya ha o buso mo ha ke o wa se tola e ba ne le tsa kgwebo jwa le o sie ka se ba ka sala ba se ba fikise a go e kope ene a ha o ka a ka bo le ka moya ya mo o e ka ba ka o di mo go counseling ke bona be khutlwanye ka ba ka le le ditaba hantle re ke go khutlwe hantle ba ba le kana go ngwa hawo mohlala o lo ba tsali tsoko ba tsala se tso o tsela ya le tsena e o e batla ha be house e tse kgwebo o khutlaletsa ka le kgwebo pele ba ke ke yona e tla o thusa go patala tšhelete eo e bang ba e batla selemo le selemo jalo o soba na ha o so o tlo o patala o ne o sa tsebe le go jalo o tlameha o e patalle selemo le selemo jale ba tla ba ntse ba o lebisa godimo le tlase o ya counseling ga o fitlha counseling e ka go go nna le ditaba tseo ba tshwanetseng mo go ba di se ofising eno a kabo le ka goemang ya moo e tsebe yona e tlaetsa tokomane e tla lo e misa sena se ba o patadisang sona fela mobu o sa sebetse tapeng
0: eno ya ya ya o lefa ke o bua ka exemption fee ya ke
1: eh
0: eh yeo ke ditaba tsa LAA ka botsona tseno

0: empa ha ba eme e seng tlelo gore o khitlele mane counseling a ke go mo tobo tsa tlo house e se e bona ba sa tsena o patel sa lo ka patel ka o ba le khobo ye o ya ha o ke ona e o e ka ya patala nga di tsi ye o
1: mhm o hana vele e taba tsena ke a di hopola hana vele counseling le yona itseng se tshake sa kgwebo.
0: Ha ke mana o ba bo e ba ba tla o ke patala e be ha ke tsa e mana o ke tsie lo go ba tla ba sha tsitse ge ke le lo ga hape le mo o ba go lokana di pampiri tsa bona o phokang di file tse le khepe le ka ntshuwa mo na ye seng na ya ha ba le ofisi e ka lo ka lo e be ha e boloke ditaba tsa bona ka maranga.
1: Ufuruma makhatha ka pathama. E bana khunung ka botsieno la bo be lifti le bana. Ngono ka mona ka pathama ka mme nka botse. Mabili ne ke le tabeng ena he ya basadi ba bona halang ba tupotsa bona le fumane fela jwalo ka mona ka Kempton Park. Hola Afrika Borwa tsakometse ona le bana ba bang ba Afrika Borwa ba ileng ba ha ba etsa mohanto o tshwelang taba ena ya dipolao tsa basadi ka mathe ba ile ba etsa fela jwalo he mohanto bana bana ba ikopantse ba ikopantse ba re taba ena ya tlhekefetso ya basadi e lokela ho emisa hang hang ha ka mane ka holane la kapa le temo ri leng ga bona basadi ba tswile ka dikanta ka ho fapakana le bona ba re a ikona taba ena mo presidente wa naha ya Afrika Borwa o lokela a emele ka maoto. Na le mosadi mona mamedi a bona hetseng a pere jwalo folaga ya hona Afrika Borwa a tsamaya strateng mono le ba bang a pere bodumara fela a tsamaya ka bodumara fela a sa tsotelle mang kapa mang folaga ena o e beile mahetleng mane di dula tsena di ka ntle kaofela o tenne bodumara bona bo tswapelang bona tenne bona bo tswapelang bona ba halefile hona ha ha sale le di gapha dikeleketla marameng le di gapha dikeleketla marameng bona ba re na e le gore le rona ha re le tsire le basadi le ha kapa ya rwane ha kalo le Kempton Park ba re basadi ba no ga ba utlwela ba no ba Kempton Park e kuruleni le rona re le basadi ke le mona hona.

bontshahala kapa ho bonahala eka re le basadi ha re ya bolokeha. Re le basadi ha re ya bolokeha ho hang hang hang. Ho hang fela re le basadi ha re ya bolokeha. Le banna ke bano ba le ba kena mohantong ono o jwalo. Ono o jwalo. Re getse tjena fela mo.

0: nna mona ha ke sana dikelo. Dikelo ke tabana ba munu.
1: Ha dikelo ba angile ha ha munu.
0: E ra ke go ha go go go tshwa go alo na. Ho ka go go tshwa mo ke ha bo bana ba ano. Ba tvana le dikelo ke bana ba. Ba le ke mona mo ke botsang he hona. Ja ya o ana o soke. Nka ba tlhola o di mo ka fa e mang ka pomang ntle le mosadi eno wa bobe. Ga tsela le motho kwa le ha e ba unjong ha bo di sa mehla yana ntate o taka ta fole. Ho ba ho tsofela mono se nga nka ma bitso fela e mona ke panda dilo tsala ngwana go go ngwa mona atla ke tla ke tsamo ke ba tlotsi go ba ne fela antsa e tsa go go kopina ga e dilentse ngobe wa yuka
1: eh ra o tloga ke sa tsimo ka pasetsa ka mahleu
0: a ke re igualo ha o kwa ho tsotsi nka fa manga pa
1: o mo rata
0: eya wa tswa batswadi ke tabe re sa re le bana re hola re hola re hodisa ke batswadi o fihlela le gona ka ba dilemong tsa boikarabello iwa le wena o so bona o le ngwana o ka ha mona motswadi ja ga ha tsamaya hantle mona ke re ga o hla o ka ha tshi mpa mona ntate ka panne hai tla yena ke bona ka eta ga juan juan ga ba ga ha ke tlo tswala ngwana a go tsa tontae fela mpa ntso bona o ka nete o hata ka le ba wele ibe ka go lwana yona e ne ya o ibe o la wa nya tsa se o ke se tsa nke le motswadi ibe se tsa o wele ke ga e bile ma ntse ke mmona ona le ntho e sile ke tang ka bo ha ka bona go bo fa ntate ma ja ithakola kwana go bane o nya go go thomane ha ga le mane ha mma go thomane into de ga tse tla etsa hala tino ha ba fela ta ba tse di salukisi tse nda tele fukala ngwana wa bana nthe ya o reng ka fa mang ka pa mang e ke mogatang o vita nete o go tlo o shebe o kope mo di mo fela o thuse o no be le matsatsi a go phelo mantsoe ana ka o tla hopola ka letsatsi le
1: mana wa o pulela o ne ka ka kang tang bang ka ntunyela ya bo ke tsama la
0: au au ha ke sa mo pula lo ho pula wa nan me se na le ona se mo tlotlo wa tsama hona le motho yo mongana ka bua ntwe ngwe ba nna ke a mo hopula motho yo le montsa sa ho feta a re ha ke tsebe ho na ha ke a fa ha khale ke ile hana we ke na ke se ke se di le fa tsene le na ha ke sa phela ntho tsena di tsalang hana we e di ha ke a di bona ke nna go phela ke tsana le yena e di ntho tsena di tsuang hana we e le ho lutwa ha ke a di o ba ke ke ha ke tari ma ke sheba khale fo e re ba ke la mba tsana ba ntseng ba hola go ka ke tsala go tso ha ya te botwa
1: ha ke mngaka
0: go go nthene e bueng ke a botine ya ngwana a tise e hana hore maikutlo a ka a tiseng ka e le nngwe ke a kwana ke go alla kwana ke sheba kwana le kwana go tswa ya
1: ha ke mngaka
0: tate
1: mme mpho banna jalo ka gente ke utlwe ka ka re thusang bua ka mme mpho a ga re thusa. Hello twa?
2: Kal khatto ho flit ma khat ne.
1: Ka fela?
2: Ke tshaba na sa ho mo. Magne ha pele. Ka ba ho pheta me sala ho dela el. Ke kholo. Ke kholo sa a ke tabhe na. And a day, look at our home, what right, and to the alarm. Of my in that day was South Billy. It is over the moon lake and Jale Banaba High. Bakabany and Alaha High. I am a shabby who you are. Jale eba ntate yo ha a bo khoni ba ho ke a hel e mo tsadi eno e mo tsha

0: o du ene ena na mo ya le ile le na anga ha ta ho ke ha ho na mo la o o be lo a ho se le sa bana ha ba sal ba ni ya ne ka pa ile ho tu mo ile ha ha o motho a tla bula le wena mo ma di a sa so e se a o ke a o se tlo tso she ere ha gore ere la o se ba mana go le bana ba ba ha o ha ba le ba e se tso a e nke na a ba e se a o tlo tsa tle lo mo
1: a tlo ga e
0: mona ha ha o ba ne ke ha bana ba ha
1: ha o dule le mosadi wa bobedi ha mosadi wa pe
0: e ke re na ha na ha o sa tle o go mo haela o tla etsa
1: le le gela o ya malai nngwa bana bana ba sala a bo bona mo
0: ha o sa se re se go na tla tla o pata e le wena ha i le mo
1: eh ha o so nyala wa bobedi o so ya malai ni le ena ha ba potongwane ya o aha e se le si
0: e bo tsogwa ka go bua go ba hona le motho a nkhatang ka di tsotse ke mtsena I se o ile a lo ngola di pampi go o tsika mo sa di eno a bo di di go ba o na le ngwana le mo wa mosimane e le mo mosimane e re o na le ha hai
1: oh
0: e jale o re mosimane e o ha re tate o sa ngo se e ka nne o ha di le ena ha na go lo tla tibelo a nne o a to sa ha re mosimane a re ke ha bo mo
1: e mola o bona e hlile o re ha ha monna nya la mo sa di wa bobedi o na wa pele o hlokaetse o lokela ho mo a hela ha hai e sim mona mona ke ha bo bana bana
0: Ba mo sa di ba o tlo ha ha o ka motho e ba mo nye se o a ha e a ke ke ha ha o mo o jalo o tlo ha ha o ka ba o putale jo bo go tsi e a na ke a o tsake bo ba ke a se ba bo ntate ha ba tle o bula ba bang o na ke ya ke a tle go bula ga le ba o bo ntate ha ba tle o bula ba le bang
1: I don't know. Ha ina thata mabidi ina thata ina ya ha monna wali e ngwana se yana le ha haile yena ikhaetse ha hai wali monna sa lokela a sa rofa mosadi ona wa bobedi mani e laping ha hai na le monna mhole mo mone ke motswang ene re hantse re ikotlela mona abare he monna hai o bona ka ha mohata ka ka tsama pele mo ke sa tanyala fela na hanga ka re motho ge tlo tsane bodutu fela ke se ke ka monyala na o tla dumela fela le teng ke tshaba gore ha ke monyala o tlo ba le tokelo e feleletseng ha ka moo ga se mona ma a tlo lela ka bana ba baka ga se moo a tlo ba leleka jale ga ke se ke monyetse e seng re dudisane fela jale ka metswalle e mong ga a tsamaya e mong a ikgutlelele ma ikgutlelelang gona teng ai ke a utlwa ka re ehlile taba ena ehlile e thata bona bo ha e sale jwale le ha nkgolomadifanno.

re bua tjena, ba e utlwa hore a ehle taba ena e thata ena hore mohlankana yane e hlile a ka kgutla re mona ke heso mona. Monnamoholo mohlomong o ne a sena tokelo ya ho fana ka ntlo ena ya lapeng, le ha molao kae kae o re ke yena a nang le tokelo ya hore a kgethe ona o fa mang setsha sena sa hae. Mme Mpho o tla e qaqisa hantle taba ena jwale ka ha e le mmuelli wa molao. Ehlile a tseba haholwanyane ka molao ona ona hee e re buang ka ona wa bojalefa wa selemo sa 2024. Ehlile marena a mang mamedi metseng mane ba tshwerwe ke hlooho hore na ba rarolla diqabang tsena jwang.

Mashona mina matsi so pile mfela mashona a tsheletse mamedi a mamedi a metso tsheletseng ga re bile hore nyane ya bone he ona taba ye nngwe hape mona mamedi yeo honan le hore o bone lelapa ha le kopane lona mhlomong ke re ditlogolo tsa mona dipedi tsa bashanyana jwale mshanyana eno e mong ntate wa hae ke ena e moholo lapeng jwale wa bobedi o na le mora le ena ha a na le mora le ena ha bonkgolo le bontatemoholo ba se ba le siyo mona lelapa jwale le batla ho fa le fumane lelapa le batla ho fa ngwana wa rangwane mane bojalefeng ba bonkgono ba kotela enwa wa mora e moholo ba fa wa rangwane e le lelapa bele ba batla go dumelelana wa mona re fa ya itseng e seng yane wa ntlong e kgolo re fa wa bobedi e seng wa ntlong e kgolo le yona e baka dicabang tse ding hape le hape gore malapa le ona ha a ena le yeo ba motho a selelang le bona ba itshebeletsa ka tsela e bona ba itshebeletsang ka teng dinyewe di a kena magotleng mane mabedi nako le nako e le obane fela jwale lelapa le lona go bonagala le sekametse ka moo go itseng ke baka lena leo go kgothaletswang gore o sa phela o tlhongole gore na wena o le monga thepa thepa ena a gao o batla go e fa ma ka nqena gape lapeng ha bo bana ke ha bo bona kaofela ka nqena o na le tokelo ya go ngola gore na o fa mang thepa ena banna e ne a tla batla ke re bitse moatlhodi wa metlheng ntate Pula Madibo Hoskonyela a ka tlo e manola gantle taba ena ya bojalefa bona kapa molao ona wa bojalefa wa 2024 gore na mo e bang banna bothata boteng moo lelapa lona le kgethang go fa eo lona le mo batlang empa ngwana e moholo a ntse a le teng batswadi ba tsamaile ba sa fa ofeng kapa ofeng go etsiwa jwang mane ha bontatemogolo ke mang e lokelang go ba mojalefa wa bontatemogolo mola ha bontata bona le bona ba se ba le siyo go sena tokomane e ngotsweng haiko

0: thusang kue.
1: E je wa di tlalosa di rose no ga. Motho yo ga na ho etsa training, training. A je monke. A ka ja ha re di. Ai. Eh zala o di pina e lo go manyagala o ga nka ga o ka yona ntate wa ka
0: ah yene ga o ya hai ene se ya pina empa ene le eo ho thweng ke yena e bona halang a tshwere hantle ka mona ka kuryaneng ka mo
1: o ga mmino wa fa mo ka mo
0: eh ka kakagetso ho sa
1: o ga kakagetso tso ya ha ndi re sheba ke fumana mmelo wena motho ya lokelwang ke gago o sa bodi lugatsh ko ye wa utlwala ya pineng tsa gae ka kakaretso atch etlile o binne gantle o binne gantle pineng tsa gae ga o thoe ka pina e itseng ebana ana tse di fumela ngwana ko goma ha ona mothata ga ke tse na ke yena e wa ge monkeng ga ana thuso
0: a yeno ke sao ako ke tla mo gopola banna ke tla mo gopola ausi eno wa kuthing e
1: o ebe wa ge nkokokoko dumelago gaona letho mola gaona letho ebe ke mang yena yo banna ko motho yo ke mo rata ga botlhoko ae kgona ae a motho ya mo rata ele ga ke tsebe na ke mang sitolo ko ba kgetholola bona enwa ke mang yagena enwa ke mang fela ga ditlile bomme ba bina batsatsing ana le motho ya nantsa a re ga batse o letsatsina tsa bomme ai madiketsa kwatsela gabedisee bane
0: ke nako yeo manyagela fuang gao mono ke a olola mo ka papatsi ka bona batho ba re ropo kaofe
1: o
0: ba re ropo kaofe
1: o ke a e le ona mo ka papatsi
0: e
1: o
0: ka ga bomme ba re ha se mosholo ba le mo ka papatsi
1: e he ya batho ba phama kaofe
0: ba phama kaofe la olola mo ka papatsi
1: e ya ai khone tsi wa dina meno manya hela ai ja mi o ti ka nete a ji mi ne wona wa famo ka ka ka re tso a ji ho bona la meo di tsile u ka he tse ka thata ho lo ga nete go pa o fa gao ana de di furala ngwana go ngwa de di di jetho ja le di tsona ga ngata tlo tsa tlo go ipatsa la foto go tsa tsana di furala ngwana go ho
0: thank you mngak
1: ba de
0: ha le twa
2: ala ga tlo ga mahe
0: ka fela
2: re tsabana sa ho a e ntate go le tatho jana bo ipatela kgotsa o ntse bua ka motho a le mong tswele o sonepile lebitso o boetse wa lekgutlela gape e file ke ena sa o le wa sono pina tseno ke tsa gae di letsediwang
0: a ya ntho ya gana thuso monkeng ke a o sie mongwa kuthing kwana empa gana ke mamba nna o sio ke tla mogopola ee ke a o sie mongwa kuthing kwa
2: jale sa o le wa sono ena a tabina koko dumela
0: ebe bele
2: ke a sa o le wa sono
0: o ee ehlile ke a sa o le wa sono ee
2: jale mpa lentswe lona le a tshwana banna ga e ba ore eo ke a e mongwa kuthing ya ana taba monkeng ana tšhelete gana koloi lentswe lona ke lona la sa o le wa sono

0: moletso mo re tse tsoga o fe
1: a ke ba bomme ba ba ba tla ba bina ntho ba tlang e tshwana
0: e bona ba ba ba a ke re ba bina ba bina tlo bo nya ra o fe
1: mm
0: e a ba ne ke tlo ha golla ana mo lotsela ho itse o ntse le pa mpa yo le ke sa tsebe na ho ba ne ngwana o le ketela o sontso o le ditjane uile ga
1: ke mametse
0: ah o lubile
1: tagi mrak shumama tso mo fela metso tso mamedi re fraletse jwalo hora ina ya bone a le twe
2: ka ga tona ka magete
1: ka fela
2: ha e tshwana sa go ho tsanta e tele fela ngwana koko
1: dumela mme
2: o phela re ntate ntate
1: handle prava mwaga
2: a ga sa ba ba le tsanta e tega dipule tsena tsa matlopotlo bo se re ditabetse ke nne ke ithutile bosupi wa morena ka mona ka monyakwane dipakeng tsa makgalanyana le maša ntse ke le teng mongaka
1: emme
2: ke ntse ke le mametse wa ntate ke ntse ke mametse ditaba tsa bohlokwa ka nnete nna e lohana ke kenang ka nako ena empa ha ke ne ntse ke re ke fadimeya ke kgutla ka nnete bo ntate e hlile re le bomme ha e le hantle ga ntse re inahana ka thata re le bomme re ithuta tsela ya bophelo gore na ke fe mme ra tlhokomela gore ga tlameha re eme ka maoto re tiise ka thata dinthong tsotlhe ke ntse ke le te
1: mme waka
2: ee ntate waka a e ka nnete ke go bo ntate nna ke le kopa fela gore ga le tlosa maoto a lona le tshwara mosebetsi kapa le bua kapa le tshwarisa matsogo mo re tshwereng ga le shebile gore na le a re tshetsa na mme nka gona nakong tse dinnye tla ga gao le tsena re tla ba re na le tonakgolo ya mme lesotho mone go sa o se o kae tla gola kgotlhopo re tene tanki more ga gole le karapa bomme bana ba gona badibini ba tiisitse mme ba re tlatsa maatla se re kopa ntate modimo a re thuse le lona bo ntate le fadimele tlhokomele gore ga le shebile
1: o wena o sheba pele mane ka fonokekere ya gago wa bona gore tonakgolo ya mme ya tla
2: a yone e tlameya e be teng lesothomana ntate
1: ebile le apele
2: ebile ge bangata gona bomme ba ba tsheya ditlogo le bana ba banana o tla fumana ba setlhopha ka gago go lelapa ke mme enwa le yane a bang le bašimane
1: ba batona
2: ntate
1: motho le megato mona fela ga le kgethane ore le ka etelela megatlo pele
2: wa tseba gona megatlong mona ga shaba pele gore na neya maatla kofeng ga re tsamaye re beabea fela mo o bonang go sa bewe ko bane re tlhokometse gona re sheba neya jwa fela ga e le gantle lona bontate go na le mo ntseng le kgwetlhisa ga le boe gobana le bana ba bananana jalo ba ikagatse ka setotswana mesebetsing ya bontate le bo mme ba ikagatse ka setotswana ga le tlhokomele go na le mo re yang re le bo mme
1: go itse re lefe monyetla ke
2: ke e bitswela go sa monyetla fela le lona jwale ya kgwetlisa
1: o o se go kgwetlisitse
2: ka pele ga thala matla nna ke bona jwale ka le lena le go nyagama le ka malateng ka mona ga le tlhokomelo gore ga se re ke tlageng ka sesotho se bobebe kore re se re lone bebebe
1: o sa le lomete bje ka tlase
2: a e ka nete hohle ehlile hohle wana tshumshmana ka nqena moshanyana ka nqena aka nqena bona ka ma ka mjem ka nete hohle ke le sotho te sa mbontate isa ha le hlokomelo ho gaga le hlaetse ka dintho tsohle ha o sa phethe dintho tsohle a e ka nete a ka bona se le bo so bo so le ntse le le teng lo manate o no nya hlise ka nkena nne wa tisa le se na mangwe
1: eh
2: a ska dula fela re o emela selemo le ene na ipota pote bo ke le lo tle ska tswa
1: ya rusa
2: e a rusa qetela ile mohlomi a na potela bona na o sa bang sala ka magete ke le bua ke me ke tutile bo tsepe ba mo rena tla tsa mahantle ntate le fure tsa mahantle tete mo di mo bolo ke sa le ntse ko mamela se ko mamela ntse ke khutla go le eh gona le le khotlane neng a ta gona menyakwane mo ke a le bua ntate
1: Le
2: ba e suka o fela ma se go province ntse ke la rat.
1: Thank you man.
2: Thank you dada.
1: Ale twa.
3: Ke la rat ka maget.
1: Ka o fela?
3: Ke sa ba na sa go. Sabol.
1: Ne.
3: Tega a hlabolla mme ke ithutile botshepe ba ha mo. Ke le itsa o fihlela ke le lotse go santeng. Motema.
1: Mme.
3: O tse ipuletse a tla kere.
1: Ha tla pela ba mbaka.
3: Lebitso la ka ke be mahlaha shebe le moyeng ka script. Ne ke tlo hopotsa lebitso la... Ae, ke tlo hopotsa lebitso la mmelo wa boraro mo lebetseng.
1: Mm-hmm.
3: Eh, ke dibuka.
1: Aha! Nne dibuka.
3: Eh.
1: Okay. Ke ene he wa monneno hana thuso.
3: Jalo. Thank you he, motho.
1: Thank you, Mewa. Hey, Medbuka, Rabukan. Kena, hey. Tade, hakala, wala, mahamuren. Kienu, hey, kim Medbuka. Munga, pina, yenu. Yam, munenu, hana, tuso. Hanali, muna, wa, ya, hapidin, khaw, ya, mino, wa, fa, mumuna. Yo twenke mudianyewe mudianyewe o hapile gawe ya mino wa famo a tshina nete ya sala ke utlwe ke kala o mutlwa na mudianyewe ka nete hona convention center mo ke utlwe ke kala o mutlwa o the motho na sibini so twenke mudianyewe ke utlwe ke kala o mutlwa nete ya sala

0: Mamedi, kama ne ka kamal tsunyane hona le monna wa modisana ya tlalewang a ile a wela phogo mo matsatsing ana a fetileng ka morao ho dipula tsena tse matla tsena mamedi ba shebelletse jwalo makgowa a ntse a nyoloha le ho theosa kgoro eno ka diropo jwalo monneno tlalewa a ile a thella jwalo a wela kgorong moo seposa se ile sa ya sena sa diqwidi sa leka ho bata monna eno empa se tlhalositse fela hore a e kgona ho bonahala taba ena ya metsi a mangata e ba sitisa tshebetsong eno ya bona e ba sitisa haholo tshebetsong eno ya bona ya ho batla setopo seno sa monna eno ka mora hore he a hlahelwa ke kotsi eo a iphumana jwalo a wele mono a wele phororong yeno ya mmaletsunyane. Hey mamedi le mohodi o teng sebakeng seno se jwalo jwale ntate wa ba tseba he batho wa ba tseba he ba se ba hlahisitse taba ena ya mahlale ana a marangrang AI ba se ba hlahisitse jwalo no wa ba reng ke kganya pa e dihlooho di supile mono ba re sebakeng seno ho na le noa jwale e hlile noa eno ke yona e ba sitisang ho etsa mosebetsi noa e ba sitisitse ho etsa mosebetsi kapa e ba lelekisitse sepolesa ha se tla tloha sebakeng seno se jwalo empa nnete ya sala ke taba ya hore fela metsi ho bonahala jwale a le mangata ebile o le mohodi jwale taba eno e ba sitisa haholo mosebetsing wa bona wa ho tsomana le setopo sa monna eno ba itse ba tla kgutla hape ha metsi a se a theohile ka mora nako ya mohlomong matsatsi a supileng ba tla kgutla jwale ba lo sheba hape ha metsi a sa batla a theohile ai khona marangrang mane ba re kganya pa e teng moo a leto
1: ka lerato le ka makgethe
0: ka ofela
1: letšhabana sa kgomo
0: mme
1: he ntate lesoga la ngwana kogo
0: mme
1: madime ha sele ntate o tlile tsenele
0: e mme ka utlwa ko bona batho ba tswang ebile batho ba tsoswa ke mekoko
1: ke a utlwa ga bone tate ka netetlhile ba re tholetsa re le bomme a ka nete e bomme ba bile ka nnete bone tate ra utlwa ga ba kgotsosetse ke pina tsa bone
0: fela taba e nngwe nna e ke utlwa ke mmakatsa boholo ba bona ba hlahang morao tjena ba hlaha e se le batho ba holo bona ba hae sale bile ke ba botsa ke re le be ntse le ipatile kae ka talente e kanakana ga
1: eleaannetetsente motlho o mongwe nako e setileng golo bathone ba suka ba ba utlwa ba na le moya ono o mokalo jele kgona ana jena motho a utlwa gore gae mo na le papa e ka sa mo na jele kgona a emang ka maoto
0: o ba utlwa gore le papa e ka sa
1: ee ya ntate a ntate se ne ke re frampe ke tlo phamisa letsoa ke re fela he ra leboa tle monga rona re le ka ne re nagane gore le rona re tla ba bane ba ka sesolong empa he dintho ga di kere ditagale ka mokgwa motho rerileng ka teng nna le nako ya gobe o tla o ko galetse empa he o tlholee ga o na taba o tla kala gape ka le leng re tla ema gagolo ka

0: אני תצטרך. רוצה. סלטיה, הכוונה תהזה, הכוונה, נדילה לריבי הכוונה מהו, ממונה ללא. sale re bo siwa ka ofela ha na motlhela ba a be a sofa to ho ha ne ri le mosetsi le ho na mosetsi no le mao ba ni tsaka to sala sala ga tsena di bo bula ne ha tera go tlela mashego
1: he bana
0: tsho go na motho si hlangana tsena o khutang thase ka bana ke ha go ga ke di meri se sa ke mai la ba go se ke le ba go se le ke le ga tsho
1: go le khutang
0: ke go tlile mao ba ni ka ho ra bo go be di nela re tsile
1: mosiu
0: eh ntate
1: ah mogatsala e hlile
0: hele
1: o ntse o iphile mathe
0: a tshole khala tsa tsinena le monga ka o tla ntshwarela
1: o le monga ha o tla tshware
0: eh ntate le ntshwarela tsa tsinena
1: o sa phomola
0: a ke go phomola ka bitse hele ah ntate le fugala ngwana go goma tsatsi le monate mongaka re ntse re le teng tse re le maila boroko ra leboa ntate
1: thank you mmewa masoabele metso e mene re a re lebile jalo goreng yane ya bohlano go na le ntho entseng ke e sheba mona mamedi na ntho entseng ke e sheba mona ee ba kganyapa e le le giste mapolisa ga mane ka malitsunyane mpa nete ya sala ba emiste tshebetso ka lebaka la metsi a bonagalang a le mangata phogo mono le mohudi le mohudi o mongata ga ke tatse na fela mona mmedi Hello, toa. Hello, toa. Kao fela. Munga ka ema hanto sala mga. Hey, dad. Ao bana o gauile. O gauile ka mo. Hello twa.
2: Gale ga tlo ka mo set.
1: Ka o fela?
2: E je bana sa go. Ba tlile ba ba balle nwe moya. A fara ba le ka ba ke ba tlwana ba tella no a me tiwa ntse ba ga hai.
1: Ba ba
2: bona
1: ha
2: se
1: nka e mong
2: hore
1: e ite. Oh, lo ena hore ite mphoforo yo.
2: A nta teno a me tio na iteng se. O ga ke ga tlo hore nne ke re yona iteng.
1: Oh.
2: Ee. Ba le ba tenne ba itelle ba re ka ha e mong yona e tla mo fapanya le pula. O re ha ba wa ba ja sente ba bona o ba mo hudi ho ba ba.
1: Ee.
2: Ah, una letsole fitelle, ni ndere heila.
1: Oh, ba e kala.
2: O wa u ba e kala loyi. Ba e kala. Kala e ba supi se hantle mona ba ske ni ba. Wa me dikin ntwe ntate.
1: Tsala mothe mo itsena marangrangana a mogao tsena a tla ya ngo sheba dintho di le gakala. Ha so e bone ke.
2: Ei a ile ona se ka nna ya le ka go wa kana le dino. Ye ba hai ba ne ba ne ne ba ba eta bo go go mona ba buita ba ba buita kuting hantle. Ya bo tla ba hantle. Ao ba ba ba e fa di sima khwana wa. Ah ba ba e tsitsi fa ba ba e dai. Ya le ha ke re ha o le ka ntle yona e ka ntle. Ndiyo ina hana khale ina handle pele ho wena ba bo ha bo go khoba bo qete ba re tu ha ba tshele ya bona ke bona ga di ja bo kuka mona ya nka le ntila gala sela bo
1: ho tlhokile ga se le bo se

0: Ae, tebelong.
1: A wena o bua ka tlase. O tsa nna ke motho wa rapase. A ke bua ka rapase mo ke tshelang ke tshelela hanosi.
0: Mhm.
1: Ee, ka bane o ntse hanosi mo, ka bane o ntse mo mo tshelelang ha mantilane. O ba mo ke tshela. Mo.
0: Ee.
1: Ba ke ntse nwana se bane ba ne ba bohloile.
0: Ba bona hore aiko. Ntwena mona impi.
1: Ee. Mama ke di ho kana ke tlo tswa tswa reng ha iyo. Ha o batla ho bona ka wena o ye o bo.
0: Jwale ke batla ho utlwa hore bo se ntse bo sebetsa ka pa bo se sebetse ho hang.
1: Ah, o se ka ba mo sebetsa. Ba ne ba ne lo buqeta fela. Ya mo ba reng a o tla tla mo bua ne nne mo ntse ba rega. A ka nete mphane ya bo hleka.
0: Hunobi stukuzani
1: hunobi le mohuni ya no ro fihle hono ka fana ka hunyu wa musika mo no ka no jeng ha o ka bona ho le mohuni mo na ta fera o so sa tsena ha itsa lan ne ne mo ka bo fihla fa tuku tsane seno se tla le etse tsa megolo fela pheu pheu pheu a ntse ya tsama abana ba go khwele mo no ba qetela ba ga sa boeta ke mo ke ke ka yona mo re nne na ha o ya ka bo ha pelo bo ha sebata e ba bo ke ta bo mo no a mo no tima ba go le go re Unde onole unde ko pense se ni yazwe
0: Ai ba ke mele mono ha o phatlalatswa mohludi fela
1: Aha
0: Mm
1: e ke bona ya ba le kometa o ntse mona o le tlhitin mho
0: Eh
1: Ha le phatlalani ho phatlalani ke neng ha ka ke bona khala ka le ka o se le mho
0: Ah, hona mqube.
1: Ka ka bona koma wa ya ikgo re le ntse o se go fa. Ho nontse tsang. E ne le tlhopha tengata.
0: Eh, ne le tlhopha tengata. Ne le di megahlalo ya mmino ka ho fapakana ha yo.
1: Oh.
0: Mm.
1: Enta ke maza ga tshe ya ka ithola gao ja bona.
0: Eh, o la ithola lena.
1: Ka nnete ya tsa ke ntse ke le teng ke ntse ke le mme ke a peta nnete ntse ke le teng ke mo ile go go tsa ma handle go go go go go tsaka ga tlo ka ma sa se tsiwe
0: Thank you mme
1: ha o di
0: Hello there Hello there Ka o fela?
2: Ke a ile tsamme ja pa ka le ne ja. Ke yo go a mare. Ke le tsala ke le tsale ya nako. A a tsam a ga go fitla tsa tsa tsala go a di ba le tsya ga le a tsi tsa mo wa.
0: E la de mo re e tle mo ho na ha nda duna.
2: Wa ha na.
0: E ga go wa hlaella lwa.
3: Thank you,
0: Mungak. Thank you, Mungak.

amere tse mo ga go fela ga re bile ba le horeng ya bo hlana ke tsena ha ke putha ya ka me ha sona se beri tso tlo ya shwana metse mo di fitla mona ha e ba mo tsotsi mo nyela matso le tsela re tsi e mpa re se beri tse hantle re phete ha pe nthwena na kong e tla nna le na tla go pana ho sasane mme tsotsi ma shwana ga go mo ga ho ya bo supa ho se ha e tsena ya falla khanya.

0: Sena ke sama sa sotso se ha sanga makhubu a medium wave le frequency modulation. Ho medium wave re fumana ho 639 kHz 469 meter band. Ho frequency modulation re fumana dipakeng tsa 90.8 MHz no 6.1 MHz. Bi thabiso tsola pele le thuto ke manta ha bana mashumi a bira motsumong kgwedi ke a lwetse sama sa kgwedi tse pedi mashumi a mabedi a metso e tsheletseng. Ha ba sanga sanga o sengwa ka jone ke khotso mo kwa tlemetse tso medi fela. Re fueletse jwalo hora ena ya bohlano ka mamela thamiso thapelo ya o se nka moruti mope
1: momamedi wa radio Lesotho ke rata ho dumedisa o seng ha ka jeno ke o dumedisa ke le mohlanga wa modimo moruti mope ntshuhi ka pa apostle mope ntshuhi mona kwa ding phomolong setopong sa sefeng ke ha o tloa lekgalaneng o ya ha mampho ke letsong le letsheadi ka fumane hona sebakeng seno sontaha le sontaha ke mothei le moetapele wa kerekena ya Christ World. O seng wa kajeno ke rata hore hle pele re etsa thapelo ka motsotswana fela re ke re ithute lentswe la ntate Modimo mona ho dipesaleme pesalemeng ya 107 verse number 18 le verse number 19, le verse number 20. Bebele e bua mantswe ona ere, bane ba se ba tennwe ke dijo tsohle, ba se ba fihlile menyakong ya lefu. Ba huwa ho Jehova matswalong a bona, a ba lopolla ditsielong tsa bona. A romela lentswe la hae, a ba fodisa, abantsha mabitleng a bona o seng ha ka jeno mogatuwa wa ka kana go ena e khutshwane pele ke o yetsetsa thapelo ho hlemoleng hona teng o hwa maemo ao batho bana ba neng ba le ka hare ho ona bebelere ba ne ba se ba tinwe ke dijo tsohle ona le maemo a ka etsa halang ka ro bophelo ba motho ya ba le dijo fela di sedi motena hangata ya etsahala le ha motho a le dipateng tse chesang e le bokulo bo nkileng nako e telele tshepo e se fokola le ya bophelo mme le dijo fela di sedi motena bebelere ba ne ba se ba fihlile menyakong ya lefu e le gore boemo ba bona e ne e se e le bokotsi haholo la ha ba le ka ro maemo onano a jwalo bebelere ya ba ba hoa ho Jehova matswalong a bona a ba lopolla ditsielong tsa bona ka hara maemo a bohloko hakalo ba se ba bonela lefu haufinyane ka hara maemo a bohloko hakalo ba se ba tennwe ke dijo ya ba ba hweletsa ho Jehova ho seng wa kajeno re tlo hweletsa ho yena ke modimo o arabang ke modimo o utlwang ke rapetse le batho ba bangata ba le ka hara maemo a fapaneng ba bangata ba se ba lahla thaole ba bangata ba give up ba bangata ba se ba inehela ba re ho fedile ke rona ho fedile ka bophelo ba ka ho fedile ka bokamoso ba ka ho fedile bebele ha ba hoa ho Jehova jwalo ya ba o ba lopolla ditsielong tsa bona ka ho etsa jwang verse number 20 ere a romela lentswe la hae a ba fodisa a ba ntsha mabitleng a bona ere ore boemo ba bona bo ne bo se bo le bobe ho bo ne bo shabahala bo tshwana hantle le lebitla ya ba Modimo o romela lentswe la hae ho seng wa kajeno hohle mo leng hona teng momamedi wa radio Soto wose mo le ngwana teng maemo a tseka pateka ba ngokare wona Modimo wa arabela Modimo o fetola maemo ntokgolo ka etsa moseng hona ke o modumela ko beya tshepo ya hao ho yena bebelere ya re tshepisitseng o a tshepahala bebelere ga se motho ga bue leshano ga se ngwana motho gore a fetowe go seng wa kajeno gohle

mo le mgona teng o ka mo dumela maemo a bophelo bao a ka fetoga le go atata lo leng ka re go lona maatla ya sa sepeng ke letho a ka itlhotlisa o ka e bona phunyeletso o ka e bona namolelo bammati a ka bulea bophelong ba gago sengwa ka jeno go sa tsotelena go nkile dilemo tse kae e ba botlhe ba itshepelang ena ba bona maatla a matšhwa e re ba matha ga ba kgathale ba tsamaya ga ba fokole go seng gona maemo a sekapafe lebatama le sekapalefe modimo a ka ontsha ka re go lona dumela fela tsotlhe dietsetso ya dumelang la ga e ka ba ke bolwetse la ga e ka ba ke lefula o dingaka di tseng lefulela le ka sefogole dumela fela tsotlhe dietsetso ya dumelang a romela lentswe la gae a ba fodisa a bantsha mabitleng a bona ere ke etse thapelo bakeng sa gaoseng gona ndate ka lebitso la morena jesu kwa nasareta ke gapelela momamedi e mong le e mong wa radio lesotho gona jale otlhe mo a leng gona teng ke a mo rapelela matla ga wa sa shipeng ke letho a bonagale bophelong ba gae ke o seng gwa mantaga ka jeno ke a mo rapelela mo a leng gona teng a bone kgolo a bone phunyeletso a tswe ka ra le go atata a tswe ka ra sefepo a tswe ka ra bolwetse a tswe ka lebitso la jesu wa nasareta a bone kganya ya gago a utlwe letsogo la gago godima bophelo ba gae gona jale matlago a molokolole matleng a meya yotlhe e ditshila matlago a molokolole meyeng yotlhe ya boloi meyeng yotlhe ya botemona gona jale matlago a molokolole a fole ka botlalo a bone phunyeletso a bone kganya ya gago matlago a molokolole ke a mo rapelela o seng gata jeno ka lebitso la jesu wa nasareta ba makianeng a kwetswe ka pelo bophelo ba gae a bulele go seng maatla ga wa molokolole ke a mo rapelela a bone kgotso ya gago a bone boiketlo ba gago a bone tshebetso ya gago ka gare go bophelo ba gae ka lebitso la mogena jesu wa nasareta ke a o leboa mo yo galelang ka maatla a gago le ka kgang ya gago e mong le mongwe o tla ka bopaki ba tshebetso ya gago ka lebitso la mogena jesu wa nasareta amen moratuwa wa kahle kopana le rona sonta le sontaga mo nakwading ga o batla go nletsetsa o kopa thapelo bothateng bofe kapa bofe o ka ntetsetsa nomorong ya 5916 9857 nomorong ya 5916 9857 kgotso ya mogena jesu kriste ga e be le wena go fitlhelela go sengwa go sane amen.

0: majareteng. Diphoofolong teng re shebile bophekodi le ntlafatsa diphoofolo, mesebetsi ya matsoho, theko le thekiso ya dihlahiswa tsa temo hammoho le diphuputso tsa mahlale tsa temo. Ke Mante Habakeng, jwalo ka ha le Mante tjena o tlo ditaba tse hlano lefapheng lane la diphoofolo. Lekala la temo ka netso ja lephepha e nepahetseng ka morero o thusang dihwai tse ntseng di thuthua e leng SADP2 le ne le ile seterekeng sa Qesha Snacks Hlabathebe, moo Mofumahadi Neynod Majola a neng a phethetse selekane sa hae a fihlile mokgahlelong wa ho qetela le morero ona wa SADP2. Ke tlo qala pele ka ho fa puo ka mookamedi wa SADP2 seterekeng sa Qesha Snacks e leng Monghadi Leqheku Letswisa. Ke bele ke ho fe puo ka Monghadi Ishmael Mofihli, yena e le e mong wa dihwai tse ileng tsa una molemo ho Majola Farm.
1: Leqheku fane ke Letswisa, haeso ke Kuthimane Mphaki. Ke modisa wa morero wa ntshetsopele ya dihwai tse ntseng di thuthua seterekeng sena sa Qesha Snacks. Taba ya rona e bonolo fela beng ba ka. Ke qale fela hanyane beng ba ka ka hore ke tolotolo ke rona morero ona o sebetsa jwang. Morero ona jwalo ka ha lebitso la ona le bolela, ke morero wa ntshetsopele ya dihwai tse ntseng di hola. E le hore re thusa kapa ho kgahlametswa kapa ho nanabetswa letsoho ho dihwai tse se ntse di teng, tse se ntse di sebetsa. Fela jwale eba ho ba le taba ya hore ha ba tle ho fihla moo ba batlang ho fihla teng kapa moo ba itheretseng ho fihla teng ka baka la diqholotso tse itseng le tse itseng tseleng ya bona ya bohwai. Mohlomong e kgolokgolo e ka ba taba ya hore ba haellwa ke ditjhelete tse ka ba fihlisang moo ba ka tsebang ho batla mohlala, mohlape o nepahetseng, lesika le nepahetseng la tswadiso ya diramo. E ka ba hore ba bang o sitwa ho lema ka tsela e ka tsebang hore tlhahiso ya hae ya meroho e tsebe ho fihla mmarakeng e ntse e na le boleng. E ka ba hore ba bang ba hlolwa ho ba le tjhelete e ka ba sitisang hore ba reke dintho tse ba tla etsang hore ha di di teng le metjhini ba tsebe ho boloka le ho package hantle kapa ho hlopha dihlahiswa tsa bona hore di yo fihla mmarakeng ka tsela e hlokwang ke mmaraka. SADP he e teng ka hara tse ding tsa tsona ho arabela qholotso kapa tlhoko eno ya Basotho hore ba bang bao e bang ba hlola ho fihla mmarakeng ba fele ba fumane kgahlametso e jwalo. Ke mona moo re leng hana teng beng ba ka hobane Majola Merino Breeders eo monga yona e le mme mo ile a etsa kopo

0: ya ho ga ntlafaletse taba ya ho hlaisa ngana. Ke mona mo re leng ana teng hobane meno e not matjola ka company ya hae e bitswang Matjola Merino Breeders a ile a etsa kopo ya hore a ntlafaletse bohlahisi ba dirang e le hobane taba eo e ne e le tlhoko ya sebaka sena seo a leng ho sona ho bona hore dihwai tsa teng di fumana diramo tse ntlafaditseng ho mohlahisi ya nepahetseng ya hlwauweng ya bileng a netefaditseng ke lekala le bohle ba tshwang ba tshola ho bona hore ehlile o fela a hlahisa diramo ka tsela e nepahetseng. Jwale a hlahisetse setjhaba sena le mathokwa le tikoloho e thoko le yona. Jwale taba tsa rona di re teng baka ha motho a fihla a kena ka hara lenyalo lena le SADP o tsamaya methati eo SADP le yena ba ka mo dumellana hore ba e tsamaya. Mekgahlelo eo ke mekgahlelo e mene moo mokgahlelo o mong le o mong ha o tshelwa ho fanang ka tlaleho ya hore na ho entsweng. Mokgahlelo o mong le o mong ha o fetwa ho fanwa ka tlaleho ya hore na ho entswe mokgahlelong oo ho fihlela mokgahlelong wa bone. Mme jwale motho a sa fihlile mokgahlelong wa bone e ba ke mona moo ho tla etswa moketjana o ka ngona wa dihwai moo re reng tebello e kgolo ke hore monga polasi kapa monga company e jwalo jwale a tlo re tlalela a tlo fana ka ditaba ho bo mme le bo ntate dihwai ba bokaneng mona jwale a fane hore na leeto la le nkileng le SADP ebile la mofuta ofeng. Mohlomong a kopetsa pele a ka kopana le SADP ho fihlela a teana le yona ho fihlela ona jwale re tle re tseba ho utlwa makgabane phetoho ebileng teng bophelong ba hae e tliswang ke boteng ba ditaba tsena tsa SADP ho yena. Jwale beng ba ka ka bokgutshwanyane mme Matjola ka company ya hae o ile a etsa kopo ya hore a thuse kapa a kgahlametswe tlasa morero ona mme ba qadile leeto lena ke hopola hantle hore ke sabe ke ka 2020 ha ba ne ba qala leeto lena. Ke nnete ho bo fane fela ka hore ka hara dilemo tse pedi beng ba ka ke tla ba o phethile empa ho bile le dikholotso mona le mane tse ileng tsa etsa hore nako e ne eketsehe. Mme ha e le mona e le lemong sena ke moo mme Matjola a phatlalatsang ha etsa tjena hore o tsamaile leeto lena le SADP ka mokgwa o nepahetseng mme jwale o fihlile mathuleng a hore a arohane le yona. Taba ena ke ne ke beha jwalo feela beng ba ka ke re sepheo sa hore ebe re mona se seholo ke hore re tlo utlwa ho sehwai ha se re bolella hore na leeto lena la lenyalo le pakeng tsa hae le SADP le bile jwang. Jwale re boela re bona tlhahiso ya hae hore na e fela e dumellana le ditaba tsa hae. Re tsebe ho fumana morolo o tla re tsosolosa re le batho tabeng eno ya hae mohlomong le hore fa hore na ke basebetsi ba bakae kapa ke batho ba bakae bao taba ena e seng e thitsitse maphelo a bona hore ebe re mona. Nate motsamaisi wa lethathamo ke kopa hore ha ke buile a kalo e tlebe ke buile hle mongaka ke fane ka sepheo sa hore na hobaneng ha re bokane jwalo re tlo thaba mmoho le ho leboela enwa ngwana ko rona hore be o phethetse leeto lena kajeno. Ke a leboha.
1: Ke ntate Ismaela Mofihlile a hola ke haile hona mona sebakeng sena sa Qashasnek Street resource center-eng ena Sehlabathebe ke kwalla hona teng mme Mothati ona ke mothati o molelele haholo. Ene ka ka fuka nako e kgolwanyane. Ke a utlwa mashape ke bega kwale. Ke bua ka ntho e ke e phelang. Ntho e ke ratang gore re e phele. Haholo jalo ka se ke ile ka thatiseletsa ka re. Ke mokokotlo wa naga. Mme re sitwa go iphapanyetsa yona gore re phela nthwena, re ja nthwena, re apara nthwena. Ka ona bomme le bontate mona ha Majola mona ke ile ka fumana gabo ya teng nna jale ke batla ke fapafapane hanyanyana ke ile ka kgetha ho tsona ka fumana e boya bo bosesane mme ke lerato la ka goba ke rata tšhelete mohlomphei mongaka ntate Thiane o buile ka boya bo bosesanyane gona boya bo bosesanyane ke tšhelete mme ke tšhelete jwang ke nkebe ka lokodisa haholo ka yona gona ke tšhelete jwang empa he hanyanyana nkare lona mogolo o mosesane rata nkue fae rata nkue supa fae gobanene le rata tšhelete mme e tla o palamisa koloi e tu e tla o haela ntlo e tu o tla dula sofeng e tu gobaneneng o leme Majola fetoa he mongaka fetuela bo ya mo bo sesanyane ha re ja le ntaba ena ya bo bo sesanyane e no o re tletse bo o phela hanne e mpa e kholo kholo ka o fitisisa e mongaka a ile a ama e kile ka utlwa a re tlo nyaka ka o bona ho folo ena ha o utlwisisa ka yona ena ka bo mola temo yena e re le manya bo ya bo sesanyane na ke lokela ho tshwara jwa matshwaro a yona a kgethehileng bomme le bontate gobane e tlisa ntho e kgethehileng ka kana maka re tshwara nthwena hempe e tshweu le e ntsho ga re di tshware ka tsela e tshwanang lebaka le teng ka otlisitse tshweu tseo tse re di kwetseng ga tsenana ga re fitlha re lo di gola re ditlhatswe empa e ntsho ke teng wa etsa jwang ka mokgwa o tshwanang le dinkumbane lokeaisisa gore nyane bane ba motlhokwang kapa botlhokwang ke magane kueno ya teng lokela go e tshwara ka tsela ge e atamele ka tsela e kgethegileng ka matsogo a tlhapueng a senang ditshitlhe a senang diretse le mo e dulang le gotlhe botletse bo tlhakisa jwane re e tlhokang taba yaka e kgolo ke gore ga re tshware phofolo eo ka mokgwa o motle o tla re tlisetsa botle kapa o tla re tlisetsa tholwana tse monate ke ya leboa bomme le bontate.
2: Ke a gola go tsotse molemo phatlhaletso ya temo eno e o fopogaletse tsona di le gakana mo e bang o setetse kgopso e le maotomane ha hato ka maru go tswa go nna lekgwala phatlhaletso le moifo wa iso sentse ke re o natefelwe ke mananeo a mang a latelang a sena sealemoya mo go matemeng ga dipanwe.

0: yale bo meta pa anga net na jar milisa house tshu walo re ke ding ke mo ya ta u milisa bo ka me ba ke dilo so tho ba ma me di bo hle o hle mo wale ntimme me
1: bo jambo ya ba le ho di mo ka jeno
0: e la ke sa tswe tsha go ya mabona empa he
1: ke
0: ka net ho ntse ho ntse e ke sentse sentse go pula sentse ke ma khopha senya ga ya gata yona ona ka ntse mo bana metsi ke bo phelo fela he a tshi di phofolo tsa basotho di tsela a tsho se ke ka net e
1: ntate khale bo handa de ke ga re utlwe he ka tsa mmoka ona o lebileng le ona le ba aelane ba lona ba Afrika Borwa handa ntle mmoka ona o kholoditse ka bona o kholoditse keng
0: ke khona yo kholo ke dikamano jalo ka ha le ba aelane ho be e be ho ba le mmoka bitsang ena ya Madiboho ka for cross border meeting wo go tshwarang ma kwata ka kwata ibi ditaba tse tsa tshwasa mo bogolo ba tsona ka ta shebana le mogwamotsamo wa batho go tshela madibong ana le ka dipakama tsena tse ke tlwaetseng ke dipakama motsamo wa diphoofolo le dithipa e ka ba le bohahlaodi ka kakaretso ke taba tse batlang di shebane le taba tseno haholoholo e le gore ka bokhutshwanyana fela ke dikamano go nna re shebana dikamano tsa bone di reng ke di bopa jwang ke di ntlafatsa jwang lo koba tena tsere hlaelang tseo o tla fumana di kholotswa ke yona motsama ona wa batho phoofolo ga kena go ya motsama wa batho e tla ba gona batho ba ntse ba tshelela go la Aforika Borwa na ba tshela ka tsela enepaetseng batho ba tshelelang Lesotho na ba tshela ka tsela enepaetseng e ka ba ba tšhaka ka fo batla mesebetsing ke taba tse ka kang tsona tseo tseo di tshotlhang
1: motlhomo mo dipuisanong tsena tsa maobane he tsa beke e fetileng ga ke re utlwe motlhomo re qala ka yone ene ya go tsamaya ga batho go tlwa Lesotho ya Aforika Borwa motlhomong ba bangwe ba tlwa kankane ba tla ka mona ka go lona ka mogotlong le fumaneng ntlheng eo
0: ne ke kgala mona ke etsa selela kele mme tshepang gore ga o sheba motsamao ona batho e le gore ga go tshelwa madibong go tla ba le diroko tse tswang gona o lena la Aforika Borwa ba taka kwano ka Lesotho go tshetse batho ba bakae e ka bang ba tshetse ka tsene nepaetse mana ditokomane ba bang ba tshetse ba isele bafu ba bang ba tshetse ba sena ditokomane go hang jalo ka tlhalositse ba bang e ba bana ditokomane Mosotho a ka re e bone le dibong go nnotshe le batho ba sena ditokomane ee ka tla gopola gore Lesotho le South Africa di latsa tsa kgoletso go hela basotho bana ba ka mono ba sena ditokomane ga ba romelwa ba tloetsa ditokomane ebe taba tse jalo ba tla bolelelwa gantle gore ka nnete go se be le motho ya taba etsa fela ba ikaleile ka tsela tse nepaetsengwe ke Mosotho ke tlhoka go etsa ditokomane go naga yaneso ya Lesotho ke ne ntse ke phela ka mona ke itletse ka tsela tsaga tse itseng ka nnete ne ntse ke ntse tumelane jalo go ya ka masipala ona wa gona e re thetsana ka mashetla wa Dr. Nkosazana Zuma ebile go na kele mokgotlong district ke ntse tumelano jalo ka meeting tsa gona go tloa selemong sa ntsha 2023, 2024, 2025 go 2026 wale ebe le ga go tla nno tlhae botlaila bao Basotho ebe bona e tla ba bona ba ikgethelang go ga ka nnete ba ntse ba itulela nako e fetang e ba dumeletsweng gore ga ba ile ba jaka ka mane ebe ba tla etsa jalo ebe di-passport ke mane mo o tla nnothutsise le matsatsi ebe jwa di tla senngwa di etswe taba tseno ga di sentswe moo ka nnete ke mane mo o tlo fumana gore Basotho go sobidio ba le lewa len leo le tlhang ga morago tsena le re le makaletseng ebe ba tla ntsha maqhepheano ka tsela eo o kokongwa elelelwa e tla re ga gantse ba sebeletswa jale batho bana ba sona le taba tsa ntse bantse ba scanna di-passport tsena ba etsa ba go na le leqhephe le sio mo jale ke gana mo o tla tlhatshe jalo kenakenane le yone ebibale se ba matsong a bana ba tsoe ba tlo bolelela Lesotho a Lesotho motho a lone keno jalo kenakene passport ntse ke bona go na le taba tsene di tlametse go tlhaga mona ga di sa tlhaga ka mokgwa o tshwanang le Lesotho le yona e ntse etsa jalo ga batho ba ile ba etsa o fumana ba bangka nneteng gonong

0: kapo di bukana tsa oeta le tsaka ba mashume a magwa metsimili to dinela no ho go na ke le sotho ka lekala la haiso blood passport ka nete ho jwalo ke mo ila naka tsola taba tsena mmokeng wa kwata ka itsolo a ho be a se tshwa le sedimo ba se ke ba etsa jena se ge ila ga dumelanang mmokeng wa bona hore batho be ka ba mba ba jile matsatsi ba ikale di bakeng tsa bo bona ka fo ba ba dumela lotwa South Africa ba ere sotho ba lukisa taba tseno ba se ka nna ba etsa tshe ke a bona hore ka nna ba tshe di kale o tsebwa lo ka fo di khwele tsotsi yo la dia tsa tseleng tsa ba bang ka fo ba ba iphapanyitse fela ba nang le go ba go tlhale ya nna go le wa le la bona ka le sebeletsa ba itse ka nna tsiki mo tshwereng ka bongata tshe ka le di bie tsi le khutletse matsong a gone e le batho ba jwalo ba tlametse jwalo go ho etswa dipukiso tse ntsha tsa go bona di passport tse tsena tsa go di lukisa jwang wa ho bona rang ha ba se ba ntse jwalo ka nnete ba se ba batla ba entse tlo molao na hente pedi go ya South Africa go ba patile taba tsa ntse South Africa ne buletse go wena go ahlola go ska ba mona na go ikana o etse tsena o tsamaya ha yino go le sotho ba kena kena le tokomane yeo hangata e tlhalo sotho passport ha se tokomane ya hao empa o ikalinngwe go tlo e sebedisa go bona go phetha mabaka gore ke yena o se sentse tokomane ena na ke tsona dintlha tse ding tseno tseo sentse re le ka gore basotho ba itsebe le ha mokgwa wa go ba itsebe kgeke le boi e le ona ona wa gore sebedi ya le moyeng jale re phatlalatse taba tsena le ka dingoleng maboteng a rona a ditereke e ka sita le lekaleng la esoman la tsalagae gore basotho nne ke ba beele seding go hela di-passport le ha se di fumane ha bonolo tsena empa le tsebe e tuu goo ha ene e ka ba diiketsetsa ka borone naga ga ya kena ditshenyelong tsa gore ka nete di jaka boikarabelo botlhe ba o bona gore le a dithola di ithola ka tsela ena eo motho areng ka nete ke legolo le masome a mararo ga e jalo ga o kare o beile tsebe fatshe e tuu gagolo empa fela lesotho le gatlhameditse gagolo o mosotho a e thole ka ditseo tse a moelang
1: dibukana tsena tsa go eta tse fetang masome a mararo tse seng re tlhalositseng tate jwale di tlo fitlha go beng ba tsona jwang
0: ke gore ke ka ona ke setseng goletso ka ga ba sentse ba tsega koo ba tseba hantle di fitlha go beng ba tsona ebile ba bang sentse ba entse mokgwa o kgelela ore ba bang ka nna ba se ba tshweretse ntšha mong jale bothata kore ga eo sebedisa bo gomana ga e kala go sekenoyane fela ya mobetse gore na ele e kae gaeaa ga e sentshewe bothata bo le bo yona je ebe ke ga sentse ba tshware nngwe tse di dikgutlwa ditso sengwe le o sengwa e fie di tshwaretse bona bothata bono ba bone nn ya pele go onala go na le bothata bo etsaetseng ng e kae ga ka e swetswe je ke ka gopola o nontshitswe kgweletso ya gore ka nnete basotho bae fua mogauano wa gore ba tlhakolelwe ditaba tsena tsa bona tse etsaetse e ka ba ke ebile ba dula nako e telele go feta nako e le kantseng gona a dule nako e kae ka mane ebijwale ga a sa kenakena ga ntsha tlotse matsatsi ao go tla thwe ka nnete ya sebakeng sa gaeno o etse jalo pokelelo jwale ne ntse e etswa lekaleng mona e etswa ditereke mona e bokelelo jwale ntano ya lekaleng mane lekala lona le tla ya mane ga ba kutlwile gante ke pitoria jwale go fitlha ba kotlile golola taba tseno ka go fela di etswa gore go tlhakolelwe basotho melato eno ya gore jale ba bangwe ba ile ba dula nako e telele ba bangwe ile ba ka ditaba tsa bona gona mme di finelwang ebe jwale tla gutla se di tla go beng ba teng ba bangwe sentse di feleletswe le ke nako jwale ba fuwe mogauano o etsa tse ntšha ba tsebo phetha maeto a bona
1: ka thoko ena ya dibukana tsa go eta ntate motlho mongwe tse dintse ka bang di ile tsa tshoswa mmokeng ona di kenyeletsa dintlha di feng
0: ka nnete ke dintlha tse ka kang tsona tse etsa motsamo wa diphoofolo o bonagalang jwale o tutile ga o sheba dipakeng tsa thalatseka mogotlong le bothabothi ga tla gopola ga o sheba le o nama e ntse le teng le dipakeng tsa lelibe le berea fela gagologolo ke dipakeng tsa bothabothi mogotlong thalatseka go diphoofolo di bonagalang jwa letlhe di tswa golane di ya golang la aforika borwa ebe di a kena di tlha golang la aforika borwa di tlaka kwane ke mashodu a bonagalang.

ale bo amani le amanga a o lang la Afrika Borwa mo ka le sonono le sutu le bona la mogono lo sebedisang wa o tshaya ke le ona e ka ga witsa molelo ha fela ne ka ga potlaka le mmuso ga tshaela basotho gobane mokgwa o lo sutu le tshwang ka ona ha o bonolo go ka kena kenana le mofuto wa lo gobane e sa le mmuso fela o fanang ka tshebeletso ya go la maAforika Borwa e mong le mong a batlang go tshwaya o apply o fuwa certificate o tshwaela gotlhe mona ga o na le netefatso na ona phoofolo tsena tse o di tshwayang na ke tsa gago ke tsa mang ga o na le mangwelo a jwala marena ga o na mangwelo a makanang store ga o na mangwelo a tlhang lekaleng ga o fitlha fela ga dofie o seng o tla makala diphoofolo a di setse morago ga lo fitlha ka mane se di tshwauwe and-e a tlala di tshwauwe fela se di beiwe mogono o bitswang thatho le motšheso o ikgethang ae ga e sa re tsa gago ya ka molao wanye wa letshwao e sobolela ke tsa motho ana fuye letshwao leno jale ke mane mo o tla fumana tia mapatlelong ana a thekisio a diphoofolo bofentabaile ka mane bo kae gotlhe mona mo o fediswang jale se di rekisa ga bonolo fela phoofolo tsa basotho e le gore ke kgoleo empa ba Aforika Borwa ke bonnete di tla ka bongata lesotho mona fela ke ngope setshowa o ka fumana ngwa di a fumanewa di fumane ga bonolo tsona sepolesa sa lesotho sa tshwere ka thata tseo se shebaneng le taba tsena tsa bosodi ba diphoofolo ka nnete o tla fumana gore di a tlhaa ke etsa motlhala fela beke ya go feta mona diphoofolo tse dikgomo tse masome a marago di tlhaedile dipakeng tsa thoba tse ka le mogotlong mono tsa Aforika Borwa empa ga o sheba tsa lesotho tsene ka kaka ebile di ne di tšhentšisana tsona di tlhaa go se o tlhaa metho ya lenyana fela bogolo se di rekisitse ebile se fuwe letshwao ka mane jale se le nyewe le legotla jala o se di tshwaile e le go ka lesotho ka mona ga o bone le go gang go ka tshwaya phoofolo ya bosodu hang-hang ga o tsewa fela ka motshwao ona o motšha ona e reng basotho ngodisang diphoofolo tsa mo tshwang diphoofolo fela e tsebe ba tsa lona di tsebe o nolofalela sepolesa go ibatla gobane le a e ka ba maphoofolo ena ke a qatšha sene ke mane ka fo ke a bothabothe mane e tlile mogotlong e se bonala ka pelo mokoroto b e batlang ka go mogotlong ke fetogo mane e tlisitseng kere ke mane mo re tla batla tsamaiso tokomane ya tsamaisa diphoofolo ga e le seo fela go tlakile go ke bosoo empa ga e le teng ga e tlile ka tsena ena paetseng ke theko le thekisa tsa mekina o e rekue ene rekwa go nyeo ga mogena nyeo mane e ka ba ga ba re na le pelelo ka banna ka letsako mogena nyeo wa ko gobee motho ao mo ga o na diphoofolo tsa etse molatlhetseng ga ka methadi ya nna fela ke direkisete gannetle ga o rekisite ko ke taba tse jalo tse ka bang bonolo wa sotho empa fela ke bona ka ke tla e pheta ka makgetlho mmetshepantabeno gore ile a fitlha gampe e ka e etswa seteng sa go diwai e fitlha o sebile rotwe ga lengole ga le sa tshwae ga di etseng empana sa ba gantle ga ba beya leseding ka dipitso ga ba jetsa botlhokwa ba taba ena ke bonnete diretiwo monaneng tse re e tlagetsang fela gone o bona matshwao wa gore fa re ne se re ba otlobane ba phela ka diphoofolo o seng mantsibua ba rekisa bana ba je ba etseng fela o se fitlha o emisa motho ga nngwa soka ga o sa entse ga o sa ngotse dibabeisi ga o sa tshwaya ka motshwao ono motšha ono wa thatho le motšheso ka nakwane ga o segore ntshwaele he gothwe metšhini e sale seyo dikoloi ga dio kore nne ke teile basotho tsietsing empa ntho ena ka ka e atamela gantle ke a o tiisetsa ke molelwa ntho ena e entsweng enwa motho ga o se o shebile gona ke tse kae tse tlhang ga ila tsa utsiwa di tšhisitse di tshwauwe ka thatho maaka ke tse kae tse sa tlhaeng ga di sa tšheswa mmebile di tlhaa se di tšhisitse metšheswa ka mane di ithekisetso ga bonolo fela gomalana ke ena ke a e bona e tshwauwe le ripa thejana pele le morago ga lefumone fela motho a ujetsa gora ebe ao e ka nna ba itumetse ke dintša ena ga re e tsebe le letshwao ntho ena gone e sa fa Aforika mo oko ba re jetsa gore ejalo banne le mang mangwe ntse a tshwaile ena nthoe jale ke yona bothata bo teng empa ena ka nnete e tlhaisa dintho tsa gago kao fela fitlha o penya nomoro ena thato fitlha e tlile ka sela fitlha re kepakepe mogotlong ga morena masiphola sekonyela ga morena wa setlo morena tseto sekonyela kore e le jalo kante ke yona ena ya diphoofolo jale ke tla go ya thepa ka le dibo lena la sane e ntse se le dibo la kgwebo le kgwebisanong ke a gola ka kagareng go tshela dintho tse ntsweng empa go etswa mokgwa fela wa go bagwebi ba nne ba tshele ba gauwe ka ntho tse bitswang di-concession form
jwale ha

0: dipalo di tlatswa ke ba hoebi gona bana le tlhaso le feedback ba tsebo fwa mo hauwa no tsela ga mono go tsebo shego gona wetsa wa empa harima tsona ne tlatsitswe di di mashuma mabedi a metsimene ka nete bona le tsebiswa ke ba ba tsitseng fe e le mpalo e tlase ya horo go bontsha go se ka ba le taka tsa yitse fela o tsetelong fumana wa ke ba ba tsitseng ba tsebisa ga nne hantle ne e bolela gore boholo kgentse re mokola ha re fika mono re tla ba le taba ya gore ka nnete mona se ntho tse kile di rekisa ne ke ithekise tsona fela ka nnete go baka mokoko mokalo wa thepa ke dintho tseno o di sebedisa fela ha se ntho tse yang kgwebong e le mmane mo ntse re ipiletsa go basotho ga re ikamanye ne taba tsena tsa lekgetho se se ka gare thala le re nolofaletsa le gore na jala re etsa kwang kwana go tlo fumana gore kgentse re lelatlha fela ebile lesotho ga le fumaneng lekgetho la lona go naga yana gobane ba lesheke le latlha ke bolela ka mokgwa go saetseng le sa batle go kgatiswa kgato go kgatiswa ko bontsha gore fale go tla ba le methati e nepaetseng ya goa lelata ka mang lekgetho lane le tle ka kwano le tsebo o tata phetha mesebetsi o lokelang goe phetha ena ena e ntse ke lela ka ena gore ditsela ke tsena di a gaoa kaya bona diphoofolo ke tsena di a shwa e ka nna ba ke tse dingwe tse tlatse tsang tabeng tsa meriana o bona gore na mmuso o kenya letso jwang go tlatsetsa go etsa tse dingwe tsa tsone mme ga ke lelatlha le go ela dina ntse le tsela tsa tsapara tso go tla ba dina go o go kenya mo tsala fela ke etsa mohlala o ke o kuetse ka mehla ke ne ke shebile kana go mo ha o sa ya qalwa tabe ena le botala le tamo ka puya di ka mona ge thola minitsi me ya ba minitsi e tlhinye le nnete gore go na le gore mofute ena dikoloi tse kgolo tsena le metšhini ga di matsona le haka tsa ba bo 70 o ka fuma shuna supideng a metso 18 a tseba o tlo fumana gore go gafile koloi tse supileng fela moo tsena tse mashomefome tseng di kene fela kore ke tlhatlhele golo eo go ntse etsiwa ka bomo fela ke basotho ba etsa gore ba se ba segeke melato ena go nne etse go mokole makgetho gone go etseng ne ke etsa dipalo tse ka bang e ne le lesome le metso e supileng ya dimilione le ne le latlhaetse lesotho ka nako o na ntse re kopane a tswa ke a tswala go le kana go bona ha se se le tsotabe ene fela ke la nna ka fana ka yona go ba ne a
1: bothata bo go kae gore e sebetswe
0: a tswa tabe ena ha ne ntse re bata e sepolisa sa bo gone ha mo ge tshwarisane le go go hlekile ditsa tsikile tsoka ofela ha ke tsebe go na ka ha ga go sitisa ntsa bo gone se se ntshola se a bitse taba tsena se le se filo go hela go etsa e tsena na go le etsa la wa nyimpa ila ke buke go pola jena ba ne go kula go funyana ene be tse ga ya tswa ba ntse ba ga batle hona ile go motho mong ka go thala go heba a se taba e tla fa tela e tla ke tse se bizwa taba ene yo ge le sotho le kala hlelo ke taba e ka lo ya tshelete go bona ha o sheba nna nne ntsha bitse bana ha o sheba go fuma ro we ka nnete mo sotho yena ba nna ka se ke tlhake tlhano sa ha e fe molele ke sa ba e wa ha ka ga bona tsile mmane se se ha ya khafa ha ya etsa nkulu yena ha o sheba go fuma na heba taba tsena ke tsena ka mona tsona ntse di etsala go melata gobaneng go etsala gore ka nnete le ga ba melata ka e kene ka ditsebo tse itseng tsa mosebetsi e megololeng ebe ga ba gafi le ga o fitlha ka mono ka go saeteteng tsa bona o so bolelelwa gore ka nnete o ele ka ke saete ke ba fileng ga ga leketse o ba phenyaphenya fela mosotho mane ma a sebetsang teng mana nna ke a ntse a foma ditene ka tarakanyana e sekameng ke tla mo jetsa gore ka mantswe ana a sekgowa gore ga e sa le gore otwefe teraka eng a ko bone ga ntse e tsa jena e tlo senya le tsela gobaneng ele yena a ntse a gafa digafantswele ka ena e seng go otwefe ele ebile e sa gafa ko ke taba tse re batlangwa taba tsena re diotlolola tsene re diotlololeng ka nnete fela ka tsebo kgwa ga gana ena e ka ithaya bonolo fela ka manoni ana yona ga fela re tshweke ditaba gantle ga tsewa ke na le pela ela gore motlhomong go ibotlolotse tsena jale ga ke yana go tsena tsa ta ke di ketela tsena tsa motsamo wa batho a o lena la sane ne le di bo lena la sane khane ke khana di paro tsenga ta go letse bontshang gore na ka di ka di na go di feng go kena ba sotho ba bakae la nke ke nga di hopola hantle se ba sotho go go batho go bana ba bang ke ba kena ka bo ha hlaudi ba ithela di nang tsa bo bona ba tla ba go boha le sotho ba etsa ha go ka magawe go be di ntwe tse ka ga bo sane top bo magogwana maholo bo solane ka mane ba ya ba tu buhata ba tse ba bang ke ba itlela mesebetsi ya bona ka re ntwe bona tse di bo lena de bata le ke ka ga ka mantšu a mang le bisi ha go lo ha magawe tshe o di palo tsena ke hlo ye mekwalaba bo go ya ga ba le taka tswa go le

0: dibo le natso kgothaletsa na tse pedi o re le die tso we ke be di bola kgwebo le ke le batle dina go tsa o bula le chintsha le bole empa le ha o jwa le kholotso ke ena ya hore o bona a arwana a holo me awe ya South Africa e ka taska mane e be ma awe na le sotwe ka o di mo ka ho di mo ka mo le dipake mo mo ke 7 km sena le le thonya na dipake go gona ha se le di bosi ta mari wa ma di ha ya gona ka ha o yetso tudiso mo mo ti pa ena itwa ka mona bona la e ka go ka khutela mo go tiso wa bona gona e e bi mara ka ka po kana go mo sotho ba sotho ba tlo ka ntlela ha ba fitla ka task man ba tsitse hantle ka bo bona ka le sotho ka mo ha ba fitla ka task man ba fumana mo ka nete ba thwa ba di ba tla metso futa mo ne ka taba tsa bona ba di yo lokisha wa bona gona ke di kilometer ga tse ka khutsa motho taxi ya ne ba ingile ba thwa no ka nete e ka nna ba siana mona ke ka kutlanga maoto bona na kilometer ga tse ka lo ko fika ka mo ka
1: le taba tabelo ya lona go go hoetsa ha le bang
0: taba tabelo a gona le sotho khentse thola gore di bole ne le ka task man ya ba le tloa ka nna go ena ene ke hopolang hantle ya o phatlwa ena e ntse o phatlwa metsi a phatlwa ka mong ya ka ba akwa ka mong ka di ofisi tsa go di phatlwa ya ba ke ba tla tlhwella ka o di le safafo ka le yona ne le task man ha magagi mo ho se ba ka se se bitswa magagi mong ya ba ke tle le nyolo nyolo o di mmona ke bona go ha se bana ba se ba le go la go ha nne ke tlhitse ke tse ke tla e lo ga mari bona ha ka atamelana o ka ba beting le sutu sa fa fa di ya zutu diswe no a ne di go
1: atamelana
0: di atamelane
1: ha re tswa re hanyane ntate mo se strike re tlo khutla ka mora gore ba lo itaba tsa go botshelela motho mo se bile re mema le ba mamedi hore e be ka go lo ya puisano ya rona
0: ya le bona tsa ba
1: ha le bona ntate mamedi re dumelle re suthela le fapala ditama
2: batho ba modimo nna e be a se o segekanya bana ba gona na ka go bana bjelo ba go utlwa ka dikgetho sekolong ga ditlo ba tswela molemo kang bo mme a ke leng karabeleng ga le go tja bana batho ba ba batlang mokgethwa bona na bona le na le sekolo sa bona ga ba tetya go kgethwa ba lokela go sebeletsa setšhaba jwang ke tlo go thusa ka ntheo bana ba gona ba utlwa ka mosebetsi wa gore na ba iphedisa jwang
3: ke na le bothata ka baphatlalatsi ba rona mo welesen kore ka re lele ke tlhokomelo ya kampo ke a fosa ga ke re ntlhe ga e sa le re lela ka yona le re bitse ka bontshei re bua ntho e le nngwe gore di-passport ke tseo ka moo di rekisetswa batho di stakile ga le kebe le ka moo ne le boikarabelelo ba lona gore ke sa tota re sheba ntlhena ka mona re le baphatlhalatsi ke ke re shebe sello sena ka mona le re ditsetsa batho bana fela kore ga ke bone wele sena setlhaleng sena e tswela basotho molemo ka gore le ye ka mone le baphatlhalatsi le ke le ke gotlhiletse taba o e batlhomphei e ke le etse mosebetsi wa lona le lona le na le tokelo eno ga e ba ga ke foo
4: gobane ga o ithuta gangata batho ba futsaneileng ba kutlwana di magetleng bana ba potongwane di matsu ba melala.

Hantle, hodima hlooho ke hora ya botshelela, sena ke seyalemoya sa Lesotho. Ditaba tsena tse qalang letsatsi di balwa ke Ntebalo Morosi Mamedi, le nna ke a o dumedisa hoseng hona. Letona lekaleng la matla le dirafshwa Mohlomphe le Jone Mpotjwane o re Lesotho le labalabela ho ba mpudi ditabeng tsa phehlo ya motlakase o hlwekileng, ho sebediswa letsatsi, metsi le moya molemong wa phepelo setjhabeng sa yona esita le phepelo ya dinaha tse ding. Letona le boletse sena kamoelong ya motlotlehile tsiela boraro New York, America, yo hara tse ding e tlang ho kenyeletsa dikopano tse reretsweng ho thusa Lesotho ka botsetedi ditabeng tsa phehlo ya motlakase o hlwekileng tlasa letsete la hae la Just Energy Transition Fund. Motlotlehile tsiela boraro ka letsete lena o lebeletse ho fereha botsetedi dikopanong tse mmalwa ho tsetela ditabeng tsa phehlo ya matla a hlwekileng Lesotho. Letona le re taba ena ya phehlo ya motlakase ha e nyane ka ha e ka boela notlolla mamati a mang a ntlafatswa moruo.

0: e bang Lesotho le ka boela la ha ditse tse kgolohadi tsa mahlale tse sebedisa motlakase o hlwekileng. Mohlomphing Potjwane o re ha o qeaqeo hore Lesotho le positswe ka metsi, letsatsi le moya o dumelang hore le atlehe moralong ona o iphetlela motlakase o hlwekileng sebakeng sa lona esita le sebakeng sa ho fepela dinaha tse ding ka thekiso. Letona lekaleng la metsi le dihlodile Mohlomphe Mohlomi Moleko re mehlodi e fapaneng ya metsi le matla a hlwekileng naheng ena di ka ba le seabo se seholo ntlafatsong ya mehao ya marangrang le ho tlisa mekgwa e mengata ya ntlafatso ya moruo. Ha bua mokeng wa boqapi wa selemo sena o neng o tshwaretswe sekolong se seholo sa setjhaba NUL, Letona Moleko o totobaditse bohlokwa ba morero o reretsweng ho hokahanya mehlodi ya metsi, matla a hlwekileng a kenyeletsang tlhahiso ya moya o hlwekileng ka metsi le merero ya matla a letsatsi. Hona tshebeletsong ena, moemedi wa United States Lesotho Mohlomphe Thomas Hintz o itse sebopeho sa naha ya Lesotho, maemo a lehodimo le mehlodi ya tlhaho di ka thusa ho hlahisa motlakase o mongata o hlokalang bakeng sa meaho ya setsi sa poloko ya bohlale ba maiketsetso. O boetse a re merero e seng e ntseng e tswela pele e bontsha menyetla eo Lesotho le nang le yona ho ba le seabo moruong wa lefatshe. Lekala la tekano, batjha le ntshetsopele ya setjhaba le boitokisetsong ba ho keteka letsatsi la matjhaba la batho ba hodileng ka la pele kgweding ya Mphalane seterekeng sa Leribe. Mofumadi Moiponete ba ho hlaha ofising ya diphatlalatso hore morero wa pele wa lekala lena e ne le ho atametsa ditshebeletso tsa bohlokwa haufi le batho ba hodileng ka makala a fapaneng a mmuso. O itse hona mosebetsing ona lekala la bophelo le tla fana ka ditshebeletso tsa ho hlahloba batho ba baholo mafu a kenyeletsang la lefuba le la tswekere, ha ditho tsa sepolesa tsona di tla fana ka malebela mekgwa e sireletsehileng ya ho fumana meputso ya pentjhele. Ka hona ipiletsa ho ditho tsa malapa ho tlisa batho ba hodileng ka bongata ketekelong ena. Re phetela ka tsa dipapadi tse reng boetapele ba mokgatlo o tsamaisang papadi ya bolo ya maoto Lesotho lefa ka bokgutshwanyane bo kgethile kgalala ya bolo ya maoto monghadi dikgetho mokgathi e le mookamedi wa sehlopha sa naha dikwena. Radiphatlalatso wa lefa monghadi Mikia Kalati o itse monghadi mokgathi ne le sebapadi sa mehleng sehlopheng sa naha ya ileng a bapalla sehlopha sa Arsenal ka selemo sa 1980 le 1990. Yeo naha ebile motlotlo ka ho ba dipapading tsa mantshano tsa mohope ya bompudi ba tikolo Afrika ka mora ho hlola dihlopha ho hlaha Malawi le Mozambique. Monghadi Kalati o itse monghadi mokgathi o tsebala e le mong wa dibapadi tse hlwahlwa tsa bolo ya maoto ka rona, mme o tla ipabola mosebetsing ona o motjha. Ha re lekole ditaba tse amanang le moruo, loti ha le bapiswa le dolara America ke maloti a 10.6 le disente tse 20.6, ha le bapiswa le ponto ya Britain ke maloti a 20.1 le disente tse 77, ha le bapiswa le euro ke maloti a 10.8 le disente tse 67, athe ha le bapiswa le dolara Australia ke maloti a 10.1 le disente tse 58, ha le bapiswa le yena Japane teng ke disente tse 10. Tsena tse qalang letsatsi ditaba di fihla peletsong mona. Fumana tse ding tsa Sesotho ha morao horeng ya borobong.
1: At Checkers, every day gets better and better. Get better freshness, better choice, and better value with deals like Kellogg's Corn Flakes cereal, 1 kg for $76.99. Clover Crush 100% fruit juice blend, 1.5 liter, any two for 79 miluti. And Twin Saver 2-ply toilet rolls, 24 per pack for $149.99. Valid until 11 October. Only at Checkers, Miss Siru Mall.
2: Now hloka tjhelete e potlakileng. Express Credit e na le tharollo. Kadima ho tloha ka 500 maluti ho fihlela 5000 maluti. Ebe o e fumana hona mohlang o e kopileng. E ka ba mabaka a tshohanyetso, ho patala sekolo kapa ho fihlela ditlhoko tsa letsatsi le letsatsi. Re na le kadimo ya motho e mong le e mong ya short term loan. Kopo tsa rona ke tse bonolo tse senang tieho ya letho. Fumana tjhelete eo o e hlokang kajeno. Etela expresscredit.co.ls kapa letsetsa 8004-4444. Kadimo ka boikarabello. Ho na le melawana le dipehelo.
3: Mamedi re boetse re kopana hape metsotso e supile ka morao ho hora ena ya botshelela. Re ile ditabeng tsena tsa hora ya botshelela re ntse re buisana jwalo le mmusi wa setereke sa Mokgotlong, monghadi Kepake.

0: di romela America hape se bakeng sa thekiso. Letona la kgwebo le re mokeng ona wa matšhaba a kopaneng o moifo wa Lesotho o eteletsweng pele ke Mohlomphehi Tonakgolo, lekala la kgwebo le letsholong la go kopana le dinaga tse fapakaneng ka tshepo ya go fumana ditumelelano tsa kgwebisano tse tla go ntlafatsa bophelo ba Basotho. O re taba ena e bohlokwa haholo ka ha naga e ithukgubeditse ka maatla meralong ya go lwantsha tlhokalo ya mosebetsi, go hodisa lefapha le ikemetseng esita le go hohela batsetedi. Go sa le jalo, ka ntle go pulo ya mmoka ona hosane, Tonakgolo o tla boela a fane ka puo kopanong e tlhophisitsweng ke lekala la dikgokagano ya ditaba tsa mahlale. Ka letlhakore le leng phirimaleng ya kajeno, Motlotlei o tlhile go gakola setshwantsho se lebeletseng go rekisa naga ya Lesotho matšhabeng le go hohela bahahlaodi. Ke bile jalo tse eteletseng pele pulo ya mmoka, ke tla boela ke kgutla gape hosane go bega Lesotho le Basotho leseding ka tse ding.
1: Ge lebohe tlalego eo ya lebogang Ramotete Mamedi eo re supileng he gore o mo New York mo go tlang go tshwarwa kopano ena e tshwarwang selemo le selemo ka kgwedi ena e le kopano ya mokgatlho wa matšhaba a kopaneng, mme re tla nne re utlwa jalo ka tlhalositse o tla boela gotlela go rona. Ge na le metsotso e lesome le metso e mene ka morago gore a botshelela, re tlo gotlela gore re fumane Tate Mosi wa setereke sa Mogotlong a tle a phethele, mme ke sebile ntse ke o fa monyetla wa gore le wena Mamedi tlo kene dintlheng tsa gae ka nomoro yane ya +26655993. Re tla kopa gore re tle re sebedise yone fela nomoro +26655993 ke nomoro ya mogale eo re tla kena dipuisano tsena tseo ke ntseng ke buisana ka tsona le Ntate Kete Mosi wa setereke sa Mogotlong. Ge saletso fela ke metsotso e ka bang 15 re ntse re buisana le ena, mme re tla o fa monyetla le wena gore o tlo be karolo ya rona ka mokgwa wa dipotso kapa ditlatsetso. E re re wamogele Ntate Keke mokgatlhelong ona wa lenaneo la Sebopeng Ntate. Ke ne ke tla re re phethele taba yane Ntate, mohlomo re tle re tseba go fa ba mamedi metsotswananyana ba ka ratang gore ba botse kapa ba tlatsetse godima ditaba tseo o di tshotlhileng sengwe a tsatsi la kajeno.
2: Ke ne ke utlwile ka ke ephethetse nka laba go ka balemmpotse fela ke utlwana ebe ke esile ka ge fetse bagore ge ba dumelele bamamedi motlhomong ba re tlatseletse ka go tlhatlhelela kapa motlhomong mo ba tlhokang tlhakisetso ka dipotso.
1: Okay, that high be o iqetile go tshwara jalo Mamedi, ga re kene ge ka nomorong eno ya +26655993 ke itse ke na le Mosi wa setereke sa Mogotlong mong ga dikeetse. Ke a o amogela Mamedi. Dumela Ntate.
3: Ee, ua le Ntate Mosi wa mona Matsoko le re belege ka dithaleng lena.
1: Ntate.
3: Eya Ntate, re a leboga ka nnete go utlwa ditaba tse tse ka tseno tse Ntate Kaka a re buang ka tsona jalekela na. O go kae le mona mo o tla ukwa o tla tswile gata ka ntle ka mona gore Basotho ba tlhoka dipasa ka mane ke ba bantsa ba solola ke gopola gobane lebeke e feleng enana lenaneng le le lea latelela mantsi bua Ntate monyena wa mokgatlho ena wa a emetseng mokgatlho wa batho bana ba sebetsang ka ntle o naga a ntse a bolela gore batho ke bao ba tlameya go kgatlhangwetsa. O bonagala jale ga e le mo go bonagala gore Basotho e le bona ba tswileng bosele ba bona botsotsi bo kang boo ba bona ka neneng bontate Kaka ba ka e atamela jwang gore ntho empe e fediswe eo ya bolotsana mo bo bokalokalo gobane o bonagala jale o senyo ya taba ya mmuso o nana o ne o teng gore e ka gaufi Basotho ditshebeletso ka mokgwa o ne apaetseng fela go ntse o bonagala bona Basotho bona ba batlatsitseng lerata ka mono go ga ba na di-passport ke tseng di a tshwarwa ditshwego ka bongata ebe bona o bona ka neneng ba ka qeteletse a lletse go kae go kotlompo go shejwa taba e ka matlho a mabedi.
1: Ga a leboga Ntate Mosiu.
3: Ke a leboga mongaka.
1: Ga a leboga Ntate. 17 la metsotso mo Mamedi ka morago go hora ya bosupa +26655993 ke nomoro ya mohala. Ditaba tsa Ntate Mosiu ke tseo Ntate Mosiu wa setereke.
2: Ke re tle ke kena o tsona pele e bangata ke tle ke moleboe ka tsetso gadi ena e etsang kapa potso ena

0: batang go tshabise taba tsena ka nepe di taba tse sentse di etsa o ga lo ka ha dilaga tala ka ga le le di gateway le bohlokwa go la go lwana ene a bogone ya ya tshaba o re phatlala tse batho ba itse gore ke eleletse me tshepang la ke fitla ka mane mo thungi debe ya manelo ya fitla mono ka Twitter media mo e fidi e ye ba khona le mamela ba sotho ke ipiletsa go bona hle gore ka nnete ba emise taba tsena tse bantse ba di etsa gobane e ngopotsa taba gore le mo passport office fela ya mogotlo mo bohlanka ba e soka bookamedi mo tla ba bontse bong jetsa bone ntate di ye go he o tlo sheba taba anong tse gore ge nne ge kukana ka ena mona o so fitlha ba bantsi ba ga re sheba motšhini mona motho eno passport ya ga e ntse le teng ga e so fele mo e teng fela jalo o ipati go sa tlonka emo e le go taba ena ere basotho ga ke re gaotse ngwe tsa jena kgetse e kae ka re ka nnete ga o sebetswe fela o ntse o sebetswa lefapha la bogone la di-passport e tshwere ka natla ka nnete o bona gore basotho ba thola di-passport fela bona ba tshwere ka natla ka ntlena go beetse go tsodisa mmuso wa rone gore e ke ka re ga re etse letho fela ditse ke etsa letho ke re di-passport tseo tse masome a mararo wa metse e mmedi di a fokola latela tseo re ere go thuse batho bana re re a ka nnete a ko batla go e leng gona kapo go tlela letaba ka nnete re beetse gore re be le mogauwane wa gore le ga e le mona passport ena gago re bona gore o ntse re e šhele e entseng go na le taba re be nne ge ope tumelelo ntlokgolo ya bogone gore ge a mo etsetsa fela ke e setse morago taba eno gore e se kampaba ke ba mona be tla ba entse ditaba tsa bona ebe di setse kae kae ka nnete ba bangwe fumane mabaka ke ona ano gore di a tšhabo mono thepa tsena tse bantse ba tšhesetsana ka tsona ka nako nngwe ba bangwe a se le ka bomo ba bangwe di utsiwe batho ba dumele ka go di sebedisampe emba ketolong ya letsatsi di thwalagale ebe jale ditabeng tse di bokelelwa ka tsela ena e entse di etsa ka teng empa ka bokhutshwanyana ba taba ke gore di-passport di se di fumane ga bonolo ko di etseng di sebediseng gantle re bona gore di sebetsa molemong wa lona e le le basotho e seng gore jale ebe motho o tla itulela ga diketa go ja matsatsi kapo a kenakenang le yona ebe o a tlapeape o batla go o etsieng basotho ba ba matla ba sodithuru go gang ebe o fumana gore jale dikaka jale a le mongwe o tla etswa passport selemo le selemo jale
1: ntate e tlhakile re reng ke e mongwe momamedi masome a mabedi a metsotso momamedi ka morago ga ya botshelela ga o amogela le wena o seng wa tsatsi la ka jone ntate pit
2: ga ese ke ditlalano ga mogale mo
1: ntate
2: e ntate ke a mo tsebang gantle e rengkeke mmotsa potso he mona maareng bagwedi go bonagala lediboo leno ba le sebedisa ba bangwe ba bona ka bolotsana na ehlile ke bagwedi ba tsebang gantle ona ga a ithuta na kgwebo ke eng gore bagwedi ke bona ba etsang gore moruo wa naga o tlokome motlho mongwe ona o bonela mo ba jelang pate gore melata e seke ya gafa o boneka go na le ntho ba e fumanang e le bagwedi bano kapa e le basotho bano ke seaa e le basotho bano ba kgekelelang kapo ba tlhalefetseng go putlamisa moruo wa naga na o boneka e tlile ke batho ba tsebang gantle ka yona naga e godiswa keng mosomola o a bua ka tofolo ba etsa jange e le mmuso gore ba akofise taba ena ya go tsoga tofolo ba ba bafe dibai ditsebo e seng mafosijana a ntse a jetswa ke batho ka tlhoko mona gore ga o tshwaya diphoofolo go tlaba tsena go tlaba tsena go tlaba tsena go tlaba tsena ba etsa jang go tlhomelela setšhaba sena se nang le diphoofolo ka ditsebo tsa gore tlhathomo aka le motšheniso wa lesotho mona e tlhile ke ona go tla fokodisa bosodu ba diphoofolo tsa rona ke tlhakile madima
1: o tlhakile ntate ntate keke a re kena ditabeng tsa ntate pidi
0: ke a leboa tlhe banna mangaka ke fetile ka yena ka mono mabata ne ke re ntate pitse ke tlhe ke kala ka yena o keteleletseng ka yona ka nnete ga yena o tseba gantle jale ga re bua ka phofo a ke seba sebaka seng sa dintlafatseng a golo ka mono o tseba gantle na re bua kang gore tlo go hlahlella ba ba ba ba bana ba di phofolo ka ditsebo go jwa re na le pitserile le mafosi sa na ka nete ba lo ka hatse ba a ka ntse a sa hlakotse e se le ba sotu ba ba thabileng e bi je mmage bitsa ka mo ga go ba be le ntwe tswang ke mmuka ka fo di foga mo tena tsa bona tse ba di tshwarang ile ba go iba ne ba ne ba go iba di khutshane le di phofolo tena tse dilili ba ola na fo ga bo wa ba le ba le sopo ba ipitsa mahokela ba sebetsa le sepolisa sa bogone jwale ba mema jwale ka diofisi tsena ba meme mookamedi wa masepala ka mane ba meme moso wa setereke jwale ke e tshwatlhataba tsena o bontshana di botlhokwa kae ke gana mo ba boneng gantle ba ba gasa ke mokgwa o ne o lesotho le o sebedisa mahela go ne ka mona ge entse kotsi ya gore ba lenthwe na ge enele e tse mong le mong a ka tswang a entse kgweba sekare ke na le license ya o nka tshwaya jwale a kere ga o tshwaya ke tsela e o tholang tšhelete ka teng ka mo e le go wa tshwaya go gong le go gong o sa ipapisa le go na jwang e le go taba tseno tsa ga o etsang pitso ka fa gore ba ba supe se di nka ona nke ne go hloka kae ke ona ntate pitso e re di kene go ena ya ya bolela mona ba sutu bana bo tlila nna ka fana ka taba tsena o hela menyenye tsiki ena e supa go hoya tsa di motho kana go eno o no se le mmusi wa street ne ke monna fere wa mohibi ka go tikuena e so pele le swa ba sotho bana ba bo gona pele le swa mmuso wa gona kana go eno go hela taba ke ene bona la nyetla e tla ba imela go etsa la taba tse tsena a se lo re tshe se re ka ga ba go ibi ga gona le di khatla tsa tlhano tsena tsa gona tse sekaneng jwa le di gafiswa e bile di tibela le tseleng a se se go utwefi taba ke ya ba ga e be a tla ba le piti taba e etswa hantle ke bohlanga bohlanga bo sebetsa ditseng tsa go kholetsa mafeto mo ba bang ba bona ba kena ke nang taba tsena ke re ga e fana ka mmisi kana go ena eno motho ntulu o bile mmuso wa strike ke fane ka yena ape ape ke etsa kgopotso taba ke mona mo kereng ke ba le tsheponyana ga mogao tsena ga go bua le babetse ba e fatafata ka botebo ke yana mo kereng se re tlo tshaba o kena le ka yena ka botebo jane bane e ka ka e fitlhile mo ene paetseng jwale ga mogao tsena re ka nna ga utlwa go gong ore taba eo e ne o nyetsa lesotho ga bana tsebo kapo bana le yona tsebo baneng wa utlwa ke batho ba sebetsang timong o tseba gante na o fumanang ga o fumanang ke yena e le motho e se nna motlhomong e ka nna ba go itse ga o mokola lekgetho ke le ena motlhomong ke etsa motlhala 17 million e ka nna batswa motho o tse o fiwa million ko o bone na lesotho le latlhelwa ke bokae le e kabe le entse phetho e kae makale mona e ka feta le maphelong a bana ba batho ka bomong ga sekaka ge akaretsa taba tseno ke tsona tse reng ka nnete ba bang ba basebetsi ba itebala ona ba mono bana ba ka ba ile go sebetsa eng ba sebeletsa eng na ke tloa moo batho ba tlhabolile ka fo ke bona ka naga eso mo emphile boikagabelo na ke tshepaetse gore ke bone fela ke tshepaetse gore e fele e thole nthone e tla e thola ka nna kapo jale ke nna e nonyetsang go feta ke tse ding tse re di bonang tsa matshwao a jwalo empa ke a tshepa gore gaufinyane go tla ba le taba e tla tlata dintseno tse ntse di etsala jwalo gore ka nnete tse ding tsa dintho bosebeletsi ba bone fela ke bona bo nonyetsang bo fumana bo isitse naga ena tebetebe a tswa ke lebile a golo ka nnete ntate piti ka go beetse o gopotsa go taba ena ge o tlolola ka seoto
1: se e re reng ke a le mong kapa ba babedi ba go qetela ntate re tla re se ba golopolola mamedi ga re keneng plus 2665 kgotsa mamedi ntate magele
3: o radiojan ntate ke ntate keke
1: ntate keke
3: ee ntate keke ka mokgotlhong ka mono a ka nnete batho ba bosiana baitee ka mokgotlhong ke ba rata gagolo go tloa gale ke batho ba sebetsang ka thata go na taba e boileng monong nke ke mo botsa potso ndate ke taba ya di-passport yaka ga o e buile kana tšhela e sa ikagabele le go wena go na le ofisi mono na e ke ge basotho ga ba fua dipasa tseo balaui ka thata go thepa ye o tsere ga se ya gago ntho nngwe le nngwe e leng license lesotho mona ga se ya motho o e kadinngwe gore a etse seo a se etsang ga e sebedisa gampe o a e amua na le ke le baletse ditaba tseo ya bobedi o nthusise go na le taba e ditlholang ke e bua mona ka taba e na medi basotho ba gane ga kere bota ge ena mogotlong e ne e le ka tlase ka maga le ga yena ka nnete ya ge ba ile ba baleya go hile ya ka mono nna ntho e ke e tsebang kogo ba ile ba baleya lebotho la lla nakonyane ntho o le wantshwana ka gana ga ka mo go tshwanang le lang le monontshane le le ka nkane mane ga o ile go tlhaela bota ge nyana ya south africa ebile gona ka odima tsela mono o ne go na le dibedi mo ne bontsha mekhukhu ne le gona mono ka ba basotho ba baleya mono ba baleya dikgukhuni ba baleya ga modisana mono ka ba south africa e sere ke bo ga yona mono bare ntate keka o reng ka naga eo ya gone Yo bana se ikagabela 7 kilometers. Ya se ngi ikagabela ho South Africa. Gore ba motho ga ke bana ba ile mo sekwana le tona go lohana jwale. Na taba tseo ba ile o bua ka tsona tsana ha ya gune e se ngi ruwe ke South Africa o pota pota le sutule re bo ka chamura. Ho jori jwalo. Bota ke yena se re tsela mo no. Aga matshiso mo lawe ya sabate o tsatsa le mino mo. Bota ke se le tsela e. Tsala ho se jwa me hlenya pele. Batho ba na mana ba South Africa bana ba le ka nkane. O tla ke ntse be. Ke re ba sweletse ka hodimo ka mora gore ba ke chechisitse, ba ke sitse mogao. Ke a leboga.
1: Ka leboga ntate. La de Musa Strike.
0: Mme tapang.
1: E ya ntate.
0: Ke tetela ka ntate Maseli. Ne ka ne ke ka le ka mona ka maiketeletsong ho hela. Ha re le di mokentse jwalo. Go ba di dikaleo. Ga tshotla taba tse jwalo ke gola. O bo hlae polelo ya gore spaka paka seno se bitswa no man's land ka nnete ke bo wa cha ona taba e ka ba jwalo gore e ka ba spaka se spaka pa ke mfela ho tlametse o hlae ke nang ho itsa re wa ke taba tse ding ke gola e ka ba gore na beng ba gone ha ga tlale ya taba tsena le report di Afrika ke gola ke tle ke tshoge ke ho di PS tsa rona ke di bona hanga tsa di committee tsena tse se bana madiko di hauwa ka bona ke viraela go tswa ke kene mona ke sale le di report tse ding ke fika mona o sontso tsofata ba tsoa e le go ke na le pelaela gore ha e ka ba sala di report tsa one e se di nyagelwa ka botebo ba tla bona botebo ba taba tsena ha go tshohla mo ke ntse jwalo o tla fumana go hela e ka di fahlana ka mokwetla o fumana go tisitse jwale ba batla go gela go na ke ene ke ya bona ka nnete ba be re seding ke go putana ba bang ba dumela ka nnete bo fumana ka fitla qetellong se di tshwahla go le monate ba ukwisisa le bona ba ukwisisa botlhokwa ba bona madibo ha ba pelane go botlhokwa ga kae go qoba ditshenyelo le go senyetsa ba tla be ba sireletswa ka nako yena eno nako le go jwale go fumana ba le masika ba silafalo ha nka e nesana pale mme e se le ka bomo kafo ba bang fumanile ka gope fela o tlile fela a bona gore ae o hanya peditse yana ka dumana mo sebetsa ke ka ka ntlha tsa ine pa tsa tsile fela ha bi tamane qetellong ha tla mezo ho tsela a fumana ho hiba ntwe ya ifi e ba tla se hantle ne ke re ke tse tabe nyina e nngwe ya bobedi ya e buile nyina ya
1: kana tsa ho yeta
0: ya kana tsa ho yeta
1: ho bona na ha ba thwa ba di fuo
0: na ke ri ba itse a tla ne tsapang ke se le mo sa ofe tani ka ga go batla hore bima hore passport e fumana ka bima ke ne ke ba mono a khona ne se bile tena batho bona bana mmusha strike go bua ka motho wa passport e ofisi mona ha ka motho le ofisi e ne le nna na ngodi sa batho ka nna ka sepile go kwa ha go ga ile ya go tshelela se mo bona kana go ntla go mala sutu se ba batla go bala mona ke ga le tlo go bala mona go bala mahalo nna ke tla ngodi sa ntle ke ba mono go gentsa o seng de motsiare de mantsi go ha go tshwaisa ke ka be ke le teng ke bona na go sebeletse wa kae go entse wa kae ntse ke fana ka thuto ke be ne ke re ba tlo ntshafatsa ba phetle ba bale ka mga o toko manino hona le mongolo mono ke le utlwisitse ba sa utlwisang kana go mo yemong a tla ba le teng ba teng ka bongata ba sotho mono le ba hlanga ba le teng ba bang ba yong ka nyeke a go ba ba le wena ke a tsoa mo hlanga bo fetolo e puino e mo zumo o itse o ya ngone ya sotho o ba jetse na o tlhing ina le thutwe e ke fana ka gona ba bane ba khotso fala go a be lona ba ukhisisa e lo go le dipalo tsengata tsela tse iphetang ha mogau tsina ke ka hona ke ila ka kwa bo ka medi ba ha e sumone ka passport ba ha he u la ka thusa ka taba tsena ka network ka thusa go etse taba tsena go bane
1: o lo kwa o kwa tsaga hanya le ntate tata re phethela re kire fitise mabenkele
0: okay
1: ga re gisa mamedi.
4: It's OK Furniture's best sale ever, and we have unbeatable deals in store for you. Grab the KIC 170 litre top freezer fridge for only 3,999, save 500, or save 1,000 on the two-piece Montego Corner Lounge Suite, now only 10,999. Offers also available on credit, valid until 11 October 2026. T's and C's apply.
5: OK Furniture.
6: Rimoja boy dango ikonizi
7: mara ke eng ha ka onana ka thata so
6: ke nice life problems boy ha ke tsebe na go reka um boy ke winne shopping voucher sa
7: danki ikonizi
8: sebedisa iko cash o be moja e ka ba reka di bundle tsa data ka pa metsotso tshabeletso tsa letsatsi le letsatsi tsa iko cash do for the points ka pa cashback hang hang o be monyetleng wa ho fumana meputso ya letsatsi ya beke ka pa ya kgwedi le cash prices tsa ho fihlella ho 40,000 Mamalodi. The smartphone, shopping vouchers, limit puto aiming.

0: mengata e hlamatsehang. O ka ba reka dipoints ka pa sebedisa tseo nang le tsone ka o penya *303*03#.
1: Econet, inspired to change your world.
2: Ndate kek.
3: Me
2: tapa. E ndate ha re phethele he. O nole mane mo ntse wa ga bataba ya nene ya ntate Maghele e bua ka dibukana tsa ho yeta.
3: Ka nnete ne le hana mono ke tlhakisa ho ka le thutwalo ditaba tsena ke hlebe re fana ka tsona. Me ke bone ke ka re ka le sonono e be taba e ho khere tsallana ke le babusu. We mo re tshwarang dipitso re ne re hlahlelleng Basotho rona ho etsa lawan. Ke kgone ne go hlomola ke nthwena go jwale. Ba tsamaiswa ke rona ga ba se ba tshwere ba lokolaola la Afrika Borwa ba bitsa ba di-deporti. O tla fumana gore ne e le tsana ka bona ditiri jwale ke gauwa ga ntse re ba botsa dipotso mono. Wena o ne o tshwaretsweng, wena o ne o tshwaretswe go bua banna. Bogolo ba dintho ke di-passporoto go dula nako e telele go di tlhoka. Jale ke ana mone mo o tlaka go ipiletsa go botlhanka. Le ba ikagalelang e ka ba director ga we di-policy tsa rona kae-kae di tiisitse gagolo gore ba bangwe ba bona le ga mabaka a tlhakile gore ka nnete sa le nna ke tswalwa ke swile passport e be jale e mong gana mangwe ke thata bo tshabeyangwe motho a jalo go etse ditukiso tsa go bona go etsa diphuputso ka pele motho a jalo a thole ditokomane a beetsa ipelele mosebetsing wa gae e ka bona ntse a sebetsa ka mane jale ba bangwe fumana babedi ba latlhetswe ke mesebetsi e le go bane melaonyana e ya gone e tsamaisang e tsa gona gona ge fane ditokomane re ipapisileng di di thata golo mme motho a jalo di sa mokene ka gare empa ga o tlhola boitlhaloso bo tibile mme ke a utlwa gore e ne le taba gore ba bangwe ba batho o ne o tlo fumana o tla le motho fela e kang ke tsena tse ka ga di bitsang ka mantswe yana senyesema ke di-boyfriend and girlfriend o tla le ena jalo sa to mo paka gore ke motho wabo wa etsalawang a fumane ditokomane ka morago mone o fumane gebane motho eno e ne se le wa naga ena empa fela o ne a dula le mosotho o ne sa bile ka go tatse ba sesotho jale o fumane ditokomane ka thoko go tsela tse nepaetseng empa boipiletso ko gotlhe bo bang go tlhoka go etsa diphuputso ka botebo re mathelebelo re fe basotho ditokomane ba emo ba tlhokang go ya teng ba nne ba phele re bone gore aja tsena tsa tlala le letlhobolo ka ya ditlhola
2: Mohamedi e mong o re na ena ya gore ebe le ga e ba ke dutse nageng ya Aforika Borwa jale ke jele matsatsi ga ke fitlha le dibogong ebe passport ya ka ya sengwe na naga eo e na le tokela go etsa jalo ka bukana ya go yeta ya naga engwe
3: ja bataba e re tshwatlhang ke ka ona ke reng e ka nna ba e ne e le mothamo wa go qetela empa ke a tseba sa fa Aforika ga go qeta go dumelelana mone ba ikobetse ba ntsha di-policy le melao ya bona e meng gape-gape e tla tlhola taba e ne re dumelane ka yone ne go dumetse gore ka nnete ba sekena ke na le tsona ba diphuthe fela ba se ba eng ka ba thola gore ke se entse jalo di tle kwano ebe jale ke basotho ba tlatla ba otlhwa basotho ba bona ke ne go dumelana jale ke ka ona kukwang ke ntse tsebe ga mosotho a sa tlhokometse taba tse jalo o ya go boemedi ba lesotho go lala Aforika Borwa a ikale ebe jalo o tlatla gae go tlo etsa tukiso e ntšha ngwana go etsiwa wa ke bone ka di mokentse jalo ntse go tshwatlha taba tse jalo ga ka nete ga o sana taba eno a nna go senya ditokomane tseno goba ga se tsa bona o ne ree leditswa le South Africa jale o tshwana kana le gore se le senyetsa lesotho le sa buisana le lona buisanang le gone ge thola motho keno bukana e ge etsa one ge beya matsong a ona ke ka ona tse dingwe tsa tsona moo ga di seo se nngwe di beuwe mono go thwe a ena ona motho eno o sa dutse nako e tebe ka moge a e nka di itse ke diphuthe motho a jala ge mo pose kapo ge mo fa kotlo ke ena ba bangwe ba ntse ba kena ditšhanganeng kgwedi tse tharo kgwedi tse pedi e be ba ba lokolola ba tlo ikale ya kwano e leng tsona tsena tse ntse ba ntse ba ngodisa jale ba tsebe go gatlhakolela melato eno ya bona ba tsebe go beela mesebetsing ya bona kapa e mosa ga shebile a ke sa kgatlhwa ya kane se ke itlile yana lesotho mona ke taba tse jalo tse teng tseno tse teng tafoleng
2: a ntate mosa streke ge e leboile tlhe go ba le wena o sengwe letsatsi la ka jeno
3: le wila go le metsapantsa tse mo latso ba mamedi bao
2: ka le bohandate mamedi re na le metsotso mashumi a mabedi a metso e mene re lebile gore nyane ya bosupa re furaletse o tsa streke sa mogotlo mme re hatele pele lekala la temo kanetso ya dijo le phepene paetseng lebile le mmoka wa baphatlhalatsi ba ditaba kwano masego ka labohlano mo letona mohlomphesi dibe mogogwane a phatlhaladitseng gore theko le thekiso ya dipeo le monontsha bakeng sa selemo sena sa temo ya lehlabula e leng selemo sena sa 2026-2027 e tla bulelwa kajeno ke hona mokeng ona mo mohlompheng tlhobogane a tobokeditseng hore dihwai tse phelang maluting di ne di se di letsa bulelo hore ka dipeo le tsona le yona menontsha kgweding ena e o sa tswa e feteleng kgwedi ya Phato.
4: Kala 24 kgweding ena ya Phato e fetileng lekala la temo le ile la etsa phatlalatso e bulelang dihwai tse phelang ka maloting.
2: Mamedi re na le metsotso e mashome a mabedi a metso e mmedi re lebile goreng eno ya bosupa ntumela go patela mona ga tsebe o tla o fa ditaba tsenang.
5: Batho ba Modimo nna e be a seo kerekanya bana ba rona na ka go bana bjalo ba go utlwa ka dikgetho sekolong ga di tlo ba tswela molemo kang bomme a ke leng karabeleng. Ha re gutya bana batho ba ba batlang go kgethwa bona na bona le na le sekolo sa bona ga ba qeta go kgethwa ba lokela go sebeletsa setšhaba jwang e tlo go thusa ka ntho bana ba rona ba gutya ka mosebetsi wa gore na ba iphedisa jwang ke phetho ke tuke a lekwa ba ke tlae.
6: Ke na le bothata ka baphatlalatsi ba rona mo Welisen. Kore ka re lele ke tlhokomelo ya kampo ke a fosa ga ke le ntlhe ga sale re lela ka yona le re bitse ka bontshe e re bua ntho e le nngwe gore di-passport-o ke tseo ka moo di rekisetswa batho di stakile ga le kebe le ka moo le boikarabelo.
2: Mashome a mabedi a motso mongwe a metsotso mamedi re lebile goreng ya bosupa ge mane mo re tlileng re neng re tlhophela gore re tle re o fe puo ena e leng ya fetiswa ke letona la ditaba tsa temo phepo e nepaetseng lekanetso ya dijo motlhompheng motlhobogwane e re re o fe gore re utlwe gona o ile a reng.
4: Jalo ka nakong e fetileng fela ga dihwai di ne di ya diterekeng lekaleng la temo ba tshwere mangolo a basupisi ba bona go ntse tlo fela go le jalo empa taba e tla etsagala ke gore go dihwai tseo reng ke dihwai tse lemelang go ja subsistence farmers re le lekala re kgothaletsa gore ba ikopanye ka dibaka tsa gabo bona ka di-resource centera tsa gabo bona ba romele boemedi ba bona go a reka metsong la bona lekala le tla ba gatlhametsa ka gore transport-o e ba isetse thepa eo ya bona e manyolo le dipeo gaufi di-resource center tseno tsa bona empa batho beo e leng the block farmers go utlwagala mo na re se re bua ka the commercial farmers ba lemang go tloga ka 20 hectares go ya godimo ka lema 20 hectares go ya godimo go bolela gore o reka manyolo a etsang 200 go ya godimo ke menelo ke gore bona ba tlaya diterekeng ba ipatlele transporte ba ikukele thepa ya bona go ya masimong a bona gantlentle selemong sena lekala la temo le ne le lakaditse gore ebe re sebetsa ka porolo le batho ba na le gore ke di-traders gore ba ile go rekisetsa setšhaba sa dihwai manyolo metseng le metsaneng kwa re ne ba batla go nka tsela e neng gobane selemo se fetileng lekala la temo le ne la etsa boithuto diterekeng tse tharo seterekeng sa Mafeteng, seterekeng sa Mogalesutu le seterekeng sa Khuthini moo bonong go sebetsa di-retailers go tlhauwe di-resource centera tse pedi e le bona ba isetsang dihwai manyolo mme re ne re ile ra bona gore mokgwa o nono o a sebetsa empa na gore jalo o bonagala e le mokgwa o ntse o tlhoka gore re iphe nako ya ona gagolo go godisa mafapa otlhe ya o sebetsang le ona gore itlhe mokgwa ona ke ona o ka re thusang o ka sebeletsang basotho go ba nolofaletsa gore thepa e be gaufiane le bona go koba le mela e melelele le tshutlhelelano bosintsi tsa rona tsa ditereke le gore batho ba tswelele diboreng tsa oseng go a batla ditshebeletso itlhe go bona mokgwa o berekang e le mokgwa o batlang o le bobebe le ga o le jalo ka lebaka la nako ga re na tseba gore o sebedise selemong sena le dikholotso tseo re ntseng re tlhoka gore
7: re tshwarane ka matsoho hantle re tsamaye le

0: Mohlomphehi Motšhabane o boetse a hlalosa mokgwa o lekala la habo le tlang ho sebedisa ho o sebedisa hore dihwai di fumane dipeo le manyolo.
1: Ka la 24 koding ena ya phato e fetileng, le tse phelang ka maloding le mesikong ya dithaba hore ba qalelle ho reka dipeo le menontsha ba ya masimong hobane dibaka tsenono temo e qala ho tloha kgweding enono ya phato. Jwale lekala la temo le boetse le entse phatlalatso, jwale e se le phatlalatso e akaretsang eo le phatlalletsang setšhaba sa Basotho sa dihwai naha ka bophara hore ho tloha ka la 21 setšhaba se ka qalella hore se yo fumana dipeo le menontsha. Phatlalatso ena lekala la temo le etsa hobane pokeletso ya manyolo le dipeo e fedile ho etsahala hantle ka nako, ebile e le pokeletso eo re belaelang hore tšhelete eo re neng re e abetswe yona go a reka dipeo le manyolo e hlile mosebetsi ono wa go reka dipeo le manyolo o phethahetse. Ke re o phethahetse gobane 98% ya thepa eo lekala le e batlileng e finyelletse ditorong. Setoro se seholo sa rona se Hafosomane se tletse manyolo le dipeo. Re na le ditoro tse pedi tse kgolo, e leng setoro sa Bothabothe le setoro sa Thuthi. Le tsona ka mokgwa o tshwanang, re entse gore di jare thepa ya ditereke tseno, le gore ditereke tse gaufi le tsenono ga di ka tsa felelwa ditorong tsa tsona di tle di tsebe gore di fumane thepa gaufinyana. O ke o bolelang ke gore ditoro tse lesome tse re nang le tsona tse bolokang thepa ka gara naga ya mona di tletse thepa, mmogo le setoro seo sona e leng setoro se bolokang dijo. Re qeteletse re tlameha gore le go sona go bo tshela dipeo le manyolo e le gobane ditoro tsotlhe tseo re nang le tsona tse tshelang thepa ya masimong di tletse.

0: Mamedi ke tsona ditaba tsa lekala la temo kanetso ya dijo le phepo e nepahetsentse gone re di fojo le ke mohlomphehisi dibe motho wa bogane letona hona lekaleng leo mabapi le ditaba tsa theko le thekiso ya dipeo le manyolo nakong ena ya temo ya lehlabula. Ditaba tse ding tse teng di supa hore ka laboraro bekeng e fetileng letona la ditšhelete le meralo ya ntshetsopele Dr. Tshidiso Matlanyane o entse polelo ka paramenteng kapa ka hara ntlo ya bakgethwa ba setšhaba mabapi le tshebetso, diqholotso le ditharollo tsa letlole la mekoloto ya thuto e phahameng loan bursary fund selemong sena sa ditšhelete sa 2026-2027 ha re ke re di utlwe.
1: Ya thuto e phahameng loan bursary fund selemong sena sa 2026-27 ka kakaretso le abile mekoloto ya ditekanyetso tsa tjhelete e etsang 1,384,705,268.84 ho baithuti ba 22,034 listing tsohle tsa thuto e phahameng tse tshehetswang ke letlole. Sena se etsa keketseho ho tloha ho baithuti ba 21,889 selemong se fetileng sa 2025-26. Kabo ena ya mekoloto e arotswe ka baithuti ba batjha ba 7,868 ba abetsweng tjhelete e kalo ka 364,997,541, 26%. Ha ba ntshetsang pele dithuto tsa bona ba le 14,100.

66, bona ba ambetswe 1,907,727.83 cents, e leng 74%. Sena se nyollotse kabo ya mekoloto ho baithuti ba batjha ho 145, ba ilo etsa dithuto tse ikamahantseng le ntshetsopele ya naha, e leng priority studies. Nyollo ena e ekeditse baithuti ba batjha sekolong se seholo sa setjhaba, National University of Lesotho, ka ba 121 le ba 21 ba batjha ba ilo etsa dithuto tsa bongaka ka ntle ho naha. Sena se nyolla kakaretso ya kabo ya mekoloto ho baithuti ba batjha sekolong se seholo sa setjhaba ho tloha ho 1,820 selemong sa 2025-26 ho ya ho 1,944 selemong se hodimo sa 26-27. Boemo bona bo akaretswa ka tsela e latelang. Ho baithuti ba batjha ba etsang selemo sa pele, re na le 7,868, e leng 26% ya budget. Ba tswelang pele ka dithuto tsa bona ke 14,166, e leng 74% ya budget. Mme kakaretso ke 22,034 learners. Ditsi tsa thuto tse ka hare ho naha di nka karolo e kgolohadi ya kabo ya mekoloto ya letlole ho baithuti ka palo ya 21,133, e leng 95% ho tswa ho kakaretso ya phano ya mekoloto ya baithuti ba 22,034 selemong sena sa 26-27. Sesiung sena sa phano ya mekoloto ditsing tse ka hare ho naha ke baithuti ba 7,607, e leng 36% ba batjha, ha ba ntshetsang dithuto pele ba le 13,526, e leng 64%. E sa le letlole le thakgotse phano ya mekoloto selemong sena sa 26-27. Ho fihlela hona jwale, ka kakaretso le se le lefile tjhelete 175,008,636, e lefelletsweng baithuti ba 13,088, bao ho bona ba batjha ba leng 2,869, ha ba ntshetsang dithuto tsa bona pele e le 10,219. Sebetso ena ka kakaretso e beha letlole ho fihlela phethelo ya kabo ya mekoloto ya thuto ho baithuti ba batjha ka dinoko tse ka etsang 36%. Ha ho baithuti ba ntshetsang dithuto pele, phethelo e eme ho 72%. Mme boemo bona bo ka akaretswa ka tsela e latelang. Phanong ya tjhelete le financial execution, re na le first year students ba 2,868 bao ba seng ba fumane ditsiane tsa bona e le 36%, e be ba tswelang pele ka dithuto tsa bona e le 10,219 ba seng ba fumane ditsiane tsa bona e le 72%. Ka kakaretso re bontshitse hore tjhelete e seng e tswile $375,008,636. Ke selemong sena sa 2026-27, mo letlole le ntlafaditseng tsela ya phano ya mekoloto ka ho kenya tshebetsong marangrang a bitswang bokamoso e-portal, a reretsweng ho matlafatsa le ho akofisa mokgwa wa tshebetso wa dikopo tsa mekoloto tse etswang ke baithuti. Mokgwa ona o sebetsa ka tsela e latelang. Moithuti o etsa kopo ya mokoloto wa thuto ka marangrang. Letlole le sebetsa dikopo tsa baithuti le ipapisitse le tse latelang. Dithuto tse hlahisang botsebi bo hlokahalang ntshetsopeleng ya meralo ya naha e leng priority studies. Ntlha ya bobedi ya ho ipapiswang le yona ke palo ya kabo ya mekoloto e ipapisitse.

0: tsitseng le tšhelete ya letlole go ka fitlhela phano ya mekoloto ya go ithuta e leng quota tseo re faneng ka tsona dikolong. E be ke lethathamo le fanwang ke ditsi tsa thuto e phahameng ka kotloloho le baithuti ba amogetsweng e leng admission list from the source e leng moo di tswang teng e leng dikolong. Le gore moithuti o netefaditswe ke setsi sa thuto gore o fela a fitlhetse dipegelo tse dumelanweng tsa kamogelo setsing se jalo sa thuto, e leng validation from the source institution for agreed minimum admission entry requirements.
1: Mamedi ena ke yona polelo e ileng ya etswa ke letona la ditšhelete le megelontshetsopele Dr. Tsidisitswe Matlanyane ka ntlong ya bakgetho ba setšhaba mabapi le tshebetso ya letlole lena le ntseng le tlatsetse kapa le thusa kapa le efana ka mekoloto go baithuti ba ditsi tsa thuto e phahameng le ileng la tlwaeleya ka nako e telele gore ke NMDS. Ha re di fete ditaba tseno re di feta jalo metsotso e tsheletse re lebile goreng ya bosupa. Mokgatlo wa Southern African Alcohol Policy Alliance, SAPA, o ipileditse go mmuso go ntlafatsa melao ya dilaesense tsa jwala le go tlisa taolo ya jwala ka hara naga. Sena se tsahetse ka morago tshwenyega ke tshutshumetso ya jwala e bonagalang e phahame batšheng le baneng ka hara naga ena. Ditaba tsena di tlhageletse kopanong ya setšhaba sa Gobetswana le SAPA mafelong a beke masego letsholong la SAPA la go etela dibaka tse tsejwang e le dintele tsa dithethefatsi. Mme modulasetulo wa SAPA Monghadithabo Mokhutshwane o itse molao wa dilaesense wa jwala wa selemo sa 1998 o reng bana ba dilemo di 18 ha ba lokela go rekisetswa jwala o lokela o shejwe botšha gobane ba dumela gore dilemo tseno di lokela go phahamisetswa go ya go 25. A re matlo a mothamagane a pela dikolo ke kgolotso e kgolo bokamosong ba bana ka ga a susumetsa go bana ba kene tshebedisong ya tai ba ntse ba le banyenyane. Mme re se re na le ena ntate Mokhutshwane kapa go dikisetsa gore re tla ka mofumane re tla re tsebe go tlatla buisana le ena ka ditaba tsena ke le mogao go sa le teng. Go dumedisa ntate Mokhutshwane goseng ga letsatsi lena lenaneo la sebopi ntate.
2: Kgotso mme Tshepantle, mme ke a leboa ke dumedisa le bamamedi ba Radio Lesotho lenaneo la sebopi.
1: Ga leboga ntate. Lebile sebakeng sa Gobetswana mafelong a beke ntate, ga re ke re fumane tseo letlileng le ditshotlhileng le setšhaba se phelang sebakeng seo.
2: Eya mme ke a leboa ka netefile go jalo. Re bile sebakeng sa Gobetswana moqebelo o na o petang go feta e le letsholo le gore ntseng re tswela pele ka lona dibakeng tse ngata e seng Gobetswana fela, empa jale tse dingwe tsa dibaka tse re di faileng ke mo re neng re bona ga re sheba re bona e ka boemo kapa boemo bo ba tshebediso ya dithethefatsi bo phahame go feta dibaka tse dingwe. Jwale re batla gore re fere setšhaba sa ditikologo tseno e le gore ga re ntse re bua ditaba tsena tsa rona re be le batho ba ka tlatsanang le rona go re tshegetsa gore re tle re susumetse mmuso gore o shebe ka thata taba ena ya leano la tshebediso ya jwala le e tlang go re thusa gore re fetole melao kapa re etse melao e metšha re ntlafatse e seng e le teng. Ka nete re bile mono mme re bile le nako e ntle le setšhaba sa Gobetswana ga tlotlisana gagolo ka ditaba tsena le go shebisana gona motlhomong karolo e bona ba ka e bapalang e ka ba ya mofuta ofeng jalo ka ga setšhaba e le sone se begang bakgethwa kapa baetapele ba sone. Kutlwiso ya gona e ne e le gore ba ke banke monyetla jwale ba beye bakgethwa ba sebaka seno ka pela bona ba ba botsa dipotso tse ka thusang gore re fetola ditaba tsena tse amanang le tshebediso e mpe ya jwala.
1: Le le SAPA le re le lemogile dibaka tseo le kalageng mona e tlhile ka nete bona le se le sente le sa dibaka tsa dithethefatsi. batho ba se ba ka sentsa khubetswana le bona ba bona se seo le se bona
2: ka le ba dumellane le gona nne wa ka ba dumellane le gona hore se ba ka sa bona se metse ga hore ka nna ba re ka bue e hlakileng se humetswe ke dithetefatsi ka mefuta ya tsona mme taba eo le tsipasole wa e bona le ha a feta ka gara motse wa khubetswana le ha a tsamaya fela tseleng e kgolo ya lerile o tla bona gore ka nnete setšhaba se phela mona se imetse gagolo ka nete ba amoela taba eno ntlawapa ba dumelelane le taba ena
1: sapa e ba eleditse gore ba ke ba bitse boetapele ba setšhaba bo o phelang dibakeng tseno seo le ratang gore motlhomo ba se tlotle le bona keng kapa go se teka ka pela bona
2: seo re ratang gore ba se tlotle le bona e kgolo ke gore ba ke ba ba gopotse gore tsela ene ya kgwebo ya mothamang e tlameya e tsamaiswa ka molao ga e tsamaiswa ka molao ke gore go tsebale gore na tshebedisano mmogo ya bagwebi ba rekisang le sona setšhaba seno ke ya mofuta ofe mona moo go bonagalang jale go ka rekisetswa motho e mong le e mong le ya monnyane ka dilemo taba eno e re o na le mo molao ntseng o lo bua e nngwe ya ditaba tseo re buileng ka tsona ke segatlha sa dikgwebo tse jalo tse teng ka gago sebaka sa bona gorate tsela eo dikgwebo tseno tse e rekisang mothamane di leng ngata ka teng sebakeng sena taba ena e bolela gore go santse o sa bue ka molao gobane molao o ntse o supa gore di tlameya di siana ka sebaka se itseng le gore na di dule dibakeng di feng di kobe mo ditshebeletso mo setšhaba se fumanang ditshebeletso teng ditaba tseno kao fela
1: a re tshwaraganyang tete mokhutshwane ntate re tlotla go tswela pele re dumelele gore re fapoele ditabeng tsa re tlo balwa ditaba ntate re tla gotlhagang ka moga ditaba seo sa goga bosupa mamedi re dumela re suthele ntebalo morosi ya re fa ditaba tsa senyesemane
3: batho ba modimo nna e be a se o kerekanya bana ba gona na ka go bana bjalo ba go utlwa ka dikgetho sekolong ga di tlo ba tswela molemo kang bomme a ke leng karabeleng ga le go tja bana batho ba ba batlang mokgetho a bona na bona le na le sekolo sa bona ga ba keta go kgetha ba lokela go sebeletsa setšhaba jwang ke tla go thusa ka ntho bana ba rona ba rutwa ka mosebetsi wa gore na ba iphedisa jwang ke phetho ke tuke a lekwaela ke tlake
4: ke na le bothata ka baphatlalatsi ba rona mo o elesen kore ka re lele ke tlhokomelo yaka kampo ke

0: nyenyeletse baetapele ba bona ka tsona ke ona molao ona o ntseng o sebediswa go laola kapa go tsamaisa ditaba tsa mothamagano e leng Liquor Licensing Act. Molao ono wa 1998 o re dumelang gore ka nnete o tlhoka go tlhatlhojwa o kwešetswa botšha gobane ga go qalwa ke ona molao ke ka ona molao ono re tsebang gore batho ba tlamehang go ba nang le tokelo ya go qalelela go sebedisa jwala ke ba dilemo di lesomelemetsweroben bao ka nnete ga re se re sheba re batlang go belaela one e ka nna ba ka nako e molao ono ga o etsiwa ono nepaetse empa gana jale ga re bone ka molao ono santane o etsa seneng se lebeletse gobane jale batho bano ba bannyane ga e le gantle jalo re batla gore re nyenyeletse setšhaba se ke se buela baetapele taba e ne e tle qetelela e sesile paramenteng moo melao ena e etsiwang teng molao ono o tlhatlhojwe le melao e mengwe e ka ntlafatswang mabapi le taba ya tshebediso ya jwala le mothamagano ke tsona ditaba tse neng re di qoqa mme wa ka ka mono ka fubetswana e nngwe ya ditaba tse re neng re di qoqa ke gore na policy ena ya rona kapa leano lena la rona kapa setshwantsho sena sa leano seo re se tshwereng se tshepeng se fupereng ka gare gara ditaba tse re ileng ra qoqa le bona ke tse amanang le ditaba tsa dipapatso mo re neng re ba tlhokomedisa gore e nngwe ya tlhobaboroko e kgolo ke taba ya dipapatso tse tlhagang bose mona e ka ba dialemoeng e ka ba thelebišeneng tse bapatsang mothamagano ke re ba tlhokomedisa gore ona setshwantsho sa rona se bua taba e fapaneng le eno gore ditaba tse tlang tseno ka nnete di tlameha di emisa gore dipapatso gobane re utlwisisa gore dipapatso tsena di na le kgogedi e kgolo le tshusometso e kgolo gore ebe ka nako nngwe bana ba rona le tse batswadi ba ntse ba bua ka ntle ka mo thuto e ba e fumanang dipapatsong mono e batla e ba boima go feta thuto e ba e fumanang ka malapeng mme taba eno etsa gore ba fumana ba susumeditse gore ba bang ba bona ka nnete ba fumane ba kene le ditabeng tsena tse mpe e se le ka boikgethelo e leng gore ke tsona ditaba tse re neng re di bua di ne ke ngata mme wa ka ga ke tsebe ga eba o ka tshwaela mmetsopago
1: ga jalo ka o bontshitse go le letsholong sebaka sa go betsana se sa pele sa gore le fitlhe le tlise molaetsa
0: ee
1: ha re hetla morao ge ke retse motlhala ka sebaka seo ke tsebang gaufinyane re le ga bua ha le ne le le gamatala motlhomong ga o sheba ka morago go ebelela kopana le setšhaba sa mono go fitlhela gana jale na o ka reng
0: ga re ya kwana le setšhaba seo sa gamatala go na le meolwane e rileng ga sala re entse mono le e le ditaba tseo setšhaba se tla sala dintsitse se bositse morago ba ntse ba tswela pele ka ditaba tseno ke nnete gore ba lokela gore ga ga batho ba ba tlasebisa le bona e be sepolesa gobane ke a gola ntho e golo e neng ge e shebile gare le sebakeng seno kogore le bona tikolo ya bona e bonala e senyega e qetelela kore e fetoga sentele le yona jale re ba nyenyeletsa gona ba ka sebetsa jwang gore ba ba tlise boemo bono taolo ka nnete ba ntse ba tswela pele ba motlhomong re tla gutla ga re na le taba e seng ehlile ka tshwarega tsela re tlo tlaleya ona batho ba ne ba gamatala ga re keta ga rona le bona tseo ba di entseng dikhoile go kae di feleletse go kae mmewa ka gola e kgolo ke gore go boela jala re bonala ge ba le tshebedisano mmogo le setšhaba e leng taba eo ke naganang gore megape ena setšhaba e dula e labalabela gore ga o ntse o sebeta setšhaba sena ka ga ke sona seo re se sebeletsang ga bona la re ntse re gata le sona mme taba eno ka nete e re kgothaditse le yone e ne e tsaetseng gobetswana e re kgothaditse ga bonala go bonala gore go na le ntho tse ngata tseo re ka ga di fitlhelang ga re ga tlhaga mateana le setšhaba sena jale ga le ka go tlisa diphetogo tsa mošwelelelo
1: mona gobetswana boemo ba batho bao e ka ba motlhomong molaetsa tlhile o ba tobile na ba ne ba le teng mokeng o wa lona
0: ka re tle le buile haholo nna wa ka potso eno. Go tsana ka nnete go fapana le ha matala. E hile batho ba re ka gareng ke batho ba seng ba tshang ba tshola e leng batjha. Ba ne ba le teng. Ba ne ba le teng le ha e batjha e dipalo ka bona dikeketsa lekana le ka batho ba baholo. Empa ba ne ba le teng ba bile ba kenya letsoho ba botsa dipotso ba batla ditlhakiso. Tabe e ne e re kgothaditse haholo ka nnete re le mokgatlho wa SAPA ba bile teng mme wa.
1: Nka le gore le kopane la teka ditaba kapa molaetsa o le utlwisitseng jwale le dumelelane gore pele hua jwang.
0: Ee mme waka ka ga jale re sebetsa le marena go bitsana e kgolo e na le marena a mmalwa a se mona mo re neng re le gona teng fela. Re santsana re tlo potapota morego wa gona kore re qetelele re fitlhetse marena a tikolo eno kao fela jale tere ga re qeta go etsa mosebetsi oo ke nete re qadile mona mo re neng re nagana gore bo imetse gagolo empa ga se gore re fitlhile metseng yotlhe ya kubetswana e mengata gagolo ga re ntse re buisana le bona re keke ra etsa ka nako e le nngwe re santsana re le letsholong re ntse re tswela pele le marena mono gore jale ga re tloa sebakeng sena re tle re utlwaona ba ka re romela gape sebakeng sefeng e tla ga re qeta molebelebere ba le moralo wa kubetswana eno kao fela ka marena otlhe a teng sebakeng seno mme waka
1: ontate motlhomong kore ke betlhilele a tlhaganepa gona le ne le le go kae go kgubetswana
0: oho re ne re le sebakeng sena seo re ne re le gaufinyalele pitso e ne tshwaretse lebaleng le la team e bitswang the bats the bats ena ke team ya kgubetswana mono e ka re dipitso di tshwarelwa gona teng kapa di tshwarelwe lebaleng le leng le ka nkafe ke sa gopola nakotse ke la o ka the bats ena lebala la ena le pela kereke ene e kgolo ya St Emile gaufinyale le St Emile moo ke gona mo re neng re tshwaretse pitso teng kutlwiso ya gona e ne le gore ne re akareditse kgubetswana eno e reng eno a fitlha ka tseleng e kgolo ka mane le ka tlase go sebaka seno seo re neng re le go sona empa ga o ka sheba o tla bona gore kgubetswana eno ga e tshwara kao fela ga re le jalo ne re le sebakeng seno mme wa
1: e re ke re fe babamedi monyetla motlhomong tate le bona ba ke ba tlatsetse
0: ke ka leboa gagolo
1: gona ba le tlaleseletsa le go le eletsa gore le tswele pele jwang twantshong ya ditaba tsena tse ntse le di etsa motlhomong le se le bang le bona e kebe karolo ba le thuse. Mmamedi nomoro ga re ke ne ka yone +266599933 re tlwelang tate mokgutshwane ga motswego ena gore ditaba tle di seke tsa di ye gagolo re se re saletswe ke nako e go tshwanyane gagolo ga o amogela mmamedi. Dumelang tate.
2: Ke tholang Jacobo Molalele ka kasha snack tea
1: mo. Ntate Molalele.
2: Sealemoya mme wa ka e se e le kgwedi ya bobedi jwale sale kgale re ntse re lla re re sealemoya ga se le ka kasha ka mona.
1: Ntate Molalele. Ga utlwa ntate. Ke dumela le mafapha yang a mametsi.
2: Ka nnete e utlwa bohloko ka nnete.
1: Ee ntate e le gore jale ga wa utlwa le gona ntse re bua ka
2: ga ke a utlwa ke re mme se le kgwedi ya bobedi ka nnete.
1: Ao phephi ntate ke dumela he lefapha le ikarabelelang le mametse ntate go tla loka re ya leboa ntate Molalele wane jale ga o tsebe le gona ntse re bua kang re ya leboa. Thank you ntate mamedi re na le metsotso e leshome le metso e supileng ka morago gora ya bosupa. Ntse ba metse Salma sa Lesotho lenaneo ke la Sebopeng ge ntse re buisana jalo le ntate mokgutshwane a tswa SAPA ditaba tsa go lwantsha taba ya tshebediso e mpe ya dithetefatsi. Mamedi kgotso
3: gape mme o phela jang?
1: Ga phela mme o phela jang?
3: A monate ke a leboa ke kopa ke dumedise moeti wa rona ka moo lebitso la ka ke mme Magalalelo Kodiso.
1: Ee mme Magalalelo.
3: Ke a leboga re mametse ditaba tsena tseo SAPA e di entseng se kgologa kana-kana e rata gore ke tle ke tholetse ke be ke latlhele mantse ya semakae ka gola ke thogoletsa mosebetsi o motle wa SAPA ge ntse re go tsela SAPA tswelang pele gobane mosebetsi wa lona ntho re nang le bonnete ba yona ko go na le motlhang o tla utlwagala ha le ntse le tswela pele ntate mo khotshwane le ntse le ya metsi yena ya gona le fihla

0: le bua le rona ho na le nako eo go tla ba le ata le utlwa bogolong ke gola ke rata gore ke lahlele mona wena mme wa ka gore ntho ka odimodimodimodimo e ka thusang naga ena ke molao alcohol policy policy ka bo yona ga e ka ba ya ba adapted ntse ke batla mantswe ya segoa ntate mo tshwane ke taba tsa ga e tsena o tla nthusa o bona alcohol policy ga e ka adaptiwa ke utlwe ka re sapa ba re ba teng dinageng tse tsena tse dingwe ke sa ke ithutile gore dinaga tse kang yona ena ya bo island taba ena ya policy ke ntho e teng and-e taba eo ya gore e be policy teng dinageng tsena tse ba sebetsang le tsona nageng tse dingwe ke bone gore e thusa dinaga tseo ntate mokhutshwane ka nnete ntate ga le ka tisa taba ena ya alcohol policy gore policy ena e kebe adapted ka gara naga o retsa nnete wena mme wa ka naga ena re tla bua ntho e fapane le motsena a sekodumele gobane bothata ba rona re le basotho ko gore ga e re selemo sena a se ya pheletsong e tla be e le gona re llang ga re bona bana ba banyenyane re batla megato ene e kang ya bosapa mme sapa ga e sentse e qadile te se le gore rona re le basotho metseng mone ga re supporteng sapa ge lleng re bueng gore alcohol policy ga e ke adaptiwe ke kopa ke
1: bothelegaolemme lesome le metse go bolola metsesomamedi ka morago gora ya bosupa le wena re ntse go amoela gona nomorong eno e tshwanang ya 59933 ke gona mo le wena o ka wa kenang wa bega ditaba tsa gago kapa wa tlatsetsa ntate mokhutshwane ge itse taba ena a se ya bona ba le bang ge ya o amogela mamedi
2: ga itsapa
1: ndate
2: ke mokolo ke ya gobakomo
1: Ale wa ntate mokolo
2: tsele ya hantle
1: ka nnete re sa iteka lona
2: ei se ba baletse mafafatsaneng ana a itjadile
1: ee ya ka nnete
2: re mpe re tshwaele fela go ntate mokhutshwane mona re le baagi ba ko gore na ntate mokhutshwane taba e ya tshebediso ya jwala le dithetefatsi motlhomong kapo jwala ka kotlologo na e na le ditlamorago tse mpe tse ngata go feta tse ntle ga e ba re tlile re re re bone ditlamorago tse tliswang ke jwala tse mpe di le ngata setšhabeng sa basotho na ntate mokhutshwane re a nepa gore e be re ntse re ka tsitlalela kapo ga tsetselela gore jwala o sebediswe kapo bo nowe motlhomong ke go tloa ka ngwana ya ka motho ya dilemo di lesome le metso e robedi go ya godimo kapo gona motho e mong le mongwe wa mosotho kapo mosotho e mong le mongwe go latela ditlamorago tse mpe tse re di bonang na re ke ke rare re ke re ya meganyane ka thekiso le tshebediso ya jwala ke tsamaye
1: e ga ebe o qetile ga le bua ntate masome a mabedi ya metse mmedi ya metsetso mamedi re fogaletse gora ya bosupa ntate mokhutshwane a re ke re kene ditabeng tsa ntate mokolo le mme magalalelo
3: ke ka ditaba tsa mme magalalelo e ne le tholetso mme ka nnete re a leboa re a leboa mme magalalelo e se e ka basotho ba ka utlwa ga re wela go tsena tsa ntate mokolo mmetshepa kutlwa ka tsona le tsona e ntse ka nna ba ditholetso gobane seo a neng a se tlhalosa ke gore na ga e ba re se re tlhokometse gore melemo e a fokola ga re e bapisa le mathata a tlisiwang ke tshebediso ya jwala na re nka kgato ya mofuta o feng a ntate mokolo ke dumelana le wena gore kgato eno e tlameya onkwa ke basotho ntate wa ka basotho ga e ba ba utlwa bohloko ba tshebediso ena ya jwala metseng ya bona ga e ba go na le ditlolo tsa molao tse ngata gagolo tse tlisiwang ke tshebediso ya jwala ga e ba go na le dikotsi tse ngata gagolo tse re ka ga di amanyang le tshebediso ya jwala ga e ba malapa a senya a le mangate ka baka la tshebediso ya jwala ga e ba bana ba sitwa go kena dikolo gantle ditaba tsena ka o tlwaela ditla tliswa ke taba ya tshebediso e mpe ya jwala setšhaba ka bo sona se lokela go setse qetwa

0: seng ka mothati ofe. Rona re tla fana ka keletso fela ebe re beya ditaba tsenana ga re ketsa go di beya jwale setšhaba sona se etse qeto. Ke utlwa kare ke yona tsela eo re ka ra ya ga bang ka yona metshepano.
1: Ha re phethele ditaba tsa rona empa ga ebe o na le moamedi e mongwe ntse o phetela ntate a ka kena re sa saletswe ke metsotso e ka e tsheletseng o teng re re moamogela. Moamedi kgotso.
2: Kgotsane.
1: Mme moipone.
2: Ke a leba mme. Wa tseba mme taba tsa ntate di tlhakile di bile di a utlwagala. Ntho fele e tshwenyang ko gore e tle be e thibelwanageng ya Lesotho dipapatso tseno e tle be e thibelwanageng ya Lesotho mona gobane jale a ke re naga tse dingwe ga re di laole. Nna ntho e se ke e tlhokometse ga ke tse gona jwala bobeleng wa motho bo thabisa ka tsebe jwang empa gotlhe mo go kopanwang ke ditšhaba ke bana ke eng ke le batho ba bagolo ntho ya pele e tlonyetse ratiwa gagolo le o fetanama le eng ke jwala kore kannete ga ke tsebe gona e ka tlhabiwa ka letlhakoreng le seng gore go ko gotho jwala bo fediswe kore ga ke tsebe ke thabo e thabisang batho gotlhe mme waka gotlhe
1: amokete ga o sena jwala a se mokete
2: ga se ga se mokete ga re ile monateng re le bomme re kopane jwala kore bo tlameile e seng gore ka tshwanetso kore ga ke se bona go ka etsiwa jang gore ge na molole
1: jaleng botlangwa keeke
2: tsedi nne sepang ke mo gona kereng ga ke tse bona mmeleng ya batho bo sebetsa ka tsela e jang bona ke se botlesete a kere thank you mme
1: ka leboga mme moipone ha re phethele ntate mokhutshwane
0: e ya mme ke a leboga ka nnete ditaba tsa sentse re kenelela le tsona ditabeng tseno tsa mme moikono ka nnete taba enana e tebile mme moikone ga e tlwe mona e na le nako batho ba ntse ba ithuta ditaba tsena tse dingwe tsa tsona di etswa ke yona kgatlhamelo eno ya dintho tse ba di bonang batho ba rata go bonwa ba phela jalo ka ba bangwe ba itseng jale ka nako ngwe ba ntse ba shebelela le tsona dipapatso tseno jale ba sheba batho bana ba tumeng haholo e ka ba mafapheng osi kutlwisa e ba gore a ja e se le motho eno o fitlhetse boemo bono ka baka la tshebediso eno e le nngwe go taba eno ya dipapatso e bapala karolo e kgolo haholo mme ke mo gona re batlang gore di emiswe di seke tsa ba teng dipapatso di seke tsa etswe gobane re tseba gona di boima ga kae gore di ka susumetsa ditaba tsena tse gore ntseng re bua ka tsona motho a sheba mono a bona motho eno ao motho o tumme haholo ke sebapadi sa bolo kapa ke sona jale a bona a ntse a bapatsa sesebediswa se itseng ka nnete re amanya taba eno ya ga e le mphitlhelo ka yona taba eno ebe bana kapa batho ba sogoleng ba utlwa e kare ke bona bophelo re leboga go le sa mmetshepang ke leboga go lo ka nnete mme wa ka ka sebaka sena seo lenane la se utlwile re fileng sona re tla nne re tsitsinye gape ga re ya sebakeng se sengwe re kalakatsa gore re tle nne re be le mokoko o tshwanang ga re se gotle mo re fitlhela re qetile leeto lena la gona mme ra le
1: ka thoko go sebaka sane sa go etswana le gopola go etela kae kapamosemo dibaka tsa tikolo ene ya masego tse o le bonang ditlhe dikare di na le mathata ke dibaka tse kenye letsang di fentle le matala le go etswana
0: dingata mme waka ke wa gopola gona ga etsa le boithuto ka dithuteng ka mone fela ka kaa le dithuteng maana ga etsa boithuto e le gobane le yona re bona e gometse gagolo re tla nne re dule fatshe gape jale re tlhatlhobe re tla o nyenyeletsa wena o le sebuti tla tseba gona re ya go kae ga re tloa gometswana
1: ya lebogile gagolo ntate letsatsi le monate ge ya leboga mamedi ke ka moo re phethelang lenaneo la rona la sebopeng goseng wa tsatsi la ka jeno lenaneo le tlhagisitswe jalo ke mookgo le pheana maletlhoa moteane ya e ba motlhophisi wa lenaneo lena ke sebeditse le ntsane monyane ka manta metšhining lebitso la ka ke tshepantsimane ke mantaga go na go a bontsha gore qalong ya beke matsatsi a mang a tla latela moo go tla nne re o fe ditabagantse di etsagala sena se bolela go sotla kopana le wamphato re thabile theko tsatsing la osane lenaneng la sebopeng mo mamedi.

fela ka ntlafatso ena ka ha e tlo fetola haholo tshobetsi eo re le sebeletsang ka yona le lebaji ba dihlahiswa le ditshebeletso tsa rona. Mme ke kgola haholo ke go utlwa re hashtag inspire to change your world. Jole sepheo ke hore le imune menwana ka tsona mme le kapa dibuele dintlafatsa bophelo ba lona go feta. Jole nakong ena eo re fetelang ho marangrangana a matjha, ha ga lebella hore o ka ba le tshitiso e kgolo kapa hona ho kginela hwa ditshebeletso tsa hao nako e telele. La o le jwalo he, re tla dula ro beha leseding nako le nako le hore na o ka ikatela jwang nakong ena ya tshebetso. Empa la o ntse o le jwalo, re tla dula re fumaneha ho 100, ho 199 le ho 6140. Ke 100, 199, 6140 bakeng sa ditlhakisetso. Re leboha tshehetso ya lona e sa thekeseleng le ho tsamaya leto lena le rona. Re re fela hashtag inspired to change your world. Mamedi o feta mona he tse ding tsa ditaba tsa monate tse ntse re o tshwaretse tsona. Ha ke tsebe haeba o no so le leseding ka independence promo ya rona mo ntse re tshware re data ke mantletsetletse, metsotso e letsang ke mantletsetletse, e ntse le fela mokgwa hore re keteke jwalo dilemo tse 60 tsa boipuso. Mme ena e bitswa 60-60 promo bundles. Jole ntse le mokgwa fela wa hore re keteke jwalo dilemo tse 60. We push up an higher Lesotho. Ikona Telkom Lesotho you tlisetsa jwalo data e special. E kgethile bo mamedi le di voice bundles tse e kgethileng. Bile di le inspired ke yona nomoro ena ya 60 e leng 60. Jale campaign ena mo mamedi ke o fela hore re ke re keteke jwalo Lesotho ba rona re keteke jwalo taba fela ya hore re ge Basotho empa feta mona re ntse re fa lona basebedisi ba Econet Telecom Lesotho mokgwa fela wa hore le dule le ntse le hokahane le baratuwa ba lona. Jwale re shebana di bundle tsena di sebetsa jwang he mo mamedi tsena tsa 60-60. Re na le tsa 10 malute. Ha o batla data ya 10 malute o tlo fumana 260 megabytes. Empa ha o batla metsotso e letsang o tlo tla o ntse o reka ka 10 malute ebe o fumana jwalo 60 calls. Go go tlo gona go wetse di call tse 60 kapo o letsetse jwalo di kapo o letsetse jwalo magatlo a 60 ka ofela tsena ke tsa letsatsi mo mamedi ka 10 maluti ka letsatsi o fumana 260 megabytes ka 10 maluti ka letsatsi o fumana 60 calls ebe ha o batla tsengatanyana kapo tsana go etelele e leng tsa matsatsi a le 10 teng o tla sebedisa 60 maluti. Ka 60 maluti ena ha o batla data, o tla fumana jolo 2.6 gigabyte ele data hao, e o tla e sebedisa matsatsi a le 10 kaofela. Ebe he ha re fihla ka nqena ka mo re letsang teng o tla no fumana 60 calls ya bolelele ba matsatsi a le 10 kaofela. Mme ha o reka di bundle tsena tse re buang ka tsona tsa 10 maluti kapa tsa 60 maluti, hape di nakong eo lo reng di ntse di sebetsa ka yona, ke re itse hona le sa letsatsi, hona le matsatsi a le 10. O tlotla o fumana di bundle tse tsena tsa boraro e le tsa mahala. Ha ke go tlo boregile ha re tsa mohlala mo mamedi. Re go reka tsena tsa 10 maluti e le 260 megabytes tsa data. Ha ke tsa letsatsi. Mohlomong re reke ke nako mang hona je ke 750 52. Yeah, o fitla o reka tsena tsa 10 maluti tse o fanjolo 260 megabytes. Wa sebedisa wetsa ntho tsa hao. Ebe ka bo 12 ka bo hora pele motsheare o fihla o reka hape hape 10 maluti yo fan 260 megabytes hona tsa silona le o tlotla o fumana jwalo mo mamedi 260 megabytes ya mahala fela go bane o la reka magetlo a mabedi ka mogotswanang ha o kgetha o reka tsane tsa 60 maluti re go rekile data ya 2.6 megabytes ka ha tsona ding ka matsatsi a le 10 re ke mmanta wa reka tsatsi lena e tla bala bobedi mhlobo nna ba ga go kgetha go reke hape hape ka fumana jwalo bundle tse ding mahala mo mamedi jele gena le Independence Day special ka di 4 tsa October o tlo lebelle go go tlotla ge ba jwalo le special se seng se ka hodimo ho sena sentse re tswela pele ka sona mo mamedi mo gereng he ha o reka 10 maluti kapo 60 maluti data bundle ha nngwe ka tsatsi leno la di 4 October fela o tlotla o fumana jwalo data bundle engwe mahala. Thatso monate mo mamedi. A bona ga kene batho o tlo ba monate ka di 4 tsa October. Fela o sontse le monate ona jwale ka 60-60 mo mamedi. Empa he tla re ka di 4 tsa October be monate lo feta. Jwale re he

sheba le yona ga tle go korona e be ka nnete ditaba tsa yona di ka tsela e jwa yengwe mamedi ga o sheba mafelong a na a beke re bone ka nnete ka mane ka convention center di-NMA di-National Music Awards di tswetse pele ka nnete mme re tata re bua ka tsona ga tle go korona e be ditaba di ka tsela e jwang tse ding tsa ditaba tse re tlatla ga di tshotlhwana mamedi ka nnete ke taba tsa maemo a moruo ga tle go korona ka nnete ya ka tsela jwang re dule go beya jwalo sehlohlolong mme e nngwe mamedi re tla boela go tswela pele ka yona ke yane re tla go beya sehlohlolong ka ditaba tsane tse tlwaelegileng tsa boemo ba legodimo ka nnete re a bona gore letsatsing la ka jeno ka re le ya tlhakatlhaka wena mamedi mme re tla gofa le tsona ga tle go ko rona e be di ka tsela e jwang re tla gofa ga tle re tlo gofa ka nnete gorona di ka tsela e jwang mamedi metsotso ya rona e lesome le e nang le metso e meraro ka morago gore ya bobedi re a boamoela selemoeng sa lesotho e ba le rona lenaneong lena la rona la morning drive o be le gona ka nnete mamedi re be re lo fitlha jwalo gorenyane ya lesome le motso o mongwe ko fa jwalo puleng phoofolo le sannere ba re pelo yaka.

0: Mamadi metsotso rona e mashume a mabedi a nan le motso le mong ka morao hora ya borobedi. Botshelo ke eng? Botshelo e ke eng ka nnete mamadi wa semasala sotho. Gaitsedi ya motho hona le maemo a bophelo o ka reng ka nnete e sa le mohlomong gege. Ha ga bophelo ba ha hona le mamang a ileng a ba siyo. O reng ka nnete e sa le a ba siyo. Bophelo bona bo fetuile ka tsela tse itse.
1: Teng ho jwalo. Ba teng batho ba jalo bophelong o tla ukwa gore ga ke ata go ba seo o tla ukwa gore bophelo bona bo se bo tšhentšhile dintho ga di sa tsamaya ka tsela e neng tse di tsamaya ka yona pele
0: bo fetogetse
1: le ka nnete
0: reshenesaeo
1: bo uko gae motho a nagana ntse a le teng go nona le sewana se etsa bophelong empa bosiong ba gae ke a ukwa gore ae go na le phetho e kgolo bophelong ba ka yona je
0: but o dilana le maemo a wa gore e sekaka bosio ba gae bo emisa bophelo ba gago jwang
1: ntho ya pele ke tlameya motho o tlameya o ithute go ikamela gore ntho a itseng bophelo se bo tšhentšhile ga se bo tšhentšhile le wena o tlameya o bamele o bona gorena ga se bo tšhentšhile
0: jaanao
1: ikamaganya le maemo a bophelo gorena o ka tswela pele jwang ee teng go jwalo
0: mamedi ga o sheba jalo

0: kgopotso ya le maotomane ka ga e tla ga o sheba the fumaonto tse tlhile di ngotse ka tsela e nngwe e batlang e le tshopodinyana tjena.
1: Mme mmamedi ga o sheba taba tsa di-rafshwang o tlo thola ka nnete taba e go buang ka yona ga natafuta tsotlhe go na le ntho ena ya ke shebile taba ena ya taba tsa magomosa ka mane ka mo Aforika Borwa mane mo ba rafshwang ntho ene e re bitsang gold gauta ga e ba neneng boleng ba gold ke 4353 mamedi o so ipotsa gorena ebe batho bana ga batla ga e mona ba le tšhelete e ngata gakana onse mebarakeng ya matšhaba ebe bona ga batla ba le tšhelete e ngata gakana go bona e rekisiwa ka tsela e jwang. Mme mamedi metsotso ya rona e 20 fela a na le metso e 8 ka morago gora ya 8 re tlo tla go tswela pele jalo ka mmino ona re se re le ba jalo ditabeng tsa rona tsa dipapadi re tla gotla ka morago gora yane ya 10 jalo ga re tswa dipapading.

0: Mamani hanta o sheba na komitsotso e mashome a mabedi a metso e medi hanta le skoto a ga le ba hanta ho dinyena ya borbo dumela hle mabedi wa khabano wa salma sala so tho seng hwa letsatsi la manta ha go di mo tlolo matsatsi a mashome a mabedi a motso hantle go di ke yona lo etse go yona selemo tsa ke ditsepedi le mashome a mabedi a metso e tsheletseng ka mora dipula tse matla how le tsena hair option ngwana mme ka tala tala hlaba di sa selemo how le tsena o tla bona ka mora pula ene matla o tla bona le mabala ha a rona a to fetu
1: ya a to fetu se ntse re ge di shapa ka di ge di hela ra
0: o tla bona holo di player tse kgolo mabota a bona a manage a se yena hence o tla ukwa na go ena ka ofela ha go kotse ditaba le botle le itse le itse motho yo ba ga sa kwa la gona ebe Ronaldo wa tsona
1: e taba tse ya tsone
0: a di wo go la taba tse walo e te ka buya na be Ronaldo wa tsiba taba
1: tse
0: na be Messi wa tsiba

0: Babe re mmuletse motho ena la wa magaleng ha simione. O na se lo bula le mati. La le phisa ga so ka khono ka mona.
1: Ba re ya yo le la bula ga di remote ya di. E ya fere ka nyata batse.
0: La kenya monwana le neng. Ha se le pinya monwana ga tsiwa le that. Motho o ga sa lo bula ga monwana ke bo monwana wa hai o le siko. Empa kuku ya gote botata ke fingerprint. Ya le batho ba etsa ntaba ya nne a ke wa bona ke bona ka bolela ona teng ke kenela mo ntse na bolela e ja menwana e ja di fingerprints buta kwa bua
2: ya bua mpepa
0: a e khona ha ho ya ka ke manta ngwana mme re tot tsetsa re ke sentse ke ne hande ka go sutlwa sa dipapadi empa happy le monno ne ntse re bua ka taba tsena tsa tere di boneng di hlalala go tela se bini setse balang go lo se bile se tumele fa se ka bophara se se golo se bile sentse se tla handle e leng monane sa nnege nna le taba tse e controversial nyana so corruption o wa nthusa ga ha se taba ya controversial ha ka lempa ke taba ya understanding
1: ya o supisi
0: ya o supisi se mo monna
1: ka pa taba ene bile bo bebe ka tsela
2: jana nna sana go ba pala timi vi monna e
1: motlo kwa ga hlaga mo taba re ka sa mo tsa taba
0: e ke entertainment
1: ka mo tsa taba the rising star in 21st century
2: go bolelwa di dimotse kana kana sentjuri ke dimotse kae
1: se
2: le kgolo ka go sa le go ba di dimotse le kgolo yeno ha ga di rising stars e leng tsa ba teng yona ke yena
0: is the best
1: ka ga di dimotse
2: ha ba kuka ha ba kupisa ha wa to selemonsi
0: ha to selemonsi
2: motho ka re di dimotse le kgolo
0: ka ga yena e tla ile honorary ha a se kgwa we botelwa go tswa le gautsa ntsa boga matsiatsana manne tsene go ka tswana
2: le motho ba re qetile bo ntata jere
0: o tswa le gautsa ntsa bo ga matsiatsana ga o ya bo ga matsiatsana ke tsatse motlotlo a di fang ka mona ha le ntle ntle gautseno tsa thutsa tsona gore di fuwa batho botlhe ba sebetseng ka thata ba sebetsang ka thata empa se ba tla le tlwaedi gore masole mapolisa makostabole hangata ke bona ba tlang go kenela
2: sa re bona ebile batho e ba e fuweng ga se ya ga matsiatsana ga ke tsena ke
0: e ne ba e fuweng ke a batlhabana
2: ke sa re e ba e fuwang e batla e fapane ga matsiatsana ke ene tla kgona go ntateng ko kanana yanong phepano wa lla ga ke metlemeno o mongata e la re na dipapadi mona la batho ba bangata gampe ba
0: ipabotseng
2: ko ba tlhokang dikgaotseno ntle le gore fela ga se masole ba bangata gampe o ka ba supa batho ba bangata ba ileng ba fitlhela dintho tse ngata papading ya bola maoto nageng e na le sodima seamaisi one of them seema bapala setlhopha sa bantu bapala tlhopha sa matama e ba ke gopola gantle a ba feta bapala bomate celtics a ba feta bapala Orlando Pirates a ba captain Orlando Pirates ke boiphitlhelo ntho ntse bapala tlhopha sana a ba captain a tlhopha sana ntho eno ke boiphitlhelo ka bo yona fela ke argument e
0: bantso
2: kere gore na gobaneng a sa fuwi ga matsiatsana jele ka kgona goe ke middlemen o mongata bonta teng se kaa
0: le
2: go yona nako
0: etele go tlotlwa ke se ka nnaka ba le bo doctor tebalo le
2: ba ke dintho tse shewang tseno phepa ngwana ka tseno
0: babedi e re re fete re ketile motlokwa empa e le le taba fela motlhomoge ya gore re otlole
2: ke sa baby fela
0: ithute go nepa go mamela mantswe a nno
1: le ke bile ke tsona o kwisisa e ka gore
2: kana go ngwe motho mo ka nna tswa o kwa motho mo yo le ka ga pse no tsho re motho mo ga nna ga go o bona go entsa argument e ga le ha ge mana fa la ntle go entsa argument ya mo
1: ke e be hatse
2: o bona gore ha ga tolo ke lentswe lena ka lentswe ge tle re tsa mae
0: wait by wait
2: ge tle re tsa mae step by step re tsebe go utlwa na wa you kwisisa o bona ntiga
1: o ba so who said to upcoming
0: go to 21st century
2: 26th century the 21st century ya che kana go ntaba tabadeng ke taba tsa go kwisisa fela e fela go la ha che go na kana te lona bo ndate kana ba mino mona tsa la chisa kana la chisa na ke chisa
0: le ke tla ke tsa taba tse nno
2: na ke chisa
0: ka le hlonono
2: ya
0: ke tla tsa poso mona le tla ka mogala nna mo ke tsa poso ka mo kina le yena monino sa nne ka le hlonono ke la ba ka tlamela go ke mo interview kamora tabatse mo so re

0: ebile ha monate hantle a bona kwa la ke bo tlo ntse ne ke botsa le go ma batho ba ma bota a bona ke bona ba imanage la mo ka go na le motho yo matla manager
1: a pepa ke re tshe ba ntho re la meng re ukusitse go re bo mmere bo ndate le ba so tuka o fela go re ese thala sa monsa maikutlo ka ntsa maikutlo maikutlo ha o bolele go ne pi
2: ya ke
1: maikutlo ha o bolele go re o fositse ka bone pile o ka ntsa maikutlo fela ba fana maikutlo ana ha o ha o kusisa taba hantle o ka ntsa maikutlo ga ndi maikutlo wa ne pile taba so itle ha o manage la mabota ka motho mo yena ka nako nngwe that the pepper e mo ka nna fona ka le botena wa tla ho ja fela o ra motho yena na ta ka he pepper mo di motho ha tlo fana sa hi pepa ri ji ho gona mona ka tsa ka mona ntso thwe
0: ha ha ha ha
2: ke mo bona le puisa no tabeng tseno a sina le taba
1: a sina le taba le yona lo wa ha
0: pe mo le ka bua le tsang o tlo o be ile ntwe ya ya
1: ne bona hona le motho mo ke boneng ka nna ke sheba mona we hona le motho a ntseng ei sa ke sa batla ngana go tlile mona le motho a ntseng botswa i kentse ya marangranga a i mona ke ba i kentse a utsi ke bona mo tso dikopa tsa gore ke ga e bondate ke ntse ke ipega ke apegeno tsa chiefs sa ke na tsona ntotse nka ipega se ke le ka lebale ko ka mo go nka ba phanga te so why I have to apologize for ntotsa futo che ya ntle la ho no ntse ntuka reng e offensive mo temo so e offensive mo mangwana ba le ba pepper ho lukile mo so
0: ba di re tsola pele ga tsela pele a ke kana hande ka go sotlala sa dipapadi jola ka sentse tle re thagotse le nana o tsena mo teng hema medi tla tle re kala ka tsa tlhopa sana ha dikwena ka wa hopola hore tlhopa sana ha dikwena mafelong ana beke mamedi se se ba pa le Niger ka kwana ka Accra Ghana ka mo heta wa le ding ka teng ntle le mona hape hape papadi e a bobedi ha ba thewa mo nno motlokwa Morocco ke Morocco ke Morocco no meta tsa go tsena jwa le mo ga di mikia a hlaga ba se tsona ditaba ona e be ditaba di jwang di haka e gugule ka mono motlokwa gore le bosibu coach Bobina o tsama ba tso sa huwa go kotso ba kwetla underlights ntho di ntse tsena ntate le hante bo coach se kha ga mono ba lo me ya tshona de go bia go lo go bia go lo khetso le le miki
3: eh what that
0: that wa go na dumela ka o dumedisa o phela wa
3: ai ha le tsentse ke le go what that ha le tsentse ke le go lo ne ba ka ke a tsapela bile ma solo ke a mona
0: go jwa lo ntate o dumedisa ke the red carpet presenter the red carpet hoster o go ntse ntate
3: a ja uko wa tate ke ka bala le di tshwantse ja uko ho tlile le bene le papane wa tate
0: ke le ba tshwantse ba tate e ka le a gaga hana tate ha ke dumedisa ba ke ke good evening ladies and gentlemen go go ntate ene u kwa hala ke ke it is cool calm and collected
3: a wa tate ga tsapa ka nnete taba tsela di a re thabisa wa tate o ge ka nnete re gana mele kwana le kwana se ka ga batho ba re tseba re le batho ba papa di fe
0: anda de nexa butsa ta mole baura ta bo eng e kogile eng 21 eng ha a nexa di butsa ka moqebelo a nexa di butsa ta bo tebalotse
3: o tswe anda de ntse re leke sa motlogo a ke wa opola motlogo na le di balcony tsa France kwa ana le boa sa Nzenga
0: de ke mo hopola hande ta we wa
3: a sa mo na tsho ke ta ho senga no di mo no ata
0: re le ke ya e re ke le tsa bentsa a hlopha sana hande ate makwanyane 11 ke a tseba go ene tswile le kamane ka Mozambique mo ntetle ba pala gona teng e nngwe gape ke a tlhopha sana ga dikwena mafelong a labeke ntate ba tla ba phama ba le ba kamane ka Ghana Accra mo teng ba tla ba pala jolo kapa gona o thulela jolo le naga yane ya Niger dipapadi tsa go phunyeletsa go kena mogopeng ona wa Africa mme a ba gutla mo nno hanghang ka la 20 a metso e robong e be se ebile ba papadi e pakeng tsa a tlhopha sana gape ga mmo le naga yane ya Morocco papadi e tla be tlile le matlho a mafubedu e tleng e shebilweng ka letlhontshotsho ntate empa jale le teng yone e ne a pele ena nigena le yona setse re toletse matlho gagolo
3: ona lonono wa tate ke a le baba golwane baka ke kopa ke kale ka lona ke dumedise ke dumedise boetapele botlhe ba gona papading ntate basotho botlhe barati ba papadi ya bolo ya maoto etlhile mosebetsi oso o qadile ka matla gagolo wa tate motlhomong gare o tseba gore jwale etlhile le ditlhopha setlhe dilokolotse dibapadi ke ka bona ke tla sedisa mantse ane ka mosebetsi o se o qadile ka matla bogolo ba dibapadi selele ba le dikampong tsa ditlhopha tsa naga ka go fapana ntate ga re sheba tsena tse golo re nka leeto lena la 2027 Africa Cup of Nations ba tate ke bua le wena jena ntate ke le ka gaga lebala ka mona dikwena ntse o tla session ya bona pele ba tla kena tseleng wa phomola ka Afrika Borwa ka mane jwale ebe gosane ba kena leetong go ya nageng yane ya Ghana mo re tsebang gore tlhopha seo sa

0: anije mo somo ka re boemo ba bona go tswana le ba rona ka gore ba le ba tla tsagala papadi o na hengwe re go gopola gore papadi ena e se batla le ha o finyane ha go lonta ka la 25 ke mo na ha yo ya nije Agra mo ga nan tate ka hora ya bone e tla bo e ya mo itse dikwena ntate me ka nete ke a hlokomela gore le mona le mo kapteni Tshwane Moerane bone o se ba le teng ntate sentse ba ba ikwetlisa le sekgopha ka gole ke ba fokola le fela ba tlwang ka ntle yo mokwetlisi a ba emetse gore batle ba fitlha ntate ba be le sekgopha ka nnete ditlhopho tsofe mogolwane wa ka motho o kare di motšheng ka nnete di motšheng ka ntle le ka gago lebala ka nnete tsofe di motšheng ntate ga re ya re shebane le papadi yane ya Morocco yole ka o tshile gore ta ba papadi e matlho mafubedi o ntse o gopola gore ga bo bona mane ka nako nngwe tlhende re batle re ba tshwaretshwaretsa bothata e ne be taba e ne ka le lebe ya mokwetlisi wa ka nako eo a sa gatelelo ntate mme ka netitlhe lekgetlong lena wa tate re tlabe re ba moetse ka tlhakong lena la gabo gona ga fela go ntse o batla go le botlhoko ka nnete gore ga se hae hae jalo ka tlabe re sebedisa lebalabane la Twitter Stadium ba golo la utlwa le press conferenceng yaneng ntate president e ne re na le yona ntate o le a tshoge ga ebe e teng ntho e mo utlwisang motlhoko ga ebe e teng ntho e mo kodisang ke yona taba eo ya gore dinaga tsa bo rona ka go fapana ga tsone di ntse di bapalela dipapadi ka ntle go naga ke taba e botlhoko gagolo ntate empa le gao le jalo sebaka sena sa mangau se batla o kare se ga se gole gagolo ga se sebe gagolo le ga e le mona ka nnete re le peletse botlhoko go le botlhoko ore ge bapala dipapadi ka ntle go naga empa ga go gole gagolo go Basotho ba bangata ba ka kgona gore ba fitlhe ntate ba lo tshetsa dikwena ke kopa ntate presidente gore ka nnete lekgatlhong lena re ke re tloele tsena tse ngata tse dipuo tsena tse ngata re lolwana le sekgopha ka lebaleng tate ga bona ba le ka lebaleng gona re be ka thoko ka mane go ba tshetsa wa tate ka la 29 ntse gopola gore ke papadi ya gore ya borago mme diteketeng tate o tlwabe ke fitlhileng sentse di fumaneya ke bone gore ka Aforika Borwa ka mantlhe sentse ba ba di otla ntate gobane jale ke papadi e le gore mang le mang o batla go e bona ntate ga se gangata o tla fumana gore motlho mo nnage e kareng eo ya Morocco bona gore ke yone e reng kang ka godimodimo continenteng ena ya rona ga jale ebile o tseba gore wa tate di-world cup ntse pedi tse fitileng ke sona setlhopha se o kare motlho mong se batla se sebedise gantsa feta tsena tse dingwe gobane yane ya pele go yena ntate ba le ba fitlha di-semifinale e ne le record ya rona ya Aforika eo ya ba le naga e fitlhang di-semifinale ka gona ga se papadi e bobebe gagolo wa tate mme re e kopa gore setšhaba sotlhe sa basotho ntate ka la 29 ba bo ba le dikwena ba tshetse dikwena ntate gobane go sebetsa gantle dipapading tsena wa tate go ka re thusa gagolo molwane wa ka leto nela la go bona gore le rona re le naga ge ke re iphumane ge baphela dipapadi tsane tsa AFCON mme o ile taba e botlhokwa wa tate go se kabetse go tlodisa matlho re sheba Morocco re lebala ka Niger mme le mokwetlisi o ntatshule jalo be ke fitlhileng gore go botlhokwa gore le Niger ntate e tle fuwe attention e se ka be se re tlodisa matlho re sheba papadi yane ya Morocco tshebetso e ntle go Niger mona wa tate ka ka go thusa gagolo molwane wa ka gore ga re thakgola date be re tadile gane
1: so ntate me ke a lebona ntate ge a leboa ka tsela eo o le tlhakisitseng ka teng but motlho mongwe ka rata go tseba fela go mokwetlisi gona ga e le mona le tloa le ya Agra Ghana le lo bapaa le Niger so go gutlwa ba lona e le go se le gutlwela Bloemfontein Street ga le sa tla kwano ga e se le dukise papadi latelang ele ya Morocco e leng yone ke o ntse o bua ka yona go basotho batlhe ba bonala ba e shebile ka matlho a ntshwatso gagolo ya bobedi motlho mong tate o tladiwa tla se o dikoropelela e ka nna ba motlho mong o le a di buang tate but o ko diphete ga e ba o kile ka di bua re tlhokometse ntate seka re tlhokometse ntate goalkeeper coach re tlhokometse ntate ba Fokeng ga ke bua ka goalkeeper coach ke ntate Ditebo Mokgesi so ba jwang ba tlo sebetsa on basis yang ya go banne ba tlametlha ya dikwena e bitswa ka moo go ntse o setse ntate bo Mafoso le ntate Motolomakepe kapa go tlo sebetsa gala wa ntate ke a tsaya ka nama ke potso tse ngata tse latelelaneng ntate
0: kelewa ntate Banjos potso tseno di botlhokwa golo molwane wa ka ke kopa ke ka leka ena ya leeto go ya Ghana le go gutla ntate ga o sheba di-date tseno di batla di atamelane gagolo mme ka nako yotlhe e be gore mogatlho o sebeleletsa gore setlhopha se be le nako e ngata ya boikwetliso le ya gore ba phomole jalo ka o tsebang ntate gore ka go continente ya rona ka mona naga tse dingwe e be bothatanyana go fitlha gagolo ga o sebedisa mokgwa ona o commercial wa go fofa motlho mongwe sa chatage ka gona ntate ehlile ke gore ga ba gutla Ghana

0: mamedi go tla jalo ile metsotso e tsheletseng hantle ka mora hore na ya borobong ka go ya bobedi ebile ile ya go qetela ya lenalo la dipapadi kwano he on your number one radio station 93.3 FM 100% radio less the station for the nation ndogana ka bo se ga botse o kwa a galatswa go tsama tshisi wa pedzo
1: Ao, hala re bua ka Madrid ke mondat. Ha re bua ka Madrid.
0: E Madrid a ke
1: Madrid.
0: Madrid yo la a ke ba petse se shota
1: ba. Ha re bua ka Madrid mondat. Ha re bua ka Madrid.
0: Ba bua red card ba bitsa.
1: Ding ding a dambetse re ka bua ka tsona tse tse. Re ka bua ka
0: Madrid. Ya ke ne ke re ke botse ka pshina tshisi yona ba petse
1: bua. Oh, mondat. Tshene ke na le nane ke tla ke eletsa. Ne ke tla ke eletsa.
0: Oh, wena o re bua ka Madrid.
1: Pepa, mafelo nga a bikiya. Ho no le ya la be but di ba batla liga e division di tsotse pele but
0: temalo ha se ka ofela
1: ha se ka ofela ha di ba di tsotse pele fela ha se ka ofela mamela o kusisa hore ine le dipula tsa matlopotopo mafelong ana beke me ho no bona la ho le boima ho lwa yo le ka sense re se ba o mabala go nana ha jwa ke hlokometse go gele bala le leng fela a tle ileng go le tswele pele ka papari ile le bala la mohale suku ile lan la Sebatan Russell e technical center ke yona e tlileng ho tswela pele papadi pakeng sa setlhopha sa Qualing Highlanders le setlhopha sane sa O5 bane ne le lebaleng la team e tswang O5 mme e nngwe e tlhaeletseng e ka setlhong haholo ke ya setlhopha sa Swallows re ne re hopola gore tsatsing la maobane papadi tsona di la tsa tswela pele tsa bapala tse neng di re teng empa ilang ba ba papadi ya maobane fela kapatlhe ke tlhaletsetse mamedi wa samasalaso dipapadi tsa moqebelo mamedi tsa A division kaofela ga di ya bapala ntle le papadi le nngwe e ne ke tlhaletseng ya Qualing Highlanders le O5 jalo ka harap

0: tsa tata o fa di results tsa teng di felletse. Mme taba ile a tlhahella ka setlhong ke a Swalose gore Swalose ile a tlhaka ka utlwa goseng ke a kgona le goreng tsa bo bosupa gore ba ka nna go a etsala ba seke ba fitlha ka mane ka setrikeng sane sa Thabatseka mo ba ile wa pala setlhopha sane sa Rangers, mme mabaka o se fitlhe ka mono e tlhentse bona la mathata ntse e le taba ya koloi gore ile go fitlha sebakeng se jalo. Mme o ne o bona ba Swalose ba pholatsa ba kena mona le mona pepane e ka kare ba ne ile ba tshepisa go tla ba le koloi, empa ba ile ba tseba ka nako tsentsa goseng gore koloi ga ena go ba teng. E ka re go na le mothusi wa bona wa ya ba thusang ya ileng a ba dumelelana gore o tlo ba thusa selemo sena sa dipapadi, mme o ne o bona latlhile motho eno mothusi eno wa bona a ba nyameleletse tsatsing la maobane ga bana ba tshwanetse go banyelo e ba lebeka. Empa ga ke ditaba tse ntseng re di batla gona gantle-gantle go etsa etse jwang gore ebe setlhopha se a qeta setlhopha sa se le teng se le redi go tsamaya, empa gore se fumane kolo ya o fitlha mane ebile bothata bona ba ga e sale.
1: Ke gopola taba engwe ya kanono Arsenal wa gopola motloko a sentse e tlo tswa bo A division mona sentse e tswa go ne go se na le mathata a jene.
0: Terry ra tshwantsha ena le Arsenal gobane Arsenal yena a kere tšhene sentse e na le mathata e leng a yona ka nako eno ne se sa attended game tsa go
1: qetelagogoganas
0: fela he itlile ga o sheba Swalose ke dumela ba tla iketsa re group gobane ile ga ke bua le bona tsatsing la maobane bane ba bona la baga motlokwa go thole tensioneng yana ke bone ka ka go tla ba
1: ntseng
0: la makwese o phatalatse but sentse re tseba ebile ka nna o bona e tsamaya le phafa ka godimo e ka nna a tsamaya le koditshane ka godimo because taba eno ko se ba bua segowa ke go o seo ko se ore obea ke ko se disrepute
1: homi ga e ke kae homi kwana o re na a se na le ona ya bapetsiwang boso nade mosala ore ko botsela a se na le ona ya bapetsiwang
0: Arsenal
1: ee
0: Gabšhane ba lakte otsa A-Division ga ba lakte otsa A-Division ngwaneso
2: mamadi ga o sheba papading e e leng gore ka nnete diphako e ne lokela e kopana jalo le diponono FC ba tsa yona ebile tseno tsa gore ka nnete ga ba tlaelela tlitlalo e tlakileng ke ya gore ba qeteleletse ba sa fitlhe papading. Mme ga o sheba papadi yane ya mahlasedi le All Aces FC di ile tsa bapala tsona ka nnete ebile monyetla wa gore di bapale mo e leng gore mahlasedi le All Aces di bapetse jalo ka ntlha tse pedi go lekana. Mme tse ding tse etsaetseng ka nnete ke tsane tsa Region 5 B Division first round ka nnete di-result tsa tsona re a di bona le tsona diteng kwano Luna Big X 5 ka nnete ba bapetse jalo 7-0 e hlola jalo setlhopha sane sa Malakane. Airport Beds re bone jalo le yona ga e tlholwa jalo ke Black Boys ya Basotho Kids e tlholwa jalo Thotamodi FC Membra re bone le yona ka nnete ga e tlholwa jalo Swaledel kapa ga e bapala jalo ka ntlha o lekana le Swaledel ya ba Power F e bapala le yona
0: tse e tswang dinageng tse re rendise di tswetse pele kapa leake tse e tleng di bonang di le kgolo ke ntho yane coach bo mafotso ela e bua a re jwale e tla re sebapadi sa go a se kafaga distance ya 6 kilometers per 90 minutes jwale yana a kafaga 13 kilometers per 90 minutes o bo batla eno wa gago a kafage 8 13 a matche yana ka 13 ga ena etsala o tlo phatlhoa eno oa swa wa kgathala because mo matcha le standard sa leng go tsone ga etse nte nang tsa etsa nako tlhoka fa mabala leake ka yona ke tsona tsentseng di contributor o tla fumana go thime reng ya chesa e chesa ona gabo gona mona gona ela gage manonyane ya chesa e chesa lesotho mona fela tla chesa lesotho mona manonyane fela ga ena chesang ka la e tshelano ka mona e chesa
1: gaboloba oketa gopotsa taba botlhokwa mona ka mora papadi ya dijabatho ne re bua mowa le rapšhene jale ga ntse re bua monana le bamame dintse ba kena ebe sebodi ke dijo botlhale akere ke sebodi se moyeng mpa ona wa jase ke le red carpet presenter ke bua bo perhaps bo maybe a ke rokwa ekowa kwa levele
2: se
1: ke bua bo otherwise jale ne be re bua le rapšhene mona ebe ke sebedisa mantswe kapo ke adima mantswe a reng ke tlo bua language ya bolo ne ke sure ntho gopola kere ke tlo bua language ya bolo ebe kere hai dija batho hai ka mohenyane o jalo wa team e jileng dija batho kore e jwa ke bashanyana ba under 17 a bona like ne ke bua language ya bolo
2: ee
1: ne ke le ka fela go bontsha gore ga re lokela go berejuwe ke team e nno and only to find out gore batho ba mamedi ba mamela rapšhene le wena motloko ba mamela gagolo ne ke mametswe ke kgoku ka nako eno rapšhene ya rona kwano mona a re godisitseng le ntate tebalo ntate ga ntsobise matete ka kwana bile ke motho a di ja batho ka mono ka mahala ke motho a motho
0: a di ja batho ke motho a moholo
1: ke motho a moholo ke khoko
0: ka papadi ya bolo
1: mang
0: o mamiri a ukwa go na

0: transvisé, il est qui honorary member of the football association.
1: On a mis des radios car la queen non man hang. Really, he is so professional. Habu ali na hanzere le moye. Ah, ola emela oketso moye ngitete. Ita haketa otwa moye. Ebe lo jolo kona habu anjolo. Hila mukwele kire e mufke dia wang. Mkaniti nte dia hantle monna nte ke mametse monno ha ntso re ne di ja batho ba pala under 17 ke nete re jwe na fela ke nete tle bana ba one ba le bakalo ke ha na di a ke rola ukwa ke la ga e bofatsa ka hore ke sebisa language ya bolo e mona e tlwa ile ile ke la ga e bofatsa fela empa he by right house o ka sheba ka ntu sa ntse di patlisiso o sa ntse di patlisiso ya go sa sa tswa sheba ha go tla a ko bana ke tla go gore ya tlo ba pala bana ba 70 ke ga nne pa ke sebisa language ya bolo fela monno e go fela ke fela mo mabedi tshwantsho sa gona ya tlo go pala team ya bolembo bo jwang go ha motho so ya analyze wa sheba ka mahlo fela tshe wa mahlo a ke go empa he ba ra team eno ina le ma under 20 a ka a foka ofela e ba nyulwa ngwana kae ba nyulwa ngwana manneng under 17 ding jere ba se bale e se bale ka ngwe ba ne ma under 20 ano a fo
0: di na hazeling di ke ka tswa re bala argument e ngata ho di na hazeling di tumela ha o thwe di lokela ho hola me ba hola ka pele nyana ha ba itumela
2: ba dumela
0: lo wena ha o kula ha o thwa kula o lokela wa moela go wa kula o nwe di piso
2: go
0: tsebo fola me o fola ka pele ha o dumela go wa kula so lo sotumela ka ntse re dumela go ga re kule re go hana ntwe itseng me re tapoqanqa le ngwana go etelele ho bana ke sa batle ho dumela go na ha ena ma Madagascar e ha ditse pila ho lophepa e se khutla bo tshane se e khutla bo Africa Cup of Nations khona ha re so we
1: khala ga itiba ke re ka dikwe
0: ndare
1: khala ga batiba ka dikwe
0: ibile ga ba ja mehlana mehlana ha re fitla khosafeng and the one they don't pay more attention tabense tsa bo khosafa tsa boeng but ba se ba khutla Africa Cup of Nations
1: ba se bile news go
0: ba bana le bana di goal tse go so le gona ga lokela go ge bena ha ena di goal tse ba tani di golo la re jwa lengwane so la ge kwala ke a tse ba go taba ena ge fetela go ka PLMC ke a tswa PLMC imiru munya batho re bua ka yona nako ene tlhoka go fela mamedi wa semasala soto ha o tika tika le to re bone lengolo le tswileng lengolo la di-president go tlhaka PLMC le ngola di-president gore ba tla ba le kopano le kapa di-president tsa ditlhopha tsa Premier League di memela gore di tlo kopana le president ya football association ndadeli janeng thunya go sane
1: kalabobedi
0: mohlomo ba motho kopa nne tla ba ka hoga ya re shumele metsumedi motse ya go moholo e leng gore na kwana le tsatsi le dutseng ditlhong tsa mengala a dula metlhong tsa mengala ka hoga le metsumedi kapa ka hoga ya pele ha o le tsatsi le ditlhong
1: tsa mengala
0: ka nna ba ka hoga ya pele
1: ke o
0: se ke hoga ya pele so ba te ba phura le tshwetla le president ba taba e nngwe phepa ka e shebang lengolo lena ha le sheba mane ditabeng tsana tsa se ile o tshotlhwa ka mono ha se a hlalosa ola taba ya o tshotlhwa ditaba e tla hlaloswa ka hara kopano
1: le wa agenda ha
0: e teng fela o tweta e tla hlahiswa
1: ha se ba le teng o ha ba fuwa
0: so taba ena e batla e le tricky u ka re bana mamiri wa semasala soto e ke ba ga o bitsa motho kopanong ye bileng e seng kopanong e tlwaeleileng ga se kopano e tlwaeleileng ya president le ditlhopha aa se kopano ga se mo keta corruption re ya AGM eng ya rona AGM e sentse re tseba go president o tla te presenta reporto mang o tla presenta reporto mang o tla etsang mang o tla etsang kapa ga ba e le elective AGM sentse re tseba ka moka direporto wa kgetho ga ke re sentse re tseba go jalo so ena ke kopano o kareng ke kopano e sa tlwaele ya agenda ne lokela e beo ga president o tlo tshwata taba tsena tsa PNMC le le ditlhopha swale batho ba tle ba itukisitse akere motho e molemong a tle ka gore gare ke bale melao gantle jale wa bona eo go lo ntshwa kwantsanyana go fitlha ka ga ga kare president a fitlha ka moo le gore bontate ne ke re le o le madifate kwana ditimi tsa lona wena timi wena diori o tla lengwa difate kwana
1: gamawena
0: bante o tla lengwa difate kwana madedile wena dinaga o tla lengwa difate tlhotse kwana o tla reng
1: re
0: kene lesuro le government ya go lengwa difate ka nako nngwe ga se nto e lokela agenda e tlhake mona agenda e tlhake gore agenda e tlo bua ke ena so o tshwanetse o bona PLMC ka di-tricky tsa yona o tshwanetse o bona PLMC e iphetotseng diagente o gopola maba mo gamanonyana o ne o foditswe spelling ba ile ba re maga ba na ntho jalo bona ga ba ngwela technically ba
1: respondaka
0: nakwane batho bano ba respondang jalo ba bewe ke tsona ditlhopha tsena o loke ya ditlhopha tsena tse o beileng mono gore o ba etelele pele ga ba fositse gore ga bontate ga rena setlhopha se jera ge kopa lengwe le gantle le tlise ntho ne nepaetse jale ba correct ntho ne bane ba bewe o be we ke tsona tlhopa tseno ba re wena re sebeletse
1: e bile tse ha ba defender ba ga gona
0: ba re technically wele ka fona batho ba ba defend ba ga ke technically ntwe wa why you have to be technical pepper ga re mo pa ga re ba pa la zimana ha ke be dai la ke bonda de le motion of no confidence ho committee committee ne be we ke gona mone ha e ba ona ntwe for size ba lokela ho e khutisa ho go ha se
1: report
0: lukisa mona le ngole handle ba nthwe ne le ntjene ha kana so so bona na bona o so bona na bona o she video bona o wa dwara wa sana ha bana agenda ha una agenda yang enthonye ye sa tloele yang ha se kopane tloele ile nyene go president wa kopane le batho bana kana go itse ya mo be di pepa o bula go lengolo lena le tswa ka moga oge president a ngolwe ke di khopa tsona tsena di ngolle president era ga mongwa la mogetsegetse wa mangolo wa lengolo hadi Warren president laela batho bana ba special committee ke a tsaba ke la ba go le fitleng ha di tlhopa tsa ne di ngola me fitle o president ha ke tsebe ya president o sa respondile ho ba o na lokela go
1: lela letle ka moga petition
0: e re ke hlalosa petition e tle pe ya ba PMC ya responda ha na tle be ne re take ha
1: tla go na
0: ha gena team e bitswa monyane ya ba e qhalla kwana lengolo le le lata be gift le hleng lengola ya se le president se re ngolla wena laela batho bano ba e se
1: bofe we special
0: kwa batho bana bana governance bana ha ona ha bana ha ba tsitse batho ba laela batho bana ba e kae ba e se boke ha ba tsitse batho bana ba a hlotsa bana ha ba re mamedi bila ba sa re tsotella ka leto batho bana ba laela be wena u lo tsagelwa di kgeto se bakeng se neutral le motho ene le chairman se ka ba ba teng because ha neutral a tla swa e mono ho be le motho e mong so di kgeto se ndi tsama ke se o ikgetela batho be leng gore ke ba rona ba di tlhopa ba PLMC so ntho yeo president o ngolo letsa batsa mofuta yo dingata pepa di thatamisi tso rona taba ko ye nngwe nga ikotsa fela botlhoka ko rona batho bana ba be ba hlakise bana ba PLMC ho rona le ngolo le ba lengola ba dismissa taba ya rona ya petition ba ne ba kopane kae ba le ba kae ka palo di minetse di reng o hopole palo ya bona na e ka ba re bata palo ya bona le rona manga reng kana go efeng manga reng kana go efeng ha ba se ba vote ba dumellana ba ne ba le ka e ska ba ke motho fela ntse a ingolla a respond
1: anta ga ba fe
0: so taba eno e thata o ntse e bona gore e hle tla thata fala le fa ha ke hopole e se ya gabile dihlopa jwale ho se hla se le PMC e ya gabang e ngolla dihlopa go kopa le president taba ya pele bontate ntse hla hona ho ba ne lengolo le sa address bontse gone PMC e ngolla dihlopa ka
1: taelo ya
0: president ka taelo ya executive committee gore taba ena e le lileng ka yona ko go yone e ne tlhakisa gore taba ena e ditlhopha le lileng ka yona president o sa entse ketwa a mpa kopana le lona kaofela
1: jalo
0: o tlotla go tshosa taba go tlotlake gore taba ena e pakeng tsa PLMC le ditlhopha e ke yone e tlotla e phura tsatsing leno gobaneng ga o patwa agenda e goba agenda ena
1: jalo motlokwa e nngwe gape-gape e motho ga nto fofonela jelo o batlisisa wa utlwa gore hona le motho ya ntsapota ditlhopha ka
0: morago
1: a nkgakang ka lebitso o ja ke motseba jale ee onkgaka ka lebitso o ja ke motseba e gobane ga omfounela founung yaka ga ke na le nomorwaga e tlotlaka mona gore ke rapšhine eno a ntsang founeng ga ke sa tsebe nomorwaga ke tlo gore ke bua le mang dilebe ke a oetsa gore antate o bua le hefolane
0: dintho tsena di botlhoko pepa o bona di se dinkwe se polotiki sena se botlhoko ke tla tshoa letswalo le legolo ga e ba association ya haeso e eteletsweng pele ke ntate president e ke mo tshepang logo is a good person is a good leader is a good president I believe so maybe ka nna motho e mo tla mmona ka the other side but on this issue ya PLMC ke bona e ka ga e tshwara gantle but mo ke yang teng kore ga o mamela ditlhopha tse ena ga di letsetswa go thweng ke la ka bua ka taba go thweng ke propaganda mo mamedi re bua dintho tse tleng di etsagalang ka ga ditlhopha ditlhopha tsena ga di letsetswa di tshoswa ke some members tsa association ba tshoswa ka gore ba seke ba kena taba e ya Premier League ho tho ho diwa president ntho ke e
1: fumanewa
0: utlwana e se ya kae
1: ha e tlaete ntho ena le etsang
0: letlodiya president o so kena bathong ba diang president president efe president dunya abe wa di-PLMC mono president dunya ona di guidelines ona le constitution e tenye hlakile mona o buswa jwang Premier League ma di team di tsekela sebaka sa sona a tswa pepa nna ke a tsebana le lona ka nna ba holwana baka ge re pona leso batho ba ikgedele motho ha ona motho a tla nyalwa motho ke
1: motho mo ho na le skill 20 mamedi ho betse ho na le skill 20 se ntse smart
0: a rena le sona ba di re tla e tla gana go hantse ya re tsa se putulla le sona bana ba tse tsenza dikelo tlo mamedi ho ne pa his how le jwa lobia lobia fela ke tla tsoa ha le fa e ka lobia ha le fa e ka

0: lobia ke tla tshoa o ai ga le rona le lobia ya le bana ya le ba lona mo
1: le lobia kwa
0: le lobia la ma
1: ba ba di ke metso tso e mashoma ba bedi a metso e robong hantle le skoto ka mora hore ena ya borobo nomo ga mala ke 2231649 hamol plus 2665599933 kona teng he motla tlo fumana teng kwano on your number one radio station tama jolo hantle ga matane eruption hamolena motloko kwano mamedi mme go fa monyetla o jwalo wa gore le wena o kene no mo bonyeno wa mala 2231649 hamol plus 2665599933 gore le wena ka se le tshwanang ya o agele wa gao molangwana re buile ka taba tse ngata motlokwa re buile le ka setlhopha sa naga dikwena ke a tseba gore bo ne dira mafatlha nabile ba ntse ba na le potso tse batang ditlhile di le mmalwa tjena
0: nto ngwe phepa ke a tseba data ka mafatlha ntwana tlalela kana bese ke tlaya mate a nyammoo gobaneng gona ka dadi mekia kethago phatalatsa go qhoko ya metlheng ya babadi ya bola maoto microwave mofati o teng ka ga setlhopha sa dikwena e le ena mookamedi e le ena mookamedi wa setlhopha seo sa senior national team ke mookamedi ke team manager gobaneng o sena legata gobaneng o sena legata go ke tsebile phatshwane ga e sa le kid manager ya setlhopha sa naga dikwena gobaneng o sena legata la go matlosa o tlwisitswe ka ga setlhopha sa naga dikwena e le team manager ga o na legata why because lefa e na le prerogative ya gore e tlise motho e mongwe e tlose e mongwe basing on the contracts mono le baba na le
1: projecte
0: e mono ba tseba ke mo gona o bona go sena le gata ga pshino tlo o tlong sebeletsa ha ya go bitsa ka call basis ya go ya tseba ntwe le sale ke lla ka yona o wa tseba maybe ndi matlo sa na tseba o no go ka nna e sala ba ke sa bitsu go ka nna e sala go kontraka na ha fela e bekile e sele pakeng tsa mo hirile mo yes o ka ba le maikutlo a go le fa empa o investile ha o londa de matlo o sa tseba ntho tsena se good person o tseba mosebetsi why o motlosa but o ke ba kosa lefa because bana le
1: contract
0: bana le tokelo ya bona gona ba tswela pele le motho kapa ba tswele pele empa go baneng o ne le gata ka bo ka PLMC ko ha e ba o ne o seo gore batho be reng motlhomong re na le thaselo go baneng re le legata ka PLMC but re se le gata ka mona ka mo lefantse tsa dikgato tsa yone le ga e tlisitse seka e tlisitse mokgesi e tlisitse bafokeng o tlile go na le legata ga o na le gata why o sena le gata we don't have a problem with that because bana le tokela o tlisa motho ba mo wata bana le o tlisa motho ba bo a ka tlisa motho a reng a bona then thunya le executive committee le koma le SG mphe motho a itseng ke tlhoka motho ena re tlo sebetsa le mona re rata so but PLMC ge le rata because ha o sebetse ka toka hona ndo tsa sebetse ka toka re na ho wa ne le sa sebetse ka toka ka
1: mo funi kwase funi kwase ntot wa e go nke no mo nya mala 2231649 ha mo le plus 2665 9933 radio dume ntate wa rona
2: o tsamaya le banjo wa le color blocking motho wa tsena kore wa balwana o
0: ke tama
1: a gantle tama
2: le rapshina a dumela a bo ga mitle bolo ya rona kona re tlo sokola kore wa tsa re bua ka taba infrastructure re bua ka taba mabala batho ba mana na re bua fela ho bane se rata ho mabala ke ntho kgolo gore ke standard a ke mabala a seta standard one have lebala le legolo le bapalegang you get to pace yourself jalo ka ha coach bobo ore o na re motho o kgabaga distance e kae mong kgabaga distance e kae ga gona gore motho a bapalelang ka manene ka Waterfront Stadium a ka lo kgabaga distance e kgabagwang ke motho a bapalelang Toyota Stadium mo Freestar tsa mong mabala ano ga a tshwane
0: kagona
2: monofela sentse re tlotse so ehlile re bantane re le tsietsing ena ga e sale papading ena ya rona ehlile team e chesang e tla chesa mona fela ke le motho ne ke naganne gore ashe kgetlong lena ge re na le chance ya go fetela second round ne ke sa naana ntho tse motlhone se ke re fela second round ya Champions League as a country ka mora nako ae re monyetleng hai ga ne re ga nya ha maholo ha a di ja tshe jo wa tsa o ga ne no re tshe tshe ta bene ha ga tlame ho nka nya ne na bo mabala leng go fele so ha ba muso rona go ba ne ke tla ba muso eng so ba tswa ba tla ke tla ba le fa hai hai ba bala go ntse sa me sa bo so ha ba muso rona ntso so ka o bona hore dipapadi ke mesebetsi ka dipapadi ke kholo ya naga ka kakaretso ke ntho tse ngata ke di-sectara tse ngata mono bane le lona le akena mona le tlo gasa mona ke tšhelete go a hirwa ka ditsena ke di-traffic designer ka dintsha di-leaky ke di-sectara tse mmalwa tse ditlang di kopana nna e le nngwe kaofela podcasting tourism business in general, medical, sports, science.

0: ne re se bile go mamile mamile se bile go kwana ne
1: go ba letsela fela ya e beileng ka eno go buisa one qetelo ya tsatsi ntho go hlokwa ke go gona re she ka ga dipapadi re she ba di parties stay involved
2: stay involved so mohlala pepa ke colleague ya ka ntho ke itlwe yetsa e bohloko ka ntle ka mane empe
1: ya moa
2: pepa o tla make statement a iketse di song go ga iketse di stanza modela ke se tsana na do tsenza di yenzeng ka ntle na di
0: ke tsa haitseng
2: ke tsa heading up a dinga so ntwa pele ha hona ntwe tsa itseng pepa ha ba tsala mabe mhlomo ke mabuna sa batlana pa ile o fita ho pepa pele lo no fita ho option bo ndate ba njuga ke ntse re batla ba
0: re batla tiba
2: ntse re batla tiba go zo ntso ke di
0: go ha hona ke tsa ho ko
1: ka go mo ile nne di hautsi
2: a hautsi
0: ba ba bo sa to la re mo na pepa o no na le ba jwa na no mollo
2: e go se e o ka Oka so ndo generally ka ntle na reng wa kena ka ga kana go ngo la ho ka kena o a kena pepa ndo ngwe a re buenda tama fa tata ba tona buile tama ne ke batla se ska ga jama mi datla ga ile la buenda tama fa tona na ga na ona ntwe e ma ona kana ona bontsa ona buile ntse la tsho wa ja ke tsona kana why fix it why is not broken na bua ka ntate matlosa kana re matlosa why le motlosa sa ntse re ntse invest ho yena ele motho wa rona but a se motho but re ne re dumela nna ke a tsaba ke la bua ngana ka ma fa institutione mo lengwe na le tokela ho isa ntwe
1: e ba tla fa la bile tshwana le ntwe kang ba re getha ka mora 5 years
2: wa re getha ka mora 5 years so low negotiations ke mo isa ne ke tsa mo hlala ke ka di ba pritsa re matla me mandi ba pritsa ho isa negotiations we don't know kana ngwe le ha wana le player ga no shaga option ke mi ala no no we part ways
1: ka mora
2: eh rona re mela motho o da eh motho o tsala ba pritsa ntse lande ho ba thoka tlo player maybe ga nna player ga le yona ka wena ka mana ga bo ntate ke batla bokana so ha sa sa mo fe bokalo e ka nna ba kana go yela ga tsebile buisana na le matlosa le leva but ke gna why was na noise ka ntoseo ko bane ke dintho tse leng di procedural ke ntho tse leng ga re di forcise o ka ba le maikutlo hodimo a tsona pepa wa re nna ho ya ka nna ke le pepa ne ke bone ka motho o ntse a ka thusa jalo ka nna ke na le maikutlo ke nna ne nka bone ka ntse a le hantle but le fa ere no gona we see otherwise ha hona motho a ka etsekisang tabeng tsene ke ditaba tsa yona but ka PLMC re le rata hobaneng hobaneng re le rata ko bane PLMC ha e sebetse ditaba tsa yona hantle ha ena pona le se ba setse ba fokola hobaneng le fa o ba dumeletse ba le glued to power ba le bakalo
0: me ke go pala hanne re bua le bokete mona ba le ho sebitswana ditaba hantle ho sebetsa di analysis jwa le ho bontsha hore batho ba nana le hantle ba etsa diteto tsena ho ntse ona le di signature tsa tsentse di tsama di feta di etsa dintho
2: ke boma
0: ke boma go don't even form a quorum
2: ke boma
0: who are they who are these people
2: what about that what about that for years yes go ba dolaka ba o super pepa ka monana ba for years sa le ke le consistent re ntwe na lona dipapadi ha ke kwele hona ntse na le botsotsinyana bo sa bona hale
0: e re ke mamedi dumela hale mamedi dumela
3: dadu na le papa
0: ntato wa rona
3: matia mola ma
0: eh le kauta
3: eh ndati
0: ya wa le kauta
3: ho wi
0: eh
3: ga nne hai ona de na ne tlhaka makala ho gana Premier League ya zonre ketabetseng ho bolo e qale kana go bana ke shebile go bodisa batho bo inditse ba ho qala e tlhage di go ba pala be di la ga tsa ba pa tsela ya le ka nna ka ipotsa gona ge qala yang ge sotsitsi tsa maisong yena ya gona and ha o sheba Premier League ka go eno funda ba ntse ba e gana ona wa le bana ba etsa e ka di ntodi tsitsitse fela ntse re bona go ga di a tsitsa o batla ho etsa e ka ntho hone go bona motho wa tlwaetsa e ka hone petse fela ntse re bona ga wa ne pa
0: ntse re bona
3: ka nnete wa go hona le lenane le ke le lawa le lona le ntate SG ka mo ga di taba tsena tsa go re di bo di hule ntate ya ne ntate Meke e bile go le Premier League e ne sa ka yona taba ena ya hore e etsa remove and replace ka ntate SG ke a tswa ona ke ne mona a bontsha hore ne le bua le yena mona le wena le le bajwa go pola le tla ngopotsa ona ona ke fela ona bontsha e ka ha se ha wana bala go ba ka etsa remove and replace ntle ba ke ta motolo ka ambe le tla ntusa bontha
2: a ona o bua le taba tsena o bua taba tsena ba tsena le go ona e hlakisi ke sa bona buise go wa sa ho you read 8.4 with 8.6
3: mama yes
2: go ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba

0: ha o wen dikgetho ulo ba ile igetela batho ke ka bere semona mo geleng teng
1: exactly bonda to hona itsena ka sika o wa ga dikwena bana ke geng o ge lo fihla dikweneng ge tsala mo di timing tsa gona ha o sa tsitsa tsa maisong ya di timing tsa gona ga fetela pele mo le wa bonda ka le di e ka ga e ka shelwa ka le hlole le nthirana
0: okay
1: ha ha re tswage handle ga le batho ba gatang bo
0: okay
2: la
1: le wa ba lo
2: lo ke le ka ota Babedi ke metsotso e le shomele metso e mene hantle le skoto pele re fitla hore nyena ya le shome 2231649 hamol plus 2665 9933 Babedi ko ona motahle o re fumane teng hantle futa hore nyena ya le shome mutlokwa taba tsa le madi ya kitseno di hlakile ha go
0: ke re ba ba ka mense re promote dikwena le ke ka beka ke ya qala hantle go ha ke ga ya qala hantle mabedi ke bolela go fotsitswa ha e qala a e qalile hantle ona ka but the attendance ya bona batho ho tla hore be ne re bua ka yona mona but because jwale motho wa Premier League a yang dia le moyeng a yang ka ile promoter Premier League motho a pila a tlotla e botswa ke taba ya composition ya Premier League ntate ntse le etsang ntate what is going on ke dipotso tsa tlotla mengwe di aga so you have to address that so le tswalo le leng gape ke la gore di-team di a letsetswa why ntse le batla go dia president so guys come on guys come on tell me it is not existing
2: tabena motho ka engwe potsa nakong ya go feta e be go ba le taba ena ya gore di khosha di tama go totla re thusa mona ba fana kana le se ba le ditsebo tse fitang tsa go
0: yes
2: e be ke tlo ya di about ba sa ba nemo so ha lona ke di khosha ke di sotho
0: lo fumana lo o ba ntla fatsa mangolo ka mani ine se le botata because yo lo di khosha tsa radio and kana kwa na ke di expertise the expertise ya hitle e tlo re thusa ka ba ba di abona motho hetsa manollo ya ba ba di abona ke ne ke bua le motho mo tsa go ke ke mo tsamaisa re re bona tena ke go bala tsatsi la ba ga go hlekele re sele la 15 minutes so ke ke go bua ka melao ena ga e manole so that re bone go batho ba gona ge hlokometse di supporter ba mogao melao ngwe ha ba e bale ba ntse ba saletse mogao ka radio so this open the platform is open we are there se ya le mazana is not a favor e tout ça va e
2: ha re tlo tlo di fela
0: go be we we've seen ke sa hao
2: lo ke la tsebe
1: era motho wa lwana mogwele
2: ntato wa gona
1: Ntlama. Ba ngwatata.
2: Ntato wa ka ga phela Ntlama o ya bua mo toti.
1: Eh a matama ntle. Ntle.
2: Ba ga bo matama pula yana.
1: A ba. Ke ke go re le

0: nae no ya risk management committee le a tsiba bana ke ene kai ke itse ha ke tlo e tloela ntle le etsa dintho tse ne paiteng ka mono ka premier league
1: holukile
2: wa thoti Pepa kutweka ka maikutwa akete ha ke sa batla le go khutlela bona o hlakile ha ba mamedi wa motlo o le ka gore motheno ha aka ona le ka bontsa go microwave ke maikutwa hae o bile off ditabeng tsa maiso ya papadi ya bona maotele le hola tanto tsa mogao tse seng di etsagalana jale pele go motlisa o se o motlisa international gona jale jale dintho tse seng di etsagala tsa mogao nyana na re na bona ka nako ngwe se go na le dintho tse seleng go o tla ba le di-hiccups ga tseba mamedi ga o le team manager ko wena bona go team ya tsamaya bona bona ba fana ba jile tswapedi ao go batla go etsa go fitla bana jira kwa no fana go fitla go ya motho ke ulu ka ke ke mang ana mono ka bo tlo abuja o ya lagos mwana ga so ba palo lagos kwa na ho sa ba palo abuja o tla me ho batla se fofane se tlo mona ka pele se ya mana go kirita ba tsa team manager o ka nna fana bana ba bile le ho ja o sa je mamedi dume
1: radio dume
3: baba
1: ndade
3: ya yo mba ka mamedi ya na ke tshile ke bolela le sa ho le ke go mo a go se ga le tsene nga mona ha e tla ke tsisa fa ke tla ho re di pa ke transfer ke la lo ha ole
1: taba e se tla ke di ha go go nete miki ya lonta ke nna ka bo bo susutu a sitolo ha go go nete miki ya witse
3: u bi ye ke ha ke ga le tsa so
2: ah ba tlo mo di nete miki ya witse nna re se ka ho tanna ka di time basis hle
1: nete miki ya o tla ke
2: di ke nna re se ka ho tanna ka di na o tanna a bitswe ke mokwetlise
1: e bo mo kotse ke bi ba te monno bo mo kotse le tesi ba te
2: okay
1: empa mo mamedi ka mo yena a bona nka te
2: yes okay good luck ke ya lutla monno mamedi se mo sala soto jole ka ntsegetsa pele ka ditaba tsena pepa jole ka ntsegetsa thetsa mamedi a ukusise hore ha ona mototo ngo khitlwa ka setsi ya botlokonyana o gila tribela gapshen o gila tribela ke re ke tle kutlo motho a ile a tribela o tswe motho ya ga go gomoketsena gomo ke tsena di apele jena pepa ha di apele o di hlaka ka ya go tribela left or right di ya kwana di ya straight kwana di ya goma kwana
1: a ona motho ka ba sa gomo ka left gomo ka left
2: left ke ka kae ho yona
1: ka ba eta phoso
2: e wa tla ho tseba gomo ke tsena dipanwe tse pedi di apele di hula mohoma o ba ka kae go tsona o ba ka le
1: se ha ola ha ola mogho sa go mo ka left
2: e mba o ile ka left e ma gare we go go o tla go mo ka motho o tla go mo ka motho so mamedi so o di ntosa se ke batla ne ke batla we tisa pepa ja ho motho ma ska ukwe ka re husani pepa o tlo consistent o ntse o bua go ponaletso ga o be dintho tse tlhakileng e leng te sa regelela ka yona dilemo tsena kaofela ga o be le ponaletso so motho e mongwe e tla gake ga o be le ponaletso manonyane football club matama dinaga ka forever ba tle ba bantse o bua language kore ba utlwa gore motho ena go resonata le gona e leng ntho e ge e llang gore e etsagale and ga ba se ba kala ba utlwa ba mamelela motho e mo sa go o tsamaya le bo manonyane o tsamaya le bo ba se ba sheba go motho but ka nako ene ba ukwalela koe go sane phepang tsa le gona nka e le nngwe ka ponaletso ba tla e ba le ka nkana batho bana ba tla se ba ukwa ua ntho e fapaneng mpa go tlo go na le ba bangwe gape ba ukwang motho e o bua language ene paetseng so ne ke batla go batho batho o tlo kana ngwana batho ba fetoa kore wena ga o fetoe batho ba fetoa kore o dula o
1: emeng
2: batho ba fetoa but wena ga o le consistent

0: consistent tabeng ya ho bonda re taba ena ha ene pa hala ha iske etsa ho di timi ske sa ikutlwa hanyanyana go ske sa ikutlwa ka ga hari na thuso mo di tshwanetseng go di sebetse. So ke khutlela lengwe lona la PLMC, I wish hona re ntunya hane ba ngolo le lengwe zwa taelo ya hae o na lokela ho gebe o laela PLMC go ngolla batho ona agenda go bana sa ba fa agenda go bana sa ba fa agenda. Agenda ya hore jwale batsi ba rona re tlo bua ile go batho ba itukise phepa ha ke ha o ngolla meeting mana ha ona mohla go ngolla meeting ibe ha o ngolla o tla ngwetsa ona le ba jwa ba ke tlo bua go tlo bua ka di sponsor ke tlo bua ka leto la rona la tsamara ya bolong fante re lo ka fa ga dikwena ke tlo bua ka taba tsana tsa rona tsa rona league ena game tse hlano go tlo sebetsa kwa ke tla mo le ke itukise ke shebile fixture ke shebile leto ke shebile nthongwe leng ha ke emele go ga difitla mona be le hona o hwasollwang kwa ntsanya. Imagine meeting wa rona o tlo ile imagine meeting wa bona o tloaelele ona ha wa tloaelele
1: ho ba kana go ngwa ke go tloaela ho fihle botlo nsingetsa nako ho tlo bua ka bana ha ke nana
0: ka bana ke ka ngwe mo jemo sa fitla sa ke monana o bone le ba leng kwa ono le monate kwa ke bone o fitla bana ba ba tsana mo he ba rombi tsa go tlo so ke ya hore din tlo se ka tsa mo futo so bitsa batho meeting ba tsebe na ba tlo buang ntwe tlo addresswa ke fe bohlokwa di thimi di tlame a ditsebe. Motho yo mongwe wa tlhaga bantse go baneng ga e le wena entseng le rata dithimi di thotse. I don't care whether o ne a dithotse kapa di a thola go ne a ge tseba procedure go tlameya go sebetswe tsena go tlameya go sebetswe tsena ga ke etsa motlhala ka ntho e bonolo fela
2: kemopatalatsi
0: e bommolo gona ula ga ke bua ntho e ke relevant kare wa ukwa go irelevant because o sita go ya gaba a re go baneng ga dithimi di sa ipuele kere motsemang gona welo ya motsemang le o kafaga batho o fumana gore batho ba ntse ba ga sedibeng habana dipom tswala o buisa le tona go ntate ke ba ka thusa ba sa hata ka mana madi mari bentse se khali ntse se khali di beng dipo tswala o wa ithulala because batho ba no ba ha ho bana batho ba ipuelle
2: ha ba ipuelle
0: wana o ka fakile story ba o bontsi tse go di ba ke tsena from there sharp o sharp o a ke sharp o tla ipusha tabe go ye ga ipusha go ipushela
2: yona
0: o ipushela o ipushela go muso o re ka di pipe mo la ba tse di pom o ipushela go bana you are doing the work. Well, the work of the people. Well, the people. Why don't we have a lot of people? Why don't we have a lot of people? Why don't we have a lot of people? Why
2: don't
0: we have a lot of people? Why don't we have a lot of people? Why don't we have a lot of people? In terms of
2: hygiene,
0: later we will be able to go out. Why don't we have a lot of people? Why don't we have to push on to the end of the hall? So, when I had to meet the house at all, we do the kerere e sala re wa di baba di sala di thotsi le mo tsena ka ofa re se re buella di baba re re bona go fana se baba di tsa ba caption wa tsa baba di a se bui go jo bula ka sehlobo se seng dikwena ho bula ke tla bala mabitso a di baba tseno but because these are our players ne bele tshwanelo go kwetle no tshwanelo ane tshwanelo le kopano tseka
2: Stroman
0: e le tsepo Stromane
2: de ke ho le
0: a tsaka go tlhona le Masia ine ba siama ke ba ba ke ne ba.
2: Ke
0: sa ne le bi ba parita duodi fe. Ke sa ne ba le 4. We defended them here. The whole duodi were supporting us. They were behind us. Because they under because they we were speaking the same language. But bana ba ne ba ne ba. Bo mmelo bo ndate. Ho mana ka sa tswa ho hantle. Ke ho bola ya kwete kana kwene ne kwete na. Ke ba betse ke mise tse pedi. Re ya kolo. E sa lo tlhoka patala ka mora game tse. Ha go so patala. So pele nna ke ya ho gaming e. Tsho da ga be di tsimo.
2: Nyo go e be le te.
0: So ina ka thona go di se be se bolaya. Pele ke ga Alifa. Ah Alifa, you cannot do that. These guys they are speaking ya ba ka mora mono so di warwa go be tswagelo. Ka ga tswagelo yang. Ba ba go ba ikutlwa mona go ba go be tswagelo. Tswagelo yang guys, come on. Come on.
2: Ha ba ya botsa hore rapshin ka mora program tse pedi tso di ntse mona salmoe. Tiane tsa ho data di bate.
0: Ere mo tsapitse nani ni?
2: Ku wetite.
0: Nani ni? Ere ha o so mpiza o tla ho yemo ya bogago. Ha o sa re letho. O so thutse. O so va tlo. Mba yo le yana ntso ngkolona. Ke tla ho yehwang. Ntso ngkolona ile isa le fa. Ke re kwa no nye tse kona rutimo mo rutsinde. Jere ke mo mamitse re ah nna re ba ga ba jwetsa ka bona that I'm angry holona ke le kwa dedi fela he ke le kena go kutlwisisa because nna ke ba kwa dedi ka gore ke fena ya bo ke fena di papa so ha le sa ba le bona that you heard us lo utlwisa go na botlhoko fela gore se heard us tshisa ma
2: lona
0: se tshisa ba se gwetsi
2: ba be e tsha ile ha ke tsa tsena tsa tsa bo bona ga bona ga tswa le kae dikedi sentse di fumane ya mtlokwa sa papadi ya ne ya dikwena le mogoko.
0: Okay. So, Baladedi, ba re ke ditikete
2: ba re ke ditikete
0: ke la ka ukwa go thwe mawa mana di ja batho phepa ja hona kana wa itse ba
2: ne ke ene ke ile
0: ba bana ba kena batho ba ne male ka ntle ba batho tso kena
2: ba tswa
1: kana kana kana kana go ile go hopola ba se then ya hopola go bidi hona wa re go pala sene tlo le di ditikete
2: ha bitsa ba ya system we ya ba ba ne ba le sotho re tlo bua le ena nyu mona ivo o skala re ke ivo dia ka bitsa ntwe tseng a tatse nno le fela ivo re tlo bua le ena la ga go mona a thuse lona gore tataisa gona batho ba ka tsang go ba kene tripile le bona ba hey batho ba nno ba
0: le dikete re tsala no di tlhomana go lui
2: a e ka batho ba tlile mona ke ba di ja batho ba tlile mona se ba sa ka dikete ha mo thinking gore tla ga fitla kwa ba tla tla go ba kene ditsintsing tso e tswang dikete ba ke di how the of mana system we le amo
0: ana go bula bine mo ya ana ke ntata ka mosu tsaina wa mopola na binyana motho ke le gapo ei bana bo ntata na la ditswa bina ze ke
2: bona wa go botsa o ba go botsa le grand ntate mahase mo ne se le khoku mo
0: se le khoku
2: se le khoku ntate mahase le na wa na fuwa ono ga mo
0: e se ya ngwana na wa tawazeka ona bua ona bua go bua mahase a ga bo isubela ha na bia bia ne mo na de ga ta holo
2: Jalusa ngwana ka ke nete go go matata. Jalusa ngwana ka ke nete go go matata. Ba tlo ba go no go go matata.
0: So echai. Gine ke bua ta wena pepa ke. Ha go se bile o ndu tse point ene ke le ho yona ke. Mpina nda tlo ga bua ho bona ene re se bezana le sa fitla baite.
2: Eh.
0: Ho bana taba tsa mo
2: khatala.
0: Ha ditse. Jwe. Bana se so ba so ba go wala le sa zile. Pepa. Hulukile mana beso yolo ka se chaile jena ka ta kopana ng hape mana ne ngwali papari wona de mpa ema medil ka latla ma clipping a rona pepper ke a tseba wona
2: monga go la o santla le tsa go tla be se tsule ka monana
0: ga latele pepper ga latele ma clipping a rona te ba ba jwa ka latela ke le clipping la ka Facebook ke na ma clipping a mangata go la ke sa bua mangata ke wa pepper yolo pepper santsa e chaile chaile ha re zwenda ha ta ko se

0: Mamedi metso tsa rona e le 10 le nang le metso e mihlano e ga gutla jalo. Ine le Beyonce are best thing I ever had. Best thing I never had. Mamedi ke nako ya ne ya robot ke ne jalo ditabeng tsa rona tsa ditsebiso. Mona ho etswa tsebiso ya putheho ya lelapa la majara wa mosheshe 1 e akaretsang ditho tsohle tsa lelapa tse di le modile 10 le nang le metso e robedi ho ya hodimo. Putheho e tla ba ka Sontaha sa la tshelela Lwetse 2026 sebakeng sa Mine Workers. Ikona mamedi ena na e se e le morao haholo. Ena e se e le morao haholo mamedi wa seema sa Lesotho e hlile re fuwe e seng yona mamedi. Ga re tswela pele ka e nngwe wena mamedi.
1: Mona ho tsebiswa setjhaba sohle sa Hlehohele le mathoko a teng ka pitso ya di-X-Miners e tla tshwarelwa mo Hlehohele Counseling ka la mashume a mabedi a metso e meraro kgweding ya borobong selemong sona sena se hodimo e le laboraro bekeng ka hora ya 10 hoseng. Ho lebelletswe bahlolahadi ba basebetsi ba merafong, bana ba batho ba sebeditseng merafong le basebetsi ba merafong ba mehleng ho tla iponahatsa pitsong e tla tshwarwa ka lona letsatsi leo. Tsebiso e tshwerwe e etswa ke mongodi e moholo Dr. Rantsho Mantsi. O tla tholahala dinomorong tse latelang 5894-7944 le 5905-2157.
2: Mme ya ho qetela hle bona mamedi e motle wa selemo sa Lesotho e baleya Tswana. Mona ho tsebisa setjhaba sohle sa mahobong le mathoko a teng ka pitso ya X-Miners e tla tshwarelwa moo mahobong moreneng. Ka la 24 ya metso e mene kgweding ena e hodimo ya Lwetse e leng labone bekeng ka hora ya 10 hoseng. Mme ho lebelletswe bahlolahadi ba basebetsi ba merafong, bana ba batho ba sebeditseng merafong le basebetsi ba merafong ba mehleng ho tla iponahatsa pitsong e tla tshwarwa ka lona letsatsi leo. Mme tsebiso e etswa ke mongodi e moholo e leng Dr. Rantsho Mantsi.
0: Mamedi e metso ya rona e le 10 le nang le metso e supileng ka morao ho hora ya 10. Mamedi e re le ga bua ka nete ho tla re bua ka taba mona ya ne ntseng e etsahala Afrika Borwa. Re shebile jwalo ditaba tse etsahalang ka ntle le ka hare ho naha. Re tlo qala ka taba eno jwalo mamedi re fete mona re tlo tla re fana ka taba eo ha re kgutla pineng ena e re tla be re kgutla ho yona. Ko fa jwalo Rihanna a re hate that I love you, Analeniyo.

0: Mamedi metsotso rona e mashume a mabedi a nan le metso medi ka morao ho hora ya le shume. Ha o shabile mamedi ke a kgola ke big gift din fela. Ha o no hlaha jwalo ditlaleho tse malwa ka nnete tsa batho ba ntseng ba tlalewa jwalo ba ntse ba bolawa. Ha ho shabile jwalo bomme ho lanela Afrika Borwa. Mme letsatsi nang la maobane Sepolesa sa Afrika Borwa wena mamedi se entse tlaleho mona ka nnete mo se bonahalang. Ho tshwere jwalo batho ba bararo. Tlasa maemo ano a hore ka nnete batho ba bomme ba bonala ba ntse ba bolawa tikolong eno ya Afrika Borwa. Mme ka nnete batho ba tshwerweng hara batho ba tshwerweng master ke bomme ba babedi le motho wa ntate. Ke motho wa bomme ba babedi le motho wa ntate. Ho bua jwalo ha ke kgone ho na le ntho eno o tla botho ke bomme ba bakana ba seng ba bolauwe ba bakana 6, 7, 8, 9 jwale ho eno wa bo 9 e kare go tlalewa ditlalewa di bontsha gore go na le batho ba seng ba tshwerwe.
1: O qetela o sa ipotsa le motho ona o tlamehile o tshebe ma
0: ye ke
1: ntsha ha ho ntse bula batho ba bomme
0: bomme ba hlata
2: ntse jwale
0: potso e ka hlang ya gola kgaitsedi ya motho.

0: Mamele metso tsa rona e mashume a mabedi a nan le metso e miraro pele re fitla jwalo ho renya le shumele motso o mong pele re fitla jwalo ho renya le shumele motso o mong mme mamele re tle re pheted tabatsane tsa maemo a le hodimo rofe ho rena ka nnete le tsheare lenga ho ka lebellwa hore le tle lebe ka tsela e jwang moya o foka o le bobebe ho hlaha borwa bophirima ho ka lebellwa hore le dule le kwahetse ka ho kgetha dibaka ho be mahareng ho isa ho futhumala empa ho phole ho isa ho bata dibakeng tse ding tse ka maloting ho na le monyetla wa diperesente tse 40 wa pula e itjadileng e ka kgemang le diaduma motsheare wa mantsibuya moya o ka lebellwa ho foka o le bobebe le mahareng ho hlaha borwa bophirima mamedi ha o sheba di-temperature maseru le moshosho wane ke 20 a nang le metso e 4 mafeteng ke 20 a nang le metso e meraro be mohalesuku ke 20 a nang le metso e 2 le kuting ke 20 a nang le metso e 2 beqatsha snack ke 20 a nang le motso le mong mogotlong ke 20 oxbo ke le 10 le nang le metso e 2 bothabothele le ribe le beria ke 20 a nang le metso e meraro thabatseka ke 20 e be semong ke le shome le nang le metso e robedi mme mamedi ka nnete wa di bona gore maemo a lehodimo a betere ta gopola beke ya neftileng ngwana mme e ne le ne se re bua ka bo oxbo ne re bua ka bo 1 bo 3
1: go ne o tshabele keng neftileng ka jona ga o sheba
0: mme bogolo ba batho re ntse re tlile re apeapere ka tsela eno
1: ebjalobaere
0: ne re tlile ntse re ukweka go ntse le empa he maemo a ntse a fetoa re tla tlhokomela gore motlhomong le matsatsi ana a tlang bogosane go tla bontse o ba beterenyana go tla bontse o ba betere batho ba ngata

0: And go feel jwalo R Kelly are I believe I can fly. Mamedi o tla hopola hore R Kelly kwa ba banka nnete ba tlo hwehla jwalo dilemo tse ka fetang 30 ka ofela tronkong. Re lebelletse ho mmona a le ka ntle ho tronko. Haeba re tla mmona re ntse re phela mohlomong re bua jwalo ka bo ma 2050 mamangwa. Re bua jwalo ka bo ma 2050 mamangwa. Mamedi metsotso ya rona e leshome le nang le hantle e leshome fela pele re fitlha jwalo horeng ya leshome le motsomong mme ke mane mo go tlo tla re suthela jwalo bane ba sehwai mpotse ko arabe mamedi ke batla ke bale taba mona pele re bua taba tsena tsa rona go na le phapang pakeng tsa upcoming artist le e rising artist an upcoming artist is defined as the one who is starting out and building a basic audience. E le gore nka ile motho e leng go kona santsane a qala a iphumana. A rising artist is defined as the one who has already proven traction, growing streams and early momentum in their career.
1: Ha se ba mawa ta bana ile ba ka phegano e kgolo ha holo ba latedi ba batho bana ba bana ba mino na wa
0: wasanega
1: ke mona mo ile ngwa fumana mane mo ha o ba bangata ba neng ba re a tabena he se e tsena ba ba magetsa
0: e batho ba bangata ntho ya bohlokwa mamedi ba bontsha hore ka nnete sanere ha ya lokela ho be ho thweki rising star tumelo gore ho ya ka bona mohlomong ba tshetsi ba ha e ka pa bohle be bang bana le thaselo ditabentsino tumelo gore mohlomong o se a iphumana ha ka jole botse o kae botsangwe le motho mamele re tle re hlakelo fela ga itse dia motho ha o hopola o bona eka sanere o na le dilemo tse kae ga motseba ka gara silika dikwesisa mmin
2: ha re sheba re bona eka sanere o qadile ho bina selemong sane sa bo 2018 jwale a qala ho hlaha holo ka bo 2023-2024
0: ele hore bo lemong tsane tsa bo 2018 re kare he was an upcoming artist.
1: Ehe, ke ona mahleng ka gahla ke
2: nna
0: ke no ho latela hore now le go fihlile neng ka gara
1: mme. Ape re sheba mona mane nga nominate teng. E ina le category tse pele ke ya mona motho ba thoma ne ma vote le ina yo nothe ina ke bra ona ga batho.
2: E
1: ke tlotla ba thoma ka hore. Mme o fumana hore sana ba wela mane mo tlhine re reng ka mo ona.
2: Ka mo ona ga ba neng mane di voting. Ho no vote ba thoma na teng na South Africa.
0: Jale unfortunately le di vote mono e
1: Lili bini fela tsenetse a leng a nominate a thontse le tsona ke batho ba hlile ba leng gale ba le teng million le tlameha motlhomo motho le ya ka sheba
2: e o la ka ipha a ikwatla mo sefuba ka hore a batho ba ne ba
0: e gau yeno bo emong bono e winne jwalo ke sellwane thakanyane mono mo baneng ba vote le gore batshetsi ba sellwane bona ba kgonne go kgetha ba hae ha ba kgetha ha ba kgona go kgetha fela ke bana ba tseka taba wa rona e see a rising star ka pa ho itsalang
2: jwale
0: category eo bueng ka yona ho itswe he's a rising star sa 21st century le tla
1: le ona ebile
0: re tla go ikwise mamedi hore ha o bua ka 21st century re bua ka dilemo tse le kgolo ka ofela
1: nnete
0: fela e le potential ya hore ka ga dilemo tse le kgolo a bantsa
1: a tshwere hantle
0: ho bua ka tsela eno jwalo jwale ba sotho kapa batshetsi ba e bona ba fihla ba tseka fela taba ya hore mohlomong e ka nna
1: ba gane ba batla best artist
0: ba ba ba mokgetha keng
1: ba ignora ba ha ba kgone
0: ha ba mokgetha keng
2: ho ba ne tlameha ke bona ba mo beya mono jwale ha ba etsa mosebetsi wa bona wa hong ba mo beya mo mone ba batla be hona teng
1: nna ha ke shebe taba eno ho hang ke shebe mona motho na ga motlotla ka hore
2: o fihle ho ba ena ke tlotla
0: ene ke tlotla mamedi ke re reng ke mamedi mona re di ogotso
3: mokombe wa ka
4: ndadu
3: ke mo profeta jo ya le puri mo kombe ya gabane
4: ndate
3: ndate o go tswa di tse wa wa ba ba no ha lona la na fela wa etuela ke se ke ke di tse le mona ba nna ba ba bo hloko ba ne ge a bona le marangang ha ke
4: e ya ndate wa ka
3: jole ka ba ena e bo hloko a holo ba ne ke taba ire neng le bile tso re lo thala ka yona ge mpegetse bo hore ke ile tsana ke le ba sotho ba taba ena bo hloko ba taba ena ke ba hore rena le bana ba bo rona rena le ba lekane ba rona be o go fumana ho re ditaba tsena

Hantle ho di mahlo ke hora le 10 le motsomong sena ke salemoya sa Lesotho. Ditaba tsena tsa hora ina di balwa ke Ntebalo Molosi Mamedi ke boetse ke o dumedisa. Baetapele ba lefatshe le mafapha a nang le seabo ditabeng tsa phethahatso ya dipehelo tsa ntshetsopele ya moshwelella e leng SDGs ba kgokgontse puo hodima kgatelopele phethahatsong ya dipehelo tsena ntlokgolo ya mokgatlo wa matjhaba a kopaneng UN. Sena se etella pele mmoka mokgatlo ona o tshwarang selemo le selemo New York, America, moo moifo wa Lesotho eteletsweng pele ke mohlomphehi tonakgolo Ntsokwane Samuel Matekane. Kopano ena e lekotse maputula dinaha tsa lefatshe twantshong ya bofuma, ditholwana tse bosula tsa phetoho ya boemo ba lehodimo le ditaba tsa tekano hara tse ding. Kopano ena yeo Lesotho le bileng le seabo ho yona e tshwerwe tlasa moho o reng kaofela re ka atleha. Lekala la tekano, batjha le ntshetsopele ya setjhaba le boitokisetsong ba ho keteka letsatsi la matjhaba la batho ba hodileng ka la pele kgweding ya Mphalane seterekeng sa Leribe. Mofumadi Moipone Teba ho hlaofiseng ya diphatlalatso hore morero wa pele wa lekala lena ke ho matafatsa kapa hona ho atametsa ditshebeletso tsa bohlokwa haufi le batho ba hodileng ka makala a fapaneng a mmuso. O itse hona mosebetsing ona lekala la bophelo le tla fana ka ditshebeletso tsa ho hlahloba batho ba baholo mafu a kenyeletsang la lefuba le la tswekere, ha ditho tsa sepolesa tsona di tla fana ka malebela mekgwa e sireletsehileng ya ho fumana meputso ya pentjhene. Ka hona o ipileditse ho ditho tsa malapa ho tlisa batho ba hodileng ka bongata ketekelong ena. Re phetela ka tsa dipapadi tse reng boetapele ba mokgatlo o tsamaisang papadi ya bolo ya maoto Lesotho e leng lefa ka bokgutshwanyane bo kgethile kgalala ya bolo ya maoto monghadi dikgetho mokgathi e le mookamedi wa sehlopha sa naha Dikwena. Ga diphatlalatso wa lefa monghadi Mekia Kalate o itse monghadi mokgathi ebile sebapadi sa mehleng sehlopheng sa naha ya ileng a bapalla sehlopha sa Arsenal ka selemo sa 1980 le 1990. Yeo naha ebile motlotlo ka sona ka ho ba dipapading tsa mantshano tsa mohope ya bompudi ba tiko la Afrika ka mora ho hlola dihlopha ho hlaha Malawi le Mozambique. Monghadi Kalate o itse monghadi mokgathi o tsebala e le mong wa dibapadi tse hlwahlwa tsa ho bapala bolo ya maoto ka hare hona, mme o tla ipabola mosebetsing ona o motjha. Tsena tsa hora le 10 le motsomong tsona di fihla pheletsong mona. Fumana tse ding ha morao ka mosebetsing mmoho le nna horeng ya pele haebe kgotso.

0: etse tšhelete ka go fetisisa gona jwale re ntse re sebetsa tlasa project e tsheheditsweng ke bafani ba UNICEF le mmuso wa Japan. Project ena e tlo sebetsa ka nako ya 6 months. E sebetsana haholoholo le ho bona hore motjha wa iphedisa ebile o ja ka tsela e nepahetseng a ntse a hlahisa jwalo.
1: Ke a leboha mme Thapelo. Ke kopa fela re tle re kena haholo tabeng ena ya rona. Hantle ha re bua ka Acrivision, re bua ka organization e feng. Ke kopa fela re tle re fe momamedi hore na re mo fe ke tla re image ya rona. Hantle ha re bua ka Acrivision, ke eng e entseng hore lona le ke le thehe mokgatlo onanang e leng o shebane haholoholo le batjha? Le tle le re fe nalane ya lona le Acrivision.
0: Ke lebohile haholo hle mme. Acrivision e theuwe tlasa tshutshumetso ya tlhokahalo ya mesebetsi. Re hlokomela hore re le batjha ha re na mesebetsi. Re bile re hlokomela hape hore ho na le temo, empa temo ena ha e re fetolele maphelo. Empa ho na le potential ya hore temo e ka re phedisa, ya ba ya phedisa le bana ba tlang ka morao ho rona. Ka mantswe a mang, ka mokgatlo o shebaneng le temo, ntshetsopele ya setjhaba le ntlafatso ya batjha le basadi. Haholoholo bakgatjhane le batswetsi ba batjha ba dilemong tse tlase ba sa kgone ho iketsetsa. Mosebetsi wa rona ke ho thusa batho, haholoholo batjha le basadi, ho fumana tsebo, menyetla le tshehetso e ka thusang ho ntlafatsa maphelo a bona. Re dumela hore temo ha se fela taba ya ho lema le ho hlahisa dijo. Temo e ka boetse ya ba kgwebo, e ka theha mesebetsi, mme e ka hlahisa menyetla ya boiphediso. Ka hona, re leka ho hokahanya temo le borakgwebo, ditsebo le menyetla ya moruo, e le hore batjha ba seke ba bona temo fela e le mosebetsi wa ho iphedisa, empa ba e bone e le monyetla ya ho aha dikgwebo le bokamoso ba bona. Hobane re re ho thusa motjha ke ho ntlafatsa bokamoso, hobane motjha a ntlafetseng ke bokamoso bo nepahetseng bakeng sa naha ya rona ya Lesotho.
1: Teng ho jwalo.
0: Ke batla ho dumela hore mme ko arabile.
1: Ke nka arabile hantle haholo mme. O buile hore ka hara Acrivision ka mona le tsheditswe ke UNICEF le
0: le mmuso wa Japan.
1: Ke kopa fela o tlo robetsa hore na di-project tse e bang le sebetsa ka tsona ke difeng, le sebetsa ka tsela ya mofuta ofe?
0: Ke a leboha mme. Re sebetsa ka di-project tse pedi. Project ya pele ke project e sebetsanang le ho thusa motjha ho tseba ka ditaba tsa phepo e nepahetseng. Re fella mono hore fela motjha a tsebe ditaba tsa phepo e nepahetseng. Mme yona ke project e tlang ka dilemo tse pedi. Re sebetsa ka motjha, ka batjha ka bomong. Ke thupelo e nkang motjha ka bomong hore a hlokomele hore e beneneng ha o sebetse ha se hore o seka wa ja hantle. Mme wena le lelapa la hao ka ditaba tsa ho itlhahisetsa le ka ketelletse le ja hantle.
1: Ke kopa fela o ko re hlakisetsena ha hore ho le sebetsa ka motjha ka bomong. Batjha ba dumelletswe ka hara naha kapo le shebile ba thiwa e fela hore motjha a ka tla ho lona mo ya ba karolo ya lona, le hore motho ha a batla ho ba karolo ya lona hore le sebetse le bona a ka tsamaya methati e feng e nepahetseng?
0: Oh ya mme, ke lebohile haholo ka potso eno. Re le Acrivision re sebetsa bereya mona, mme le mofani o re file tshehetso ena a ipapisitse le sebaka sena seo re leng sona hore o shebile batjha ba bereya. Mme ha ke bua ka bereya, ke bua ka tikolohong ena ya Phuthiatsana. Re sebetsa ofisi ya rona e sebalabala. mme re sebetsa ka tsela ya gore rona

0: re ikise ho batjha metseng ya bona e hlwauweng. Ka tsela ya dipitso, hore re tla be re etsa dipitso re kopana le batjha mo ba kopaneng. Ebe ha re sentse re sebetsa le bona jwalo, re a hlwaya hore re na le motho enwa le enwa le enwa, ebe re tla ba fihlela jwalo ka bomong. Empa re qala re ba bitsitse bakgobokane ba tsebe ho utlwisisa hore na re tla ka ditaba difeng ho bona. Ebe ha re se re kopane jwalo ba ikutlwa ba le ka hare ho taba ena, jwalo motjha ka mong o tla thusa. Ke ne ke batla hore ke di compare hobane Project 2 e leng e bitswang ka hore ke Youth Pathways to Economic Empowerment e tlo nka 6 months. Yona e sebetsa ka batjha ba di-group. O ka mantswe a mang, ho thwe batjha ba etse di-group, ba tsebe ho fuwa what we call seed funding, hore ba tsebe ho iqalla kgwebo ya temo.
1: Okay.
0: Ka mantswe a mang, le bona re ya motseng re etsa pitso, ha re keta ho etsa pitso ba ingodisa. Jele re ba bontshe hore jele mona teng re tlo etsa dihlotshwana. Hangata metseng mona se re ithutile le hore ba tlwaetse ntho tseo thweng ke di-nutrition clubs. Mme ke morero ona o entseng ke lekala la temo. Ho ratile haholo le rona re se hlentse re o adopta hobane wa sebetsa. Jele re etsa ntho tseno tsa di-nutrition club tsa batho ba batjha hore ba ikopanye. Jele ha ba qeta ho ikopanya, jwale ke mona mo re tshwarang dithupelo. Jwale ha re qeta ho tshwara dithupelo hona jwale, re tlo nka there's part one ya dithupelo tse ba rutwang. Ha ba keta ho rutwa, jwale ho tla ba le thupelo e ba etsang, which is practicals. Jwale ha ba qeta ho etsa di-practical, ho tla nkuwa motjha ka mong he, jwale a fuwe peo a lo itemela mo a leng mong. Ga mo fente ka kgwedi a ntse a etsa taba eno ya ho lema mo a leng mong mo a phelang teng. Ha qeta jwale a kgutlele sehlopheng mane ba lo lemela ho rekisa jwale. Jwale ebe re tswela pele, ha ntse ba lemela ho rekisa, jwale re tswela pele ho kena ditabeng tsa mmaraka. Hobane jwale re ya mmarakeng le pele re hlahisa, le pele dihlahiswa tsa rona di loka.
1: Hobane mmaraka,
0: tanki me wa ka, re tlametse hore se ntse re tsebana re isa di-product tsa rona mmarakeng difeng. E le hore di-product ha di fihla, di be di le boemong bo mmaraka wa rona o di hlokang ka ona.
1: Jwale ha re kene haholo Project 2 mona, mo e leng hore ore ke mo e leng hore batjha ba ikopantse hona teng. Jwale ke batla ho tseba hore na ha batjha ba ikopantse ba le sehlotshwana jwalo, le tlo hloka hore ba be le boingodiso kapa boitsebahatso hore ae ka hara group ya rona re bahlano, ke na le Ntate Nkgetho, ke na le Methapelo, ebe re tlo sebetsa ka tsela ya mofuta o itseng o itseng, le hore re hloka hore re leme ka tsela ya mofuta o itseng. Ba hloka hore ba ingodise kapa le ha ba sena company e registered, le horeng hape ha re lema re shebile hore haholoholo temo mona re hloka bo mobu. Le ba kgothaletse jwang hore ebe ba na le mobu, ba tlo sebetsa ka tsela ya mofuta ofeng ha ntse le ba fa di thupelo tseo.
0: Ke lebohile haholo mme wa ka. Ha ke nke mane qalong mo ke reng re ba bitsetsa pitsong. Jwale ha ba se ba fihlile pitsong, ba ingodisa mabitso a bona. Jwale ra sheba hore a ke re le rona re na le dipeelo ho tswa ho Mofani. Jwale Mofani o re di-group tsa rona ha di sketa feta batho ba 16, because re ntse re shebile boemo bane ba hore batho ho ikopanya ke ntho e boima. Empa ra elellwa hape hore ha hona mo re tla yang teng ha re sa batle ho kopana. Re ntse re hloka ho kopana. Jwale ha se ba kopane, re ba etsa dihlopha tseno. Ha ba re thotse batjha ba mohlala mona mo ke teng ha mosounyane, ho na le batjha ba 21. Mme 21 e se le palo yane e Mofani a itseng ha re etse di-group tsa rona bonyane di fihle di be batho ba 12 to 16 ke ba feta mono hore ba tle ba tsebe go nna ba bakae ba ba taolong. Jwale ha se ba le palong ena ya rona ya 21, ga ba rola re etsa group tse pedi, e le gore group 1 e tla shebana le go hlahisa go itseng, group 2 e hlahise go itseng, go bona ba ikgethelang hona. Ho etsang re le Activision ke go eletsa. Mohlomong re shebile taba tsa mmaraka hore na mo le phelang teng dithepa tsa lona di tla

0: Tsara project ya go ba benefit ha bedi.
1: Okay.
0: E ntse le batho ba ntseng ba le ka hara project 2 ba tla ka ditaba tsa project 2 ba di nka ba di sha mo ba di sang. Jole le project 1 ntse ba kene ka mogono ba kene ka one. Ke gore ba una molemo ka magatla mabedi. So ha ke bone e ka ba ntwe failing because jole ka mane ka project 1 e tla ne ba pusho re. Sala dikhopu mane na ntse le etsang. Tsere ya kae? E ya mme. Jole hape ka oho
1: o ka tla pele mme
0: oho ne ke kena hore re bile re batla hore ba hlaise dintho tso ba tse ditimpelong tsa bona wa tseba hona le ntho mo ya hore hlaisang tshelete ke na hlaisang but re dutse fatshe le bona gare o ko hlaise ntho tse sa le ha o thola o imamela u kora yena na ke ba jele ba re a empa re group jele re gona jwa ntho ba ne jele re ke ke ga ba le dintho tse tshanang jele ga ba hlokomedisa hore a yes o rata ntheteng e mo rata ntheteng jale ga tloetsa ho le ho jele hantse re atle re tla ne re qetele re ntse ba a bo mo motho a sa ikemetse meaning hantse re tsa challenge qetelong ya letsatsi ga re bone nyeo e se le yena a hlaisang di-apps from our group nyeo yena a hlaisa mohlomong di-vaseline e mo a hlaisa because e ne le tabatabelo ya hae ntho a na sena yona e ne le capital so let's come together generate capital e itseng jele re tsamaye re lo iphedisa
1: hele ke taba tse monate gore methapelo ke kopa re nne re gotlele before re ka gotlela ho project 1 mamedi wa ka nako ya rona ke metsotso fela e mashome a mabedi le metso e supileng ka mora hore yane ya leshome le metso le mong ke itse haebe o sa tswa bulela radio ya hao tsatsi lela ka sheko nne ke na le methapelo dipholo ena a hlaha Institute-ing ya Acrivision mo e leng gore Acrivision e sebetsa ka batjha haholoholoholo e methapelo o buile ka project 1 gore ena nang ke ya phepo e nepahetseng ke batla go tseba gona ka phepo e nepahetseng le ntse le jalo ka ga ntse le re le ntse le tsamaya metse le metsana yeo ya TY ya Berea le ntse le ruta batjha le bagatšhane le bo mme ka phepo e nepahetseng e be leile la bona e kare go na le nako e le gore ngwana ga tsana le monyenyana ka pasa e antsa hola o tla bona se o thoki le o na le bo kakatshelane e be le yela e hlokomela taba yo la yela hloko gore project ya lona e tle itshetle ka phepo ene pa itseng bane ho jalo
0: mme wa ka e hlile taba ena ha se taba enyenyana ya hola e bile ke ka lona le baka le ntseng hore mohlomong le mofani a qeteletse a ntshite tshelete ka calling hai jwale a ke re shebane le taba ena hore batho ba ke ba rutwe tsela e nepahetseng ya ho iphepa mme mono ha ra kenyeletsa feta ba boiphepo re kenyeleditse le taba tsa bo re na jwale dihlahisa tsela ha o so motjha ha o so dihlahisitse hore o ska ba le season ya ne reng ha re kena ho yona ebe jwale re re ke season ya tlala ha ke re seng taba tseno morao ha re ke re boneng hore na re boloka dijo jwang gore go seka ba le season e re lapang e re seng re sa je hantle di boloka jang dijo tse jale ntho tse nka o fela ga di etsa re etsa di-practical work o tla fumana se re dutse mono le bona re pheya mohlomong diwete re pheya eng gore ba bone gore na jale re di boloka jwang ka tsela e sa tlo ba kotsi maphelong a rona e sa tlo ba di chefu gore dijo tsena re di handle jwang re di boloka jwang for season tse ding gore di seke tsa bola se di tsayang marakeng motlhomong ga di letsa bangata ga seke ra tlhola re ba le dijo tsaneneng tse re reng ra di latlha ga re jale re tlo di boloka ga jale na di tlo ba dijo tse ga se re di bolokile ga di tlo ba kotsi ngwaneng e le re lekang go mo sireletsa a go le hantle dijo tse ga se re di bolokile nna sa ntsane di jeya go etsala jwang ga re tshele di-preservatives all that ke taba tse buang le project 1 mme yona ka gore e nka 2 years e tla itsamaela smoothly fela gobane jale ga re a tata gape etlhile re batla go fitlhela motho e mong le mong gore a qeteletse a le boemong bo rereng jale confidence e fitlhile fela jale ga o ka tlhokomela mona Berea ke tsebe ke a gola ba tlhono le fete yagolo ditaba tse ntse re di bua re di etsa kao fela di thente di le teng di a etsagala re na le bomme ba bagolo ba bileng ba theeditseng ka di-nutrition tlhabo tsena

0: tsa bona ha ntse re bua dintho monana sentse ba di relate gore hey bo mme mama mama motse mane ba dieta jole sentse re kopa fela tshepe ya bona mohlomong ba beteng le haretsa ditsona di practicals tsa rona gore ba re tshepe le bona ka ditebote seng ba di fumane e be re tla ngatana nngwe re hahamala mpele.
1: Em ke a gola hona le diqholotso hohle mona tshebetsong ha ho lohulo ge shebile rona re le batjha ha re ya ge shebile tabeng ya temo re bone ka re temo ke mosebetsi o bima o thata ebe diqholotso tseo le kopanang le tsona ha le sebetsa le batjha ke divine le bone bana le thahasello hape so fa ntse le sebetsa ka tsela ya mofuta ofe
0: ke lebohile haholo mme wa ka jo e kgolo ka ho fetisisa o hore hona le batho ba ntseng ba sa ikutlwe hore hona le bo unemployment ho se ho le hobe se taba ena ya ho tlhokalo ya mosetise le tlokotsi o ka kare ba santsane ba le in their comfort zone jale ha le fihla ka nako tse di ka thola hore batho bana ha ba na interest o tla boletsetswa ke batho ba maseru ba okae ba botsa gore na le ka re thusa jana sentse ke tlhaisa jana se mona re tlile go bona bagolo ba bona ga ba na interest empa ke tshohle gore ka teng batho ba ikitlaeditseng ke batla etsa mohlala gore beke fetileng ne re tshwere 2 days training motsong o thweng diphirimane mme yaba ha re qeta 2 days training eno ra tsamaya ntse re tsamaya dibakeng tse ding le beke ena ra qetela ka sonta batjha ba nne ba qadile go lena a re so ba fe letho a re so ba fe dipeo a re so ba re fe disebediswa e le yona karolo e tlamehang go latela di-training but they've done something already ba ile ba re ga ba le re go na le batjha ba sentse ba teng go thwe ntho e ke competition ke hloka ba phamela ka ofela ba ba nene le ha ba ngomela difoto ba mpontsha ka mo ba lemeng merogo ba gara disarasara jele temo eno e ntse ba e ruta sentse ba e applya just to say we appreciate nthena nang e letsisitseng go rona ebile re nkela godimo ga e rata le tla fumana sentse re tsela pele so this says ha se yes di challenge di teng but hona le mo re tholang reception e nepaetseng le ka ho feta ka mogo re neng re nahana ka teng ke gola challenge e nngwe hle ko bane ko re fela ha rena mogwa wa movement ha rena koloi ke le re tsamaya hona ho empa ka nnete mosebetsi ka ga o rata timi ha ile empa ka dinako tse dingwe tla thola gore ga pula dina ga tlameng go tlwelo ya mosebetsing gobane jale go ba boima go tsamaya bo go rate pedi ntse o tsamaya ka maoto ga ra pula e ngata empa ka nnete ga se complain empa e le gore basotho ga ba ka kgatlhega fela ee ka nnete ba tle ba etse ka gore le gore
1: teng ho jale mamedi wa ka nako wa rona ke metsotso fela e mashome a mabedi le metso e supileng re ya re lebile gore nnyane ya leshome le metso e mendi mo nna le wena re tla go wa gona gona teng nako ena ke nako wa gago e le go ka kena nomorong ya rona ya 2231 6429 kapa +2665993+2665993 e le go botsa methapelo dipholo dipotso kapo tsona ditholetso tabeng ena e monate e kgolohadi eo ba etsetsang batjha bane ba bereye jale methapelo ke kopa botse se le na le nako e ka e sentse le kene tshebetsong le batjha
0: ke a leboa mme re qadile ka project one e qadile 4 months ago
1: ke kopa tshwarela fela reng ke mamedi kgotso ee andat hantle wena o phela jwang data
2: apetse nne
1: ee andat
2: ke ka thabile mosotho le selo ga go pidiso setere ke thabatseka
1: ee andat re thabile ka thabatseka
2: ke mpa ke le ke bona nne a ka salose gona jale mona mo bantho ba segeni a ka batho ba gona la bona le thata dunjalo ga bontsiro go ba ba sa ditsa pele le batho ba bona
1: ke kopa fela
2: bona la ba khasala le bana jale e ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba

0: sanctioné na ona bana ba ba gatella mo se yitla le bona ka baba tswa ke ba fa uwe ntwa
1: e ende
0: e ya nna ja le bua ba botsa ga sa
1: e hlakile ha holo a ke re methapelo utlile botswana de re thabile
2: ke kopa tsagalo wa tiba ha ke utlwa mme ke kopa ntate a thete tsela ka tse
1: ntate re thabile ke ukwa mme re mme di thapelo a ha utlo ke kopa o phete potso ya hao
0: ke di botsa bona mona mo ja le batla ho seng ho bona la bana le thaselo tsa le nyenye ntse ga sa lotsa mme
1: e yana
0: ba ba ba swa e jwang go ba fitlela le nana ba le kutile go ke le nana ba ba batle nana le le ngata ka ile
1: e yana
0: e yam
1: okay ntata ga lebo
0: thank you
1: methapelo o tlile potso ya ntate re thabile ankere
2: e ya mme ho jwalo
1: ke kopa fela re kene ho yona mpa happy le re kene yona mamedi ke tsena ko ena ke nako ya hao e le go ka kena ho yona ya o ka kena nomoro ya rona ya +2665993 +2665993 ka pa 2231 6429 e ya mme re ka kena ho yona
2: ke a leboha mme hantle hantle ha re ba hlwae ga ba bitsa ba ema mona re tshwara pitso jele re hlalosa hore na project ya rona e sebetsana leng jale ba tla ba tlile mohlomong ba le 20 kapa 30 gona se re sheba fela hore na 30 e re dumella ho etsa di-group tse kae according to dipehelo tse la tsa mofane ke mama ke itseng haeba ke palo ya 30 e re ho nna ke tlo nka di-group tsena ka 10-10-10 e le hore mosetsi wa ka fela ko re ke ba etse di-groupu e seng hore eno a ka kene eno a kekeng a kena gobane qetelong ya letsatsi ke hloka gore motho e mong le mong a be le mosebetsi kapo seo a ka iphedisang ka sona
1: e re ka tlelaetse gore na ke mang ga ona o mogeta gore wena o ka tla ka nqena wena o na le tsebo itseng wena o ka tla ka nqena
2: tanki mme wa ka empa e le gore go na le clause e mofane a na itse ha holoholo hle a ko lesebeng bomme le bagatšhane gobane ke bona ba tlokotlileng empa moo bahlankana ba leng bangata ga re ba leleke ya mme
1: okay mme ke lebile o ka kena nomorong ya rona mmamedi le go botsa methapelo dipholo dipotso +2665993 +2665993 kapa 2231 6429 mme ge ka re ntse re tswela pele before mmamedi a tla kena o ntse o re tlhalosetsa empa ge ke batla go tseba gore gone tsena he ha se le fitlhile go batšha he ke bana ke batšha ba ba banana le ba bontate ha le kgethe gore le ka nka ba banana ba be bangata haholo le ba bontate kapa le banka ka ofela ba kopane ba le jalo
2: ae ka nnete ka lehlonolo ga re sobe boemong ba gore e be jale ba bangata bo re seng re iphumana re le tsetsi nna re kgatha mang re tlwela mang re bile re ntse re dula re ntse re le nne le jetse le ba bang gobane monyetla o sa le teng empa e le gore ka gore jale project ena ke re ntse re lela ka nako gore ke 6 months nako e ne e se re qadile ya di-trainings it means gore se re sanke batho ba bacha-chacha gobane jele se re batla go exela re nepe mosetsi o ka pela matso a rona re seke ra qenegela gore na re siile mang ka thoko empa taba ya rona ke gore ga re kgethe o ruteile ga o a rute ga fela o le motšha o dula sebakeng seno se re tlileng go tsena o amoletle
1: oo le ga e le motšha e le go na le nthonyana a ntseng a itshweretshwere ka nqane ga gona bothata
2: ee ya mme wa ka go na le batšha ba jalo be re tlileng re sebetsang le bona ganko gore ena le group member tsa gae jele ba dumelane ka di-terms of work gore jele ga o sebetsa je ga tlo sebetsa le wena jwang ba tse ba o dumelelana gore ga ba re lo thelela ka letsatsi le itseng wena o mosebetsing e le gore wena o tla thelela ga gabeke kapo tla ba accountant ya rona kapo whatever fela e se le taba e mone ya gore bona ba buisana gore na mogatlong ona wa rona kapo businessing ena because this has to turn into a business businessing e ya rona terms of reference se ke difeng re tlo sebetsa jwang le motho yo e bang yena o na le mosebetsi wa o etsang e se le taba e re tlwelelang bona gobane jele re ntse re thusana gape le gore how do we build the team re sebetsa jwang re le di-group

0: re sebetsa jang ka tšhelete, re sebetsa jang ka mmarakeng jang, ke dintho tseo re tlo tsamayang le bona go tsona kaofela tsone.
1: Okay. Mabedi wa ka, re na le metsotso fela mashome a mabedi. Re ntse re le kone ka diphaposing tsa gaso. Ke itse nomoro wa ka kenang ho yona ke +26659933, +26659933, kapa 2231-6429. Ke kopa tshwarelo. Eya Mmedi Pholo, ke tsatsi lena le itse le seterekeng se seng hona bere ya mono.
0: Sorry,
1: motseng o mong phephi, ke kopa tshwarelo. Motseng o mong hona bere ya mono, ke kopa fela o ka re jwetsa gona e be gona tse le ntse le sebetsana ka eng gona mo le teng.
0: Ke a leboga mme, re motseng o bitswang Hamosounyane.
1: Eya.
0: Hamosounyane ke hao ya Bohatshekelo ka tlase ka mona. Re ntse re tshwere thupelo, re ntse ba rupelwa ka tsela ya go hlahisa meroho. Go tloga ka hore na re lokisa mobu jwang, go fihleletse pele re kotutse se bile re etsa yona tabane e re bitsang preservation, hore na re di boloka jwang le ha se di fetse.
1: Dikgolotsong tse o ile wa bua ka tsona o buile haholoholo ya gore jale ga ona le mokgwa wa transport, ke bone ke batla go tseba ke rena e be metseng e meng bere ya mo e magaeng haeng e be yona e be letla ke le shebe batšha ba ka mo teng ka leitlho le leng.
0: Ke a leboga mme. Theme ya ka ehlile re sebetsa metseng e gole. Re ofisi ya rona e mo thweng ke sebalabala. Ke rona re ile ra tlameha gore re iphumane re dutse mono mo re kare motlhomong ke center-a ya sebaka sena seo re se etsang go sone. Empa ra tloa mono ra tsamaya jalo ka ke uthilwe ke re ra tsamaya bo 2 hours ka nnete go a fitlha go batho ba ba ehlile sentse re etsa jalo, sentse re sebetsa le bona batho ba metseng e gole haholo, re fitlhelela motho yo mongwe le mongwe gotlhe mo re ka fitlhang teng. Ntho e re neng re shebile ka gagolo-golo ko re na hana project ya rona motlhomong e ne na le target ya go fitlhelela batho ba 200, which is ha re ba etsa di-group ba di-group tse 16. So ehlile ha re a sheba dibaka fela tse gaufinyane, tsatsi ya re Hamosounyane gosane ke tlabe ke le mothong ke kgotsise ke gole le teng ha o le junctioneng ya Mapoteng o le ba odimo motse kono odimo mo nang tso tsamaya ntle le mono re bo diphiri bo haphiri bo ha bose re teng le bo ha bo phoofolo, mme mono ha phoofolo re na le dikgopo tse 4 gobane batšha ba teng nehla ba phuthia ka bongata ka nnete. Re na le bo metsi ya ha Motete ha Mosobela ka mono go gongata. Mme
1: ke leboga. O bone batšha ba kgothetse haholo, ba thabile haholo, kore o bone tshebetso ya bona e le jwang?
0: Ke a leboga. Hantle-hantle ehlile batho ba fapana. Jwalo ka ha ke ile ka beya e le challenge to say batšha ha mohlomong ba ntse ba le ka comfort zone, but ho na le batšha be ka re ntse ba re ha e sale re lebeletse ntho etse, ha e sale re lebeletse motho a ka reng ke a le thusa jele re tsebo matha. Ba teng ka nnete batšha ba ikitlaeditseng, ba itswetsitseng gore ntho ena ke a feta matsong a ka ntse ke tshwana, ke tlameha go fetwa le ntho. Hape ba teng batšha ba senang kgatlheo kapo ke batla gore ke kutlwisiso, mme ka gona re ikeleditse re le mogatlo gore motlhomong go ntse tlhokagala di-workshop tse sa keleng ditabeng tsa temo jele re se re tlo kena go

0: anta a lusila anta lugamogo they are all right who comfortable ke le wena o tla ka ditaba mona ha o kologe na okay ke a utla eh o le dine ha go jo tsane ga ja okay a hana taba ha soft ka ofela ba fihla ba be se ba ke nsile se ke le ga ba se di success stories tsa ba tshaba bang ba di ba ke ding of course hore ba tshaba na ba fihletse 1 2 3 and ha o le mo tsha o tsebe le di opportunity tsa ba tsha di tending ata ho hlokala fela ba tshaba ikopanyang ka bo ba qalang e le hore ba te ba thole le ditshietso tse ding bani cheteng ha ona motho a tlatla a nna tlo fa motho a saitseng le thotshelete mo hlaga ka iphumanang re ikitletsa re etsa ho ho di tshelete di remetse gore now this is me ke kena ka hara tabena ke se hle ke tempela hore ka nnete ya modimo ntate ya modimo ba cha tshelete e e re emetse ha fela re sebetsa hona le seo re se etsa ka nnete monyetla yona e mengata e menyetla e mengata ya tsaya motho e montse ipotsana kae empa e tla itlisa ho wena mohla hona le ntho o ietsa ba teng ba tshabeke ba bonang ba una melemo e mengata motho a le mongwe o bone gore o supportwa ke organization itseng kapo menyetla itseng ka ntle le ka gago gona ge kene tshebetseng yena e ya e re keneng ho yona mme re so qetile 5 months se re na le motho a ile a mengwa abroad dibeke tse pedi tse fetileng mme hona hore ho rona ha o nna le ntho o e etsang mme ebile e bonagala setšhabeng batho ba o sheba fela ba tla o thietsa gore ba bone gore o ba exposed dinthong tse e ka bang molemo go wena le go batho ba bangwe so rona re le mogatlo re sebetsa go thietsa batho ba batšha mme batho botlhe ba batlang go sebetsa batho ba batšha ba lakatsa gona jale gore re le thuse jang go thusa batšha ba re sentse re di thola pele re ne re etsa dikopo gona tsena dikopo di se di tla go rona gore jele re batla go tshetsa le gona re le nnyeonnyeo pele re etsang jang gore re sebetse mmogo mme se le tsena le gape dithepiso tse re di etsang gore tle batšha ga le katisa e ka nna after 6 months ga re tlo a rwana e ka nna go tla boso o na le mofani ya tleneng tlasa yona project ena re ke tiisa gona nthweng e ne ntse le etsa high pass
1: eme o buile ka taba ya gore tsela ya go disseminate information le fana ka yona through kapa le ba bitsa through dipitso e be gona tse sentse o na le platform ena ya radio e kgologadi ka gara naga ke kopa fela gore re tle o tlo go jetse metse e leng gore o tla bo o le teng gore batšha le ba bangwe ba mametseng kapo batswadi ba bana ba mametseng ba tsebe go jetsa bana ba bona gore a-e ka nako a itseng le itse gobane batho ga ba utlwele gongwe ka nna ba motho yo mongwe ga leile pitsong kapo morena go leetsa pitsong e mongwe a ba le seo empa ga jale tsena ke nako e leng gore ka fa kapo re ka bua ra ba hweletsa gotlhe mo bateng gore ba be alert go na le project e ntle gadi ena e ke e ratileng gagolo
0: ke lebohile gagolo mme we wa tseba bele ka gore ke fielding ke tlo sitwa o di gopola ka ke di-manager kao fela ke nna ke tsamaya go tsona kao fela jele ke mone ga mosounyane ke tlo sia batho ba ntse ba sebetsa mone ga mosounyane ba tlo sebetsa teng ka jeno le go sane e leng la bobedi e ba qetela ga ntse ke bua le wena je go na le batho ba gotsisi ba teng gotsisi tsatsi lena le go sane ka labobedi mme labobedi e leng go sane ke tlabe ke na le bona laboraro le labone ge tlabe re le dibakeng tse pedi gape e leng sebalabala le majaheng go tloa moo jale ka labohlano re qala di-practicale tsane mme tlabe re di kala habos mme ga bose moo ka di-practical e tla be e le ha bos e le thakampholo e le ha phiri e le diphiring di kopane kao fela jele re tlo etsa di-practical jele ke mpa ke tla loba tsa gore na go tloa manta go ya kwa nagana di eme
1: jwangeme
0: empa ka nnete le beng ba tsona se batla gobane kao fela di-practicalmean workshop e nanang ya go ithuta ka facilitator to beneficiary yona e felela labone le na jele tla e sentse ba tseba gore a re tla gotswela go lona ka practical ka tsatsi le itseng empa ka nnete hle ke lebuile haholo ka monyetla ona wa hore re ke re ba bitse le batsadi ba tle ba ba mamelletseng ba ke ba bue le bona hle sentse ke ipiletsa le ho batsadi bohle hore hle ga kopa tshetso ya lona ga kopa le dumelle batjha ho lema majarete ya lona hoba hona le karolo e rereng ho tlo ba fa dipeo individually jele ba lo lema mahabo bona ga kopa hle batsadi ba dumelleng hobane motho o kgona hore a hlokomele ntho ha ile a ka e bona e etsa bomong ba hae go tlo etsa kaofela re le sehlopha ba thusa ke barupedi ba bona jele ba tsamaye ba lo etsa ba le bang jele re boele re kgutla re lo etsa ka bongata jele re etsetsa ho rekisa jele re kopa hore batsadi ba re tshehetse le mo e bang ho hlokala sebaka sane se re lo lemela ka bongata tabeng ya ne ya ho rekisa re kopa hle ba dumele mo batjha ba kopang hore re kopa ho sebedisa tshimo ya lona mo e bang se re kgwahle re ntse tjhelete jwale neneng re tla ya patala rente ha ba o patala dirente a kete ka ntena masimong ho sebetse jwang fela ra kopa hle ka mekgwa yohle eo batsadi ba ka tshehetsang le tsona fela hore motho a be present hobane batsadi ba rona hape ha ba sa re tshepa re tsa ntho tse ngata mme wa ka re ntho di ngata re tla be ntse re rile di-workshop-ong re sa re etsang okore eke ba re tshepe le hore le ha re le teng motseng le rona re le mokgatlo re hle re hlome mo re fihlang fela re na le di-banera tsa rona re a bontsha hore re teng batswadi seke ba tswafa kapo ba le kgwanano ya hore ba re atamele ge ba hlalosetse hore na re etsang re tlo sebetsa jwang le batjha re tlo sebetsa nako e kae le hore ba tsebe hore ha re le teng fela go tla ba le diponagatso ya boteng ba rona sebakeng se jalo ka mokgono wa di-flag banner hore Activision e ka re e teng mane re ke atameleng ke lo botsa le gore na ngwana ka gantlantlo ntse sebetsa jwang le batho ba na le rona re alakatsa re tlhile re tlo tsa mohlala bafani ba ne ba re tšhaketse beke fetileng go bona karolo ena ya pele ya di-workshop mme ba tlotla ba tla gape se ba tla malapeng mo batho ba na ba lemetseng teng ba le bona fela motlho mo malapeng a mabedi a mararo jele e sentse le gape boipiletso bo bong gore le ga re tla re tlo sheba gore na motha dijalo tsa gaentse di ya jwang tle dikeiti dike di bulwe le dintša di faswe empa ka nnete ke theoletse gotlhe gore ke leboa le marena le makhanselara otlhe eo re seng re kopane le ona gore ka nnete ba ntse ba sebetsa le gona gantle ga mmogo tle le lekala la temo ka mosupisi wa lona e le mentisa monaberea o re tsheeditse gagolo mme ka nnete ga ikokobetsa re tlholletse fela ke tshegetso ya hae le gore gotlhe nako otlhe a re tlhoka thuso ya hae o dule a butse mamati ya hae ka thuso e jalo eo re e tlhokang ka dikeletso le ka tlhokagalo ya motlhomong gore na re tshwarela dithupelo kae le tsona fela gore re kopane le batjha gobane ntse le batjha ba sebetsang tlasa hae ntse le batjha ba gae ka mantswe a mangwe gona re mpa re sebetsa le bona nakwana
1: okay mme jele ntlheng ya bo di-social media go na ke gona jese le batjha gagologolo ba rata social media e be re ka thola kae ka nna ra fumana informatione go marangrang mo
0: ke lebuile gagolo re na le Facebook page ka nnete e active gagolo e bitsang Activision Lesotho re dula re poster gona gore na re go kae re ntse re etsang ke mpa ke so tlhagelele ka jeno go bona gore na e be go sana le ntho e tlhaileng empa e tlhile ke mosetsi wa rona go bontsha gore tsatsi ya re go kae-kae tsatsi ya re etsang e tlhile ke page ye active gagolo le gotlhe mo re fitlhang ga qala re kopana le batjha ntho ya pele e re etsang ke gore tle ga re gopoleng go kopa lefelo e page ya rona e le gore se ba tseba gore gona re bone le sa re poster se bile le ntwa ya rona le bona gore gona le a re poster keng so ke sebetsa jalo fela gore ga qeta go sebetsa re nka content jele re fitlha re tshela ka ga Facebook page ya rona le bona banke ba le poster the individual pages gobane ntho nngwe re etho kore e tlhile re phela lefatsheng la social media jale bakengore o ithibele wena o le motho go ketelela o poste dintho tse o tla iphumana o kene ka gare e thusumete gore o nne o poste mo setsono o etsang o ne o Activision o theetsang go etsa e le gore ka hosane motho a o shebileng a tla re go bone Facebook tjena le tjena ke kopa o sebetsa le wena e le gore ka bantse mangare le wena ikhudise ka gona so yes rena le Facebook page we are there on LinkedIn ntle le Agrivision Lesotho ya khola ntle le mono rena le di page I mean the different pages rele batho ba individuals speaker hara mogatlo wa Agrivision empa ka nete we are friends on the page so how about la mema metapelo dipholo o batla ntate executive director ntate manko manko o tla mothola hona through the page o tla ya mono through mabito e wa mo bona le ena wa mo follower le lego tsebo tsena ena individual o yetsang ntle le page mane
1: okay ke kopa fela metapelo ka metsotso e seme kae fela ge o go jetsa mantso ha o qetela re tlokwala lena ne o lena la gona
0: ke le buila holo mme ke la ka tsa fela hore hle mochati be hore temo ha se fela hore be ge ya lema empa ge ka iphidisa ge ka phela mme ga iphumana ge bile le bokamo so bo chabileng e bile hape ke batla hore ba tshaba tsebe hore yes rena le tlokotsi ka pa bothata ba tlokahalo ya mesebetsi but it is not the end of the journey it is only the beginning ha onali the zeal to do then God is there etemudimo will not come ka buyena o teng ka batho re bone gona through Agrivision hore ha hona le ntho o ietsang e hile tshehetso e tla bangata bakeng sa bophelo ba hao ka ditshelete le ka dintho tsohle go le hore fela bona jale re mengwe radiong ena e kgolo tjena ke dumela hantle hore ke ka mosebetsi o re nteng go etsa o le o boneng on social media. Mme ka nnete ke re fela let's not lose hope menyetla e sale te le ditšhelete di remetse.
1: Dingata
0: fela.
1: Ke kopa fela go na le mosotho a ka gatlwang gore a le thuse ma a ka le thusang teng e be a ka le thola go ka dinomorong tsa lona tsa mahala gobane mosebetsi ona ke mosebetsi o motle gagolo re shebile gore re na le leqe la mesebetsi gagolo ka gare na.
0: Ke a leboga tlhe mme ke kopa go sia dinomoro tsa mohala for ditaba tse jalo empa ntle le moo re boetse re na le social media page eo ya gona eo thweng ke Agrivision ga o kena moo o kena inbox ya yona motlhomong o sia email ya gago kapa dinomoro tsa gago le gona re ka o letseng ntle le mono ke ka kopa o sia dinomoro tsa ka jalo ka ga ke tla sita o sheba dinomoro tsa motho mong gobane ga re na fono ya office ka nnete empa mme ke kopa o sia tsa ka ke
1: 5-9-4-6-4-6-4-5-6-5-6
0: ke 5-9-4-6-6-4-5-6 our inbox on the Facebook yone e dilang ile active hang hang ha o etsa moletsa o tla ga bua e be ditaba tsa how dear and sentse re le bua hle ka ditshietso tseno tsa dikgothatso le ditšhelete ka nnete ga di amoela tsotlhe ke a leboga
1: ke lebile gagolo metapele go bile monate go buisana le wena lane le na la se wa impotso ke wa gape go fitlhelela nako e tlame le sebetse gantle le batšha ka moo
0: ke lebile gagolo tlhemme ke a leboga ka go ba le nna letsatsing la ka jeno
1: thank you mme mamedi wa ka ke nako ena ga e sele tsena ke nako e le re fitlha pheletsong ya rona ya lenaneo la letsatsi empa he mamedi wa ka ne go tshwaretse tsone di le gakana mo e bang go setetse kgopotso e le maotomane ga e gate ka maro go fitlhelela nna le wena re kopana nakong e tlang le go ala phatlhalatso sentse le re o natefele ke mananeo a mang a tla latela a sena sa le moya mogoma temeng ga dipano.

0: gopola gore go ile ha ba le thapelo ya naha yeo e neng e le yona e etelelang pele di etsagala tse reretsweng go tlotlisa mokete wa boipuso, mme sena ke e meng ya mehato ya go bontsha seabo seo mafapha ka go fapakana a tlang go ba le sona katlegisong ya mokete ona. Go utlwa ditaba tsena ka botlalo, re otlolola taba le mookamedi wa diphatlhalatso LTDC, ena ke Monghadi Molapo Matela. Mme re sentse re gokagane ka katlego le ntate Matela go otlolola taba.
1: Monghadi Matela, re a o dumedisa lenong la go otlolola taba letsheareng la letsatsi la ka jeno re sebile re sentse go amogela.
0: Re go ka hana le wena tsheng ntate Matela, re ithutile hore le le LTDC le bile le mmoka wa qolotsi le baphatlalatsi ba ditaba ka jeno le Lembra mo teng le ne le tshohla ditaba tse amanang le pina e tla binwa e le pina ya boipuso. A ko fe mosotho ha holanyane ntate ka ditaba tsa mmoka o.
2: Ya ke le bo ke le bo mme e tsile rena le morero wono ka nnete. Jolo ka ke tlhalose fela ka bogosonyane gore go na le kopa ga tsentse tsopela ba sa dile sotho re pasa le kalalane la bo hasaudi dipapadi botshaba le botlapi ke mo ka nne tlile ga ikiletsa go go bele le se re nke budget mo re ka bona gore na e ge hetsa morao ge le tshaba go na re ka etsa jwang mme ka nne ke mang mo ke ga ikiletsa go go bele ntwe gore re nke an independent song mo ri lenga e wa ba le mogato mane o tlhoke le Sotho Music Writer Association ka ne tlo ile ba there for fuzale tafling ba ga ne temo se tshwana na ga ka o yetsa ke mo ba ile ba go kanya le di bini tse ding tsa mefuta e fa pa neng ka ga nna gore o tlo huetswe pina pina yeno re ke pina ya ya setshaba e tlatla e bina na konyane ya boipiso boipiso ke na konyane ya di 4 tsa October ka nete taba eno ile ya nenela le hai o ne tle batla tseletenyana e ngatanyana ka nnete re qeteletse re re ai mokotla wa mmuso ka nnete ona ga o motle le ga ntho tse dinge ka batla gore di etse mme ka nnete go se batla go gatetswe pele gona mmokeng ono mme ke tlaloso gore ka nnete se re ile ra ba le mofetolelo ga bona gore ga ka nnete dibini ka gola tse e leng tsa tlatafoleng ka gola tlasa tataiso eno ya Lesotho Music Writer Association ke tse 16 kaofela tsa mmino o fapaneng ka nnete ba se ba re file mofetolelo ka nnete re kgothetse gore atho ka nnete tswelopele yona e batla e le teng.
1: Mohlomong pina ena e kgethilweng gore e tle e binwe ka lanne Mphalane ga go ketekwa dilemo tse 60 Lesotho le ne le fumane boipuso. Ebe mohlomong ha le ne le hlwaya kapo le kgetha le ne le shebile eng mohlomong le hlwaile ka magabane a feng le shebile eng haholoholo?
2: Aha mme wa tseba ntho ya bohlokwa mmino ke e nngwe ya disebediswa tse kopanyang setšhaba re shebile gona mono gore nakong ya boipuso ke yona tsela eo re leng koporasetse tsopele ya boatlhaodi Lesotho re ka ra etla morago dilemong tsena tse 60 gore na gona re le basotho re tswa kae mme re ntse re shebile ka yona tsela ena gore a ka nnete re batla gore re kopanye tsena tsotlhe ka tsela ya pina ke yona ntho ya bohlokwa-hlokwa eo re entseng ya gore re bone gore na re ka etsa jwang go kopanya setšhaba gobane motho ga a utlwile bohloko ke ka pina motho ga a thabile ke pina motho ga a batla go bontsha gore na o tswa kae ke ka pina jale pina ke karolo e kgolo gape-gape pina ke yona e gogelang gape-gape le baeti gore batle e tlisa monate kore pina e fodisa moya o batlang o tlhoname jale gagolo-golo e ntse e le gape-gape gore re etle morago ge bo gopole boleng ba rona mo re tswang your identity e ntse e le tsela ya gore ge be le ntho e na e gape-gape ya lerato la naga e le ntho

0: gore reng ke patriotism mme wa ka.
1: Eh ndo matela o bile ka divini tse le shimele metso e tsheletseng. Eh o go go lelele taba ndate gore na ebe divini tsena tse le shimele metso e tsheletseng di hlwaue ka tsela e jwa.
0: Ah ane wa tsela tsona. Ntle. Ke tsela e neng e bulegile haholo-holo-holo ha gona even a criteria. Ke etsa motlhala fela gore gona le mmino e fapaneng ka ga naga ya Lesotho. Ke tlabe le na le mmino ona gore kareng ke mmino wa famo, go be le mmino ona wa gospel-e, go be le one gore reng ke afro jazz, go be le bo hip-hop. Kao fela ka nnete dibini tse teng ka gane ga Lesotho di le tsa ferewa otho a monyetla ke onana o teng. Empa pepetso ka nnete yona ebile ntho e mona ya ora le wa fumana gore the budget kapa tšhelete e neng e le teng ka nnete go ba bang a ka nnete ba tla e ba bontsha gore a tšhenana e nyanyana gagolo gore ga ka kgona gore ke taba ya go leboga motho fela ga o na le tšhelete e ngata ka baka la budget e neng e le teng mme ga gona specific criteria mme ke ntho e mona ya go fela re ile ga ba ile ba bega ditaba tafoleng mme ga ba sewa dibeile ditafoleng ya ba leka gore ba etsa jwang ba approacha ba atamela gore a ka nnete monyetla ke onana le le Basotho a Kenya letsogo jwang gobane le ke taba eno ya patriotism a se ke buile ka bokgutshwanyane mme there's no specific criteria ne go no to dibini tsotlhe tse teng jalo ka ga le dibini tsane tsa Sesotho tsa gale nka etsa motlhala fela bontate mantsha bomme Puseletso jalo jalo ba ileng ba atamela ba kena monye o morerong o nang ka nnete e ntse e le tsela ya o kenya letsogo ke gola tabeng ya keteko e ne ya dilemo tse masome a tsheletseng e le divini.
1: Ntate ebe mohlomongwe o kare o tlolela gape gore na ebe dibini tsena tseo o seng o di buletse ba tlo tla ba kopanela pina ye ka sebopeo sefeng.
0: Se ile ya tlhaloseha ke gola wa tsebana ba e kopanela go na le pina yona ile ya ngolwa ga e ngotswe jale e se le fela go jale akere jale go na le ntho e ne reng ke bolaodi kapa motho e reng ya leader mme ba na le karolo ya team ena ya Lesotho Music Right Association jalo ka gare go na le ditho tsa dibini gona ka gare ka mono jale motho e mongwe ba bontshitse ke gola wa ikgethela ga mantswe ke yana kapa di-lyrics ke tsena tse reng tsenana e mongwe ka utlwa gore athe di-lyrics tsenana ga bane di bua ka boipuso nna ke utlwa ekare go ka ba gantle ga nka e bega ka tsela e tsena e tsenana e ka saya gantle jale ebile yona taba eno ya gore talenta motho ga o na le talenta ga fela o keke wa tswa ka gara fimi kapa molaetsa o lekang o fane o buang ka puso eno ya 60 years Basotho ba ipusa ene ke yona taba ya botlhokwa e orileng ga e sheba mme
1: ntate Matela ke kopa o nthuse go utlwisisa ntate le Mosotho a utlwisise gore na dibini tse tse lesome le metso e tsheletseng e mong le e mong o bina pina ka mokgwa wa hae ka mokgwa wa hae wa pina empa mantswe e ntse e le a ikamagantseng le ditaba tsa boipuso.
0: Eya mme go jwalo ehlile e mong le mong jalo ka ke le ka tlhalosa gore gantlentle go na le se reng ke di-lyrics mantswe a ngotsweng empa e mong kanete a ka fumana gore atšhe mantswe a nang le ga a ngotswe tsena empa nna nka utlwa ke na le thasele gore ke a bee tsenana ka tsela itseng e mongwe ga etlhe ke tla tshwara gona mono. It's about talent, it's about creativity. Ha se le gore motho le a banong o se o ngoletse tsenana o buentse empa ga utlwa gore wena o ka ebeya smart ga fela o sa tswe le ko teng ke yona taba ya botlhokwa ke gola e e leng gore e etsa etsa o ntse o bua tsona ditaba tsenana e mongwe ka ga kannete ga fela o sa tswe le ko teng o ntse o bua ka ditaba tsa pinena mogagologolo e amana le boipuso ba naga ya Lesotho monyetla o jalo ba ile ba fana ka ona mme.
1: Mamedi re metsotsong e mashome a mabedi a motso mo go furaletse hora ya leshome le metso e mmedi re ntse re le ka gare go lenaneo la go tlolola taba mme moedi wa gao motshiareng wa kajeno ke monghadi Molapo Matela ena ke mookamedi wa diphatlhalatso go tswa koporaseng ya naga ya kgodiso ya bogatlhaodi.

0: go tlo hlalosetsa mo medio sa ma sa sutu go rena e be ka letsatsi lena le la ketekelo ya letsatsi la boipuso go rena e be di binitse di tlotla dipotlisa ka pina e jwa
1: ya mme a itle go tlo ba le ka ro program ya lona letsatsi leno lo lo ka o tsiba go hauna le bomokete ka bona le mosebetsi o mogolo yo a le go tahla go a ka nete di binitsa le sotho tse ileng tsa ikopanya kapa tse ikopantse mohlomong tsa sa Lesotho Music Writer Association ba ile ba etsa pina jalo ka ofela ba le leshome le metso e tsheletseng mono ba tla bina ba natifisitse baeti ba natifisitse setšhaba se setabe se le teng ketekong ya letsatsi leno mme
2: mamedi re metsotsong e mashome a mabedi a metso mmedi re foraleletse hora ya leshome le metso e mmedi o supile ntate Matela hore taba ena e entsweng ya tlhahiso ya pina ka dipini tsena tse leshome le metso e tsheletseng ke taba ya ho phahamisa lerato la naha le ditaba tsa nalane le ntse e le gona ho hohela baeti ka hare ho naha ya Lesotho Mosotho a ka gana taba e ke lekgatlho la pele taba ya mofuta o na e etsahala e se e le ha e le ka mokgwa o re tla tlotlisa mekete ya boipuso ka teng kapa re etsa fela selemong se ha re tshwaya dilemo tse 60
1: ke a leboha mmetle ke la ho tala mme ke ka kgola ka ntegese re tla ikeletsa gore na go tswela pele go na re ka batla taba enana e ne re be le yona e leng gore re tla batla gore nako eo re ketekang dilemo tse dingwe tse itseng go be le pina itseng mme ke dumela gona tsena ga ke batle go fana ka karabo e otlolileng ga nnete gona ke re motlhomongwe ka gana gare ka mora dilemo tse dingwe gape-gape tse leshome go tlabe rena le ntse re reng ke milestone yo re fitletseng o ka ba le taba e jalo ke be ra gabe se re re selemo se sene tla etsagala empa fela ga o ba le ntho ane re reng ke milestone kapa mekolokotwane eo re e fumaneng jale re ka sheba-sheba le motlhomong ke a gola nakong eno re tlabe se re shebi-shebile fela gore a kannete re taba ene e ntlentle e nana re akgele go bane be re reng ke dikgwebo tse ikemetseng o ke go be le ntlhwane gore reng ke tshietso ya ditšhelete o fitlhela morero o nana o kwa fumela go jale ye nngwe e bang ditshita e be le taba eno e gore reng ke budget e teng ya go mokete o nana o tswele pele gore le bane be e leng gore ba ka batla go ba ba ele lerato o fumana jale bare ati e nana ka nnete e kaka ke boithaopo kapa ke ntlhwane e kare motho ka reng ati jale monana kare o motho mongwe a re e nyanyana gagologolo gobane ga a sheba ditieo tsa gae di ba motlhomongwe o kena go tsona go etsa ona mosebetsi one
2: ga o di beile je ntate Matela e re re tere meme momamedi gore le ena a be le seabo ditabeng tsena tseo re ntseng re di otlolola momamedi go ka gana le rona dinomorong tsa mogala tsa 599-3-5993 ke nomoro eo re o amogelang ka yona gore le wena o be le seabo ka yona ditabeng tsena tseo re ntseng re di otlolola le ntate Matela wena ditaba tse o di utlwa ka sebopeo sefe mme o re eng go yena ka tsona o amogeleile he Mosotho wa eso gore o gokagane le rona ditabeng tsena tsa rona tsa mothati ona wa lenaneo la go otlolola ta 59933 ke nomoro eo go memang ka yona gore le wena o phaise ditabeng tsa rona ka tsa mothadi ona wa lenaneo la re otlolola taba wena ditaba tse o di utlwa ka sebopeo sefe mme o re eng go ntate Matela ka tsona o amogeleile Mosotho wa heso dinomoro ke tsona tseno tsa 59933 tseo o ka gokaganang le gona ka tsona gore le wena o be le seabo ditabeng tsena tsa go kaptswa ga pina e tla dinwa ke dibini tse leshome le metso e tsheletseng e le go tlotlisa mokete wa boipuso o tla tshwarwa ka la 4 Mphalane o tla gopola gore go na le dietsagala tse mmalwa tse reretsweng go etelela pele setlotlolo sa mokete e leng hwane ka la 4 wena ditaba tse tseo ntate Matela a seng a o teketse tsona Mosotho wa heso o di utlwa ka sebopeo sefe mme o re eng go ena ka tsona ke a o amogela he Mosotho wa heso gore le wena o be karolo ya ditaba tsena tsa rona

0: metsotso e mashome a mabedi a metso e tsheletseng. Re furalletse hora ya leshome le metso e mmedi. Wena o reng Mosotho waheso ka ditaba tsena tseo re ntseng re di qoqa le ntate Matela? Ke ditaba tse amanang le ho ketekwa ha boipuso ka pina e kgethehileng yeo e tla binwa ke dibine tsa naha ya Lesotho tse leshome le metso e tsheletseng. Mme ditaba tsena di hlahelletse mokeng wa baqolotsi le baphatlalatsi ba ditaba o bileng pejana kajeno, moo ntate Matela a supileng hore ho bile ha ba le lehlaso kapa ho beha batho ba neng ba le teng moo hore na tebello eo Basotho ba ka e lebellang ka pina eno ke efe. Mme he, o le Mosotho, wena ditaba tse o di utlwa ka sebopeho sefe? O reng ho ntate Matela? O ka ba le potso, o ka ba le tlatsetso, o ka ba le maikutlo? Re ya o amohela. Metsotso ha o e sheba e mashome a mabedi a metso e supileng. Re furalletse hora ya leshome le metso e mmedi. Ntate Matela, ka metsotswana fela ntate, o ka reng ho Basotho ha re phethela ditaba tse tsa rona?
1: Ke a leboha mme wa ka. Wa tseba ya bohlokwahlokwa ke hore re be le rato nanana. Jwalo ka hantlentle mokete ona o tlo tla o ketekwa ka di-series, dipo jwalo ka ha re ne re tseba. Ha ke re be le lerato la nna. Ha re re ye ka bongata moketeng onana. Mme kannete re se re ipiletsa le ho Basotho hore re tlo tla re ba le baeti ba tswang ka ntle ho nna. Ha ba le teng baeti ka hara naha. Ha re ba tshwareng ha monate. Ha re etseng hore bonyane ba thabe, hobane thabo ya bona ke yona e tla etsa gore motho ha a natlile moketeng ona. Ga ke utlwile go na le maletsonyane, ke utlwile go na le ga ba nantlenyane, ke batla go tla gona mono. Mme ke monyetla wa le rona gapegape go batho bane be e leng gore ke ba di-tour operator-a, di-tour guide, gore ga ba ke ba nke monyetla o jwalo gore le bona ba ye mono ba ile network-a le baite ba tla e ba le teng gore ba bona gore ba ka fumanna kgwebo jwang, ba ka rekisana ka Lesotho jwang, go baite ba tla e ba le teng mono.
0: Pele re o lokolla ntate Matela, ke a kgola Mosotho wa ka re na pina ena letlo kapa pina ena e binwang ke dibiding tsena, le lekoporasi le botlhe ba nang le seabo ditabeng tse letlo etsa jwang go bona gore pina e fitlhela Basotho gotlhe mo ba leng teng lefatsheng le ditšhaba tse dingwe di tsebe gore na selemong se Basotho ba ne ba keteka boipuso ka sebopeo sefe?
1: Ame ena ebile bonolo fela jalo ka ga taba enana e hlaile e ya bueha gore kannete go tlo ba bobebe gore Basotho ba e fumane ga bobebebebebebe fela gore se ka ba ntlho mone e patalwang. E ntse e le taba ya go sa letsogo, ke a kgola gore le bane ba e goreng ke diaspora le bona ba be le kgatlhego, ba be le monyetla gore ba ka rekisana ya Lesotho ga bobebe. Ga e tlo tla e ba le ditseo tse ngata-ngata-ngata one ke ntho eo tla re e tshwana leng kgatlhametso kapa e subsidy from mmuso wa rona wa Lesotho.
0: Ntate Matela, tlhae re leboga nako ya gago le seabo sa gona nong la go tlolola taba.
1: Ke a leboga.
0: Mamedi, e re potela ga nakwana, re tle ga gokagane le wena gape, re tswela pele ka ditaba tse dingwe tseo re o fuparetseng tsona.
2: Ke lokela go kgolla bosimo, ke nyolohele godimo tse eo fitlhanang. Ya ne?
3: Okay, watabaka le molado.
2: Star 320 hash ekaton tabis.
3: Eh? King Star 320 hash.
2: Kila Soto Sports Raffle. Mohomo chawe za chelet. Nava samu le mantibu.
3: Jwale ke kena jwang.
2: Ho bonolo. Ke pensa Star 320 hash mahalo wa ka. A latela methati e hlahlamang. Ya ba ke arabela dipotso ka dipapadi. Wa tseba ke patetse boke. 3 maluti fela nako e nngwe le nngwe ha ke bapala.
3: Okay.
2: Ke bapetse makgetlo a mmalwa. Ya ba fa. Ka hapa 60,000 maluti. Ha se nna fela. Le ba bang ba hapile tjhelete le bone. Ke tsheheditse Lesotho Sports Raffle ka ho kenela draw ka 3 maluti. Hona tjena ke mohlodi wa... Haibo, wezan?
3: Ke penya Star 320 hash. Ke tlame ho hapa le nna.
2: Lesotho Sports Raffle. Motho e mong le mong e ka ba mohlodi. Bapala ka bohlalo o hape haholo. Bapala hangata o eketse menyetla ya ho hapa.
4: Star 320 hash. Play smart. Win big every Friday. Kona melo wana le dipehelo.
5: Ke e ba buang ka ena ba tsa kopitsa dina e di feng ba ketse ba go ba rata o kopitsa. Ke potse ya tele ya bobedi. O re na mo putso. Ba ba tlo ba tsetsa mo sebetsi o so so puo o go tla eketsa. Ka go ba ekeletsa mo sebetsi fela ho sa eketse mo putso. O ba ke a tsela o
0: Mama medi re ntse re le ka hare ho lena nola go tlolla taba metsotso e mashuma mabedi a metso e robedi ge ya re lebile ho renya pele ho pola he hore ho renya pele ke mo re tla be ha lena nola go tlolla taba felwane ba lefa phala ditaba ba o fe ditaba tsa hora eo ya pele tsona o tla di fumana ka puo ya Sesotho me ha ga ditaba tse di ntsentseng di etsa hala ka hare ho naha ya Lesotho ke go motlotlehile tsie wa boraro moho le mohlomphedi tona kholo ba na henya America mo teng ba tla ba karolo ya moka wa machaba a kopaneng wa bo mashome a robedi a motso o mong mme moka ona o tla tshwarelwa mane ntlogolo ya mogatlo wa machaba a kopaneng New York mme moka ona o lebeletse go qala go tloga boesa go fitlhela ka la mashome a mabedi a metso e tsheletseng kgweding ena eo re leng ho yona mme selemong sena moka ona o tla tshwarwa tlasa moho o reng ho gotlisa tshepo ho sheba botjha ho sheba botjha phetoho mme le ho sheba mokgatlo wa mathaba a o kopaneng o shebileng bohle Restoring Trust Managing Transformation a United Nations that delivers for all ke ditaba hetse tla sekasekwa ho shebue moho ona wa selemo sena mehe monaha ya Lesotho jwalo ka dinaha tse ding tsa matjhaba e emetswe mokeng ona mehe selemong sena o emetswe ke mohlomphehi tona ke motlotlehi hloho ya naha mmoho le mohlomphehi tona kgolo mmoho hara ba bang ba teng mokeng o ho tswa naheng ena ya Lesotho ke letona la dikgokahanyo mohlomphehi Nthate Morosi ke e monghe wa moifo wa mohlomphehi tona kgolo mmoho le motlotlehi ba teng mokeng ono o tshwaretsweng mane naheng ya America New York mehe ditaba tseno di tlo qala ho tloha boisa ho fihlela ka la mashome a mabedi a metso e tsheletseng mme ha ditaba tsa mofuta ona di etsahala Mosotho wa eso o tla hopola hore mo ebang motlotlehi kapa tona kgolo ba fana ka puo ya sehloho ya naha ya Lesotho jwalo ka ha e le tlwaelo hore mokeng wa mofuta oo ebe dihloho tsa dinaha le mebuso di fana ka dipuo tsa kapa puo ya sehloho ya naha eo hore na tebello ya dinaha ya naha ka nngwe ke eng mokeng oo ditaba tse jwalo di ye di fumanehe ka kotloloho ho tswa hona naheng eno ya America ebe re ya di fumana sealemoyeng sena sa Lesotho mme tebello ke hore le selemong sena ho tla etsahala ditaba tse tshwanang mme ha ke hona mokeng ona Mosotho wa heso moo matona ka ho fapaka a emetseng naha ya Lesotho mokeng o jwalo a eng a kopane le bomphato wa bona ho tswa lefatsheng ka bophara ho thakelana ka malebela ka ditaba tse amang dinaha

0: ba a kopaneng mane New York. Re potele motsotswana mosotho e so re tla go kahane le wena hape re itukisetsa ho suthela ba le fapala dita.
1: Go nda demokwana o o tle da wena hlongo go ba busi. Mamela ngile tonda demokwana ba ya ka le hanne mamela khale mosomong ga ke le mosotho. Ka demokwana ga ke tsebe na yana mosomong e be halemo halemo gate jalo ka nna ba ba busi ba. Nda demokwana ke nonza ga tobula the exact thing. Go mona re re ntse re thelekisa fela ko phoqa batho
2: ke ne ke tla go ba sotlo ihle ka ntse re tabile re go lekanya gore ebe bana ba rona ba ntse ba shwa ba ka thungwa ka lebaka la mesereferense e etsagala ka ga ditsetsena tsa rona kore ebe ditšhelete tsa bona di ya go fitlha molemong wa thuto e ne fa e gobane e fa bana kgatelelo ya maikutlo ke e tshabeyang mme ke nka sefisa fela ge le komiti enana ya boiketlo ba setšhaba ka maatla.
0: Momamedi ha o shaba nako gore metsotsong e leshomele metso mashumame leshomele metso e robedi ge ya ge lebile horeng ya pele mme horeng ya pele re tla beha lenaneo la go tlolla taba feelwane ba lefapha la ditaba ba o fe ditaba tsa hora ya pele mme ha ditaba tse ding tse tswang ho mokgatlo wa Lesotho wa ditaba e leng Lesotho News Agency di supa ha tlhodisano e ntseng e tswela pele ya dihlopha tsa phepo e nepahetseng setrekeng sa Qhutheng e tla fihla pheletsong ka la 30 kgweding ena eo re leng ho yona mme o tla hopola Mosotho wa eso re tlhodisano tsena di ile tsa thakgolwa mane sebakeng sa Mphaki pejana bekeng ena mme ditlhodisano tsena di hlophisitswe ke lefapha la phepo e nepahetseng ho tswa le kaleng la temo le temo phepo e nepahetseng le kanetso ya dijo mme he ha a bua ka ditaba tsena ofisiri ya phepo e nepahetseng ya setereke e leng Mrs. e leng Mofumahadi Mokesue o boleletse lefapha la ditaba la naha hore ditlhodisano tsena di reretswe ho matlafatsa kapa ho fa morolo dihlopha tsena tsa phepo e nepahetseng hore di tlhahisetse dijo tse nang le tse thusang mmele hore o be o dule o le maemong a matle le hore ba thekelane ka malebela hore na ba ka thusa jwang megatlo e meng hore e hole le hona hore le ka malapeng ho jwe dijo tse boloketseng mmele mme a supa hore ditlhodisano tsena di bontsha haholo hore na dijo di ka bolokwa ka sebopeho sefe ka mekgwa e nepahetseng e fumanehang haholo nakong ena eo ho bonahalang ho na le meroho e kotulwang ka bongata mme a supa hore sepheo ke hore Basotho ba je dijo tsenang le dihlopha tsohle tseo mmele o di hlokang haholo nakong eo ba etsetsang bana dijo ba yang dikolong mme a supa hore ditlhodisano tsena di boetse hape di bontsha mekgwa ya ho hlahisa meroho e ka ba o hlahisetsa ho rekisa kapa o hlahisa hore o je le lelapa la hao mekgwa e nepahetseng ya ho lokisa dijo tse jwalo le mekgwa e nepahetseng ya ho itlhahisetsa dinoko ka yona kapa di spices ka mo di tlwaelehileng ka teng mme he Mofumahadi Mokesue o supile hore ba hlotseng sebakeng ba hlodi ba ho tloha di resource center ka ho fapakana ba tla tswela pele ho ya hlodisana boemong ba ditereke mme he ke ditaba tsentseng di etsahala ka mane ka setrekeng sa Qhutheng Mosotho wa heso mme he di resource center tse lebelletsweng ho ba le seabo kapa tse nkileng seabo ditlhodisanong tsena di tswatele Tlatlametsi Mphaki mme he bohle ba tla hlola boemong bona ba tla hlodisana boemong ba setereke ditaba he Mosotho haeso tsentseng di etsahala ka mane ka setrekeng sa Qhutheng re metsotsong le shume le metso e mehlano re ya re lebile horeng ya pele ho pola ya Mosotho ya so horeng ya pele re tla beha lenaneo la go tlolla taba feelwane ba lefapha la ditaba ba o fe ditaba tsa hora ya pele mme ditaba

0: ke ne ke tla go ba sotso ke hle ka ntse re tlamile re go lekanya gore ebe bana ba rona ba ntse ba šwa ba tla thungwa ka lebaka la meseresere e ntse e etsagala ka gara ditsetsena tsa rona ke gore ebe ditšhelete tsa bona di ya go fitlha molemong wa thuto e ne paetsobane e ya social cluster re tswere ka thata mme re tla tshware ka thata gagolo mme re tlo ikemisetsa gope re bona gore dikolo tsena tsa rona tse na tse boemong ba thuto e phame motlhomong ke re kopana le tsona.
1: Metsotso e leshome le metso e meraro re ya re lebile gore nya pele mme mafelo a sa tswa feta a beke go bile le kopano mo teng go neng go kopane mafapha a fapakaneng go ya qoqa ka ditaba tsa gore na go ipolaya go ka thibela jwang le ditaba tsa tlhokomelo ya bophelo bo botle ba kelello. O tla gopola he Mosotho wa Heso go latela diphuputso naga ya Lesotho ke e nngwe ya dinaga tseo go ipolaya go phahameng haholo ka gare go tsona mme ga ra ditaba tse tlhaeletseng moo ke gore go se ele tlhoko maikutlo haholo ga dinako di le thata go ka etsa gore batho ba qetelele ba entse diqeto tse nyarosang mme taba ena ile ya bua ke e mong wa baithuti ba booki Mofumahatsana le Bohammotumi ba ileng a ipiletsa gore botlhe ba ele tlhoko maikutlo a bona ba bue haholo ka ditaba tse ba etsagalang mme ba fumane mekgwa e bolokehileng yeo ba ka elang tlhoko maikutlo a bona ka ona mme ga a bua ka ditaba tsa gae o ile a supa gore mekgwa ya go thibela go ipolaya le go ela tlhoko bophelo bo botle ba kelello ke e nngwe ya mehato e megolo yeo sekolo se segolo sa setšhaba se etseng tlhoko mme Mofumahatsana Motumi o ile a supa gore dikgolotso tse nyane tse sa elweng tlhoko kapa tse sa nkelweng dikgato di ka bokelelana mme tsa qetelela di fitlhile boemong boo e seng e ba tlokotsi teng mme ga di se di le boemong bona ba tlokotsi ga di phatloga ke mo teng motho a ka qetelelang a nkile bophelo ba gae e le go baleya ditaba tsa mofuta o jalo mme ge Mofumahatsana Motumi ga ra ditaba tsa gae o supile gore batho ba lokela go ba le mekgwa yeo ba tlosang ditaba tse botlhoko ka tsona kapa eo ba ananelang ditaba tse ba etsagalang ba be ba fumane le mekgwa e nepagetseng ya go sebetsana le ditaba tse jalo a supa gore motho ka mong o nka dintho ka mekgwa e fapaneng mme ba bang ba ka re go ngola ka ditaba tse ba etsagalang go ba thusa go sebetsana le maikutlo ga a phagame ba bang ba ka re go mamela mmino le tse ding mme a supa gore motho ka mong o lokela gore a fumane gore na ditaba tseo ena di mo sebeletsang gore di ka mo thusa go gore a iphumane a sebetsane le maikutlo a gae ke difeng mme a di ele tlhoko mme ga a bua ditabe gona mmokeng o tshwanang ebile e le motlhabolli sekolong seo se segolo sa setšhaba monggadi mafa maiketso o bontshitse gore batho ba kopana le ditaba kapa maemo a mangata a botlhoko mme a ka susumetsang gore batho ba jalo ba latlhegelwe ke tshepo le ga o le jalo a supa gore batho ba lokela gore ba ele tlhoko ditaba tsa gore ditaba tse botlhoko ke ditaba tsa nakwana ga se ditaba tsa bophelo botlhe mme ba be le mekgwa ya gore ba sebetsane le maikutlo a bona mme ditaba tsena ga ke ditaba tse neng di etsagala sekolong se segolo sa setšhaba mo megatlo e mmalwa e neng e kgobokane teng go ya buisana ka mekgwa e nepagetseng ya go ela tlhoko maikutlo le ditaba tse ka susumetsang gore motho a qetelele a ipolaile tseo ba Sotho ba bonagalang ba tobana le tsona mme ge mafapha ka o fapakana a bile le seabo ka ga kgwedi ena ya Lwetse e leng kgwedi eo re leng go yona ke kgwedi e tlhwauweng e le kgwedi eo ka yona go thibelwang ditaba tsa go ipolaya e le gona go anetsa tlhokomediso ka ditaba tse ka susumetsang gore batho ba qetelele ba ipolaile mme taba e golo ga ga ditaba tsena kapa taba e ileng ya tlhaelela e le nngwe ya ditaba tse golo ditabeng tsena ke taba ya puisano kapa go bua e le gore ga maemo a lethata motho ya nang le dikholotso a fumane tshehetso. Re phethela mokgatlhelo ona ka ho sheba hore mafelwana a beke hape ao re sa tswa a feta naha ya Lesotho ile ya tshwara mokete wa ho tlotla dibini ka hare ho naha ena ya Lesotho, mme e ne e le lekgetlo la boraro naha ya Lesotho e tshwara mokete wa sebopeho sena. Mokete ona o ne o ba Basotho kapa talenta ya bana ba Basotho ka mefuta ya mmino ka ho fapakana ba elwa hloko hona moketeng o jwalo. Mme he mokete ona ke supile hore ke lekgetlo la boraro o tshwarwa, mme ona o tshwarwa ke mmuso wa Lesotho ka lekalalane la bohahlaudi bonono le botjhaba. Ke ditaba tse etsahetseng mafelo ana a sa tswa feta a beke, mme re metsotsong e supileng fela re ya re lebile horeng ya pele, mme o tla hopola hore re tla beha lenaneo la go tlolla taba felwane re suthele ba lefapha la ditaba ho fa ditaba tsa hora ya pele. Ditaba tse ding tse ileng tsa bonahala di etsahala ke mekete ya dikapeso e neng e qadile ka Labohlano mane mo sekolong se seholo sa Limkongqing. Ho ile ha ba le mokete wa dikapeso, mme ona e ne e le mokete wa bo 16. Lerotho di Polytechnic kapa Fokothi ka moo e tlwaelehileng ka teng le yona e ile ya tshwara mokete wa yona wa dikapeso. Mme mokete ona wa Lerotho di Polytechnic ona e ne e le mokete wa bo 31. Mme se ikgethelotseng ka mokete ona wa Lerotho di Polytechnic wa selemong sena ke hore mangolo a ne a ajwa ke Prince Lerotho e le chancellor ya sekolo seno sa Lerotho di Polytechnic. O tla hopola Mosotho aeso hore ke bohareng ba selomo kae ke mathwaso bohareng ba selomo sena ha Prince Lerotho di a ne a etswa chancellor ya Lerotho di Polytechnic. Mme he Lerotho di Polytechnic e ne e aba mangolo ho makolwane a magolo a 853 e le bona ba selemo sena ba neng ba abelwa mangolo mafapheng a fapakaneng ao sekolo sena se nang le ona. O tla hopola he hore sekolo sa Lerotho di Polytechnic se sebile sena le lefapha la sona mane matsieng mo teng he le fanang ka mangolo a degree hona teng ka sona sebopeho sena. Mosotho aeso e re phomole hana kwana ba lefapha la ditaba ba ofe ditaba tsa hora ya pele gona le wena re tla hokahana hang ka morao ho ditaba tseo.
2: A nnete re na le naha fela ntate tiena ya bo rona re rantantse ona re bua bo tshintsha ha re bui bo fetola hore ke ile ke se atana tiena se fetu ka lentse le le kgutshwanyane re sa ba wa re ke a wa ka ntate go ke bontsha hore na re ye be ile bo le botlase jwa
0: ke ne ke tla go ba sotho ke hle ka ntse re tlamile re go lekanya gore ebe bana ba rona ba ntse ba shwa ba ka thungwa ka lebaka la mesereferense e etsagala ka ga ditsena tsa rona gore ebe ditšhelete tsa bona di ya go fitlha molemong wa thuto e ne fa e gobane e fa bana kgatelelo ya maikutlo ke e tshabeyang. Mme ke nka sefisa fela ge le komiti enana ya boiketlo ba setšhaba ka mane ka parlamenteng ya social cluster re tsore ka thata mme re tla tshware ka thata gagolo, mme re tlo ikemisetsa gope re bona gore dikolo tsena tsa rona tsena tse boemong ba thuto e phaameng motlhomo ke re kopane le tsona di kopane kao fela di sa le di sa rotisa teng ga ke re kopane le tsona kao fela di sa le lekala la thuto le baoshe ba amehang di sa le mekgatlho go shedisana ditaba tsena le go fetola histori ya Lesotho karolong ena ya thuto e phaameng gore kanete boleng ba yone re tlamehile ge bo boloke bo le gantle mme re tla bo boloka gantle ga bana ba ka dula ba le sekolo go sena metsherefere go sena o tshwako ba dikolo mme o sena dinyewe tsena tse ngape tse kgatlhanong le dikolo kapo tse kgatlhanong le baithuti.
2: Nna yena o theoletsa batho ba ntse ba eta go dia o eta nako ena ka go fela go sa bona le dijo tse e tswang ga ntse ba theoletsa ntse re ga ba le teng re a phepa ee nna re kgathetse ke batho ba etang
3: tsale tumo ga ona ntho e reng ga e tlhoa e tlhoa e setse ga o ka tloa o tshwantse.

0: Na kwa ke hora ya pili sena ke salamo ya salesotho ditaba tsena o di balwa ke malababo majoro mo mamedi dumela. Katuko ho zibuka sabu mashume a supileng sa mokgatlo wa matjhaba wa matla a diqhomane IAEA se neng se tshwaretswe Vienna. Motlatsi wa tonakgolo Justice Ntume Majara o bile le kopano le motsamaisi kakaretso wa mokgatlo monghare Rafael Mariano Crossi ho tshwahla merero ya ho qala setsi sa pele sa kalafo ya mofetshe ka hare ho naga. Motlatsi wa tonakgolo o tiisitse boitlamo ba Lesotho ho matlafatsa tshebedisano le mokgatlo ho atolosa tshebedisano ya ditaba tsa mahlale le marangrang ho ntlafatsa bophelo ba Basotho. Kopano e boetse ya shebana le menyetla ya ho matlafatsa tshehetso ya mokgatlo ditabeng tsa bophelo le temo hammoho le ho matlafatsa botsebi Lesotho. Ho tse ding letona la kgwebo mesebetsi e meholo le ntlafatso ya dikgwebo Mohlomphehi Motlatsi Maqalepo o re lekala la habo le ntse le fereha Amerika ho kena kgwebisanong ya boya le Lesotho. A re tumellano e ka matlafatsa dikamano tsa kgwebo dinaheng tsena. Mohlomphehi Maqalepo o boletse sena pele ho mmoka wa bo 81 wa dihlooho tsa dinaha le mebuso ya matjhaba a kopaneng o qadileng New York, Amerika kajeno. Moo a itseng ba kgothaleditse Amerika ho tlisa boya bo sofohlwe hore ho etswe diphahlo tse tla boela di rekiswe Amerika. A re taba ena e bohlokwa haholo ka ha naha e itubugeditse ka matla meralong ya ho lwantsha tlhokahalo ya mosebetsi ho hodisa lefapha le ikemetseng esita le ho hohela batsetedi. Mme lekala le letsholong la ho kopana le dinaha tse fapakaneng tse kenyeletsang Turkey, Finland le Italy ka tshepo ya ho kwala ditumellano tsa kgwebisano tse tlang ho ntlafatsa bophelo ba Basotho. Bolaodi ba sesole sa Lesotho bo bile mokeng wa bo 18 wa komiti e ikgethileng ya ditaba tsa sesole, polokeho le tshireletso o bileng Burundi. Moifo wa naha o ne o eteletswe pele ke motlatsi wa moemedi wa Lesotho Addis Ababa Ethiopia, Mohlomphehi Mofero Sedupe lebitsong la letona la tshireletso hammoho le Major General Ramanka Mokaloba Brigadier General Keletso Mofoka le Major Taylor Talasi hara ba bang mo ba faneng ka tshehetso ya sesole botsebi le botsamaisi ho boemedi ba Lesotho nakong ya mmoka. Seabo sa Lesotho mokeng ona ke karolo ya mehato ya naha ho sebetsana le ditaba tsa tikoloho tsa sesole, polokeho, tshireletso, kgotso le botsitso. Ha re diphethela batjha ba lokela ho ikopanya ho thakelana ka malebela e le ho fumana mekgwa ya ho aha Afrika e tsitsitseng ka boqapi, boetapele le boikitlaetso. Sena se boletswe ke mothehi le motsamaisi wa mokgatlo wa moralo wa kgolo Monghadi Kgotso Kgalanyane mokeng wa bobedi wa marangrang o neng o tshwerwe tlasa moho o reng ho matlafatsa moloko o motjha wa Afrika ho etela pele phetoho e tshwarellang ka pono, boqapi le ho nka kgato. Mo a tobokeditseng bohlokwa ba ho hlahlella batjha ka ditsebo e le ho kenya letsoho ntlafatsong ya moshwelella. Ho sa le jwalo, Mofumahadi Nthabise Makgaba wa mokgatlo o tshehetsang ntshetsopele ya metse Lesotho bo itse batjha ba hloka ditsebo ho ikamahanya le maemo a moruo. A re dikamano le bomphato ba dinaha tse ding Afrika di ka thusa ka ho bula monyetla wa tshebedisano le boeletsi. Ditaba tsena di fella mona. Mamela tsa Senyesemane nako ha e le metsotso ha e le 30 ka mora hora ya pele.
1: Ntho e ba buang ka yona ba tsa kopisa dinaheng difeng ba ke tseba hore ba rata ho kopisa. Ke potso ya pele. Ya bobedi, o re na moputso ba batho ba tsebetsa mosebetsi ono o so hlophuwe hore o tla eketswa kapa ba ekeletswa mosebetsi fela ho sa eketswe moputso. Hoba ke a tseba ho bua ha ho badi, ho laela ha ho kgathatse monwana o supa. Na moputso o so le teng o ekeletsang batho ba hore ba tlotla ruta dithuto tseo tsa bona tse ba buang ka tsona ka hara dithuto tse seng tse ba di sebedisa na.
2: O re ntate Mokoena o otlile taba ena hlohong kore babusi. Mamelang keletso ntate Mokoena ba yaka lehanne re mamela kgale mohlomong ba ke le Mosotho. Ntate Mokoena ha ke tsebe yona yena mohlomong ebe ha le morate jwalo ka nna ba babusi, hobane that I'm going to get on the exact same. For Monare,
3: Mona Express Credit, Refana Kamonet, Ropeta Samero, Kakadimuel Kits and Chocotta How, or an hour at Lignalo, or Kitical Molla to Tukapo Chavasa Tria How, Ritian Hotiers and a good tenant to Bushlo, Kobo Pilumba How, it's Academy of Fichella 700,000 Maluti, only Fakana Guayu is 120. Edela www.expresscredit.co.ls, Kadimaka Picarabello, Una Melawana di Belo.
4: Ke le bolelle ke a gola ka parlamenteng ka mono batho ba utlwisisang democracy they are only 2% bogolo ba lona le undemocracy ga le tsebe how to thusa setlala ka setšhaba molemong wa setšhaba ketse ka mono botlae ke ka ona naga ena e na le matsoni a makanakana e ntse e futlane ya go ya go sa bona a le mo ya mane mo o reng one o tlwetse botona o le letona
5: Ke mpa ke re tsara ba tsere ntse re la go di kuruting ya ona tsara tsa mo kereng lana.

0: ya pele ha fetile ka metsotso mashome a mararo mothating ona re ntse re etsa mawa jalo a hore re hokahane le Metsumane ho o tlo lata ba le yena ka ditaba tsena tsa moka ona ha ya Lesotho e o tshwereng Metsumane.
1: Hello mme.
0: Ke o amohela sa le moeng sa Lesotho lena nna la go tlo lata ba mme.
1: Ke a leboha mme.
0: Ke a leboha mme, lebitso la ka ke Dimpho Kabedi, ke sebetsa le Mmakwaditsolo. Re hokahana le wena tje Metsumane, re ithutile hore naha ya Lesotho e tshwere kopano mabapi le go tshohla ho thewa ha leano la naha la le seabo ditabeng tsa makgetho kapa lekgetho le maano a kgwebo ka hare ho naha ya Lesotho. A ko fe Mosotho haholwanyane mme hore na naha ha e tla ba le mmoka wa sebopeho sena e ne e shebile ditaba ka sebopeho sefe le hore na mmoka ona o reretswe ho fihlela eng. Re ithutile hore ofisi yane ya mokgatlo wa lekgetho la Madiboho tikolohong e ka boga ho Afrika ka ofisi ya teng ya bongodi kapa secretary ke yona e hlileng e fanang ka botshehetsi ditabeng tsena. Re kopa o kofe Mosotho a holanyane mme hore na ditaba tse di reretswe ho fihlela eng ka ha ho naha ya Lesotho.
1: Ke a leboha mme Dimpho. Ke kopa o dumedisa bamamedi ba Radio Lesotho. Ka nnete ke lebohile haholo ka o mpha monyetla ona tsatsing lena la kajeno. Sepheo tsatsing lena na sa thupelo ya tsatsing lena na ke ho ba le ntho e re e bitsang ka hore ke National Coordinating Mechanism tabeng tsa makgetho le di-trade remedies. Taba ena e tla ka nako e ntle haholo hobane ke nako ke taba e leng hore kgale e ne e tlameha be etsahetse hobane ho kwa sethathong makgetho a naha kaofela na a na bewa ke South Africa. E le hore ha ke tshwere hore ke bolela hore ke South Africa e ne feta makgetho a ntho nngwe le nngwe hore na e tla kgafiswa jwang ka gare go naga ka mona. Empa ana bale tsenana mokgatlo o mogolo wa SACCO o ikeledi go la ba le tumelelano ya dinaga tsena tse sano tsa SACCO gore go seka ba jalo e be ke South Africa fela e fetang makgetho ana Madibohong gore na thepa ga e tswa ka ntle na e tshwajwe bokae. Gotwe naga e nngwe le e nngwe e be le seabo tabeng ya go bewa ga makgetho e le gore taba enono e fa monyetla Lesotho gore le yone e ka kgona go sheba gore na e nyolola mosebetsi jwang ka go naga e batla go producer dithepa difeng e le gore tse re batlang go di sireletsa ke difeng. Jale taba ena e tlo re fa monyetla o mogolo re le naga gore re sireletse mesebetsi ya Basotho re kgone gore re hlahise ka tsela e ka etsa gore re kgone gore le dihlahiswa tsa rona dio nka seabo merakeng ya lefatshe. Ke a leboha mme.
0: Ke a gola Mosotho a ka rena Metsumane gore e be naga ya Lesotho e ne e behelwa lekgetho ke naga ya Afrika Borwa gore na thepa e lokela go lefelelwa bokae ha e kena ka gare go naga ya Lesotho e ne e ama jwang naga ya Lesotho haholo moruong wa yona dihlahisweng tse e kenang ka gare go naga ya Lesotho.
1: Ehlile e ne e ama hampenyana gobane jwalo ka ga o tseba gore Lesotho mona ga re hlahise dihlahiswa tse ngata e ne e etsa gore rona re le naga ya Lesotho re dula re le maraka pakeng sa South Africa re dula re le di-customer mme reka ke mokgono o tla bona dithepa tse ngata golo re fumana South Africa. Jale gana bo tsena ke monyetla wa gore Lesotho le yona le gole kgwebong kore ga sa bua ka ntse la sekoa kare industrialize. This is going to help Lesotho go industrialize. Jalo ka ga o tseba gore re kata go ba le letse mathatesi le ehlileng go batlwang gore Lesotho e be lefatshe la kgwebo le o tla etswa mesebetsi go lona. So ehlile taba ena ya gore makgetho a nna setwa naheng yane ya bogaelane e ne re amme hampe gagolo bane ba ne ba sa shebe gore na tlhoko tsa Lesotho ga o tlhiwa tabeng ya go bosazisi na ke difeng. Jalo ka ga o tseba gore naga

0: le o nketsa dipolisi me dimpho jale ha o le na ha ebe nini matla a ha ha o ha yo ho wena ana he nye ngwe go tsone tawe tsa dipolisi so kana hana hore na ine ine re ama jwang ho bana ine tsa hore ha ba ne le sotho le skela ba le mo fa ona wa ithaisetsa ho bana a o fela dimpho di ne di controlwa mane ha ibe hanga ka sausa hanya no fela hore melawena ke melawena ntse halo kwana na gonya ile sothisa tsane ile koloniani ya Britain so lena gonya parate ke melawena ile a tswela pele huno sa ka ha o so bile na go eno no ya hore le sotho le ka ba free go bana ba le ke le ka ga kolonia ba ne le melawena ya tsaya ba ka mo ga monuti na go ya parate ba tsaba ile isa pele ba tsaba ba ba swiwa ba tsaba ba bela mo ga le go hona hana ba le tsena na e sukhule ba le popollo ye no ya ga ba neng le lona le ka gona go participate ka tabeng e le go na go da ke di setso di set di setole magato wa mo ha ba ka tsaya ma sala ha ba gana le thaselo ya go to ka ha tsebo go le sokho mona ka produsa boya ka tang tang mo fa o phahame se ba se re itjetsa re re batla hore se tawe na boya re re se nkele ho di re ka nyo la makgetho go tsa ba thola go na le di tsaiso tse kena hore di tlotla di senya kgwebo eno ya rona ya boya ha e monana so ke di product tse ngata ha ho tse lore di tlo kgona ho hola di tlo kgona hore ba so tlo ba fumana mosebetsi le hore le rona ka tla bona di tsaiso tsa rona di di se tsa ha ho na ga ke nya matsaba ke a le bona
1: ke le ba mme ke a gola taba ena ye o e buang ene e ntlisa botsong ya ka ya bobedi hore na hore e be le sotho le tla be le na le melao ya lona hore na di hlaiswa tse kenang ka ha gona ha le sotho di lefellwa bokae taba e re eng hona ha ya le sotho taba ya ho qothisana le hlokwa le dina ha tse di ngwebisano
0: a hai intse e le ntle nne gobane re tlanne re tswele pele go kgweba le batho ba ntse re ba na le kgwebo re kgweba le bone empa yone e ntse o tla e re fa monyetla fela wa gore re itshebe ka gare re le naga re itekole gore na ga re tlhokang gore re etse mosebetsi o ntse go etsa go tswele pele re tlhokang gore go sireletsa mosebetsi ya batho ya basotho re nyolole mo re tlameyang go nyolola makgetho re theole mo re tlameyang go a theola gobane jolo ka ga o shwntse o tseba gore sense re na le dikgwebisano tse ngata ba ke etsa mohlala ka agoa ke a tseba ke yone basotho ba e tsebang gagolo ba e ratang gobane e tsa go basotho ba bangata ba fumane mosebetsi ka difemong tsa mane ga ona mo e tlo a magampe teng empa e tlo re thusa re le naga re bone gore ga ba ditlhaiswa tsa agoa re di fumana mothomong ke re Zambia re kgone gore re ka thola makgetho anone ebe re kgona go iproducetsa dintho tse re ka ga di sebedisang ebe re kgona go isa thepa tse re di tlhokang a mme re ita nne ga ke tsebe ga eba ke arabile go ya ka mokgwa o ne o batla ke arabe ka teng
1: o nka arabile metsumane ke a gola mosotho gape a ka re na gore re tle re re na le leano jwale le laolang ditifiso tsa di hlahiswa tse kenang ka ga go naga ya lesotho naga ya lesotho e lokela gore e shebe dintlha dife ka go kgethologa gore re tle re jwale re fitlhetse seo re neng re se batla gore ditlhaiswa ga di kena ka ga go naga ya lesotho di lefelelwe ka sebopeo se
0: ke nagana gore di tlotla di tshetsetwa gagolo tabeng enana e tswelangpege gakotsweng tsatsing enanne mme taba e tlhokalang gagolo ke ya gore mafapha a mmuso kaofela le private sector di kopane di shebisane di bontsha di shebisane gore na gantle gore re ye pele re le naga ditlhaiso tse re ka ga concentrate-ang go tsona ke diseng ditlhaiso tse re ka di protect-ang ke diseng solo ka tsatsinyanana go mengwe bo RSL e leng bona ba collect-ang makgetho jolo ka o tseba mme bo LNDC mme bo Ministry of Agri Mining ka ofela ba na le sehabo ntho tse nka kakang ke dihlaiswa le private sector e teng mengwe ba na le sehabo dihlaiseng le diraswang tsa naga e naga e le gore re kopanye maboko ka ofela gore re sedisane gore na ke dintho tse re ka ga di etsang gore re

0: Sonia Simpson a lelekwa a ya lanja fela ke re a ke le mo ke ka bona a go tsana le baba puso ya motho ya dipane ya seo a tsumela gore ha e ba tsumelo ya ka ke puso ya dipane ya tsaba ka tsaba ke le le re wa teng ke lo tsena go tsola go ke yo lo hele go di mo tsa yo tsana ulai ke la taba yeso le ba bona ha a e sa go go re ke ke kwana ba tsu ba tsale le go bua ba bua ka ma hotanta fa a se se le se a se tsile tsile ka ba di community council ke o nna le tsona ka tsela e
1: ke le bolelle ke a gola ka paramenteng ka mono batho ba o thusisang democracy they are only 2% bogolo ba lona le undemocracy ga le tsebe ga o to thusa setšhaba ka setšhaba molemong wa setšhaba ketse ka mono botate ke ka ona naga ena e na le mantsong ya makanakana e ntse e futane ya go ya go sa bona a le mo ya mane mo o reng one o tlwetse botona o le letona a enta de file ke a tseba ke hlaela le sotho mona ke tsofalla le sotho mona so ban o ne o tsheta mo eta tlo a wa nke ke rona le pata lona le no bane tara a tsika dikolo go tlwa ma lwana ke mo ba ka bele ba mo tsetang ke mo ba ka bele mo tsetang ha pa nye ta seo di tsie eng hore ke ro sebele tsa na ha le tsaba ka yo
2: ndadi di fano nete ha ke na o tsinya na go ya go bane o bua maikutlo ha ke fane ka maikutlo a ka go yena ndadi mpo go na ke a seng o na le a hai ha ke na go mo tsegisa ha ba u kwa ga ga re o tla go bana ha mo na le ke maikutlo a na na le bona ka nnete ke go pa hore a sale a tshwere go le jwalo o re ke a demokrasi ha ke na tsena go re ndadi le tsono le nita ka sa lo tsare ntse tswa mo ga di kina ke ha re na o tsela tsela la tau lo ga tsela bona le ke e tswa mo ga di ke o motho ho wa no la tsela ona o shebile eng o no mo di den ke bo tswa kwa ya 2% ona u ya ka sa ta nka di palo 2% ke palo ha we bu di fela kina o tsame a mke ho na lo itse lo wane o go pa di witse tse tsokala ke bo ho na wa re ke 2% ha ke dimela sa ila yi ka ntino fela bo utwa a no lo pa lo a to ta bua ka 2% ho wena mona le ba mamedi
3: ho ba le wa ke se tose ile nka ka ka ba tswa pa men di mo ntate wa ka le hloko mere ba di ena ta ke tla ba ya ge ile ka ne ta ba tabana ke nna yele lwa na ke ke le mpedi ke re tse le go tsala e di kwa pona tse tsala go ba se ba ke mo khetho a bontate a ho ba ke mpa men di nga ba tuwa ke le tsara mara bontate na ke le lo e tsere ta ke mpa ke le ra ta ke mo sara e ka nna ba hona le taba ta ba ena di po di ki ha wa wa me tere ti mane ho na ba tuwa ka kwa mba ipheta bo bona ba ba le tse se ka ba mo mane ke le ra la ntate o fere ka nna la taba e ke mpa ya ntate ke tama go tsara bona a di tse ke mpa ke le tsara ba se le tsere la go di kuru dinga ona tsara ta mo kere lan

0: na kunye we hloka iphumanele package ya ho ya bothebelele hona jwale ka openya *100# ho bua le mpoi ka iConnect app ka pa ho etela iConnect shop e haufi le wena bothebelele unlimited wifi unlimited possibilities hona le dipehelo iConnect inspired to change your world
1: ya ne
2: okay wa tabaka le molato
1: *320# e ka ton thabisi
2: eh king *320#
1: ke le Sotho sports raffle mo homo wa chawe tsa chalet la bo samno le le mantsibu
2: jwale ke kena jwang
1: go bonolo ke pense *320# mahalo wa ka a latela methati e hlahlamang ya ba ke arabela dipotso ka dipapadi wa tsiba ke patetse boke 3 maluti fela nako e nngwe le nngwe ha ke bapala
2: okay
1: ke bapetse makgetlo a mmalwa ya ba fa ka hapa 60,000 maluti ha se na fela le ba bang ba hapile tjhelete le bona ke tsheditse le Sotho sports raffle ka ho kenela draw ka 3 maluti hona tjena ke mohlodi wa haibo wezan
2: ke penya *320# ke tlame ho hapa le nna
1: le Sotho sports raffle motho e mong le mong e ka ba mohlodi bapala ka bohlalo o hape haholo bapala hangata o eketse menyetla ya ho hapa
3: *320# play smart win big every Friday kona melo wana le dipehelo
4: ka le tabena ya shaha le mollo e bimbaka ha hona mo itlaisa na ha ina ya moshoshe ting go bana e senya tsohle ka ofela di hlaisa di hlodilwe tso mogara ba dimo a re feeling tsone e ba sotho go hle mo baleng ha rate ha re thusana eng ka matsoho o tle e rena lona go bona hore re nena tabena ya shaha me re boloke tikolo ya rona gobane ke yone ka thusa gore nako e tlang ke se ke ga bona lesotho la rona le ntse le re latlhegela
5: go laba le batla go dikhombo mona motho wa reka koloi license na license ntho tse fetsa ditlhong gore o ipotsa gona ba tlanga ke le bona ebe ba nna boitshwaro se bonyetle o fitlhela mo o sa nane le motho yo re go a fela gona le kuno e fumanang we re wa ketela o ntse taba tsitse mme yena motho yena o reng ga e tsatabe tlhabisang tlhong a kaleka lobane ka molao ya fanang le ya moela ke se ba tshwana molaong ke ditlwele tsa molao ba le babedi
6: ka ditaba tseo tsa hora ya pele ha e fetile ka metsotso e 30 tseo a sa tswaga fa tsona mokgatlhalo kwa boraro ebile e le wa go qetela wa lenaneo la re o tlolola taba gopola he gore re arogane le wena re ntse re buisana le mmekekeletso Matsumane ena o tswa lekaleng lane la kgwebo mesebetsi e meholo le ntlafatso ya mesebetsi e meholo mme he re tla boela re hokahana le yena hape gore re tswele pele ka ditaba tsena tseo re ntseng re di qoqa gopola he gore re ntse re qoqa le yena ka kwetliso kapa thupelo eo naga ya Lesotho e leng ka hare ho yona ya matsatsi a 5 mo teng ho ntseng ho tshohlwa ho thewa ha leano la naga la ho bua le bana le seabo ditabeng tsa makgetho le maano a kgwebo ka hare ho naga mme Tsumane
7: Nna
6: ke wetse ke o amohela lena nna go tlola taba mme ke kopa o ntse o tshegetswa le re tle re amohele ba mamedi gore le bona ba be le seabo ditabeng tsena mme a mamedi o tla hokahana le rona le mme Tsumane dinomorong tsa mohala tsa 59933 ke nomoro ya mohala eo go amohelang ka yona hore le wena o be le se ya boka yona ditabentsena tseo re seng re ditekile tseo mme tsumane a o otlolletseng tsona wena mosotho wa eso ditabatse o di utlwa ka sebopeo sefe mme o re eng ho yena ka tsona o ka ba le potso o ka ba le maiku

0: maikutlo o ka ba le o ka ba le maikutlo o amohelile metsotso e le shome le metso e robong ke ya re le bile hore nya bobedi wena ditaba tse mosotho haeso o di utlwa ka sebopeo sefe ho ka hana le gona he di nomoro ntse no tsa mahala tsa 59933 ke nomoro yo go amohelang ka yona ho re lwana o phese mosotho haeso go patshwagala ditabeng tsena tse o rentseng ge di otlolla wena o re eng ka tsona ditaba tse mosotho haeso o se o ikutlwetse gore na ditaba tsena ke ditaba tse tlo ba molemong wa basotho ka sebopego sefe o amohelile he le wena gore o phese ditabeng tsena me tsumane ke kopa re phethele ditaba tsa gona le wena ka metsotswana e mmedi re tla boela re go kagana le wena gape ha kopano ena e se e phethetswe go utlwa tse fitlhetsweng.
1: Okay, ke a leboa mme dimpho ke kopa le dumetsa gape bamamedi ba radio wa Lesotho jale tlhagane se ke tshulo putho ena ya tsatsinyana ena e tswang ka beke ena kaofela ka nnete e botlhokwa gagolo itsana important milestone bagweding ba Lesotho le moruong wa Lesotho ka kakaretso because ka mora mona ga lebeletse gore jale Basotho ba tseba go hema freely ba tsebe gore ba fumane ditatetso tse ka tse ba thusang go tlaisa ba fumane fela most important re lebeletse lentswe la bona le gore na ba ka batla go thusa bang ke nne ba e batlang somo e rata mosomo batle ba koetsa ka gona ka monana ka ditlhoko tse tlase gobane ke nagana gore wa tseba gore makgetho e le ona ka bona a e sa isaiswa dibetugo jale ga e le mona se o sa tlo sebedisa maikutlo a tswang ka ntle gagolo go tlo sebedisa maikutlo a basotho re ka batla go tseba go bona gore na ke enye ba ka batlang ba gatlhametswe ka yona ntlheng ya makgetho ke enye ba ka batlang gore ba e tlaise ebe ba tla support-wa ka makgetho mme ke a leboa.
0: Ke a leboga mme re tla boela re gokagana le wena gape ga kopano e fedile go utlwa dintlha tse e feletseng.
1: Okay, mme ke a leboga.
0: Mme ya mamedi e re potele ga nakwana re tla re gokagane le wena gape re phethela lenaneo la rona la letsatsi la kaje.
2: Re bua ka morena ya ileng a ipha nako ya boitsholo bo bongata go bua ka ditaba tsotlhe tse amanang le ditaba tsa basotho a tshwara ditshupelo tse amanang le naga ya kita le tsada o tla ba le tsa yena ya go se o no do another development for tsada another development for le tsotho a le ka go no nya mai go a di e tsana na ha yena go le ta ha go le ba he ke ka ba na ha ya le tsotho ke ka tsa mai go ha di tswa go o tsade go tsotse
3: Beta bona a go tsana le baba puto ya motho ya dipane ya se o a tsumela o re ha e ba tsumelo ya ka ke puto ya dipane ya tsaba ka tsaba ke le re wa se ke no ke la go tsola go ke no lo hela go di mo yo tsana u la e tla taba yeso me ba bona ha a e sa go go re nne kwana ba tsu ba tsale le go ba bua ka makgotla ntlafatso a seteletseng a setile dicouncele kapa di-community councele tse o re nang le tsona ka keleng
4: ko go ntate Mokoena o otlile tabaena tlhong kore babusi mamelang keletso ntate Mokoena ba yaka leganne re mamela gale motlhomongwe ba ke le mosotho ntate Mokoena ga ke tsebe yona yena mohlomong ebe ga le morate jalo ka nna ba babusi obae ntate Mokoena ke eno ntse a kata o bolela the exact thing gore mona re

se le sehlopha se bonahalang se hlile se hlorisa se tshaba sanaha ya Ethiopia mme sona se bitswa Fano Militia mme ke sehlopha se hore ba lokolle batho ba jwalo mme he naha ya Ethiopia e tla lehwa e le naha e nang le setšhaba se sengata mme e tobane le qholotso e kgolo ya dihlopha tse hlometseng tse kgahlano le puso ya naha eno ya Ethiopia mme he ho kwetelwa hona ho tlalehwa ho ile ho latela ho ileng hwa etsahala ka selemo sa 2022 hwa moo ho kwetetsweng batho ba palo e kgolo hakana mme he le ha ho le jwalo mafapha a tshireletso a tlalehwa a ntse a sebetsana le taba ena ho fumana ba kwetetsweng le ho fumana ditho tsa sehlopha sena se bonahalang se phedisa setšhaba sa Ethiopia bophelo ba dinonyana mme bakwetidi bana ba tlalehwa ba batla tšhelete e balwang ho 918 US dollars hore ba lokolle bao ba bakwetetseng ba ntseng ba phela mme he ke ditaba tse hlahang mane naheng ya Ethiopia ditaba tse ding ke tse hlahang naheng ya Eswatini mo ditlaleho di supang hore masole a naha ya Eswatini a tlalehwa a ntshitse kotsi matswalwa a mabedi a naha ya America a phelang kapa a sebetsang ntlong ya boemedi ba America hona naheng eno ya Eswatini mme he ba matswalwa ana a naha ya America a tlalehwa a ile a thungwa nakong eo sesole se neng se thunya mebileng mane mo tlwaelegileng ntho ka gore ke di-roadblock mme diketsagalo tsena ka mora gore ba matswalwana America a ntshwe dikotsi a ile a nkwa ka sefofane ho ya Mbabane mo teng a ntseng a fumana ko a ntse a okelwa teng ba ntse ba okelwa mane Mbabane tsena he Mosotho Yeso ke ditaba tse hlahang tse etsahetseng maobane mane naheng ya Eswatini ka metsotsong e leshome re ya re lebile hora ya bobedi horeng ya bobedi ke mo rona le wena re tlang ho beha lenaneo la re otlolola taba la letsatsi la kajeno kgutlo ke moo he re tlang ho beha lenaneo la re otlolola taba la letsatsi la kajeno kgutlo hopola he hore e bang o na le taba eo o ka lakatsang hore moifa re otlolola taba o tle o e sekaseke o ka hokahana le gona dinomorong tsa mohala tsa 2231-2010 ke tsona he tseo o ka buang le moifo ka tsona ho utlwa ditaba tseo o ka di qoqang le rona re ntse re le hona ditabeng tse hlahang naheng yane ya Ethiopia ditlaleho di boetse di supa hore dihlopha tse mmalwa tsa marabele tsa esale di lwantsha mmuso wa Ethiopia di hlalositse hore di thehile setlamo seo ka sona batlang ho tlosa mmuso wa Ethiopia ka sona mane motsemoholo Addis Ababa mme he setlamo sena se tlalehwa setlongwe ke mekgatlo kapa dihlopha tse mmalwa tsa marabele tse kenyeletsang Fano Militia tse kenyeletsang Oromo Liberation Army le Tigray People's Liberation Front le e meng hape kapa mekgatlo

meng gape e mene e tlalehwang yona e le ditlhopha tse nyenyane ka palo empa di le tsona e le karolo ya setlamo sena seo se phatlaladitseng gore se tla sebetsa ka thata go tlosa mmuso wa Ethiopia mane Addis Ababa. Ditlhopha tsena tse supileng di tlalehwa di sola tonakgolo ya naga ya Ethiopia ka gore ha e le tlhoko ditlhoko tsa naga tsa setšhaba sa naga eno ya Ethiopia mo hara tse dingwe ba supang gore go na le dintwa go na le dintwa haholo tsa bana ba thari. Taba e nngwe eo ba mosolang ka yona ke taba ya gore naga eo e tobane le tlala ya bojadikata, mme ba supa ha mmuso o sa etse letho go bona gore taba eo e elwa tlhoko. Ditlalego di boetse di tswela pele gape go supa gore naga ya Ethiopia e ile ya tobana le bothata bo tshwanang ka selemo sane sa 2022 empa mokgatlo wa kopano ya dinaga tsa Africa e leng African Union ile ya sebetsana le ditaba tseo mme tsa fumanelwa tharollo. Ke ditaba tse re fihlisang pheletsong ya lenaneo la rotlo la taba la letsatsi la kajeno, mme he re tla kopana le wena gape kgasong ya lenaneo lena bo esa ka metšhining ya sealemoya. Re sebeditse le Ntshiwa Tatolo gore ditaba tsena tseo moifo o neng o fuparetse tsona di fitlhe wena di sena tshitiso ya letho, mme go fitlhela re kopana gape Mosotho wa Heso e tshogotso.

Are khuluma nga voicemail umlungu uthi awutholakali dali awutholakali dali mameli wasemasala solohlere o polantla monate o gege tsoba felongwa beke me ratona felongwa beke tena he ine ile nako yane ya di tabatsane tsa bohlokwa tsa National Music Awards. National Music Awards mo teng he bana ba basotho ba neng ba nka dikgautsa bona wena mamedi wa semasala sotho nnete sale me hle gona le award e nngwe mona e batlang e bakile ditaba mona. It's an honorary award me lentswe leno la steun le bolela fela gore ke gau e mona e fanwang ntle le gore ebe mohlomong re ka kenya mohlomong di vote tsa rona mono ka paka ka kenya mohlomong masheleng a rona gore re ga hloka motho a itseng e be yena ya fuang a wa te itseng ke mona yo reng go fa yona ka lebaka la obane nnete sale ge bona magabane a itseng a kgethileng ntle le gore re ka qeteletse go bea mono he sethaleng le ba bang gore mohlomong re kgethe rona mohlodi ko feng me ke yane he e go bitsang honorary award ya tsitsitsi fanweng mane he mafelong ana beke ho National Music Awards e le pano ya dikgau ya boraro kapa e le sema sa boraro taba ena e itsagala wena mamedi wa sema sa Lesotho mehle nnete go hlaile megogo mona e hleng e bontshang ho hloka kutlwisiso e phethahetseng hwa gau e jwalo e fanwe mona ho monna yane wa ha mona party ya bitswang ka hore ke Sanere. Ee, Sanere o hlaile mogogo mona wa hore o fuwe gau mona yo nnete sale ke nang le maikutlo a hore e ka nna ya ba re utlwisise mme ke batla hore ha ba le tsena hle ma mishamo sa Lesotho wa tseba hore ho no lokela go kena hantle lena ne o la bahale ba rona mme ka mabaka no la mahle ordinary award ke nngwe ya di gautse fanwang ho bane re re o mohale mme go hlomphela gauina wena mamedi wa sema sa Lesotho mme tletsa tsinela ka jeno di nomoro tsa bona tsa mohala ke +26659933 le 2231-6429 wena mamedi wa sema sa Lesotho mme di nomoro tsena tsa rona ka tsona hle re ke tlo hloka go kene kwano wena mamedi wa sema sa Lesotho o hlaise maikutlo a hao o hlaise maikutlo a hao hona wena he gauina o e bona jwang kapa tlhaloso ya yona ke efeng wena mamedi wa sema sa Lesotho yo wena o ka reng o na le yona wena mamedi wa sema sa Lesotho gauina ga utlwe gona e be tlhaloso ya hao e ka ba efeng ho yona tlhaloso ya hao e ka ba efeng ho gauye e fanong ho monna yo he yo thweng ke Sanere wena mamedi wa sema sa Lesotho jolo ka tseba o ke monye wa batjha ba entseng a di ema hale ka mmino kwano na hinya Lesotho mme nnete sale ha o thwe motho o fuwa ordinary award go ho bolela hore o rwiswa ko gone ya bohale wena mamedi wa sema sa Lesotho re mo rwisa ko gone ya hore ina motho wa le hale jena ke mohale ke mohale wa pina ka mo ditaba teleng ka teng wena mamedi wa sema sa Lesotho mme he re re ne re itse jena ha re tlo fa awadi ena hantle na e bitswang mme o re fetlhaloso yo o e utlwisisang ka

0: Abuti Mkebe.
1: How's it going?
0: Ope se wanna rock.
1: Ah, waloka. Kempa ke le mo le nna ka ha bo soko.
0: Ha ona ta.
1: Ne ke le ka ho swa ke tse ke tsebo.
0: Oho.
1: O tla hande.
0: Ora.
1: Tuta ka ke bete.
0: DJ, let's speak him, brother. Live on Radio Lesotho. Wa ngutlo.
1: O ntshwarela haholo. Le ha o ka letsa ka mora motho so fela ke tle ke tsebo etsa. Mokgwa wa headphone mohlomong ke tla utlwa betere ha o letsa.
0: Ska ba hlotse o kwetse wena ka tla buisana ka mora metsotso e mmedi.
1: Niko o ntshware hape hanghang. Ke tle ke kgone ho utlwa.
0: Sharp.
1: Ke
0: sharp.
1: Yeah.

0: kgetlhe se kwa sena lo re o se re ka nyanya ne ga itse mo ntse fela go ntse a le kgolonya ga e ha tsobelela go a kala
1: eh
0: o maemo nga a o kala o bontsha go ile gore ha o se ina ne bontsha go itse ke era bontsha go kholo de mo o tla a ja tsile o tsena rising star mme ngore o boemo ba gore ka ba the biggest artist ka rona ka pa ke rata le ha ba itse ka 20% go ba bontsha na ha ona e nngwe tse ke ena gona na go ntsena tse re tlang go tsona gona tsena ke ena a bontshang a re fang tshepo e sile se di ga di go ntsena sa mmo tsa le pedi teng me re bona ka ena
1: go wa tsaba na discapes a ke eng eng go disetsa mogao na go ntsa bo batho ba o tshwana le bo ntate tshepo o lusisa you would consider him as a legend of a certain century eno re tsebang hantle gore so thunele le mahetleng a hae
0: e yena
1: jole motho yena gege century yena ge bona motho yena empa ka tlage his rising one o ntse tswela pele a sebetsa a ipabola ka ga century yena e so fele
0: e yena a re go kola lo ge la ne se geng ka ka di decades ile re bore ka ka di decades ena ya 2020 mo somong re le ya re le ba go 2030 fanele re ntse le motho a motjha sedika dikeng sa mmino go in comparison go ha se re bapisa dibini tse e bileng teng jalo ka bo abuti sofa rona ntate bujasa jalo jalo mabitso ano a mangate eanda
1: ae molwane wa ka o tlhakile ka tsela kgethe eleng ke lebile ka gagolotlhe molwane wa ka ke a tseba ke o nanyeditse ka ditaba tsena empa he ke a leboga golo ka input ya gago tsatsi la ka jeng mamedi wa semasala sotlhe re tamolole taba ena re utlwisise gantle le wena o dingweletse go ka tlhaisa maikutlhelela ka e mona mo rileng ga qetelela ge e phetla meno re bile re e bontsha e lenyane

0: Sentle ntho ke kgothaletsang batho botlhe kao fela ga utlwa tabeng ya ditšhelete. Ga ke tsebe na ke sentse ke utlwisa gore babamedi ba tseba gore ditšhela ka ke magao ke pheke mosonyane ke tswa company e kgolo ya Brown and the Success Masters. Mme re sebetsana le tlhabololo ditabeng tsa tšhelete, dikamano le kgwebo. Ke tsona dintho tse re sebetsanang le tsone. Mme ka nako tsotlhe DJ Labs ke re gara melao le melawana e laolang tšhelete. Ka godimo ka mane ke na le goreng o seka ba wa kadimana ka tšhelete. Ke mong ya melawana e re fanang ka yone. Lebaka le sa gore ke ra kadimana ka tšhelete DJ Labs ke mabaka a mabedi a magolo. Lebaka la pele ke la gore dikamano tse ngata di sentswe ke gore batho ba ile ba kadimana ka tšhelete. And unfortunately ke DJ Labs nako o kadimang motho tšhelete o sacrifice mabaka a gago gobane go thusa motho eno e mongwe. Mme jale taba eno ya gore ebe jale go ka etsagala motho eno ana yo o mo kadimang tšhelete o mo kadima gobane a santse a sitwa go laola tšhelete ya gage. E le gore le yone ene ya gago o tlo sitwa gore a e laole gore e kgone gore e kgutlise ene ya gago yo o mo kadimmeng yona. Taba eno ka yona tela e tlotla e etsa gore ele ba le dikamano tse bosuka le qetelele wena le motho enwa le se le kabana ka lebaka la gobane fela motho enwa a sa ka a kgutlisa tšhelete. Mme ke kgothaletsa batho botlhe kao fela gore kere avoid-a ka ditsela tsotlhe go kadima motho yo o tsotelelang relationship ya gago le ena tšhelete kapa motho o mo tlhomphang yo o mo lakaletsang ka tlo go mo kadima tšhelete. Fele ebe DJ Lef batho ba re ntate Mosonyane e le gore re se ke ra thusana na ke re ga o jalo. Ntho e mpang ke bolela ke ya gore bonna sekeleng yaka ya bakgotsi re fanana tšhelete. E le gore nakong e ke tlang go wena DJ Lef ke tla kere o ko nthuse ka ntho itseng itseng itseng. Ga e ba o na le tšhelete o ka mphang yona o a mpha ke fetise lebaka le eno. Taba ena e bolela gore ga o mphe tšhelete yo o e lebeletseng yo o e sacrifice-ang e leng gore gantse ke ka e gotisa e tla kabanya setswalle sa ka lo wena. E le gore kgothaletso ya ka heo batswalle DJ Lef ke gore ga e ba le tsotelelana ga kamo se ka kadimanang ka tšhelete fananang ka tšhelete. Lebaka le e tla gore dikamano tsa setswalle DJ Lef go latela potso ya gago di sengwa ke taba ya tšhelete ke gobane motho a ba sacrificeitse tšhelete kapa a lethitse setlamelo ka tšhelete ya mabaka a botlhokwa a thusitse mogotsi kapa a thusitse motswalle wa gage. E le gore ntho re lekang go e bua mona ke ya gore ga re lekeng go qoba gore re ntshe setlamelo ka gore re fe batho tšhelete tseo re di tlhokang bakeng sa mabaka a serius e be re thusa batho ba nang. DJ Lef ga o ka mo jwetsa gore ga ke na yona e re o e batlang ke tile a ka nna o kwatela tsatsing lena fela go sane mokgotsi wa gago le tla bentse le mokgotsi wa gago le tla bentse le kopangwa ke tse le kopanyang. Empa ga o ka mofa tšhelete ya ba o sitwa go e gotlisa taba eno e na le monyetla wa go e senye relationship ya lone kao fela. Ke ya pele DJ Lef e ke reng batho re se ke re kadimana ka tšhelete ka baka la yone e senya dikamano. Ya bobedi ke ya gore ga o qeta o kadima motho tšhelete e se le wena sono e se le wena skepsel e se le wena ya seng a tlameha go ikokobetsa nakong e o kopang tšhelete ya gago DJ Lef. Gobane ke utlwe motho e mongwe a e bua ka bonolo fela a re nakong eo o mphang tšhelete ke gore ke phethe lebaka tšhelete ene ya gago o mphileng yona ke phethile lebaka ka yone. E le gore ena o e seng o e batla ka moka dikgwedi tse pedi ga e sale ya gago e sele yaka. Ke mokgone o tlamehang go nne ore hela ntate ebe mabaka a gago a e dirwang o ko gotlise tšhelete e le kile ka go kadima yona beke tse pedi tse fetileng a ke wa bona gobaneng e se le wena sone. So go avoid-a go iketsa sone gore o seka ikhumana o ikeleipeile tlasa kgatelelo ya gore o sole wena solo jwa le se le wena skepsel. Ke kgothaletsa motho a seke a kadimana ka tšhelete ke a phete. Go fosaete DJ Lef go kadimana ka tšhelete kapa go fa motho tšhelete from a level of need mo e leng gore le wena o ntse o tlhoka tšhelete gore o fa motho e mong tšhelete o ratana o bona mabaka a gae kabe eno e fosaete. Empa ga e ba o na le tšhelete yo o ka kgonang go agoana le yone thusa mokgotsi wa gago o tseba ka pelong ya gago gore le ga kete na e kgotlisa o tla bo ntse e le motswalela gago e tla bentse le motho wa botlhokwa bophelong ba gago DJ Lef.
1: Okay, ka mantswe a bonolo o mofile.
0: O mofile DJ Lef ga e kgotlisa Jesu ke morena ge a leboa ga a sa e kgotlise e ntse le mokgotsi wa gago. E le gore ga e bona le tšhelete o ka e fang motho ka tsela e jalo mothusi. Empa ga e ba gaeo mo buetse ka boikokobetso ka tlhompho le ka legato gore monna eso ga ke tlo kgona go o thusa.
1: Tshenele mogao ka nnete o tlakile ka tsela kgethehileng. Setswalle ke setswalle ka go fanana tšhelete e seng gwadi.
0: Setswalle ke setswalle ka gore ebe re fanana tšhelete ga re kala re ikadimana fela DJ Lef taba eno e bolela gore re se re se beile tsietsing se se re ga iphumana ba le re.

0: kopang ka tlhole jalo tse dingwe tse re di boneng gona tabeng eno kore ga o le motho o mametse ka nnete go opile gore tšhelete eo ba e lebeletseng ka nnete re bua ka dimilione tse ka godimo masome a mararo ka gofela go tlholong eno ya bona mme ka nnete ke mo e leng gore le ga ba ka utlwa le gore moporesidente wa setlhopha e leng mongwe ga di-patrice motsepe ka nnete o le a bontsha gore ae nna batlankana ga ke batlele letho la tšhelete eno ba e sentseng ke ipatlela fela mogope ipatlela fela mogope ka nnete di-dresa ngwana mme mme ka nnete ke tabe e leng gore o le motho wa ithuti gore ae setlhopha sa Mamelodi Sundowns se tsene ka ditlhopha tse ka godimo gagolo ga o shebile jalo papadi ya bolo ya maoto Aforika kwano mme ka nnete ke taba e leng gore e botlhokwa gagolo dabentseno taba ena ebile e bontsha gape ngwana mme gore taba ena re tla gopola gore bo Mamelodi Sundowns ke bo mampodi re shebile jalo tikolong ya Aforika Asia e ka setsanaletsane tsa di-pacificing ka continent tseno ka go fapana mme ka nnete taba enong e godisitse papadi ya bolo ya maoto gagolo ga re shebile gore na e be setlhopha sa Bafana Bafana ke sa mofuta o jwang seo setlhopha sa Mamelodi Sundowns ke sa mofuta o jwang ga re ya re lebile jalo ditaba tsa dipapadi e nngwe ya ditaba tse kileng ka di tlhokomela tse ke di utlwileng ka nnete ke gore mogatlwane wa UEFA ka setsana le wane wa CONCACAF ka nnete ba bona etse jalo ba ngoleletse monggadi Gianni Infantino e le moporesidente wa FIFA lefatsheng ka bophara mme ka nnete lengwalo le ba le bontshitseng ka nnete taba tsa bona kegore ka gara megatlo e magolo a mabedi a nang le lesome le motse o mongwe monggadi Infantino o lokela a etse bonnyane ka nnete ditšheleteng tse teng tse wa bontshang ka nnete gore di teng dingata setlhopha mogatlo ono o lokela o etse bonnete ba gore e ke o ka fa jalo tse dingwe tsa ditlhopha tsa megatlo eno ka gofela lefatshe ka bophara tšhelete e ka loka $10 million setlhopha ka mogatlo ka moo mme taba eno batho ba bangata ba bontshitse ba tholetsa golo ba bontsha ka nnete gore motlhomong tšhelete e kalo ga e tla le sotho mo ya ngwana mme re bua ka dimilione tse e legolo go isa go masome a ka bang bosupa kwana gore go beisang tšhelete e ngata ngwana mme mme ka nnete tšhelete enono e bontsha gore e ka fetola papadi ya bolo ya maoto ka gare go naga ya rona kwano ga golo ga go shebile gore batho ka nnete ka gare go naga ba lela jalo ka ntho tse kang infrastructure re shebile jalo taba ya dipapadi tsa rona tse dingwana mme ga go shebile ka nnete tse re ileng ka di bona mafelong a na beke Betway Premiership le ka e bona ga e bapala ka nnete ngwana mme mo e leng gore le ka bona letsatsi nang la moqebelo Richards Bay e jua jalo ke segone ka ntlha tse tharo tse pedi Polokwane City o otlhobelo ke AmaZulu ka ntlha go gaoletho ya ba Stellenbosch e shapa jalo Kruger United Milford le Durban City di ile tsa bapalela ka ntlha go lekana ya ba re bona setlhopha sa Orlando Pirates se shapa sa Maruno Galantse ka ntlha tse pedi go gaoletho Wellington Arrows ya bapala ka go lekana ka gaoletho le setlhopha sa Kaizer Chiefs ya ba ka nnete cheaper gona e shapuwa jalo ke TS Galaxy mme ba tsadi ka ditaba tse eleng gore bone di etsaetse mafelong a na a beke mafelong a na a beke mme ngwana mme o tsane tsa English Premier League re la bona ka nnete di re di ya ka bomorena ka gofela Brighton e shapa jalo Arsenal ka ntlha tse tharo gwa goletho Brentford ya shapa Chelsea le yona ka ntlha tse tharo gwa goletho Liverpool ya shapa jalo Bournemouth ka ntlha e letho Fulham le Manchester United tsa bapala ka ntlha o lekana ya ba Leeds le Crystal Palace di bapala ka gago letho o lekana Tottenham ya jua jalo ke Aston Villa ya ba Coventry e shapa jalo Nottingham Forest Manchester City ka nnete e la tla itharolola letsogo ga ya e lebile jalo go Sunderland mo e shapileng jalo ka ntlha tse go tse tharo mme o tsane tsa La Liga ngwana mme re le ga bona jalo LT e bapala le Espanyol e tlhola jalo ka ntlha tse tharo go e le nngwe ya ba Osasuna e bapala ka ntlha o lekana le Rayo Vallecano Atletico Bilbao ka nnete le tsona tsa bapala ka gago letho le Alaves Celta Vigo ya shapa jalo Racing Santander ka ntlha tse tlhano go gago letho ya ba Sevilla e shapiwa jalo ke Barcelona ka ntlha tse tharo go e le nngwe Getafe ya bapala ka ntlha o lekana mo e tlhotseng jalo Malaga ka ntlha e le nngwe ya ba Atletico Madrid le yona e fitlha sarola letso ga e fitlha go Real Madrid mane Madrid Derby ka ntlha tse pedi go e le nngwe Villarreal ge bone e shapa jalo Levante ka ntlha tse tharo go e le nngwe ya ba Deportivo La Coruña ya shapa jalo Real ya lekana jalo ka dintlha le Real Betis ka ntlha go ntlha ya ba Valencia e shapiwa jalo ke Real Sociedad ka ntlha tse tharo tse pedi mme ngwana mme ke tsa mafelo a beke tseno di bile ka tsela e jalo re tle re bontshe ka nnete gore tse re tlo dutlwa gona bogareng bona ba beke di tlabe di le ka tsela e jang letsatsing lane la gosana
1: tanki tato waka
0: ntate
1: ke utaba mamedi wa samasala sotlhe ke a tshepa o ikutlwetse fena ditsamaile tswang tseno tsa dipapadi MLB Sports Bar.
2: Emobi Sports.

boemo ba tekhniki wena ma mesemo sa Lesotho ka mo di tabeleng ka teng boemo e le bona ho ba ho ntlafatsa le hona ho nolofatsa tshebedisano mmoho wena ma media sa Lesotho ka mo di tabeleng ka teng mme tla hla bona fela jalo hezwi ho ba le kopano ya bonyane matsatsi a mahlano mo teng he Principal Secretary Ms. Palesa Matobako a hleng a hlakisitseng he hore the institutional capacity and institutional capacity information systems and coordination ya manang le tsona ditaba tsena he tsa diqeto tsa ditaba tsena he tsa di-tariff e hleng e tobana fela jalo hele dikgwebo baji batsetedi bahiri kapa bahiri le thepa tse tlabeng di tswa ka hare ho naha wena ma mesemo sa Lesotho chain eno kaofela kapa thapo eno kaofela wena ma mesemo sa Lesotho ehlile ho tla hlile ho shebane le yona wena ma mesemo sa Lesotho ka moo ditabeleng ka teng ka moo ditaba di leng ka teng mehla ya mamesemo sa Lesotho ene go tshwatse tsona dilekalo tse nono tse e ipetsang pele re go be leseding wena ma mesemo sa Lesotho re o behe leseding ka tsona ditaba tseno ga re shebetsa boemo ba moruo na di eme jwang tsona tsatsing la kajeno go bapisa loti le meruo ye meng a re shebafela jalo go bapisa le dollara ya America wena ma mesemo sa Lesotho re bona fela jalo re fumana ka maluti a lesome tse tsheletseng le disente tse masome a mabedi a metso e supileng mme ga bapisa le ponto re fumana ka maluti a lesome le motso o mong a disente tse masome a supileng a metso e robedi ga bapisa le euro teng re fumana ka maluti a lesome tse robedi disente tse masome a tsheletseng a metso e robedi mme ga bapisa le australian dollar re fumana ka maluti a lesome motso o mong le disente tse masome a tsheletseng wena mamedi wa semasa Lesotho mme ga re sheba le commodities re sheba fela ona platinum e emetswang tlhe ma mesemo sa Lesotho mmarakeng ya lefatshe re fumana fela jalo ka 1,800 lesome le metso supileng le disente tse masome a mane e leng 1,817.40 mme palladium ounce yona re fumana ka 1,323 e leng 1,323 gold e leng Gauta yona re fumana ka 4,353.56 le disente tse masome a mahlano metso tsheletseng e leng 4,353.56 ka moo ditabeleng ka teng silivera re fumana ka masome a tsheletseng a na le metso e tsheletseng le disente tse masome a mararo a metso e supileng wena mesemo sa Lesotho leng 66.37 mme ga re sheba oli e tala yona re fumana ka boleng ba 100 mararo disente tse masome a robedi a metso e supileng e leng 103.87 ka moo ditaba di leng ka teng wena mamedi wa semo sa Lesotho mme e re re mathempetleke ga o le jena re shebetsa boemo ba lehodimo ka jeno tlhe mosemo sa Lesotho tlhe di holobelele fela jalo gore go na le monyetla wa dinoko tse 40 le golonga wa pula e tsa dileng gamang le di a duma gagolo-golo ka botšhabela le ka borwa go naga o ka lebelwa fela jalo gore le kwaele ka go kgetha dibaka mme go phaole bosibu moya o ka lebelwa fela jalo go foka o le bobebe go isa go ba magareng go tlaya leboya bophirimi go na le monyetla wa dinoko tse 30 le golonga wa pula mo na le magamanga le di a duma a tsatsing la o sane teng tlhe mosemo sa Lesotho tla tlhaka bona fela jalo gele tla kwaela ka go kgetha dibaka mme go futhumala dibakeng a tse dingwe ka mane ka mabalane empa go be magareng go isa go pholeng ka mane ka maloti ka moya o fokanga o le bobebe wena ma mesemo sa Lesotho le o magareng go tlaya leboa borwa bophirima go na le monyetla wa dinoko tse 30 le golong wa pula mo na le mane e ka gemanga le di a duma wena ma mesemo sa Lesotho ka mo itebeleng a teng e re ga di beye mohatla go itse gona mo na he tsena tsa boemo ba lehodimo ba re they knock you down.

0: ha ke bona gore a tshe nthina ya go ya ke ba show fela fela ona ba go reka hang hang go ba tlohana go bona ne ke hola me ke la go elelwa ke hopola ke khutlela mane sekolo me ke tswa nteng ka le go thodi me thutong yena ke ntse a sena go tsohle motho ha ntse o praise a tla reka tsene e ya ha mo ke hopola go fora eish just because ntho ya ka entle a se motho mo le mong ka ofela a tlo ya moela e be gona ke bona mo ke bona fora e hle go thula thaba teng ke tlameha bele fora ke tswe ka magalo ke lo batla bona batho ba ka thabelang gona mo go ona wa ka gobaneng le engwe ke ithutileng batho ba pela gago ba tla go support-a ka dipuo empa e seng ka diketso ba tlo kgothaletsa ba tla batletsa diketso ka e se le ka mogao ya se ba bontsha fora mošhane eno wa ka ke mmonetsee ke tsa me tla bone fore ke thulela le tsona gologolo ya ba engwe gape ke thulela le yona gape ke taba ya ntse re bontsha fore di weather di tlo change and di change gagolo ke bona fore ee ka pokothong o so fokola fore nka batla ntho tsela tseo thweng ke dinete ee tsela tsa gore ke tlonosetsa ka tsone dithusa ka tse ke seisang dinyanyana ga ke kgone gore ke tse mosetsi wa ka kaofela le yona ji go na me ke leng moragonyana ka ntho itseng mme ga ke re ke otla ke tlamela ke gotlele morago gape ke lo lokisa go kae kae mane ke tsona ntho tseng gotlisa gobane ke sebetsa ke le mongwe le gona ji tse ke sebetsa ke le mongwe ga ke sobene motho a ka nthusa le o batla motho ene ka nthusa a ka nthusa ke sure motho e se le taba ya gore efele ke tlamela ke ntshe ka pokotlong gape fore motho ene a tsebo nthusa eitlhegagore ke tsona tse neno tla moo katlo tse se ke di fumana ka moga monana ke gore o tshwanela batho ba goreng ba ka batla go kenya letsogo empa bothata e le gore ba gole mme ke bona fore ke bona me go tlo thulana lethaba gagolo gobane mongwe o kopile fore ke lo setsa tshimo ya gae empa ke setsa project ena e le yaka e le thege e kopanetse mane mogalesuku e mongwe ke mone ana le rebe gape ena na reketsetse teng ona fa tshimo a reketse project ona teng e gole jale la ga ke kopa di advice go batho ba bagolonyana gona ba se ba le kara o teng setlhe ke re yena ntate jo a nletsa gore yena gore maletsalete e ntse a ikutlwa le small scale farmer a re bonyane ena e le gona je a re seke ka tatela le ka gore batho ehlheong tse o bona dikatlo di ka ba teng se ka tatela go ba na le ntho e kgolo empa e nenyane o sotse go e manager hantle ithuto manager e nenyane e ra gao yao ya negolo ga o tlolola kapa ga ke gore ga o tlo thuya le mathata a mangata jalo ka gao o le go e nenyane e leng tsona ntho tse dintse ke bona fore jale ke tlo tlamaya ke disappointe batho bana ba nang le ba bonang kgatlhego mo ntho e ne ntse ke etsa ga golo di a ba re ke monyane di le moo
1: abuti ka nnete ge di otlile gempa re se re go otliwe ke nako fela motlhomong he ho batho ba reng re ka rata go tshegetsa kapa go batho ba reng re ka rata go sebetsa le mohlankana ena motlhomong o fumaneya o kae motlhomong bo marangrang jwalo
0: oho marangrang ba ka nthola ka mona a na Facebook agolo ba ka nfumanang ka ga mabitswana a Mosa Messi Messi ena na ke se ena na wa bolong ke ena e thweng ke mogao e leng MERCY ena ya mogao marengwelo ka segoa ke Mosa Messi Nonyana kapo ka leng thweng ena ke na le qhepele ke ketsetse lona la teng e leng lona le mo tla fumana family tree farm ke family tree produce gobane gaufinyana ke tlo e tšhentsa ke tlo etsa farm mara gona tsena ba ka e thola ka tlasa family tree produce
1: ena mamedi wa semasalasotho ke motšha ya santse a itshimatletse ba utlwa he go boloka go yena ke bohashana fela go bile monate go ba lona ba santse ga sa tsatsenga jelo fetse kopana pa nako e tlang ba bae.

ba melala e mengolo ba ripitla le ho ganthanya bana ba futane ile yile go sejetswa ka lonya le bokgopo fela gore yena yena a etsentso tse mohatella motho ba shwa ke lefula pele ke ka hona jila ka tlameha go tsobisa boketsa melao ke tlo utswa gona bona hata ba di jwalo ba ka re kepe sena se wele ka kae.

0: Mamedi wa selema sa lesotho ke dumedisa le gona go amogela letsatsi la kajeno ge le letsatsing la 21 kgwedi ke ya borobong selemo ke ditsepedi le 20 a metso e tsheletseng ga ke nalanang la go tlo atele go ya metshatshane metso tsona dilekelo go e 11 ka morwagoga ya botshelela go tlo atele go ya metshatshane setšhaba pelo tsotlhe le lenaneo le tlhophisitswang ga so selemeng sa lesotho lefapheng la ditaba le ditaba tsa morwagoga le nalana lo fa ditaba go tlhama ka le le mafapheng a mmuso mekgatlhong e ikemetseng metseng le metsaneng ya lesotho bahlagisi ba leka jano nana ebile ba diatileng a tane la tlhophisetswa kgaso ke mmalefa modiane go tlo lebelwa moeng ke thabosisa ka metšheneng ga tlo sebetsa kolo le ntshiwa tatolo mamedi dula le gona go utlwa gorena ka jeno kgetsi ya tela e o tshwaretse dife mme ka ntle le o senya nako go tlhagabola kgabong ya ditaba tsa rona tseo tsona fa di simololang ka taba e reng lekala la kgwebo mesebetsi e meholo le ntlafatso ya dikgwebo le tla keteka letsatsi la dikoporasi ka la 24 lwetse monongwaga ka sepheo sa go bega basotho leseding ka boteng ba dikoporasi le go bapatsa seabo sa dikoporasi tse teng ka gara naga letsatsi lena la dikoporasi le ketekwa selemo le selemo moo selemo ka seng se bang le moguo wa sona o ikgethang ka gona selemong sena le ketekwa tasa moguo wo goreng dikoporasi bakeng sa lefatshe le nang le kgotso mme le ketekwa diterekeng tse leshome tsa naga pele go setlotlolo sa mokete ka gona kala 20 emena le tla ketekwa setegekeng sena sa masego go buisana le ofisiri ya dikoporasi ya setegeke sa masego mofumagadi mpitseng gama go utlwa ka botlalo tse tlang go etsagala letsatsi leo le gore na molemo wa go keteka letsatsi leo la dikoporasi ke ofe mme o sentse a le teng kwano mogale mme gama o ka ga tlotla ga tshetsetha kapa ga tshotla ditaba tsena mme gama
1: kgotso ntate
0: re sa lebone sa lesotho le nana o jela go tlwa tele go ya metshatshane ke o dumedisa le o ama le tabeng tsa gona ka jeno
1: ke a leboga ntate ke kopa le o dumedisa le bamamedi ba salemoya sa lesotho
0: re ya leboga re tle re wele kgabong ya ditaba tsa rona tsena tseo go bitseditseng tsona taba ke taba ena ya dikoporasi a ko fe momamedi motlho o mong o thuto e khutshwanyane ga re bua ka dikoporasi re bua kae
1: ke a leboga ntate momamedi kgotso ga re bua ka dikoporasi re bua ka kgwebo ya batho ba ikopantse mmogo ka sepheo le morero wa go fenya bothata kapa o feletsa go fenya kgolotso yeo ba nang le yona jelo kgwebo ena ya rona go na le dikgwebo tse ding ke kgwebo e kopanelwang ya batho ba tla mmogo ba ka ba leshome go ya godimo go latela molao wa rona wa dikoporasi naheng e rena ya rona ya lesotho ga ba le leshome go ya godimo ba ka etsa kgwebo ena ya koporasi mpa e le ka ba dikgwebo tse sa amaneng le taba tsa ditšhelete kapa dipoloko le dikadimo tsa ditšhelete empa ga e qala e ba kgwebo ya koporasi bane re na le mefuta e fapane ya koporasi jale e le ena ya dipoloko le dikadimo tsa ditšhelete teng go lebeletswe batho ba 50 go ya godimo jale ntle le kgwebo fela ena e tla fumana hangata ke a kgola ba mosotho o tla utlwisisa kapa gangata gore ga tla nka kgwebo kapa koporasi batho ba tla enka e le mokgatlo wa bo mme gae kwana bo ba kopanyang e le ntho tsa temo e le dintho tseno tse jalo empa tatsinena re tlisitse thuto gore basotho ba tsebe gore koporasi ke kgwebo gobane ebile e ya ngodiswa go na le mekgatlo ena e re tlabe re entse motseng mane ke a kgola re tlwaetse ka mabitso a mpatešeleng mo tla fumana ne ne jela se re tlame go a go la tšhelete e senya metsi tšhelete jwang ntlo e se tšhele dintho tse ngata tseo kgwebo ena e le ka go baleha dintho kapa dikgolotso tse ka amanang le yona taba eno ka gore ga basotho ba ikopantse ba fumane thuto le thupello mo diofisi tsa rona di fumaneha diterekeng tsotlhe tse leshome ka gare go naga ka mona jele koporasi kapa kgwebo e jalo e ya ngodiswa e se ba motho ka pela molao jwale ha ise le motho e se ka qosa e se bile e ka qoswa jwale kgobe ena gona e tataiswa ke molao wa gona o bitswang Cooperative Act Society Societies Cooperative A Cooperative Act Society number 6 ya 2000 jwale molao ona o fa commissioner ga dikoporasi go ngodisa o fa commissioner ga dikoporasi go hlakola o fa commissioner ga dikoporasi go kena dipaking ha gona le go sutlwisisane kwa wa kgwebo ena e le re sentse fapane letsane tse ding tsa gore ha re sa utlwane e mongwe sa ile o nkile thoto ya hae wa tswa wa tsamaya go fedile empa mona dikoporasing ha gona le dikholotso gona le magotla a molaong a bileng a ka phethisang a bileng a ka hlakolang e sentse le molemo o mongwe go bona jwale ha ba sotho ba kopantse go fenya mathata ano a bona se tla e bona gore koporasi ke ya batho ke ya batho ka ba ke ya ditho tsena tse teng tse keneng ka gare go koporasi ga e tshwane le mane mo re ka rabitsang company ha beng ka kare ya ka Sesotho ka ba ka Sekgowa mo tla fumana motho e le ena a nang le maatla a gohlegohle a gore a ka etsa diqeto a ka etsa sotlhe mo na koporasing re a lekana ka ofela gobane koporasi ke kgwebo ya ditho ka ofela ebile e etseditswe molemong wa tsona ditho tseno tse keneng ka go kgwebo ditjeo tse teng ka mona ka go koporasi ntate ke utswetse gore di tlase gagolo tsa di-interest go bana ba etsang dikgwebo ya koporasi ya dipoloko le dikadimo go na le gore o ye matšhoniseng kapa o ye kae kae mo o tla fumana di-interest tsa teng di le kgolo ka mona ka go koporasi re na le molao o reng ka ga ke kgwebo e thusang ditho o tlo fumana gore di-interest tsa rona tsa di-loni gore na di ka ba tse ngata ga kae ga di fete diperesente tse tlhano e le gore e sentse e le melemo e teng ka gare go rona ka mona ka go koporasi ke kopa ape ke tle ke tshwarele mosotho e motle ke mo bolelele gore re na le mefuta e mengata ya dikoporasi le ne ntse ke tshopelenyana ke re batho ga ngata ba utlwisisa go koporasi ke ya temo fela ga go jalo re na le mefuta ya dikoporasi tsona tseo tsa temo re na le tsa bahlaiswa ka gare go naga e na le sotho mo basotho ba tlhaisang ditlolo ba tlhaitlhaisetsang dijo ba itlhaisetsang dintho tse hlatswang sesepa kapa eng le eng jwale re boetse gape re na le dikoporasi tsa di-investment ke matsete mo batho ba tsetelang ya mongaka ba bangwe bile ba reka

0: meaho gona di kopaga simwe go betsa ape gona ga go se direke sena sa gona sa maseo gana le di kopaga si tse a tleileng gagolo ke tsena tsa dipoloko le dikadimo tsa ditšhelete mo ba sotho ba bolokang e be ba adima bao bo sebileng re karatse ba gore se ile rena le dibanka tsa dikoporasi la ntse di le boemo bo bokae bo ntseng bo nyoloa empa di bonagala di nyoloa gagolo go ba sotho ba seng bebile ba na le dimilione mono jale taba ya rona ke gore e ka re re bua pale e ka re re bua dilotho jale tsatsi lena la rona ga re le tlotla re kena go lona la diketeko ena rona ya dikoporasi ke bobele bo go tlotla re bontsha re re mosotho tlogo re tlo o jetsa gore ha o sa sokagala go tsamaye o ye mane mo balo o ja tšhelete re a tseba o finyane mona basotho bana ba kentse tšhelete e ngata
1: ke bitsa ka lebeile
0: ke buine ke batla go fela ke sa tsena ke e dia jwang ga ke re mokgatlhong o mongwe e leng ya fitlha ya baja ka setlhogo ntate jale gona re re ka gare o koporasi ka mona ga o tla o tlo kena ka ga o tshela tšhelete ya gago ka gare o koporasi ge le dithoka o fela re na le re a bona gore e ya re tswela molemo re ya kadima re ya gotlisa re etsang ebile gona jale tsena se ebile go na le letsete le seng le gaua la dikoporasi mo gereng dikoporasi di tlameya dithusane mekgatlho ene e meng ya ditšhelete ka ntle ke keng ka e beya ka mabiso e tlile se re tlile re gogela gologe di dikoporasi e re tlong le tlo tsetela le rona tlong le tlo boloka le rona tlong re tla le fa di-insurance gobane ba bone gore re gola ka tsela e e tshosang gagologolo koporasi tsa masego mo nantate mo ke batlang bontshang mosotho fela gore re se re na le ditho tse fetang dikete tse masome a mararo tsa batho ba keneng dikoporasi ka ga go se direke sena sa masego fela mme ga re se re karabe ya mona go tla ba se ba entse ditšhelete tse kae na ba entse mekgwa e meka ya bophelo e tlo o makatsa empa re re ga go a lekana ge batla basotho ba tlo o bona ka gona ge a keteka gore ba tsebe go tla ba tlotla ba bona ba seke nne ba jowa ditšhelete ba seke nne ba thitwa kapa go qhekanyetswa kae kapa kae go na le mokgwa o na wa kgwebo o buletsweng basotho o bileng dinaga di amang di ikotlang sefuba ka ona gore ke mokgwa o fitlhela mosotho ya mole montla setlase mane le mosotho a dulang mo o senang fela le marangrang kgwebo e ne e kgona go mo fitlhela
1: ke le bomme boitlhopho bo ga kae
0: lebo ha ntate boitlhopho bo phahame gagolo gona jwale ka gore baikopanyi ga ba robale ba ntse ba lokisa ditlhaiswa tsa bona gore ba tlotla ba di beya ba di maneha ka letsatsi lena le re tlang go lona la bo-24 jale ba ntse ba lokisa gobane ge batla gore ba tlo beya ditlhaiswa tsa bona mosotho a se ka ba lo reka kae kapa kae ka letsatsi leno a tle Lesotho Cooperative College mo ditlhaiswa tsona di tlabe di le teng a tlotla a reka gona teng ba memuwa ba se ba dimemo tse di tswile ba memuwa ba tla ba le teng le bana ba gore ntseng re sebedisana mmogo letsatsi le tšhabang le dikelang ba tla be ba le teng gore bele dikoporasi di tlo botsa ba tlo utlwa ba tlo utlwisisa baikopanyi ba ntse ba sebetsa ka thata gore ba tsebe go ba tla ba na le di-stole ka kgola gabe ke Sesotho se nepaetseng gore ba tlotla ba di beya mono jale setšhaba se tlo kena setoleng se se le se seng se tlo botsa gore na wena ena ke engwe entse ka nka ditseo tse tlase gagolo jale moketeng ona wa rona re tla boetse gape re tlabe re na le motsamao motsamao ona o tlo tla qala ka 7 o tla bo tlwa Lesotho Cooperative College mono re pota le toropo ya masego re etsa menyakwe re bontsha basotho gore re teng re a phela ebe motsamao ona wa rona o lo felela Lesotho Cooperative College o tla feleliswa ke taba boikotliso ebe ka morago mono jale go kena dipuong go kena sepheo sa letsatsi e leng sepheo sa rona se segologolo e le go tla bapisa go tla bapatsa le o tla itsebagatsa setšhabeng le o tla bontsha dikatlego tsa rona ge le baikopanyi gore na re atleile go fitlhelela eng go tloa selemo sena kapa go tloa re qadile le go tla maatlafatsa dikamano tsa rona ge le baikopanyi le setšhaba sa Lesotho le batho bao re phelang le bona gona masego mona e le gore boitukiso bo phagame gagolo ntate bo phagame gagolo moya ko odimo ke moya wa di-24
1: ke a leboa mme mmamedire metsotsong e dula jalo ya e lebiwage 20 a metswe metlhano ka moga goga ya botshelela sealemoke sa Lesotho lenana o kela go tloa tele go ya metšha jaana re ntse re bue kolo ka ditaba tsena tsa tukisetso ya setereke mokete o tlo ba kwano masego mme

0: tsaka buisana jwalo le yena mofumahadi Gama a re fa ka botebo ditaba tsena. Ye nngwe ya diqholotso tse tobileng setšhaba mme Gama ke taba ya batho ba batlang tšhelete e potlakileng ka nako e gotshwanyane mme. O bona ka ga letlotla le atleya go le go kae go ka fereya setšhaba se gore se kenye letsogo kapa se bone go tlhokagala go sebetsa ka dikoporasi go ena le go sebetsa ka ye ka tseetse dilwa dibaša.
1: Ke a lebo 100 ebile taba ena e bohlokwa gagolo ka gore batho ba batla tšhelete tsona tsena tse potlakileng gona mofuta ona wa rona wa koporasi o go botsang wa dipoloko le dikadimo tsa ditšhelete ga e qala ke a kgola wa utlwa lentswe lena le gore o boloka pele wa boloka gobane re re ga o tlo kadima ntho o sa e bolokang ke nako ya gore gona jale re gatelele ka maatla gore re kenye kelelong ya mosotho gore o aga pele re fetwa le ke dikokonyana ntate di a ibokeletsa di qata go bokelela ga maria a kena di a tseba gore jele di tla kgona go ja seo di se bokeletseng jele kgwebong ena rona re re basotho ba tseba gore ga o bolokile o sebeditse ka thata jele wa adingwa jele o tsebo o gotlisa ka botshepegi ke taba ya rona kapa ke tla re ke mogoo wa rona o re emang go ona gore o boloke pele o kadime jele o gotlise ka botshepegi jele tšhelete e nne e potapote jalo a bona ga re ka ra fetola maikutlo ano a go tšhelete e etswa ga o qala o panya fela e nngwe ya ditshia tsa rona ka go kopaga sika mona ke gore ka re lokela gore re sebetse ka thata gore o tsebe go fumana seo wena o se sebeditseng ka yona e le gore sethwa se sentse se tlamaya se kenye letsogo godisong ya koporasi jalo wa utlwa gore ga o sa sebetse ka gore koporasi ga o na letho lo tla le fumana jale ke yona ntho e re e kenyang ka gokelelo ya mosotho gore ga re seke ra potlakela dintho tse e kenang tse senang metheo le tse re sa tseng mo di tswang teng gona kgwebong ena ya rona go tiile ke batla o jwetsa mosotho gore go na le batho ba qadileng dikoporasing tse fapaneng o tle o tlo imamelela ba tla o jwetsa gore nna ke qadile ke boloka 50 rand a kgwedi e fela koporasing ya ka mona ke kadingwa 3000 gona jale tsena kana le dikoporasi tse seng di kadima ditho go fitlheletse go bo 400,000 ya makgolo a 500 a ditšhelete mme batho bano ba ya tshepagala gobane re kenya kelello yang ya botshepegi ka gare go rona re le ditho ke yona taba ya mantlha e ka etsang gore mosotho a utlwe gore ga re a tlameya go potlaka empa re tshwanetse gore re sebetse ka mofufutso gore re tle re tsebe go una go gong ka moso.
0: Re shebile mohuo wa monongwaga e ka ba o reng ga o bua le setšhaba se
1: mohuo ona wa monongwaga ntate o reng dikoporasi bakeng sa lefatshe le e nang le kgotso taba ena wa mohuo o qadile mane kapa o tlisitswe ke taba ya UN re ka bua ka International Cooperative Alliance le ILO gobane di re re tlhokomeleile gore dikoporasi di kgona gore di tlise kgotso ka go naga ka lebaka la demokrasi eo di sebetsang kapa puso ya tekanelo kapa tshebetso ya tekanelo e sebetsang ka go koporasi ka go koporasi ka mona kaofela re a lekana ga o na godimo ga o na ya tlase le ga go beile o le komiting ya tsamaiso ga o bolele go mogolo go rona o mpa fela go o file thomo ya go gobe wena ketelo pele jalo go tho mmotlolo ona o bonagala o tlisa kgotso ka gago setšhaba gape-gape e nngwe o re gape setšhaba ka sebaka lebaka la go dikoporasi se etsa gore batho ba be le letsogo go kenye moruo kapa godisong ya moruo wa naga tsa bona taba ena go bonagala e tlisa kgotso gape-gape ka gare o lefatshe e nngwe gape o thwe koporasi e bonagala e etsa ana ke tla e bjang e etsa setšhaba se ikemetseng tse sa tsitsinyegeng ga difefo di le teng ka gona ka dintlha tsena tse tharo mogoo ona wa rona o ipapisitse le tsona gobane go thwe dikoporasi di kgona gore di etse dintho tsena tse tharo tse seng ke di boletse go tliseng kgotso ka gare go lefatshe leo re phelang ka yone taba ena e tshietswa ke meolwane e mone re e bitsang ya di-SDG ya number 16 e buang ka kgotso e buang ka ka lefatshe le ikemetseng mme e le gore ithatika le yona taba ena e ka kgotso le toka le megatlo e maatla ka gago go lefatshe
0: ke ya re wa mme e re renke mo mamedi ntle le ha e ba hona le ntlha yo ka katsang gore o kene go yona pele re monka
1: ee ntate ke be ke bontshe fela gore mosotho a ka ipotsa gore na jale diofisi tsa dikoporasi di fumanega kae ka gore ditereke tsa rona tse leshome setereke se sengwe le se sengwe re na

0: le office ya koporasi jwale gore na o bothabothe gore na o mogotlong gore na o hokae etela office ya rona di koporasi re tla o tataisa mahala ha re patadise re bahlanka re mosebedi re tshebeletsong ya o le sebeletsa jwale ebe re tla le kopanya re le setšhaba re tlo le ruta re tlo le tataisa ka taba ya koporasi gore na e thewa jwang ha re qala fela re bua le lona re sebedisa mmotlolo o go bitsang gore re ya le nka re a le rua le ba ba rona ka tsela e nepagetseng ka senyesemane re ka re ke adoption goba re ba le lona go tloa qalong go fitlheletse le ngodisitse le ga le se le le kankane le sentse le sebetsa le ntse le le bodiseng ba rona re bona gore le ntse koporasi di ntse di sebetsa gantle e le gore ke tsela yeo koporasi di itshimatlelang ka yona ke ne ke re mosotho a tsebe gore di-offici tsa rona di teng diterekeng tsotlhe gore na o mametse o le go kae ga le batla go ikopanya le batla go qala koporasi re teng go le thusa ka dinako tsotlhe
1: ke ya le wa mme e re ke ise o ntse o tshwere jalo re tabese re feta renka mo mamedi a tlo tla tsena ditabeng tsena
0: ke ya leboga ntateta
1: mamedi re a potela ga re kisa
2: atamela ka tlo sebela Eco Cash e se ina le Eco Cash mogatlo o se o ka bulela mogatlo wa lona Eco Cash mogatlo account go sebetsa ka ponaletso go botlhokwa ka ho setho ka seng se ka itshebela balance ya pokello ya mogatlo ka fonong ya sona go kenya kopo ya tšhelete tsebiso e etswa ke ditho tse tharo ebe e ananelwa ke setho se le seng go romela tšhelete go tswa pokellong go ya go setho ga o sa tlhoka o ya econet shop ebile ke mahala go ngodisa o tla tlhoka ID tsa ditho tse 4 le go tlatsa di-form econet e gaufi le wena o bule mogatlo account sasai econet financial services simplified payments everyday everywhere
1: ga go tla ga le metsotsong e yang e le dibelo ge mashome a mabedi a metso e robedi ge e lebile gorenyane ya bosupa re ya o bulela gotlhegotlhe mo imemeletseng teng nomoka mogala ke +46659933 ke yone e tla tseba go gokaganya le gona e ra go utlwa gorena wena ditabeng tsena tseo moeti wa gona a seng a ditekile na o ka reng ka tsona +46659933 ke yona nomoro e tla o gokaganya le gona go fa monyetla ke gona gotlhegotlhe mo o imameletseng teng re le metsotsong e dulang gantle ge mashome a mabedi a metso e gobedi re lebile gorenyane ya bosupa taba ke ena ya dikoporasi mona mo ditereke ka go fapakana di tlang go keteka letsatsi le jalo mme di tla ketekelwa gona ditereke mono empa ka la mashome a mabedi kgotsa mamedi
3: eo kgotsa ntate ee ntate o bua ntate mosiu wa ka mona ka thabeng ka monana ka matsoku ka mo
1: kgotsa ntate
3: ee ntate ke kopa go botsa mme na nanyo eno re setile ne ba buang ka lona na gona ke dikopanya le go motho mo le mong a ka kgona go le nna ke le tsena gona nka kgona go ke ba fungwane le nka ka ikopanya le bona go ke fetele go bona na bona ke ba fungwana go kae ha ga ditirekeng tsohle di teng na ka ba fungwana ka tla ka mpase no mo go tle ke go bona ga ga tsama lwa ntate
1: ntate
3: ianta
1: u ide ke ntate mang mo kae ntate mang
3: ntate mo si wa ka mona na ka a se sho
1: ntate mo si wa ka le wa ntate
3: ianta
1: ha re nke wa bobedi re monka ka le metso tsenye di lwang jolo ho ema shona mabedi a metso tseletseng re le bile ho nyane ya bosupa +46659933 ra o amohela mamedi ho re lwena wa khala wa ha mo langwana kwa tsoma mamedi ntate
4: mokolo
1: ndade mokolo
4: ke tsena di se di bule mafolo ya thekwane ntate ha ke a u ka fela bukule mo me a katela u ya ka di koporas ke le ke mpe ke re na di koporas ke hona di go thewa ka po ho ntsha fatsa tsela tsa khale tse ile ntsa tsa putlama ka po e se le mogalo o motsa wa di koporas o mmanze nga bua ka hona go re na hai ba ke mogalo o motjha ebe a ka ka re tsitsitsela ha nyenyane hore na o hlophisitse ka ba hlophisitse dintlha jwang hore di ke skira twa ga ga

0: wa ga ga tsala mo sadi wa lota ya ba re hetla morao
1: ndate mo golo ja le wandate
0: o mo medi se a jana mo
1: ndate ke ndate mo golo plus 2665993333 e re go nke le wena o a gela wa ha molangwana e bang hona le mo sa hlakang bo etwa gona o teng hore a tlotla a shabisa taba ye jwalo plus 2665993333 ke nomoro e tla o kanya le gona ka le metse tsonye dilo jwalo o ema shope mabedi a metse me hlano re lebile hore nyane ya bosupa me a re fihla metse tsonye ka ba megago ka pa emene ho tlwa jwale ga tla ba re fihla ga be ha taba ena khutlo ga fetela ntleng ye nngwe e go tshwaretseng yona ha jwale atlanka mo mamedi wa go ketela ya ka kenang me ga
2: eh ya ntate thata
1: a go tsena ho tsena ho bana ba babedi ba ba pilente
2: ke a lebo hangate ke kopa ho arabela potso ya ntate mosiwa
1: yeah
2: ntate ke a lebo ha ka potso ya hao di ho kopa o tloge etele gona re fumane ha mabapi le ofi le kae ha mokotso ke kopa ntsha ga le manga kae ba ha ke atla nao ba taba yeo ka tsela e jwalo di ofisi mo ene le maponiseng a gale
1: ere go kwe mona me me me gana di direkeng o itse di kwa o itse o itse lena le di ofisi tsa lona di direkeng
2: o jwalo ntate
1: yena go kwe ka go o hole ha holo ho bana o ha se shotele re ibe kwana
2: o go tle ka o go masego
1: ha go kule ka go o ha se shotele
2: Oh. Ah, entate ke a leboha. Ka le ribe ka mono a ka fumana ofisi ya rona ka renkeng.
1: Mhm.
2: Ka le ribe ka mono ke mpa ke sa nepe hantle o rena hana ke renkeng ha o tswa o potela le kae fela di teng mono ke tla fana ka dingo ka dingo.
1: So tse mo ka ba ma ba mapuje.
2: So tse. So tse mngaka. Eh, entate.
1: Okay.
2: Ke tla fana ka nomoro bonyane e tla mothusa kapa e tla mofa ofisiri e tla motataisa.
1: Yeah.
2: E ya ntate. Jwale ke be ke mo akabela hore a le tetile na ke la ba ikopanye. Ha le se le ikopantse vele le modisitse le koporasi vele se le tshaletshola ka gare ho le tetile. Mme hape ke be ke tiise hore le tetile na ke la ba ikopanye ha se la rona la ofisi ya dikoporasi. Gona re mpa re kena ka botataisi le go agela leihlo bona fela go dintho dintse di samagantle fela tshebetso yotlhe ke ya ba ikopanye ee ya ntate jele ke kopa go arabela potso ya ntate moqolo maaneng a re na koporasi ke gona di tlo thewa kapa ke tse ntšhana ga e le tse ntšhana megalo ke efe ke kopa motlhokomedisa gore dikoporasi tseo re nang le tsona tse ding di tlhaga dilemong tse gole re ntse re tla re tataya le tsona go fitlheletse ga jwale ba bang dintšha dintse di kene ke le ka bolela mona gore ga batho ba theya dikoporasi rona re le leihlo re bile re bona gore re a ba matlafatsa re bile re dingodisa bile re di rupelela re di fana ka dithupelo e sa fedise e sa kgaotseng re bile re di tlhatlhoba re bile re ditataisa re kena le bopaki le dipakeng ke tsena di koporasi tse qadile motlwa di le montsa bo 1960 o 1975 di ntse di le teng le tsatsing lena tse ding ka tsona di ntse di phela ke nnete tse ding di se di shwele empa kana di koporasi tse o re ntseng re di modisa le gona letsatsing lona le e le go di koporasi ke taba ya letsatsi le tshabang le dikelang ke gola e se ka ba fela gore na thuto ena na e fitla ka tsela e tlana go fitla go yona go mosotho ga a tsebe gore taba ena koporasi ke taba e teng e phela letsatsi le tshabang le dikelang fere di koporasi di dutse di le teng di ntse di le teng ha se gona re qalang re ntse re tswela pele re matlafatsa mo re ntseng re sebetsa teng e bile re tlisa ka taba ya boithuto ga re bona mo thuto e hlokang gore e tiswe kapa re fetole mawala
1: ha wa kaga tsa ditaba tsa rona o ka reng re tlebe se re ya gwana
2: ke kopa o phete hape ndere tsa
1: ha o akaga tsa ditaba tsa rona
2: ke a leboha hle ha ke akagetsa hle ke kopa gore ke re basotho mokete o teng kwano ka di 24 tsena tsa kgwedi ene re leng ho yona e leng ka labone go tloa ka 7 hoseng ke kopa letle le tlo tshehetsa ba ikopanye le wena o tlo gasa o bone gore kgwebo ena ya rona ya dikoporasi ke kgwebo e tiileng eo mafatshe ka bophara

0: ae kgothaletsang Basotho hobane e fihlela Mosotho tlase tlase. Tlogo tlo ithuta, tlogo tlo imamella, tlogo tlo reka, tlogo tlo boha. Re tlabe re na le tsohle tseo ka dinaganang. Ke batla le ho bolella hore le ditlhapi tse phelang di tlabe di le teng haebe o le motho ya ratang ho ja tlhapi. Ke ba bolella hore meroho, ditapole, dipone, mabele a tlabe a le teng. Le tsona dikoporasi tsena tsa ditjhelete di tlabe di le teng. Beng ba tsona ba pakile le makoloi eo ba bontshang hore ba rekile ka yona kgwebo ena ya dikoporasi. Tlo iune molemo, o tlo ithuta, o tlo bona, o tlo ntjhafala. Mme ka hohle hohle re etsa sena hobane re re batla Mosotho e mong le mong a kene koporasi, re lo tlohella ho beha tjhelete tlasa materase, re lo itshekela kapa re baleya kapa re nyamela ka ditjhelete. Ka kgwebo ena ya rona ya mantlha, kgwebo e ntle, kgwebo e nang le tswelopele. Ke a leboha hle ntate Thabo ha ke tshulo tjena, ke leboha le nako eo o re fileng yona hore re tlo bua ka taba tsena tse matlafatsang ditaba tsa dikoporasi.
1: Re a leboha mme, re leboela seabo sa hao ditabeng tsa rona le ka moso.
0: Re a leboha ntate Thabo, re a leboha.
1: Mamedi ke ena Mofumahadi Mpitseng Kgama, ke ena eo re neng re buisana le ena le ofisiri ya dikoporasi ya setereke sena sa Maseru. Mabapi le ketekelo eo eo ba ntseng ba hlophela ho etsa letsatsi leo la mashobe a mabedi a metso e mene kgweding yona ya Lwetse monongwaga. O re fihla metsotsong e dulang kwelo go e leshome le metso e robong, re lebile horenyane ya bosupa. Re hatela pele ka ntlha e nngwe eo go tshwaretseng yona, mme yona ke e reng. Bekeng e fetileng dihwai tsa Fagalane le Seiboko di bile le kopano le banang le seabo ditabeng tsa boya ka sepheo sa ho kgalemela boshodu ba boya. Kopanong ena e ne e tshwaretswe lefapheng la diphoofolo kwano Maseru. E se e le dilemo jwale taba ena ya boshodu ba boya e etsahala ka ha boya bona bo rekiswa naheng ya Afrika Borwa ka mora ho tshidiswa teng, ho tshidisetswa teng ka dikgorwana tsa matsa. Ebe bo se bo hlaha e le ba naha yeo, mme naha ya Lesotho ha e une molemo ya letho jwalo ka ha e le yona bahlahisi ba boya bo jwalo. Utlwa ka botlalo ka dintlha tse tshotlhilweng kopanong ena le hore na ke methati efe yeo batloeng ka ho thibela boshodu bona ba boya. Re buisana le modulasetulo wa mokgatlo wa Fakalane le Seiboko, yena ke Monghadi Mokwene Hithinyane yeo a santse a le teng kwano mohaleng hore re tlotla ra tshwatlha ditaba tsena. Ntate Thinyane, Ntate Thinyane, ha ke tsebe rona ebe ho etsahala jwang, ke utlwa ke sa mokwe. Ntate Thinyane, re sa le boisa Lesotho ntate, le nana o kela ho tloha tele ho ya metjhatjhane. Ke o dumedisa le ho amohela ditabeng tsa rona kajeno.
2: Ntate,
1: taba ke ena eo re lakatsang hore o behe momamedi leseding, o behe Mosotho leseding ntate, mabapi le tse etsahetseng bekeng ena e fetileng mo lona le dihwai tsa Fakalane le Seiboko le ile la ba le kopano ntate. Ha re kena ditabeng tsena, o fe momamedi ke eng ha nka le kale neng ile a le kholotsa go le petelle le bile le kopano e jwalo.
2: Atjhe ntate wa ka marang, molaetsa o ka ngona jekala ho thola ka nnete ehlile ha e le hantle. Jwale ke sutwa hore nka hlalosa ho ya hatelelenyana hore na e ka ba rena re kopane jwang hoba ehlile ha re soka re ba le kopano ka gona ka mo.
1: Ha le sobe le kopano?
2: Eya nta.
1: Fela jwale ho fihlela jwale ditaba tse tsa Fakalane le Seiboko di tse di tsamaya jwang?
2: Hai, di ntse di tsamaela hantle ntate wa ka, le ha e le hore pula ena e ne le nyena. Ehlile re senyeditse haholo ho latela hore ne re file re kutile boholo tje jwale ahe re felletswe haholo ke diphoofolo.
1: Ntate,
2: eya nta.
1: Ke ya leboha ntate, ako o ntse o tshwere jwalo, ke kopa re tle ke rapotapotele ha kgutshwanyane fela ntate, re lokise taba kena.
2: Tanki ntate wa.
1: Ntate, mamedi, re a potela re a kgutla.

0: le bana ba tsho ya diphofo ne ne le walting jwale le le kala ka polo fa phala diphofolo le le ding jwale le bona ba marketing tsha lo gona ga le megatlo gene re me mpa e lo iphosisa fela ba batho ba ne jwale ge a eno ya gore e be ba ya bo ketella bo tsama ka ditlhogwana tsa matsa ko bolela gore lefapha la dimaraka ke lona le fanang ka di-license tsa go reka le go rekisa boya ka ga lesotho ka mo jwale ba fa le batho ba senang dikiri goga ba tla tsamaya ka disoba bana ba bitswang bo Mahakane e be ba tla tsamaya ba ntse ba phutha boya metseng mona ba kuta makoko ga ba keta o etsa jalo ga ona mohlalo fa pa letla ba bitsa go kana wena re ne go file license e be o rekile boya bo bokae o bo rekisitse o kae e leng go bolela go taba eno ke yone e bakileng kgea eno ya gore go be le botlodi bore ba molao ba o tshedisa boya ka digogwana tsa matsa ke a gola ehlene le yona he taba kapo go ya taba letsatsi leno la 17 ntate eno e ke buileng ka yona
1: ke a re wa ntate ga le se le thakelana ka malebela taba ye le fihletse gore e ka hlolwa ka tsela efe
0: a taba eno ntate e ka hlolwa ka gore ga le basotho re a tseba kao fela gore na boya bone bo tshela dibakeng difeng mme ke gore ba ikarabelelang tabeng ya tlolwa molao ba ka thiba digogo tseno ga ba rata go etsa jwaga le bona ba fanang ka di-license ba faneng ka tsona go batho ba senang dikiri jwale ba tlameya go bona gore ba nka gato tšhela e ba ile ba re tshepisa gore ana jwale go tshwanela go tlo ntšhafatswa ka disempa ga ba sa tla ntšhafaletsa batho ba jalo di-license ke bona ba tlamehang go bona gore ditaba tseno boya bo a bolokega e le gore boya bo tlhagisitswe lesotho bo ya mmarakeng e le boya ba lesotho le gore ditšhelete tsotlhe le ditlhapa tsotlhe di tle lesotho molemong wa mogu wa naga ena
1: ntate
0: eya ntate
1: ke ya lewa ntate na go na le ntlha o ka lakatsang gore o kene go yona pele re nka mo mamedi
0: a ntate ke nagana gore ditaba tsa botlhokwa e tlhe ke tsona tseno ntate mme aga ba ikarabelelang ba ka ba sebetsa ba thusana go bona le gore ga ona boya bono bo tshelang ka digogwana tsa matsa ko bolela gore mogu wa naga ena o ka tseba o tswela pele o ka gola
1: mamedi re tlanka a le mongwe fela kapa ba babedi re tla shabanako ya gona plus 4665993333 e ga go utlwa gona o ka reng ka ditaba tsena moeti wa gona ke ena o teng mogale gore a tlotla kena tabeng ya gago re tlanka a le mongwe fela ya ka ba letlhonolo ba gore a kene gobane nako e se ka letlhakoreng la rona plus 4665993333 ke nomoro ya mogala go tswa mamedi ntate nnete
2: ke botsa ntate Tinyane gore na go na le lenane le mabito ao batho ba ba fileng license ba senang mo e tla re ka disempa o ntšhafatswa e be dino o sheba gore e fela ba sa ntšhafaletswa kore motlhomo le ga lekala le bona gana jwale e le disempa ya go ketela ya bobedi bo ntate mona ke kgothaletse ga ke tseba e be e fosae e ne le ka etsa jwang gore le bitse boradipolotiki bana gore ga ba iketa mona ne ba tlwelele go bua ka boya mme ba re boya ke natural resource empa boya bona bo na le beng ba bona ba diphoofolo mo ba ikarabelelang teng ntlhona ya go ne ba re boya ke natural resource jwangjwangjwangjwang nna ga ke ra ke a leboa nna ebe ke tlhakile ba
1: e tlhakile datenete ga leboa ntate
2: ke a leboa
1: ntate Tinyane
0: ntate
1: ga re kena go tsona ntate o sobile o phethela taba tsa gago
0: a ntate ka nnete ke mametse potso tsa ntate nnete gantle ena pele ya gore na re tseba manane a batho ba fuing license. And that we need batho ba

0: Nako ke hora ya bosupa sena ke salemoya sa Lesotho. Ditaba tsena o di ballwa ke malababo majoro mo mamedi ke ho madume hape. Mohlomphei tonakgolo Ntsokwane Matekane o re Lesotho le hatetse pele ntlheng ya ho aha leano le lokisetsang kgaho ya lekuka la poloko ya diphatlalatso le dipalo ka marangrang. Mohlomphei Matekane o boletse sena tshebeletsong ya ho tshwaya letsatsi la matjhaba a kopaneng la tshebedisano ya dinaga ditabeng tsa mahlale New York, America kajeno mo amemeng dinaga tse ka bang le kgahleho ho sebetsa le Lesotho ditabeng tsena. Ka ho le leng, mmoele wa mokgatlo wa matjhaba a kopaneng ditabeng tsa mahlale a maiketsetso, Monghadi Joseph Gordon Levitt, o pepeditse dinaga ho se iphapanyetse ditholwana tse bosula tse tliswang ke mahlale a maiketsetso, ha mongodi wa matjhaba a kopaneng ditabeng tsa mahlale, Monghadi Amand Deep Singh, a itse batho ba lokela ho sebetsa mmoho ho netefatsa hore mahlale a maiketsetso ha a hatikele ditokelo tsa botho. Ho sa le jwalo, Lesotho le thoholeditswe ka ho ba naha ya pele e nang le moralo o hlakileng wa tshebediso ya mahlale le polokelo ya diphatlalatso tsa dipalo ho ipapisitswe le kgothaletso ya mokgatlo. Letona la Meru le Tikoloho Mohlomphehi Thabo Mofosi o re mahlasedi a bohlokwa mafapheng a bophelo bo botle le matla a metsi, empa tshebediso ya ona e lokela ho laolwa ka hloko ho sireletsa setjhaba le tikoloho. Mohlomphehi Mofosi o boletse sena kopanong ya lekala le komiti ya paramente e sebetsanang le ditaba tsa dihlodilweng mabapi le ditlhoko le melawana ya polokeho ya mahlasedi e shebaneng le mehato ya ho matlafatsa tshebediso le taolo e sireletsehileng ya mahlasedi Lesotho Maseru kajeno. Mo a itseng, lekala le tla boela le thehe sitsi ho ntlafatsa tshebedisano dipakeng tsa mafapha le ho nolofaletsa dipuisano le makala a ikarabellang polokehong ya tikoloho le bophelo bo botle ba setjhaba. Modulasetulo wa komiti Mohlomphehi Lebohang Phohledi o re komiti e tla hlahloba melao le melawana e laolang polokeho ya mahlasedi mmoho le mekgwa e tataisang lefapha lena. Ho sa le jwalo, mookamedi wa setsi sa tshireletso ya mahlasedi Monghadi Mqekela Kgesa o re mahlasedi a ka ba molemo kapa a ba kotsi ho latela tsela eo a sebediswang ka yona. A bontsha bohlokwa ba melawana e hlakileng le ho ela hloko disebediswa tse hlahisa mahlasedi e le ho sireletsa setjhaba. Ho tse ding e le ho matlafatsa lerato la naha, Koporasi ya Ntlafatso ya Bohahlaudi LTDC ka tshebedisano mmoho le Mokgatlo wa Dibini Lesotho LMRA di tekile kgatelopele ya pina e tla binwa ketekelong ya dilemo tse 60 tsa boipuso tshebeletsong e bileng Maseru kajeno. Ya tshwereng molepo e le mookamedi wa LTDC Mofumahadi Mamello Mokgojele o re pina ena e reretswe ho kopanya dibini le boqapi e le ho matlafatsa bohahlaudi, mme ka hona e lokela ho kenella lethathamo la ketekelo ya boipuso ba dilemo tse 60. Mohokahanyi wa LTDC le LMRA Monghadi Francis Mtloki o re pina ena e hlophisitswe ke dibini tse 16 e le ho pepesa bonngwe, botjhaba le ho matlafatsa batjha ka tshebediso ya diletswa tsa Sesotho. Ka lehlakoreng le leng, mookamedi wa dipapatso LTDC Monghadi Phumulo Lebotsa o re dipina ke karolo e kgolo ya maAfrika, mme ho a lokeleha hore e be karolo ya dilemo tse 60 tsa boipuso.
1: Afrika mona rona maAfrika ha hona ntho e reng ha re etse ebe ha e tsamaye le pina. Ha re hloname re a bina, ha re thabile re a bina, le ha re lwana re a bina. Ka hona pina ke karolo e kgolo ya ditaba tsa rona re le maAfrika. Le rona re le Basotho selemong sena seo ka sona re ketekang dilemo tse 60 a boipuso ba naha ya Lesotho, ho a lokeleha hore ka hara mekgwa yohle eo re tlang ho keteka le ho bontsha thabo ya rona, pina ha ena ho salla morao.

la tle ke tle ke dumedise lona bonkgono ke dumedise bontate mogolo batho ba botlhokwa tle batho ba go tlhompha modimo gobane nnete ko ore fela molao ko ore o tlhomphe mmaoleng thatao matsatsi a ga o atla eketse lefatsheng so le le baye go fa tumelo e re fa tshepo e feletseng ya gore onkgone o ntate mogolo jwalo ka jeno gobane o ile wa tlhompha moredi wa bokosi se ka re ka ithuta go bona gore ela o tlhompho ka re ekeletsa jwalo matsatsi a go phela Kiri me dice yo lo lelo na chaka saka kiri le abona. Kiri me dice yo lo ba chuba ne ba uya skolo. Las kafti ni fela ba pa kiri leche leche. Ba ne ba upaga days ya kiri wa ukisi. Ba chuba ne ba upaga days ba upaga consola. Kiri se I know kwana ne le ibiza bona ne re ibiza consola specific and primary ma hey shile shile la khonzo hey monato a shile shile la khonzo bare o ka motima akula khonwa ha wa motima akula ngwana mme a le ho tse chesa ya ne Jala ke sa bua ga fitla daisy mane ngwana mme a ba fitla daisy mane teng ne ba se penya o ya le khale se ngwana mo tle a di se bantla ba tsena ka o fela ke a le dumedisa ke a ke botsa bo phe ei batho ba wetsa mehlolo tle a batho ba wetsa mehlolo tle ke tlenya na tsunya na ena ena wa ibona e leng go yo ke ba bona motho ka pongwana sekolong tso tse a motho ena na vele ke ena we two said itse ka ka tlase empa wa ne bo bonye o bala ga tlo bo palesa le bo masingwane ke bo di tshwanelo yena ne ba yetsa science e ne ba yetsa science e no ka ka se hlophe a ke tsebe na o bane a ke tsebe na o bane tsala hey le ba tsaba ha holo mola di kura di sa tsabu tsala le betse mena la betse o tsara kura le tse ho ra ya

le jalo le itheke he ba tswa di tsise bana mono ha ba se ba phumella fela ha ba katla ba fuwe e tsa maele ka tawe basadi ba tsa ke tawana di mesaka tswa di aba re na skolone ke le botlhale ya pile maele mele metso e tsene la metso o tsore ra le se hora ya bosupa go sa malwe na o ka hore nyena ya bosupa re a be re lo tsho hanta man hore nya borobo ke monna le wena re yantse re sa ma ka tsela e bo bebe fela

esita le sefate se na le tshepo. Ha se ka rengwa se tla hlomela hape. Makala a sona a keke a fela. Le ha motso wa sona o ka tsofalla mobung. Kutu ya sona ya bolla le roleng. Ha se utlwa monko wa metsi se tla hloma. Simile makala jwalo ka tlama se setjha. Empa motho yena wa shwa. A fellwe ke matla a nele moya ibe jwale o kae ka mantsu yana se ya le moya sa le sotho se tshidisa bohle ba hlabilweng ha bohloko ke tsenene ena ya lefu re sentse re re holona tshidise hang ke hona me li iphumule miyogo

0: Holokile, Holokile, Holokile. A ke modimo ya itsenre mo lebo he dinthontso. Le maemong ana a bo hloko. A tahlehelo ka lefu. Le me ya rona a kararahana ra sitwa ho ntsha pulela.
1: Ke tshina mana bona
0: empa o re re re huluki. Re sitisa jwalo ko hore na re tlang kang re kopanyeletse. Pipitletswe ke bohloko ka lebaka la tahlehelo.

metso tse dula hantle fela ho ya leshome le metso e robedi re ya re lebile hantle mane horeng ya rona ya borobedi ke nako ya ditsebiso tse akaretsang metsebiso ya pele yeo ke e tshwereng diatleng tsa ka yona e baleha tjena. Beng ba mabitso a latelang ba koptjwa ho itlaleha kwano kgorong ya seyalemoya sa Lesotho hang ha ba fumana molaetsa ona ba tle ba tlo fumana ba thodiswa ditokomane tsa bona. Ditokomane tsena tsa bona. Ditokomane tse ke di fena. Ya boitsebiso. Tokomane ena ke ya boitsebiso ID. Bona ke re ya leboha Joshua le se utlwa di Morebotsane. Re ya leboha Joshua Molotsi. Re ya leboha Joshua Molotsi le se utlwa di Morebotsane le koptjwa ho tla kwano kgorong ya seyalemoya sa Lesotho le tlo thodiswa jwalo di ID tsa lona. Ho tsebiswa ditho tsohle tsa mokgatlo wa boloka lerato ha Souru ka mokete wa teboho o tla tshwarelwa ha Souru moreneng ka la 26 Lwetse selemong se hodimo. Nako ya ho qala mosebetsi e tla ba hora ya 10:00 hoseng. Ho tsebiswa bontate ba neng ba etetse Mme Masotho hore ba lebeletswe ho tla bona bathehi ba mokgatlo ona o qadileng ka selemo sa 1969. Re tla leboha boteng ba lona. Tsebiso ena e etswa ke ena Mme Masotho motsamai. Mona ho tsebiswa setjhaba sohle sa Mahobong le mathoko a teng ka pitso ya X-Miners e tlo tshwarelwa moo Mahobong moreneng ka la 24 Lwetse selemong se hodimo e leng Labone ka hora ya 10:00. Ho lebeletswe bahlolohadi ba basebetsi ba merafong, bana ba batho ba sebeditseng merafong le basebetsi ba merafong ba mehleng ho tla iponahatsa pitsong e tla tshwarwa ka lona letsatsi leo. Tsebiso e etswa ke mongodi e moholo Dr. Rantsho Mantsi. Mme yena o tla mo fumana dinomorong tsa 589-47944 kapa 59052157. Ya etsang tsebiso ena ke ena Dr. Rantsho Mantsi. Mona ho tsebiswa

Taba sohle sa hleuheng le mathoko a teng ka pitso ya X minus e tla tshwarelwa mo hleuheng counseling ka la 23 emeraro lwetse selemong se hodimo ka hora ya 10 hoseng. Ho lebeletswe bahlolohadi ba basebetsi ba merafong, bana ba batho ba sebeditseng merafong le basebetsi ba merafong ba mehleng ho tla iponatsa pitsong e tla tshwarwa ka lona letsatsi leo. Tsebiso e etswa ke mongodi e moholo Dr. Rantsho Mantsi. Nomoro ya hae ya mohala ke 5905215157 kapa 5894794. Tsebiso ena e etswa ke yena Ntate Rantsho Mantsi. Di ne di le hakana tsena tse akaretsang sebakeng sa kajeno. Nnete e salang ke ya hore ka nnete o tla boela o kopana le tsona mane buisa o tla di fumana. Tsena tse akaretsang buisa mono di se di le malalalaotswe di emetse wena hore o tlo kene. O tlo di mamele e bang o sa ka wa di utlwa kapa wa di utlwisisa. Bo se o jwetsa lengwaneno he hore hela ke la ka utlwa mane ho ntse o balwa tsebiso ya mofuta o itseng a ko thetsebe selemoeng sa Lesotho 93.3 ke leqhubu le o tla re thola ho lona ha o le motsemoholo kwano Maseru. Mme hle di tlabese o ka etsahala hore be se dinya le tse ding, o ka etsahala hore be se dinya le tse ding, mme etsa bonnete ba hore ha o fetwe ke taba tsena kaofela. E re o le tjena ke bonena ke tswa le kae.

nueni se lazo.

Ingakho ngikudumisa.

le leme le metso e robedi pele ho hora ya borobedi ho pola he ho bane ha re fihla ho reng ya borobedi jwale nnete ya sala kore re tla fetola mawa re kene jwalo tabeng ya rona ya letsatsi la kajeno ka po re bone hore na hana re fumanang ka mora motšhini ke yona taba yeo re lokelang hore re tle re elellwe re be re ele hloko mme ha o le tjena metsotso e le leshome le metso e robedi pele ho hora yane ya borobedi robedi pele ho hora ya borobedi ke tabe re buang ka ena re tla tswa le mona re tla tswa le mona re ke re hopole mona fela mona mona fela mona e se hole haholo fela mona ka mora ka mora nyeo ka mora ka mora nyeo ya nyeo ka mona fela re tlo hopola teng.

shumele metso meraro la metso tso re arali bile hanke mani hore nya rona ya borobedi o ntse o mametse jwa lo ha monate selmo ya sa lesotho o tsama ha monate fela taba tsenga tatsona nete ya sala hadiyo ka jeno taba tsenga tatsona hadiyo ko go fela ke re tlhoke ditaba ho be monate a taba ke di be siyo fela ho be monate fela ke yona taba ye o re hlokang ke yona taba fela yo re hlokang taba ke ena mona e nyameletse kae jwale empa hela o le jwalo mo re yang mane hore nya borobedi ha ho lo jwang ha le manta tsena ke a tsa manta batho ba ngatampe ba gathala a ke a tsa manta batho ba bangata ba gathala ho bile jwang matsatsing ya lona letsatsing le la kajeno ebile mogathala fela ere ke seke ka o botsa ke re fela ho bile mogathala ho gathaleile ke yona taba ke ho bile mogathala ho gathaleile ke a tseba ha e le manta tjena bathong ba bantšhe ga se bohle empa boholo o tla fumana gore hei ha o ngwane motle ngwana mme ho mathwafatshe.

Alala. Ero gudumedisa hewe na muradi, mutasili, mutulezi, muladedi. Mosezi wala nana ula palo ya buga. Hulele haufi hoche hoche moma mizinsa na mwesa la sotu lo na ting. Libizo la gana heke president Masime ne mese nze kuhesha kala zole mufutu. Kala zola mwa yake ratamela shen na lwe nariko kabamo. Linane unlole ratangle nane hola palo ya buga. Bugere sere nge chaka. Bugere ngule tunkaba khabani bogu hulu mwono kenda te Thomas Mofolo. Relke pinla nila mashume arobedi le mzuru bom. Kasasko sere nchaka obi wabu reni mbanta tai ki khaulo yale shume le mzuru emine. Rogo hopo tsa hae kamela simikai mwona lwena rileng ra arohana di. Wore ndate Mofolo hae chaka hansi ya bua jualo. Le ntsola hela kena dipelong tsa bohle ba mogwa la tswa le godisa ho le ba o le hlonyana ne ntse le le temono le saletso bona le bileng la tloa ba mmulela menya kwa dipelo tsa bona ka thabo le ramisa ona mona menna le wena re tswela pele hore monga bukena he tingizo ya le yena ha utlwa boipololo ba chaka ho yena lona a bolela nnete o a itseba a eketsa ho morata lo motshepa. Nandi di taba tsena ka ofela ho yena he ya ka toro ya bosiu. A thinoliwa yena he sefahlong sa chaka a bona botle bo hlollang bo siyo le fatshe bo fetang le batshomo a bona monna qeto. Modumong wa lentswela hae he a ukwa pina yeo monato yona o fetang wa thomo le setolotolo hole. Ora monga bugena he pitso ya hlaba ditlase ya re bula re ba hao morena. Ore boloke ka le hlahlamang leno he dingizo yo a uruwa a sia chaka ele morena le Finland tatai no le wale ba ba cha bona he ba hlola matsedzi a mabedi ding me ke yona mono he mo ba qetleng ditaba tsa bona le chaka ya re ba ne bohle ba ne ba tlile mo keteng ba tloe malunga a qala mosebetsi wa hae wa u lukisa motse le u tisa matlo a he chaka robalang hona masaka.

le tsohle tse lokelang ho tiiswa sebetsa moshane eno. Ho bile jwalo he ho kgutlela ha Chaka habo moo a lelekilweng teng. Dingizo ka morao ho tsena a lwana dintwa tse ngatanyana ntse a le mong a sa bitse Chaka. A re he Chaka ka tlwaelana le batho ba hae e ke seke ya re ho ja he ntwa e le mpe ya ba ba mosiriwa a bolawa kapa ba ipatisa le dira ba mmolaya. O qadile ho mmitsa mohlayang ha qwabe mo a neng a kgutle a phiphitha kgomo e se ka ka letho. Ntweng eno he morao a sentsa ka khona a sebetsa ka sebele mahlong a batho ba hae ba neng ba qala ho mmona ha le ntweng a tshwere ditlhomo. Ha ba fihla moreno he Chaka bakeng sa ho etela hae wa tsaya moshanelo wa dula a Dingizwayo modumong moo lerumo le tlowang boroko moo bahlankana ba tlallanang dipelo ha ba utlwa dithoko. Hape a dula ka hore he a be haufinyana le ha o senolewa. Nako yohle eo a e dutse mono moshana bitswang Chaka a e qetela mabothong. O ne a ba ruta dipapadi tsa mefutafuta, haholo he a ba ruta kutlwano, ho etsa tsohle ka kutlwano, ho se ba sallang kapa ba potlakang. Dingizwayo ka ho tseba sebopeho sa Chaka a lemoha hore o qenetse ha hae mono ke ho lakatsa ntwa. Mme ka o rata ho mo thabisa he le ho mo kgotsofatsa ya ba Dingizwayo ya ho futuela mangwane a matiwane mme mabotho a ya ntweng eno Chaka a suile ka thuto. O re monga bukena he mohla ba tla tsoa ba kopana le dira Chaka a hlohla bahlankana dipelo ha bohloko mono ba e mong le mong a rerile ho sebetsa ho feta ba bang le ho hlela mahlong a morena le Chaka. Mangwane ne le setjhaba se seholohadi le a empa he se nile sa iphokodisa ka ho itwantsha mme ka yona he sa polela mohatla wa nku mashudu. Chaka ha qeta ho bua le bahlabane phirimaneng eno eo e tla tsoa e lwana ka yona a ya moo he a lokelang ho robala teng haufi le morena wa hae mme a fumana ntlebe le Malunga ba se ba le teng le ana sa ka ba bitsa. Malunga ba hore ke tlile wena ka lebaka la taba eo ntlebe a tla o bolella yona. Nkabe ke sa tla ka moo ke o boleletseng ka teng hore ha ke rate ho lwana dintwa tsa motho ya ntlhoileng empa le ha ke tlile monna ke tletse wena e seng yena. Hobane le ha kganya ya hlolo e tla ba ya hae ka makgotla le ya hae hono ke nthwene nyenyane athe wena se o tla se fumana ka ntwa ena ke se o tla se fumana le mohla Dingizwayo wa shwa. A botsa hore na Chaka o sa tswa bua le makgotla na ya ba Chaka wa dumela ya ba hore ke hampe haholo monna eso hobane ke ne ke ratile ho teana le wena o so ka o ba laola o so ka o laola makgotla empa ya se letho taba eno o tla boela hape. Ke utlwiseditse moriana o o lokelang ho ja o so ka o bua le makgotla o bue le bona o so o jele o le ka hanong. Jwale o tla sebetsa mehlolo mabotho moriana ono monna lebitso la ona ke molomo monate. Ndlebe a ema mono a phela moshaneno e le yena hantle ya ba hore ke utlwa modumo wa ntwa e kgolo empa ntwanyane e nyenyane empang e le kgolo ka lebaka la taba tse tla etsahala ho yona. Ditaba tseno ke tla o bolella tsona mohlaruri wa Chaka. Malunga a mo neya moriana Chaka o ja moshaneno a nna a kwenya metsi mono a nto boela makgotleng. Bosiu bo boholo he a fihla hape mabothong a fumana ba bang ba robetse a ba tsosa a ba bolella hore ha se nako ya ho robala ke nako ya ho fadimela hoba mohlomong dira di ka ba wela hodimo ba sa ile le sephume sa boroko. Ya ba hore Thaka ya eso ke tshwile haholo ke sitwa ho robala le ho iketla moyeng. Ke se ke le boleletse hore leteane le banna ha leteane le bana bao lekolwana le bona mme ke re le ya le tseba hantle hore le ya lefu. Mme ke lakatsa hore ke re ho lona ya tshabang a hla ikgutlela hona jwale ha o qobellwe motho. Fela ya salang e be ya ikutlwang hore a ke ke a ba a tloseletsa le ha o ka ba jwang le jwang e be ya itelletseng ho shwa le morena wa hae kapa ho hlola le yena empa e seng ho baleya. Ho ke o tshabang ka ho fetisisa ke ho bona batho ba baleya ha ntwa e ba imela mme morena a tshwarwa. Hopolang zwete banna ba eso ba tshabang emang le ikoroele banna ba eso nako ke yona. Nna le mafolomolo hore ha hlokala ya emang ka ho fela ba mo utlwileng ba sisa dipelo ba lla dikeledi tsa qhitsa mahlong a bona mono hara lefifi la bosiu.
ba makala rona e ka ba ntwa ena ke jwang ena yo tshaka e boledisang hakalo.

ba bare mo re laoletsweng teng ke hona mo re yang teng la ebile le lefung hakalo ne re mo folore matshwafo a bona phahama ba lebella meso ka tebello e kgolo hore bose ba kene papadi lona ba rarile ho sebetsa ka mogotla etsa hore le kgale chaka ska ba ba bua jwalo hape o bona a bua mantswe ano a ileng a bua o bona bosiu he ha boqala o sa ntwa ya kopana ka sekgatlha se bohlokohloko ntate mofolo gore motse wa matuane o ne o le phahameng mme basadi le maqheku ba ne ba dutse ka ntle o motse ba lebeletse ntwa ndlebe a ya ka tsela eo he ba kekeng ba mmona ya ba o chesa motse ka phakiso moshaneno maoto a hae a lebelo a nto mmusetsa ntweng ka pele motsotsonyana he mangwane ha utlwa lerata le hlomolang pelo ka hae ka kwana a hetle a bona lefoko mono le leholo la metsi ya bona e tjha a bona le bana le basadi ba bona mono ba tletsa tletse le dithota le maralla ho itse sai ba baleya banghe ba balehela merunkwana ba bang ba balehela mangopeng ba bang ba balehela dithabeng ya bantate jwale bontate bano ba nyama dipelo ba kgwehla mangole gobane motho ga sega se se mo potile ka baneng teng jwang kapa jwang e ba jwale go felelwa ke tshepo wa tseba ya ba jwale bontate bano ba baleya gobane jale bana ba se ba kgathetse maatla ao ya ba ba phalela bana ba bona dingitso yo he a hapa kgomo ya matiwane ka ofela le tsona dikhutshwane jale ntate mofolo mona go tswela pele gore moo ba robetseng teng ga ntse a leboa tšhaka bakeng sa maele a ne a hae bohlale bona ba hae a boela a pheta ntate tingitso ya re tšhaka a batle mosadi o tla nyadiswa ke ena Chaka mo arabela ka hore kgopolo lenyalo hana yona ka nnete o na rata motho a le mong fela empa o thateng mo wa kekeng a mofumana o sabile a motetse dingizo ya hore ho yena hore o thateng ke hore ntshaka morena wa ka ke hore ke ngwana wa morena ya phameng haholo yeo ka nnete pela ha nna tshaka ke seng letho monna kompolelle ha bo ke kae ke moradi wa mang yele tsaka mona re mrena ha bo ke nye mrena ke fetting izo mona re o ntso re ke o ntso re ke mona ke nang o sitwa o bua ke gaitsedi yaka mrena ka nete ke yena jwale mona ntate mofolo re a chapatla ha rialo jwale dingizo mona re mpolela he mona eso ke mang jwale tšhaka ore go ntshwagele morena ke tshaba le o mmolela ka lebitso gobane ke o mo ratang haholo jwale tingiso ya ore ke noliwa jwale tšhaka ore ee morena monna kompolelele o se o buile le ena nna nke ke ka baka moqobelela o kaya wa bua le ena ga a dumele a dumele ga a gana a gane ke rata gore a iketsetse boithatelo ba pelo ya gae ee ya morena tlhe kwana yena ne se ntse go utlwane ka nnete mogena jale tingiso ya mona ore oo ke a bona jwale tabe e kgolo ke ore o tshaba o mokopa tšhe ke teng fela he ga o nyala kgaitsedi yaka ke wena a tla nne ya dikgomo obane nke ke ka o ne ya dikgomo ga mmoo le kgaitsedi yaka jaaka ndate mofolo mona ore mmadi kapo yena mmamedi a ka itekanyetsa gore na thabo ya tšhaka ebile ka ka mohlangono tengiso ya ka he e le seswaswi sa morena a bolelela bahlabani ka ofela gore noliwa o nkilwe ke tšhaka mme bathaba gagolo ba bona gore ka jeno tšhaka e tla ba wa bo bona ka o tlala gobane kgomo e tseba o kopanya batho tšhaka ga ba fitlha moreneng a utlwa gore mme wa gae wa kula ya ba o sabile a feta le o robala a sa robale gobane mmae ne le ntho e kgolo go yena ka lebaka la tseo a mo etseditseng tsona ha ba fihla hae he ndlebe a re ka mo ke utlwang ka teng tingiso yo a keke a phela matsatsi a leshome o dule o lokile tšhaka ke yona taba eo ke itseng ke tla o bolelela yona ga re se ruruwa kgele.

0: Wellness.
1: Sela wethu re tsirela gaolong ya boka ya gaolong ya 15 leqephe 93 sehlo sa ditaba se re Zwide o bolaya tingizwayo chaka o tlola borena ba tingizwayo o tlotlo ore ntate mofolo mona tingizwayo ha fihla hae a qhala mabotho le bahlabane hore ba ye mahae ya bona ba ke ba phomole Zwide ka he a ne ntse a dutse ka pelo yo bohloko ke sekgobo sa hae a futua lo bolela sa bolele tingizo ya ukwa zwedi a sa le mfolosi ya ba otswa hae ka bathonyana ba wanang le bona ho ya mogahlanyetsa hore a ska kena hae modzi ya ba mogosi wa lla mabotho a bitswa ka potlako hore a ye ho morena ntweng khele re re misona mona hlangwaneso na lona re ke re kopane hape ka moso re tlo utlwelwa lo rena e ka ba ho tlo kaetsala jwang ka tingizwane lebitso la ka ke President Masimini. Re tla re kopana hape ka nako eo e tshweu kgotso. Bye bye.

0: jwetsa go na santsane go fulane re ya shopong ha ntate motlao pa ka bohanda te mahi. Re santsane go reka dikhunleiti tsane tsa gae.
1: Shopo ya wena sina le bitso.
0: A ne go tsaetsa ha ya teng go ntse re ya shopong ha ntate motlao pa ne sina le bitso.
1: O ne sina le bitso.
0: Eh ya ntate di eketse.
1: Le lo reka dikhunleiti suti u ntshotse monate.
0: Helang o sa mathe ha o reka tosi ya mollo le kgale.
1: O ba neng no tsa mawe bi ne ntsho tosi ya mollo tosi ya mollo.
0: A ke go go tumetse ba o tosi ka le bana.
1: Ah tshe fela o bona o ke re batho bana ba le balona be tsene ne re le batswa keng a ka lokalo.
0: A tsere ha re tsene na ne re le batswa keng.
1: Ha tshe ka nnete
0: a. Bana ba se ba le bohlale sale ba hona jwale.
1: Ke re ba bohlale hlale hlale hlale hlale hlale hlale ka nnete nthena ba itshaga ka pele ya mpe ya hore motho o tshile wa vote kwa mo mono mohlala a ngwana mme ba matha ka pele ya mpe.
0: Yantse ba tege ke tsenke na matumelo ga ka yo ka jo go tane ka mona.
1: Thank you ne matumelo ka mo ka jo go tane.
0: Eh ya nne.
1: Thank you thank you thank you thank you me matumelo. Thank you wena ra tolanga. Ne so se ma shema ma bela motho mongwa gona ni rap di ampisa mo mamedi gotso. O mo yeng ga tolaka?
2: Kambe.
1: Ha la mkhompe wa ka shem kambe.
2: Nganda nya dia tla kambe.
1: Ah tshim kambe u ntse iphela la ka mo hawa modimo.
2: I'm going to u bia hante. Ile ma ka ba ke se ho ara ha o fika. Ja le ho sonto u tswe di tse ka tlwal ki.
1: O ba tla ke fihla ile makalo a beke tje.
2: Eh.
1: Dena tsa makalo a beke ntate ding ke sa hodimo le tlase di ankalo di ankolosa.
2: Ke mona to ba ne tsela. A se tlo ba jo hai. Hona le ding te ka khang ke na mpu u ka ho tsaya ka. I'm going to say no era ka.
1: A mo khompei wa ka. A mo khompei. Hai ntate tena.
2: Ai zombe ya bona botswa go ba le ha o ha tshe tseno hala hane hona ga ne re a ka le bengile le bitwang re sa sai
1: o lona le mathari fa sai timono ha o le tena
2: e rile batla eng ke ho ba ba le ne re ngola ka eng ke sulu le le ba tshe le siba e tla go
1: he
2: wa le tswa le siba
1: le siba ke tswa la go mhlomphe ya kere
2: le ngolang
1: le ngo le siba
2: eh
1: a ke le tsebile eno mhlomphei wa kahle na
2: mhlomphei yo ile go ngwana ngwana ngwana ngwana mhlomphei
1: a mhlomphei le ne le ngwana ka le siba le
2: exercising
1: a mhlomphei a a a a a na
2: enja ha we tsebe e ka ga di botlana tse ka nna tsa etsa bo
1: go fitse yena tse ba tlo yang ka tsona ba penta ba itsang ba itsang
2: ah ke putswa ba pe
1: yelo o ine ngola yona yenu
2: ke ne re kopeta siwa le yenu ka ha go ho enje ibe ho go ba le re a mo
1: hai mkhompe ina ku wena di entsentse u ka poche u ya ka ka motho emong
2: mkhompe hona le a ka o tlhalosetsa taba ena ka botlalo ho ba jwale nna ha o ntse
1: jwale ne le ya di
2: ho bane ke se ke buile ka ntho eo o e ratang haholo jwale ha e bona ha wa fika o se ke ke ka tlhoba
1: jwale o tsho ho le ne le ya di ba sa ite mono le lo reka lesiba
2: enke
1: lesiba le lona ne le sa rekwe
2: ya re
1: oh e ka riva site na ntse le teng ona tje
2: ao ma tsena ke ga sa le teng ona mme
1: oh e tsa mai
2: ma tsena sa le teng e ke le bo mama mbo bo fan rai ne bo khai ni bo wini a hai ke mo tsonde ya le go a tsana ha se ba go ga ka bua ka bona mo tsaka neng ding mo
1: eh ya mhlomphe wa ka
2: gobe
1: thank you khompe
2: ba ha mo sonthe ke ga thaba ha go tswa go go ha ka ha sella se ye mphompe mo ro yo ha ka sella ke gobe
1: wa tsima go khompe ba le ya du ya ntwa
2: Gata ka ga ke ni ka ho tsile ka ho tsaka ko jam ho mphe ya sa a ke ne ka sopo.
1: Thank you khape wa ka ho malo.
2: So de
1: tanga tanga tanga tanga tanga tanga tanga tanga tate. Eh ka mane ka mogotlong a re a ka nete gona ine ri a Riverside.
3: Wena o no le bakae hle? Gwa tso.
0: Amkanthe.
3: Ai bo, khape
0: wa khape, wa khape.
3: Ba khape ha ka itla dula tse ke sa gega.
0: Rona bana bana ba makgweng he a ke re ne re ya bothola tutse.
1: Oh, no na le bothola tu.
0: Eh, a bona le bothola tu mona.
1: Nna we, le fika thola tu mo go.
0: Ke fika thola tu mo bo ha e phagama.
1: Bona, ile le ke. Ai, ha e phagama ne se supermarket e golo.
0: Ha na ine le e ga yone.
1: Eh, ke batla chef ya ne a motse.
0: Eh, a motse. Eya bonka ne ono na le ntlengwe ka pa ne le fiana ka pa ne le gashane khono tlo ke machanga
1: oh ne sa ga ke ice pop pom khompe
0: a ke re le yona ne le teng ntheo
1: o ile le tsene le
0: bala a mlompe
1: khompe
0: a mana mlompe
1: Kefi ya motse mo bone mehleng eno ya gago wa e bona he ya gale eno e ne bitswa mamontate
4: samasoka tela sekele mono tona tinyeno tieno mono ne ke re kile kwa fa mono ka fumana e simpe le khala ka ba ka elala
1: a ba o ire kile thola tu ha ha brama socks o hopola tsa khala kwa o wena wena le mohlompei le batho ba ba mabalane mona batho ba thola tu mo mamedi dumela
5: Nana Mary ke seng.
1: Dumela la gatola ka.
5: Eh, di tsata mo pompe ke ya eng ke tsia.
1: Ai bo lwana wa di tsiba taba tseo.
5: Eh ya.
1: Din ai bo si ba le lona le rekisa
5: ba. Ba le le ba kwa. Din tsaya le tsupanya la ke na na ne tsonya la siti nyana.
1: Eh.
5: Di ba eng ke na ga mona ga ka u ya le siba ga eng ke ga mona ho ngolwa.
1: How la ina ga lo no ngola. Pula lo ibe fele.
5: I'm going to go to the house. Anda te mutipi.
1: Oh, anda te mutipi. Le ma thanda te. Eh, ga re tsa bona hore na tse ding fumane di hole ntate. O ya hole kwana mahodi a langwa.
6: La fo esa kwa. Eh, esitela fo.
1: Ga ba utla bo sitila fo.
6: La fo.
1: Ana o tshe ke fiela ene ba gutla ona te.
6: Ona.
1: Ha ba di utla di le tsena ngwana mme. I want to say this on down. I can't help who get a

0: mo mamedi khotso.
1: E re ya pa.
0: E me sehlelo tla sa mahafi.
1: Lebitso la ka ke mme Matshepang ka mona ka mo network eteng yang le moya.
0: Ile se ile le moya mme Matshepi batho ba modimo.
1: No, matsatsi a marago ha isa le lesitsi.
0: Ah, she tshena hana fela o tla utlwa ka wa kula.
1: Le hona je ya fihla.
0: Ke mo ya di ha ile je ska mpa hlola tsa mahle.
1: Modimo mo ya di ja ko.
0: Ah, mo ja ko ba ska ba tsa mahle.
1: O ga re ho pole ka e ulata ka e mabotsela.
0: Mabotsela ke o ke ke ke ba tla ukwa. Na na se pa na ke fie ne le ga ka yona mo ntse di teme hleng yeo.
1: Ntse le teng hona je.
0: Eh.
1: Ah ah. Ao we bo shuko ke mo amandi le nna ke di tha ka ona tsena. Ke ga ka river side.
0: Oh river side ka mo no.
1: River side ri bana ka tsuthi ngwana mme.
0: Uno ya khunwe uno ya la khulle e river side.
1: Yewe o tsoga di dieta tsela se ba ga di wall sa mehleng.
0: Eh ke.
1: Ba tenda la nna a me tsotsa ka suicide. Lo wala mari posi.
0: Eh mari posi.

0: wasi bona na we
1: re ngwala matsapeng a thatswang ka le polan ka kapeng ka le papa le leng le tula o ngola o
0: he eh
1: ne go ngwala ka matsapa ona
0: helele ho le mona ati ntwa dikopane le sa utlile shopola ho
1: le mona ati santsa no dipina le botaba zulungile re thula mabota
0: taba silungile
1: why ho pola taba silungile
0: a ke kwa ke sa ho pola taba silungile re ke
1: What are you doing?
0: Fela wa lutla na bo phela bona bole bo go nwa bole bo bebe hai
1: ke go bebe le kunya le sente bo ha ba bo pa go mo go se ka nya bo pa go ka polatelo ya bona se sutu e tsamane di tletse mona ntate mogolo wa ka o ha se mona se moya phumole ka khotsa ntate tebo ke na o mo
0: putse e ya hlenya ke
1: o mana ha go tsonga bo ha ba six ba six sente sente tsa tsholetsi
0: ko e
1: go go go re tsena na ha se ke mo linza
0: Eh,
1: mo tsamba o fotelang ha iku tabane.
0: Ke wa ka o bona.
1: Ha o tsamana nna. Ke di khobotsa tsalang. Tsala nna ha re ma tsamo re di khobong kwa khilo batla. Se se putswa re wa la ho re tsebo fumana. Ka na go tselo tsa di weekend.
0: Eh,
1: ka ka pele ntse ka go. Ma tsela ya tsinga putse o nne. Ha ba wa la ke tsamane. Ke se ka tsatela ga ntse.
0: Bona we, mo di mo tate.
1: O le gile sitse. O le tsika la. O le tsika na e se ga ja o na sa pa bori sa ka ntse ka gilo inna. Mo ka ho le ka ho ba 6 cents.
0: Ka ho le ba 6 cents ko re themole ka ka ka ka 10 cents fela le go no ja o gora.
1: O le ga ke ka tsala tsana tshintshi wa le ana la teng wa bona le ngwana a tsapala.
0: Ke u pa pa lo go tlo fitla le o tlo go tla le tshintshi. Looking sand in Tony Capilate. Looking sand in Tony Capilate. And a very quinine sent. Le quinine sent, Mamadi Hotel.
1: I did not.

0: taba tseno tse mo ya tsaka nna ne ke ya ka tiki masini ka tiki tiki eo
1: ke tsa hore ke mkhonwana
0: o nne go fetse ba ka ka ntse re tle di hande ka ba tle ya ba khatse a mena
1: a me
0: ba ka di tsaka e ke ke ra di ke ha mo la di sala yona
1: thank you le ga tola ka ke ke half cent pontwa le le show o tsebe ka nako tse eno ge ngwana mme ba re ne ba di otlamane wa di ukwa dishopo tsena tsa bo bona ka nako eno ne di bitswa jalo ka beng ba teng ganta teng yeonyeo mo mamedi go tso tswalega tolaka ka mogao ke phetse ngwane se o ya jwantle
2: Leba rona ha o no tsama ya o ya kampong. Ha o tsa ka ha kampo ka mana. Makapetana muni ya. E ka hala ga tsika sa ya le masunyana. O no no tsotlo ga o lisa ka no u itjella.
1: Le bana ba ne ba thola chepisi.
2: Chepi tsena o tsana e ile e le le soso ya ne we itjella. Se le ile e ntha kwai.
1: Ah e bo kirisha ba.
2: Ba yuta ka ne le ya ke motho ana ntse a ja tsha. Ana ana tsuba kwai. Mo itjella yona.
1: E ngha tsha ya ne tla ku dipedi re he. O itjella sna ta o sna ta ba. Ana no tso phele ya kana kwenu o sna ntse ngatsa tsela. Bo we.
2: ba na le le tsana na ha o tswa re ke Samuelela
1: eh
2: o no tsana le le ke re mo re ha ga mokitlano o fisa ga ga ba so to motho
1: ha ga mokitlano mo no
2: ha le le jo na
1: eh
2: o no tsa tsana e na le ditaba tse o ka di bala ga di mapompo nye le pinki le tsa tsana le kgwedi e nngwe le se di ke tsana e nngwe le na le
1: eh
2: e nngwe e le kgutlo tse nne kore e le taemane
1: ngwana mme
2: ka re ka mo le tsebetse le moratuwa ke ya o rata jalo dintho tsatse kore puo tsa lerato
1: ke re se maaebo bonna o ene ke kala o iutlwa
2: dile diletana le panaki ka bogolo
1: di le monate fela jwa le ka tatso
2: a bone di le monate mma
1: wena
2: ba bang ha ba kgaba ba reka tse mona tse o thimata wa shiti tse pinki tse sesanyang
1: tseeaaka
2: pampirinyana e phuthephuthetsweng ke ba na di ga monate bona matawa ana e ne le bona batho ba neng ba di etsa go tla se ba dija go tla se ba ukwa ba na le monko ono jalo
1: dipata
2: monko jalo o feta mono o reke bubblegum ena e ne ba pinki ka mmala e le peni ga o ne o e reka e ne e le peni gona kena ke a kgola se le nnye bo 80 ga o ka e reka ke mo kgona le o di etsa ba seng ba sa di etse kepise ga o ne o reka e ka peni o ne o fumana e peni o ne o reka chepise ya peni e be o fumana tse pedi ntlwana ya mollo go ne go na le mone enya go fete ene e tswang gona jane e le teke o di fumana di le pedi ga o tshwere teke fela o fumana tseno tse tenya tseng maboko sa ne a matenya a mabedi ha le le lengwe le o le fumana ka peni
1: aeeaise
2: ga di le pedi jalo o ne o reka ka half cente gore o tlo fumana e lengwe ga ena taba
1: oaoaale
2: mešhenyane bo mma rona ba neng ba tsamaya sofa ya kwa ga kena lebenkeleng la moimpia a ka reka a reka ya bathepa yose eo a e rekileng etsa ponto tse teng o na fela ere tse tharo go thwe ke pasela ere tse tharo monga lebenkele wa gagolagagolagagole e be wa o tsabolela ore ka nete o sebe ditegokile ka ponto
1: bathong pasela e ne felele kae fela
2: fela ntho ya setsoa
1: o ka utlwe fela ka ponto
2: fela o sebe ne le a pampiri e pusa
1: eya
2: ranta ele e khubedu.
1: Ke
2: pampiri e khubedu.
1: Ga ntale yona e ya pampiri.

0: su ke tlenye no nyana e no nyana ha parteni ne le kana le ine tshwana le tike ka nye ka no nyana tsene tse ka tsa contents wa di bona contents me dikeng bo na le no nyana so ile ba iphunya ha ba gata go iphunya ba itsala ka botlolo ba ne ba neng ba iphunya tsela ka thipa ka nkena le ka ntane ha we uzwa o tla mo monne nye le phele
1: o tsela le
0: pele le o ka mo. A ke le pele le pele ke ne sa bone. Yeah, no, tswa contentse ena. Ha mo mona ho sa tsa piti piti e le contentse e tswe kere. E tla re le nengwe go ga mo hona ho so ho bidika. Ha e sa le ntshane ha e sile. Ha o tsela ka kopana le le pele.
1: Ai na. Yo.

e dula hantle metsotso ya leshome le metso e robong fela re furaletse jwalo gore ena ya rona ya borobong ke mantaka jeno mme ga nako e le ena go tlwaeleile kapo re tlwaetse go kena jwalo ka gare go lenaneo la rona le legolo lenaneo la boleng ba rona lenaneo le tshwereng setso sa rona lenaneo le re rutang gore na re lokela gore tsamaye ka tsela ya mofuta ofe gore e tlebe re nepile ena ya gore ba qetellong re qetelela re latlhile setso sa rona re se re latlhegile re kgelegetheile ka mogadi meetlo ya ditšhaba tse ding e ya re kgelosa empa fela ga o le jalo ke kena jalo ka gare go lenaneo lena la rona la boleng ba rona ba re setšhaba se sa tsebeng gantle gore na se tswa kae se ke ke sa tseba le mo se yang teng mme ga se sa tsebe le mo se tswang teng qetelelo ya sona ke go timela e re tle ke sea le lemephate empa ko fefela gore ka jeno re tlo ba le ena mgono mma Machema ke ena moeti wa rona lenaneong la ka jeno ena re tlo tla re tshotla ditaba tse e leng gore ke ditaba tsa botlhokwa tse bohlokwa bophelong ba rona ba kajeno le hosane mme re lokela gore re ditsebe re tle re tsebe le go di ruta le ditlotlotlolwana tsa rona tse tlang go tla tse sokang di ba teng ga ke bua le wena mme re tlo tla re tshotla fela ditaba tsa gore na mohlodi wa maele re tlo utlwa kajeno gore na gantle maele a tswa kae a qalegile jwang go etsa ga etseng tle gore re iphumane re se re sebedisa maele e leng puo e monate ga kana o a tsebahela.

0: ngwana Phakwe se nna o ipulela. Re tla utlwa le hore na bophelong ba letsatsi ka leng maele a sebetsa ka tsela ya mofuta ofe. E re ha ke tshilo ha kanahle ke tle ke mo amohele motebang enwa ke bua ka yena motlhakano wa maphulo ya disema maile mangwathelwa. Motho a sa jeng ngwathana sa maobane a ja polokwe e kaofela. Dumela nkgono Mamathema, dumela motlhakwane e motle, dumela motebantle phirimaneng ya kajeno.
1: Dumela mme wa ka, ke a leboa. Ke nna nkgono Mamathema.
0: Nkgono Mamathema wa ho kae hle? A o ka re fa hantle hore na ha re bua ka nkgono Mamathema ka bokgutshwane fela re bua ka mang?
1: Nkgono Mamathema ke nkgono Mamathema wa mane Mahobong. Empa hee hona tjena ka bodulo ha e le Sebotlhwane. Ke titjhere ya mehleng ya Sesotho sekolong se phahameng sa Montreal. Jale o sa le pensioneng ha e se le nkgono tjena.
0: Nkgono Mamathema ha?
1: Eya.
0: Ke ka thaba ka utlwa monate ho bua le titjhere ya mehleng lerato la ka. Re ya wamohela kwano sealemoyeng sa Lesotho ka hare ho lenaneo la boleng ba rona. Mme ke se ke hlalositse hore na hanyane re tlotla re bua kang, empa pele re tswela pele nkgono Mamathema, na o ka ba leqe hore bolella fela hore na ebe nkgono Mamathema o le modikae, na se di tlotse 70?
1: Ho jwalo mme wa ka, nkgono Mamathema o sa tlodisitse mashome a supileng a sa bia na le motso.
0: Halala, hona ke mohau.
1: Hona e se le mohau ka nnete.
0: Atjhe, mme ditaba, o tse Mosotho re tsela tsa kgale ha di na ditsotsi. Mme ditaba tse re tla tla re di rutwa ko wena kajeno, a ke eletsa Mosotho re, Mosotho bona tsena o se ka ba diphuthela o di nke o di ngole fatshe. Ha monyetla o le teng le hlapella pelo ya hao o di ngole teng e le hore o tlo tsebe ho phetela le batlang. Ha re utlwehe nkgono wa ka hore na maele keng? Ha re bua ka maele.
1: Maele mme wa ka ke dipolelo. Tse qalehang kapa tse thomehang bophelong ba letsatsi le letsatsi. Ho thomeha kapa mohlodi, lentswe lena mohlodi le bolela qaleho.
0: Mohlodi ke qaleho mo ntho e qalang hona teng.
1: Ee, mo ntho e nngwe le nngwe e qalang hona teng. Re na le dinoka tsa rona di na le mehlodi.
0: Ho jwalo.
1: Re na le didiba di na le mehlodi. Mme re a tseba hore moo mohlodi wa noka o leng hona teng, ke hona moo ditaba di leng hona teng.
0: Ke hona moo ditaba.
1: Hobane metsi a tla tswa moo nonokeng eno, a tla ho sebetsa setjhaba. Ha eba ke sediba, se tla sebeletsa setjhaba ka metsi a sona. Mme bohlokwa ba sediba seno bo kwalla mohlodi. Mme haeba bohlokwa ba sediba bo kwalla mohlodi, le maele ka tsela e tshwanang, bohlokwa ba ona bo kwalla mohlodi wa ona. O tlamehile o tsebe pele hore na maele a qalehile jwang, ho etsahala e bophelong ba mang. O tlo tsebe ho a hlalosa. Ha o sa tsebe mohlodi, ha o tlo tsebe ho a hlalosa.
0: Ha o sa tsebe mo e qalang teng, o ke ke wa e tseba le o e hlalosa fela e tla ba bothata.
1: E tla ba bothata.
0: Jwale nkgono ho thwe nketswane e hletse mohloding. Mohloding moo nketswane a shwetse teng, ho etsahalang teng?
1: Ha nketswane e shwetse mohloding?
0: Ee.
1: Ha ke re nto e shweleng e bodi?
0: Ya nkga ntle.
1: Ya nkga.
0: Ho jwalo.
1: Rona ba tlase mona ka ho tswa mona mo go di mo afisha tlase mona re nyela se bo di fe.
0: Yo. E lo ga re a boloke ya nke tshwane.
1: E lo ga re a boloke, ga re a boloke ya go ha. Ha re nna metsi a o nke tshwane e se se mo so di ngona. Ba bophelo ba rona ha ba boloke ya go ha.
0: Jwale re ithutile he ho.
1: Jwale bophelo mba le tatsi le letsatsi go re dintho di nepahale qalehong ya tsona e le hore bophelo bo tlotla ka mora tsona bo nepahale.
0: Ke o taba.
1: Ho seng jalo ka nnete ke mathata fela. Mohlomong e ka nna ba hona tjena re fihlile motating o re leng ona, e ka nna ba nketswane e shwetse mohlodi.
0: E ka nna ba nketswane o sa entse nthwane mohlodi mane.
1: Ke ne ke tjho tjena.
0: Jwale metsi ana a re babela.
1: matiana a re babela e bile a ha re babedi fela ka re pudisa lo go kudisa
0: ba re motse ona o dutse botleng empa metsi ya ona a baba
1: ke ona a matse ha mona ti ho ha
0: ha mona ti ho han le gato laka jole ha re tle mona a qale ha jwang ho tlile jwang hore ebe re se re a tsiana rena le maele ene e re reng ana ona ke ya sesotho nke tswane e shwetse mohloding o tle nke tswane e ka bo o
1: nke tswane a ke reng ke tswane ke mofuta wa segagana ka bo se hutse se tsakana e sena le lentinyana le lentinyana le ka reng le sesanyane nyana a ke reng mofuta e ya tsona ene e mmalwanyana gona le magokolo ke le gona le nke tswane nke tswane ke sana se legata se legata se tla uko o ga ha o phetla le jeleno go ntse sella sella ile le gata sa ha o lwa pula ene le
0: eke
1: ka go ka go se go le le gata fela go bane ai ha se tsagana se se holo sella se ka o etse tsa le gata le o ke kengwa le ba
0: o
1: se ke kengwa le ba
0: mane no le nyukunyani tsena le munyani tsena
1: le le so yo na le a re maile a re nke tsane o tumme a sena noka
0: hela o nke tsane o tumme a sena noka
1: a sena noka go bane o le gata
0: eke
1: hanta le o bona magukulu so ke sa tense se
0: inya magukulu teng wa mmo
1: fela ha ho le hetse
0: eho
1: o ithuletse fela mo no o futa ke nge nge tsane tla o hodiya mme wa
0: magukulu se lo sa ha se ka se fubeng ngwane no o le gata nke tsane o tshwara mona o tshwara mona bele ke wa tuma sena le noka
1: o tuma sena le noka
0: ha ka tsaki eno lo hwela mo hloding kwana
1: ke ya ne lo hwela mo hloding kwana
0: metsotso e dula hantle fela ho ya mashome a mabedi a metso e supileng re furaletse ho tswalo horo ena ya rona ya borobong ka moo tamadi leng ka teng o mametse lenaneo la boleng ba rona ka jeno ke mpa ke tshwere fela motebang enwa mpesi a mpesi ke lenyakwane ke a motseba lenyakwane lena ke le tshwere letsoho ha jwale hobane he itsatsela tsona nnete ya sala dithata ha di tsejwe ha fitlha fela ke a sejethowa sena sa maratswana ke mosia le ditaba tsena tsa hae mpa he ha ba o qeta o bulela se ha o sea le moya kapa o qeta ho kena ka tlong tseba he hobane jwale re ntse re bua jwalo le yena nkgono mama chema machema o tlaga le ribe kwana le ribe le letala la mama Mosale Molapo re bua fela jwalo ka maele maele nkgono re fe he hore na ha tlaba re a sebedisitse ka nepo ebile ke qeta ho pula taba engwe ya hore basotho na le tlwaelo yeo re tlwaetseng utlwe re ke liele ha ee re ke liele tjena le tjena le tjena athe ha se liele ke maele
1: ke maele
0: ke maele
1: a ke re sesotho mo tsena le bo magetlo puo le bo mangkhana le mareo
0: jwalo
1: le maele ke le reo la sehlopha sa botshelela le sa tsweng sehlopheng sa bongateng ba le ba mareo wa sehlopha sa botlhano tsena le mantswe ya ka bo metsi bo madi hana bongwe mme le maele ka tsela e tshwanang ga ke le reo le senang bongwe
0: jale a ko re fe monangkgolo maele ka tsela eo a sebediswang ka yona le ka tsela eo rona re utlwisisang ka yona ga le beuwa na maele a ke dinnete ke teye motlhala ka gore ngwana ke se iponisa lapa labo
1: eya mme ke dinnete
0: ke di nnete go ngwana e tlile ke se iponisa lapa labo
1: ee
0: Okay.
1: Bane mo kereng ha re bua ka maele a mang a tswa tshebedisong ya bophelo ba letsatsi le letsatsi a mang a tswa nalane nalane ke diketsahalo tsa gale tse tsa ditaba tsa gale tse etsahetseng tse seng di sa etsagale empa tseo bophelo ba rona bo ntseng bo dumela gore re sebedise maele ano a thomeileng kapa o mosodi wa ona o ile ngwala wa nalane ee gobane neng o tla fumana gore ke diketsagalo tse etsagetseng tse seng di sa etsagale fela bophelo bo ntse bo dumelela gore dintho tse jalo di ntse di ka tsa phelega ee gobane neng ga ke re nalane dintho tseo ga di sa etsagala fela bophelo ntse bo re ee
0: ke utlwisiso yaka e ne kampha gore a mang a maele ga ke tsebe na ke mang ana ka etsa jalo a felelwe ke nako
1: ha fellwe ke nako maele mme wa
0: maele ha fellwe ke nako empa
1: maele ha fellwe ke nako ho hang Onko ke re di bua ka nalane. A ntse go sendisa itsa hale. Sala ntse re a phela letsatsing le.
0: Ngwana
1: ke tlo khona ke tlo fa mehlala e bile ke bona ka re ke bohlale hore ga se re bua ka ona ana nalane re a bontsha hore ha ha se lukena.
0: Ana nalane, thank you ngone wa ka.
1: Ana nalane. Ke se ke ntse go ha di saliyo. Sala maele a ntse re a phela letsatsing le.
0: Ke se ko sia le nyakwane le na hela ga tolaka o tla ba sanka gona mona ge tlo bua
1: o tla ba sanka mona ya pele ka le bogo
0: o bua le ngono ka maele ana lane ke ithute gore e hlile ga ke nnete ha se lwe kina go tsiya le bo wa ka po ke nna o tla me ngonte bo wa ka
2: a ke nne ke nna ke tsana na ho le bo ja o le
0: bo ka pele
2: he fela se ka nna mpisa le nyakwane
0: o
2: ke motho wa kwa
0: ka ke motho wa kwa
2: e ya ngono le ha se ke palama sentse matha ha ha tele
1: pe ende ba le bua ka nnete ha ofishile
2: tele bompo
1: ne o le a hlalo hlalo sa wa go bula tiana le bothata ba tsela empa he ke mona o teng
2: ho jwa lo ngo
1: e enda tele ke o kena mo ntseng ke mo jetsa a re na maele a o mohlodi wa ona e le nalane a ditaba tse sendisa itsa hale na ha fellwe ke nako ke re e ha fellwe ke nako hobane ne di ntho tsena tse re di phela le ha di se di saetsa hale ke ntse re phela bophelo bona bono ba di ntho tsena di etsa hala kana ko eno ke tlo fana ka mohlala maele a ka reng go thwe motho o nwele bagaiyane ha motho o nwele bagaiyane go o tawe ha go ntse tawa go gona go baneng gaiyane di lemong tsa bo 1853 kona le ntwa e tse bahalanyeli ho pinki ya batlo kwa le basotho yo moshosha ile a hlasela jwala bohulu monono mo re jang ke fixback ka jene so yaba ha a hlasetse mo batlo kwa ba imelwa ke ntwa engwe ho na le monna wa motlo kwa ya ditjang gaya ha ntwa ena e lwana o na le siyo a ile motibong ba batlo kwa o ka ntena ka bo maukietsa mona ho thuke mohalong ya le ba utlwela he hore ka ntwa ya lwana kwana hae go shobile go bola bue bo mamam bo mamma ka mo ga matsatsinyana hae ya ne a khutla mo mogalong a khutlela hae ha fihla tsile mo ka salane mo a tamaya u bona batho ba yemisitse ya le ha tsira ke go bona go etsa etsi jang pi
2: eh
1: go ile a tla o ge e re molapo ha ntwa e fela ha fuma tsala go no ka itse ha no ka itse ba e misa mo ba e metse go no ka ithewe ba tle ba tsebo go tshela ba tle re le mona ha ya ni ke wa tla ha ke o mo le o tawe ha o e seng ha nyanyana wa ho leetsa ba nna ba motumisi ka gabo we ba ka e ba halala ka gabo ba ile e ka e hwa di Yesu ka gabo e teng ha o bane ba ga ba ka itsang ha ona ntwe ba ka ietsa ba mola pontsa ha le samane ma dinga mo nyo jo telang ha kaka ke shala nya na se tshwere ha ba bone hantle le bona ba ba ukwa fela go bua ba mola pa go ba mmolae ba mo hlala ka magumo ba mmolae mo seng wa hae ntenya hae mona ha tsa jala ba bongata bo go phola ikutlela bo hlokwa ke ba ba jele tawa le ne le ke jela nketsa letho ya le motho o ntse thomi le ba gaiyane le ka yene dina ha o ke o ya ho thomi le ba gaiyane ke re maile a ka sa sa sebetse ba gaiyane ha sa le ha o thate o ya ho thomi le ba gaiyane e le bolela hore e bile ke engwe ntho tse di phone tsa hore motho o le ba gaiyane ha ho gate hore ebe motho a kata wa botawa bonno ba sotho ba ntse ba fana ka halimelo ya go motho a kata wa jo ka gaiyane ba ndi mona mo shoshona na na ho atella anti o dau
2: ha tsi go go bua le ntotse sa motlamang a sa bona
1: o bua le ntotse sa motlamang eh ke le le teng wa bona ntse a ikutletse bo hloko o bona ye motho ana ke ya mo etsa le e ra ga itsa ngata u ha itse go fela una mametse ka go atella ke nyane buisa ke eng ke botawa ba thata ba teng ha ba etse dintotse ne ba etse mo pelo eh eh ke ya feta mo no ntse re tsela isa maele ya ga motho nolo ba gaiyane le ka jeng
2: ho jwalo.
1: Eh. Hape hona le maele a reng. Ha re sa hole se tshekwa mohlale tsholo. Ha re sa hole se tshekwa mohlale tsholo, se tlhare. ke setlamatlama se phekolang. Ha se setlamatlama se se ne se seng seo e leng setlhare.
2: Mm-hmm.
1: Jale letsholo le, go bua ka letsholo la modutswana.

0: le ne le sa etsa le selemo se sengwe se seng ka bona go yohle ya selemo le le tsa hala kana go fela ya komello yo bo mba ina ba bona gore komello ina e gogolo e be bana ba ya le tsholong la modutsa ke mono no ne le le go lenya ke modutsa ni mono mo bana a motho a na le ditlhaga tsa tsebang o batla go di sebedisa tse sa fumaneng haufinyane le le hae e be gore a tsena se ke tla di bona mohla ke a letsholong jale mohla a tlile le tsona o tla mohla a sechekang o tla ba sa tlhaga sa gole sechekwa mohla letsholo ga re sana modutswane gona jale fela batho ba ntse ba cheka setlhage sa gole mohla letsholo e leng gose bophelong mo o na le ntho tse o tlare ga ke na go ya maseko gobaneneng ke na le mabaka fela ga se mabaka a makalokalo ga o soile maseko o soetsa lebaka lena le lena le lena le a o neng o keke wa ela maseko ga o soile o
1: tlaeee
0: ntse re phela bophelo bonono ba setlhare sa gole se chekwang mohlaletsholo le kajeno le ke ntse ke bua ka maele a kollang ditabeng tsa nalane
1: gore le gona mona e ka re ntse re bua jena ga re bulela momamedi mona ya ba o sa re ya ba beking e fetileng go e tsala tena o sa cheka sa motlhaletsholo
0: o sa cheka sa motlhaletsholo o sa cheka sa motlhaletsholo ke bue gape ka maele a reng baka ba babedi baka ba bagago bana ba monna monga bolaya monga tshwaela monga o gamollo ka segono batho bana ha o ba sheba ba ba gago mehleng eo go ne phela ka go tsongwe diphoforo e le mokgwa o mongwe wa go phela goba go ne o sa lengwe ka thata ka baka la dintwa tse neng di etsagale jale ga ke banna o seng ba tsoa ba tsamaya ba ya letsholong ba ile o tsoma diphoforo tseo ya reng ga ba gutla batle bana ba tlogwa bana ba jele jale ga ene se di metlha ena re yang letsholong re tswa re le banna kao fela re tla re bolaile empa jele le teng ga o sa bolaya ga o phuthe matsogo ore a che ba tseba ga ke a bolaya se ke tla feta ke ja mo ba bangwe ba bolaileng a o tlamehile le wena o tle le gogong go go tshwereng gotho o lo kopa motshwaedi ga o ne o kopa motshwaedi ebile o kedisa mme ga o tekisa ga o e o le phuthile matsogo gobane motho ene a bolaileng o jege phofolo eno a e bolaileng ga mmo le dibitsa tsa di sebedisa wena o nkile dibitsa tseno ga o a tshwara phofolo mme ga o sa e tshwara o tlamehile o be o na le ntho e o tlang o e tshwene o etsa jang o tla o se ntse o gwalela emoe wena ntate ga a bolaya ke re le yena wa borago o sa tla o gile mollo segono ke mofuta wa jang o sa kekeleng ga bonolo jale o tseye mollo o na o ne o ga go tloa mona wa fitlha jalo kaka ga bakeng mona sebothwane sentse bekile o fitlha kae ka nkane go tsikwana e leng gona mo le ga e le leng gona teng go ntse ke tla ko o tekisa gore o sekebe wa tuka pele ke fitlha gae batho ba gale babedi ba
1: ioeaeeela ga o ka se godia o tsamaya ka sona goba setlang ka nako sekeke sa
0: dimobee jale ga o fitlha mane yane o bolaile e mongwe yena o tla le patsi e mongwe o tla le mollo jale maele a tshebedisano mmogo ke gore re tshwagisaneng gore mosebetsi tlo bo bobebe o bona gore ke maele a theiwong dimanalane empane ntse re tlame le ka jeno le ena ntse re tlhoka tshebedisano mmogo ga ona motho yo mongwe a tla fitlha a re ngwatheleng go sane gape ngwatheleng na e tla etsagala ntho ga e tlo etsagala ko bolela gore batho ba tshwanetse o etsag go tshwagisana gore ga e mongwe a tla le gogong e mongwe a tle le gogong e mongwe a tle le gogong e le gore bophelo bo tsebo go etsewa bo be bonolo ke nnete re a utlwa gore a theiwe dimanalane empa gape a bontsha tshebedisano mmogo pele ke utlwe batho ba bangata ga ba bua e mosa ga ba ka ba babedi bana ba monna o sa pagoletse ga o pagoletse maele ga a pagoletse tshwanetse o ntse polelo eno ka tsela eo e leng ka yone ba ka ba babedi ba ka ba ba gago bana ba monna monga bolaya monga tshwaela monga gamollo ka segono ke maele ano a bontsha yona tshebedisano.

0: empa a theuwe go dimana lana go bane matsholo ao a ho go senga o tsuwa huwa huwa go le tsuma di phofolo ha sa leyo fela maele a nang tsa sebetsa letsatsi ne ke nthene ke itseng ho mmeka maele yang maele ha se mme ke nako la e ka la ditaba tsa teng di sebetse ke nako fela maele a no bana a theuwe bophelong ba ba mosotho ba letsatsi le leng le leng a ntse a tswela pele le kajeno le ntse re a sebedisa re se re sa sebedisa a eba ana ana sa ana a siwe ke nako ho na le a mang hape hape mehlekitse re sebetse ka ana ana lane e tle re ka moso re sebetse ka ka a diketsahalo tse ding hape hape ho na le maele hape a reng kgomo ya dira ga ena moketagadi maele a reng kgomo ya dira ga ena moketagadi moketa ke kgomo e otileng ele o so ka ukwa ha e se e le moketagadi na ke ha e le jwang mehleng eo ntate wa ka go ne go tsiwa matsholo a ke re re bue ka letsholo le la banna batho ba bagago go ne o na le matsholo a mang a tla go tla tsamauwa kao fela banna kao fela ke banna kao fela ba batsholong go ne o batliwa diphoofolo bane go ne o phelwa ka gore go hapuwe dikgomo mme kgomo e hapuweng e bitswa qaqapa jale ha di ka di hapuwe moo go na le batho ba tlang ba bolauwe ntweng bana ba bona ba tla sala fela go na le batho ba tlang ba bolaile ntweng ba reng jale ke mate ya tshwene ba o re bankang le batho ba bohlokwa ba letsholo leno le ba hlomphelang mosebetsi ono bana bana ba bontata bona ba bolauwe ntweng ba tshwanetse go phela dikgomo tseno a di fitlha di tswa hapuwa di beuwa mono wa hapiswa ba solo hadi go hapiswa matiatsene hantle go tla ka matiatsene pele bana ba bona ileng ba ke bona ba entseng gore thepa ena e
1: beteng
0: e matiatsene a hapiswa
1: mme ba hapiswa ke mogene
0: ba hapiswa ke mogene e le go hapiswa ba solo hadi batho bana ka ofela ba tota ba hapiswa gore e mong le mong le mong le mong a tswane tsholong a tle a se a entsiwa a tshwere a kene ka ga lefaka la ga yana le phofolo eno se ntse gapue ba bang ba setse ba tla gapiswa letsholong le tlang kere ga o tlo e gana gore e moketa ga ke re tsa le yona kwa mo e tswang te e tse di moketa o se o tla imontsheng ee maele a re kgomo ya dira ga ena
1: moketa
0: ee
1: batshwe ba yona eno ba ga ke re ga e fulelo
0: ee o tla e nontsha pele mme ba bangwe ba nentse ba fitlha ba di nontsha e nngwe motlho mo e tlabe sentse e tla e kgathetse ebe sona mono le go abelwa batho ba e abelwang e swabue fela e kgonneng gore di etse o e fepa o e lokisa gantle o e lokisa gantle gore e ketelele etsa gore le fela bana ba gago molemo lelapa kao fela le tlo fumana molemo go yone
1: o keke wa re tshenya nna o baneng leng gapisa moketao
0: nna lebane leng gapisa moketa bonnye o bona ba fumanetse ntle kgetala pele ka batho ba tlang ba entse mosebetsi ba entseng gore ebe ka nako ngwe go bolauwe morena mme ga o bolauwe morena go fokodisitswe letsholo sebaka batho bano ka o fela ga o se o bolauwe morena motho eno a bolaile morena o ntsa e le motho wa botlhokwa letsholong leno ga golo e le gore nako yotlhe o tsiwa o tswa gapuwa kgase ba gona le batho ba o thweng ke mate ya tshwefu e leng bona ba tlang ba entse jwang ba bolaileng pele e leng bona ba ore bankang e le batho ba botlhokwa letsatsing le ke ntse re re kgomo ya dira ga ena moketane
1: empa jala ga o sana motlha o tsiwang matsholo kapa go dua ga puwa dikgomo
0: ke tshotsena ga o sana ga o ntse ga o sa tsiwa wa ua matsholong fela ntse re re kgomo ya dira ga ena moketane jele mosotho a gotlwa re mpho a e phetseneng ga o fuwa o se ka galala wa mohele go bana o fuwe ke re ntse re phela bophelo bono ba kgomo ya dira e senang moketadi le ka jeno lena ke ntse ke tswela pele ke re maele a nalane ga a felelwe ke nako a ntsa le teng bophelong ba gona ba letsatsi
1: le letsatsi
0: ee
1: le ga e le gore ke a dilemo lemo le
0: o ka utlwana gaela ke bua ka gaiane ke bua ka ntwa ya 1853 ya batlhoko o kone ke bua ntho gale ga kae
1: mone ka go a kobisa ba ke le botlhokwa ke le motho empa ga o na ta ke a tseba taba eno
0: ee

0: ya bophelo ba ba letsatsi le letsatsi ha ba maele ano a ile a qaleya ka nako eno a ntsa bophelo bo ntse bo re ge a sebedise gobane dintho tse tshwanang le eo di ntse di etsagala
1: e ntse e le nalane e ka iphetang la e se ka tshobotsi ee
0: o nko mosotho o na le motlhareng nalane a ipheta
1: gojalo
0: e leng gore dintho tsenono ga nalane ipheta ke gore dintho tsenono tse etsagetseng ka nako tse seng di le sio but go ntse o na le tse tshwanang le tsona tse ntseng di ipheta tse ntseng di etsagala bophelong ba gona ba letsatsi le letsatsi utlwe gape jalo wa bona wa gaosa tsebe motlhodi ga o tlo ba bonolo go fana ka tlhaloso ya letsatsi le letsatsi jalo ga ntse re gola mona o ne otlhe bo primary kwana o sengotse maele mo o itlhala go motse molomo ntho o tlhalose ga o tsebe le ona o kopanya mantswe ana jwang ga o tlwa fela soga kobane kgomo ga e file ya jua o felela ona moo mme se o tla nna o tshwaetswepe obane o ntse a sheba go dilemo tsena tsao motho a nna tlo tlhalosa gorena leditla go a etsagala jwang go a etsagala jwang mme se o ta fela kere go na le boemo bo high school mona mmese mmedemo o sa re tlhalosa na o bolelang a gore ga go lebitla la kgomo ke mo o sa o fidimaka tsang tse ono o ditlola o le primarygobane kere o se o tlameya gore o ntshe taba ka mo e leng ka teng o be tsebena lentse lebitla ke eng eng e kenang ka lebitleng ga go etsagala jang gore o tlotse mo gore ore gomo ga e fele ya jo o tshwanetse e le ntho e mmede maatla e utlwa ebileng e fanang ka kelello e tlakileng ee jere go na le maele a mangwe gape-gape a reng maga ga a sena ditlwela a welwa ga re re a wela a welwa a welwa ke dira maga ga sena dihlwela a welwa sehlwela ke dihlwela ke batho ba anono ba dutseng ba katile ba alositse metsamao ya dira se bona ba lwanang gobanene o koko a etsa ntho tsena ka ofela o tshwanetse o etsa ntho e lengwe ae o etse golegong ka nako e le gore o tlotse bo gone o go etsang go tlotse bo go tswelelela o koko o a lwana wa ba sehlwela
1: ditlhwela ke baana batho ba dulang kgwe mane thokonyana mane e re ga ba bona batho ba tla le mane ba le setlhopa a matha a ile o tlhalosa go ke bona gentle ya batho ke yane mo e tlang le teng
0: jale ga ke re dirane di dula di diteng bane go phelwa ka mokgwa wao wa gore o tlameya gore o phele o tlameya go lwane o itwanele gore o tlotse bo o phela jale ga eba o tlameya o itwanela go tlotse bo o phela ga o na phela ga o sa lwane diphoofolo tse e neng ke tsona tse tlaetsa ga one go na le masimo a o thweng ke a dira go na le diphoofolo tse kgomo tse o thweng ke tsa dira le basadi ba tlang ba gapuong tweng e leng gore ke thepa ya setšhaba go na le tshimo ya dira go na le tshimo ya dira e ne e fepang setšhaba kao fela e sebetsa ke motho e molemo dijo tsa yona ke tsa setšhaba ke le dikgomo ya dira ka mokgwa o tshwanang le mosadi eno a fitlha e morena ka nna mofa mogae kapa ga mofa letlhagana le a letshepanga mosadi ke eno e re tlang re mo gapileng tweng e leng gore dintho tse nono ke ntho tse ne di etsa gore setšhaba se tsebe go phela ke le maga ke mabotho ke ona a ile lwanang teng go tshwanetse o be le batho ba ntse ba tlaile kgweng mane ba shebile ba be ba shebe go na le ba bangwe ba pela bana ba e tlaga ga e mongwe a tswa kotsi ba monke ba mohulele ka thoko a se ka sethisa bana ba ntse ba lwana gore mosebetsi o tswele pele gantse re na le batho ba bontate ba rona ba ileng teng ya pele ya lefatshe le ya bobedi jae ke bone go se ba fokola gantse ke tala go ruta mona ke le tichere ne ke na le ba mmalwanyana ne ke na le ntate ino ko modiboya ne ke mo bitsa monatlete o na tswa ntweng ya bobedi ya lefatshe jale bane o tla oketsa gore gona ne re le ba tlhokomelang mabotho e mongwe ga tla lemetse mantsibi ya tsetsame ya re tlo sheba gona o jwang ge mo thuse re tete matsatsinyana a mabedi a mararo re mooka gore a tlatse bo go boela ntweng gape-gape jale wa utlwa ga batho ba yele ba le sio ga banka ke batho ba botlhokwa ga re tlo gore ba botlhokwa ke bane ba lwanang fela gobane ga o sena motho a ba tshireleditseng ga ke goga bona go shebana le sega fela e sentse ka thoko tse tsa thoko di shebe ke yona ke tsona di fela tsena ee

0: go tsa e mongwe te o mongwe tla go be ile ha ba fitla mo ba tshwantse ba moke a fola tsebo o tswela pele ka mosebetsi ha o na mohla se tlela sona se tlela mosebetsi wa sona se tsa maisulwa ehe ile go tlhola ba go na ba le tsatsi ka leng botse
1: e mo romo ha go ntse ge tswela pele re ka be re ka lokolla le mo mamedi ha e ba a ukwa ka hona le ma ka tshwaelang ka pa ba tle go hlakisitsa empa he kana kongwe ba ba tlo mamela ho lo ba gwela ha ntsa botsa e ka nna ba o notata beng a so empa he ga ge tlatsa ma le ena ha ka hla mamedi plus 2665993 ke nomoro e o lwana ga ka nna ga tsa ma tsela ena lo wena empa he ha sa ntsa a itukisa ha re tswele pele e
0: go na le maele a mang gape a reng di ya ga mafatshe di ya ka botlhaga nong di teng tseleng tsa jagatlhadi ga mafatshe e ne le magogweng bo mafatshe ke batho ba magogweng ke le motho gatladi ke mogeseng motho o ne a ile a kgatlhwa ke mosadi wa mofumagadi jale a batla gore a boke mosadi wa mofumagadi e ba jwale ga a bone gore o ntse a etsa jwa go na le sefi se ka mochang sa mopitla ba ile ba mo gonya maso ba montsha maso gothe di jele ratladi ka mo gonya maso e leng gore go tlamehile gore go be le batho bana ba tlhokometseng dintho tseno o tlameha o be botlhale ga o etsa dintho o seka di etsa fela o be botlhale obane ga o se botlhale o tla fumana mathata e leng gore le ga e le mono mogeseng e le ntse e le mogale ga kalo o le a etsa dintho tse dingwe ka botlhopo mme ga etsa dintho tse dingwe ka botlhopo ele a tlhaelwa ke mathata
1: e re ke etse tjena ke bona ka e mongwe mamedi o sa le teng ke go utlwa gona e be ena o tla tshwaela ka gore mamedi dume
2: mmelantate e le mme mono
1: kgotsonta
2: le phela gantle a kere
0: ee ndo ke re phela hantle ha ke bo wena phezi wa
2: ke le phatswe ma le supu mona mmele ntate
1: ntate le phatswe
2: ke ithutile haholo ka jeno haholo o na le maele ao ke utlwang hore ke ne ntse ke a fosa ke na re bone ke shebana le nna mara ha se na dihlwela a ya welwa ke ne re ya welwa empa ha hore a ya wela ga ona moelelo tabeng eno ya gona a wela kae a wela mogolokosong a ya wela e leng gore a tlhaselwa ke dira a santsane a iketlile
1: dira di a wela odimo
2: dira di a wela odimo kannete ke thuto e tibileng ga ke tsele ga e ba le ka ntumelela gore ke botse potso e potso fela mmeleng tate
1: e ga ko botse ku o swetsa sona sa hole e se
0: o swetsa sa hole
2: sa hole e botsula botshesa botswe bo ba le bo ba ka bo fodisa ke a le bo wa
0: o botsula botshesa botswe bo bo fodile ke di
2: bo fodile o e seng bo ba
0: botswe bo fodile
2: ke a le bo wa ke ha e le go ka ba le mokgwa wa gore ke fumane tlhaloso ke a lebogo
1: ke a lebogo ntate le phaswe mamedi re dula jalo metsotsong e ka bang metlhano mo reyang teng ke goreng yan ya lesome le wena re ka tsamaya le wena ntate le phaswe o sa getswe gae molangwana ga ntse re ka nna re gatela pele nkgono ga re ntse re emetse e mongwe motlhomo le wa ka tsena tsa ntate le phaswe
0: go na le maele mona a reng se tata majana ha selle tata majana ha selle le ke sa badisana ha nke re kana ko yeo ba shanyana ba ne ba na le papadi yo ha e sa leyo fela bophelo bo bontso bo lete boka se be di sa maile a seng se tata majana ha selle le ke sa badisana ne se yeo ha ba shanyana ba ne ba lwana ho na le ba bang ka hodimo hona le ba bang ka tlase ebejele ba ke mokgwa o mongwe wa go ithuta gore ba tsebe go kola e le gore ga ba se ba yang tweng kwa dintho di tsebe go ba tsamaela gantle kele e le ka re ga e mongwe a batile mo

0: anaren dena iragaki sari makan bat homodin. Ke tlame a gene pe pu ha pu esa ni ke ke gona ke batho ba go re hudisa moloko jwa.
1: Mm.
0: E ya ntate.
1: Batho ba hlonze ba ha banyane.
0: Eh. Eh. And then dina ke a gule. O mame tsela mpuo e ya lo ke motoro ntse re ngantle. Ha o tlile go na ha o go go gona batho ba tswa mpuo ha pe ha pe o le tichere ka go ka mo tsaya. Ba ntate se ka tshwa lo ire tshe.
1: E ka go mo bula bolo.
0: Eh, ye ke pupunga na kweno.
1: E mo ke no o sa tsale. A go go ke ha go hile no. Mame re dume.
2: Ho
1: tsonda di.
2: Ho tsonda. E anda de ke di nda di kwa.
1: Ah, ke pitse nka ukwa wena.
2: Eh, ke khule ka ngkhono ha ga ba putso ya ne reng. O tsoka botsisa. O tswa mo fodile na ko go geng.
0: Ha ke re ha ke a ga ba na tshe ha se le go ga ke a ga ba ka bo mo fela. Ha ke re ntate o hantle ntse ana e batla go re na. Ke se ke ke re a ho no ke selo.
1: Ke selo tswa se ha se maele.
0: Ke selo tswa ha se maele. Eh. Sa ga na ga ga ba fela he. Ha se se ya se maele sa ha holo holo ke ma ke se lotho eh ntat o me ke ba tla ka ga bole yena
1: a se impa yenu ine le sa sa hole eh sa
0: sa o ye le ga se tshika he
1: ga ga se tshika ga ga ga ga se fit
0: ga ga se tshika ga ga se tshiki
1: eh
0: a se ntate a go ke ke se te ke tla e bona ka le leng ntate o tla e thola ka ga bo mohla hona le mohla ga tla bua ka dilotho a e thole ka ga
1: o e ya go tlo a mabedi a magago e
0: wa tla mabedi
1: a magago
0: a mabedi a magago gona le maele a reng bana ba monna ba a golelana hoana ya tsie ke tabenya ho nepa gona tsena na pele ke hla ke bua mohlodi wa maele ba a golelana hoana tsie o tla go motho a sa bana ba monna ba a golelana hoana tsie a se so ke so
1: Mhm.
0: Ye ke ntwenyanyana ho. Ke nne ya yona ha re ha ona mhletla di tswa so ke hlwa. Mhm.
1: Mhm.
0: So ana ke le ntsile nyenye fa ditsweng. Mhm. Ne ha ba ye ke ntwenyanyana. So ana ya ding. So ntse o kwa bonyanyana ba yona na buja.
1: Mhm. Ke ba ba hlo.
0: O bontsha ga e. O so ntse o kwa na bonyanya. Tsie ndi tsere di ditlo ona ya le. Bana ba ona tsena ba sa ja magoki.
1: Mhm.
0: O ka bona fela a tlhomme fela ga o kare le go tle dinama a ipotsena ke nama ga o fitlha kae.
1: A tisitse meno fela.
0: A tisitse meno a ka ebile a ka ba a nyogoloa. Ke re metlheng eo ga ba tsie ke ntho e nyanyana ga kale fela ne re tlameile e mong a lome. E mong a lome. E mong a lome gore kao fela a re le jalele re latswa foana eno ya tsie o soka nanana ke ntho e nyanyana bo bokae. Na e bolela ka mane e ha o finyane yo go tlameileng ho ethela. Mhm. Ho na le nyane ha ka e mong le mong le mong le mong a lome hoane mono. Mhm. E mong le mong a lome. Si ha e sa jwa ona jwale, but ha e le a ka ntse bana ba monna ba golana na hoana tsi a ntsa phela.
1: Mhm.
0: A ntsa phela. O na le bo nkgono ba bang a tla fumana hore o dula le ditlolo tsa ha e di tsheletse fana ka la monyeleng. Ha ke tsela e o futa mona tla o ke tsore ha ba o tle ka la mongwe ka ene le kana bana ba bangwana ka tsama ka yo.
1: Mm.
0: Go bane neng ha e fihla mono o tla me ya nke thipa I say. A na shebe na ho ba ba kae a bona ha e ya go tsabedi. A ya go le habedi hape e be magatlo a 4 a go le hape e magatlo a 3 a go le hape e magatlo a 8 fela a e godisitse hore e mong le mong le mong o tlo fumana.
1: Mm.
0: Ka go lo ya la mongwe eno. E le ho ho na ho ho nyane ha kae. Ke tlame ile ge ka ho fela ge fumane. Bo pele bo tshwane.
1: Mm.
0: Le ha ba motho ke phofolo e tsentse mo phela ka bophelo ba di phofolo tse ding. Ha go be jalo.
1: Mm.
0: So ana tsi ha ya go le ke bana ba monna.
1: Mhm.
0: Ho le ntle na bana ba monna.
1: Mm.

0: go bolele ba letswele. Ha o bolele ba letswele, go bolelwa gore ha ke le tsena ka ofela, ha ba re ba sotho ka ofela ga bana ba monna. Ha ba re ba kwena ka ofela ga bana ba monna, ha ba re ba hlakona ka ofela ga bana ba monna. Ha ba re batho ba le ribe ka ofela ba dinage ke bana ba monna. Lentsi le bana ba monna le pharaletse o feta ka mogomo thata ka nana ka teng.
1: Go bolela go se senyane se ka bang teng. Go ska ba
0: e mo le mo ngafumane.
1: Go ska ba tla go
0: ka go bolela. Ke le go bolela go se. E le go ka ofela tla be re jilela mo no na ga jilela nya nya. Ha ga tla be re jilela mo. E le mo ga tla me go wa go lela na. Maele a o ka ntle go re e be re bua ka go re bana ba sa ja magoti ha ba sa ja ditie. Ba sa ja ditienyane. A nta bontsha gore ka golelano ya bophelo ge ya golelana ntho nngwe le nngwe ga go nepaetse kore ge ya golelana mme ga re ka re ya golelana bophelo bono bo wa monate mme bana bana ba gona tsena tsa ntate ga ba tsebele dikamano ga ba di bone le o di bone nka ko nna bana ba kantse baka mme wena o amana le motho e mong le mo ga ke re ga ba utlwisise ba tseba fela go ke bana ba ntate machema ba bakana e felela mono fela e phagaletse go feta moo gobane gane e ne bile re inama lekokong ge le bangata e mongwe le mongwe a tseba gore na o inama ka mogamang lekoko leo e ne le lona le ne le etsa gore ge tsebane e ne kwa ragading eo e ne kwa rangwaneng eo e ne kwa ntatemolo mamang e ne kwa ntatemolo mamang ne re tsebana ka o fela ga rona ga re inama lekoko mo tshwantse tseba gore e ne o khumama ka mogaitse e ne o khumama ka mogaitse tsone dintho tse ne di fedile bana ba rona ga ba tsebele dikamano bophelo ba rona bontse bo etsa bontse bo senyega ke ntho na le dipolano di dingata ke na bana ga go sana le madi a llela na
1: ke ka gona motho a re a qetiletse a bolaile ngwana a sa tse
0: a sa tse a sa tse gobane ele ga o sa inangwa le kokong a ke
1: ga o sa tsebe ona tlhatlhamana
0: ga o sa tsebe gorena re amana jang gore ebe ge bitsa le ka fanelengwe utlwa fela o ga ke fane meeno ya tshwana e felela ona mono ga e lokele o felela mono dikamano le le ntho ya botlhokwa gagolo bophelong ba basotho mme ke yona e ne ba entse gore ba be le bonngwe ke ka gona maele a na le teng a reng tshebedisano mmogo go na le maele a dikamano go na le maele a gore re a kopanela mme a re kopanela sirele go na le bana ba monna bana ba motho bana ba monna bana ba eng bana ba le safo e bontsha fela bongwe
1: le ha se na bongwe
0: ka nnete bophelo a se bona
1: fela na motho ma sentse go dikobela maele a hlile a ntse a hlile a sebediswa haholo kapa batho ba ukwa bohlokwa ba ona ba mogautse kapa jwale hlile batho ba se ba gahlwe ke mafiso a metsi
0: ba ntse ba le ha ba sa sebedise le ha ba sa sebedise ba di bophelo bontse bo a bitsa bontse bo a sebedisa ha ke re ntse ba bona ba ntse ba bonwa ba gaene batho ba ntse ba le ha ba sa tsho fela ntse ba bona go ba bona
1: bophelo e le go bona bontse bo tshwana
0: bontse bophelo bontse bo tshwana ha ke re ke dipolelo tse kalehang bophelong ba batho ba letsatsi le letsatsi gore na re a sebedisa gore na re a tlhoka pelomo ya rona gore motho dule ba gaiane fela batho ba ntse bana ba gaiane le gona jalo le gana ke gore na ka melomo ya rona re a tsho setlhare sa olo ntse se tshekwa motlhale tshoo la re sa tsho e le ngwe gore ga re tsho ga o bolele gore maele ano ga a sebetse
1: a ke tsebena o kone o ka phethela ka goreng kgono
0: ke ne ke ka phethela ka gore le ga e le mo re buile ka analane mohlomong kgetlong le tlang re tla bua ka a mang gape-gape a mefuta e mengata empa gape-gape ke ne ke batla gore ke re oe batho ba modimo ga re ke re tlhokomeleng puo ena ya gona gobane ga e tlhoka gona tsena o mpona ke a tsofala ke tla tloa ke e shile nenneng e sentse le gao modimo go tswang kgonoma matšhama o na le teng empaneneng ge ntse re e tloela e felela matsong a gona ha itlo ba ya nkhonoma machema ha itlo ba ya nkhonoma mamma ha itlo ba ya nkhonoma mamma ha ke re bona ga ditse bongkhulu na ke batho ba batla dilo ba ba itshwagele ditse ka gona ha ke sekele siyo ba itse ba itlwetse puo yentse senyama tsonga ba ke a kopa hle puo ha ke nte hlokomela ba ke yona tsela e re kopanyang e bile gona mona lesotho fa le sono no ho ba ne ba sotho ke ba sotho ka puo ya sesotho na he ntse di bua puo tseng a ta fela ka gana mo mo strike di mona e be ka bua puo tse hla ke sa tshane ka ba ka ke nna di puo tseng a ta hampe ha hona hona ke le sono no ka o ke tsena le puo e lengwe e ke kopanya ngwa tse ba go a itse mo motho di mela wa utlwa na o ke
1: mme ke lokela go e baballa go go bolo ka thata ga di
0: go e baballa go e hlokomela go e tshaga hantle
1: lo go e ga
0: lo ke rata ha ba sa rata ha ikolo ka ya mthatla e rata ke manga tla e rata gona bana bo boena ka tsa e rata ha ba tshokomele mpuo
1: ke le bile ha holo nko nka tla bua hape re re bona na go itlang re tla be re bua ka e
0: ka tla be re bua ka e e ya nta ke ya le bo
1: ha u ka isa masapa o bo mphumula monate e
0: ke le wanda te le wena go phumula hle o wa le hantle
1: jalebo
0: thank you daddy
1: ke lo ke utaba ke neng khuluma makema jwale ona hliaga fa ntaba tsena tsa ma ili analane me manga ka mo utaba dilong ka teng mpa he ha go bona re ga qala mo ga ona go mpa ya ntate di ditseng a ntshwaga letso jwale ha ke re ba re mosadi tshwaga thipa ka bahale ke ula tshwaga fukhella ne litsa ga ke tswele tsona ha o le nna ntate ke kapela pina si emeng jwalo sentse ke a pele mpa he ke ditaba di tshwanang le tse ding ke re ka mehla ba re ke segoto di ka ngwa ka ditaba tse ding mme ga o le jalo e re ke bone gona ke etsa jwang ga re kwala ga tsebe go kena ka mane ka holane nanolane la dikgeleke tsa lesotho.

0: ne de sale ha re le mona re tlile re tlile pheletso ya lena no la boleng ba rona mme ka mehla ke re ba re e re bona setsha o se ka eke seholoholo sa eno o se lahle o iphetholwe mononinyane wa se hanabe batho ba gahlwe ke mafikiso a metseng ha o sa itsebe motho wa hao setso sa hao methapo ya hao ya Sesotho ko re na ebe o tla ikotla sefuba ka gore o tseba ya manna ebe o tla ikotla sefuba ka gore o tseba yago ka ena e tla o thusa ka lalokalo ke ditaba tshwana le tsedi re kene ka mono ka o tlhola ke tsa Lesotho.
1: A tseba mogotsi bekeng e tlang ka nna ka tsamaya. Ee, o tsamaya ka se ka ntshosa. Se ka tshwa mogotsi, ha se ntho e tshosang. O se o tla bona bekeng e tlang ha re bapale diketwane tsa rona.

Nede sale gudula gwalo mizuzu nge mika yabana. Kimi mizuzu ya rube yurifa yela kanka anu hora ina iya lishumili mtu mung. Hai kia tachina. Hanyani ka hanyani kile kintela nzala sutu. Sinti kibatla hukuta dikola tako boya.

Nete sale dikgomo di hana go di goballa naheng. E re ga di tsoa di tsoe di le maphako. Ga o le tjena ngwana motho ke re. Sebeditse go tloa mane go rennyane ya borobong go tla fitlha kwano. E se sotho se re sebetsa o sa fitlha molekane gobane ditaba tsa mokgathala ga di tsejwe go motho mokgathala o tshwana le go tsofala e tswe bokgoba bo qala motho monwaneng bo qetelele ka godimo a lengole jale motho a tshwarwa ke meno wa ruru a phatlha a o maboko tia menagano a sobalele jalo ka kwane a re sihle e be o ile masitlhwane mme ga bo e sa le phutha bo sa bana e phutha setopo moya o fedile nna ke re le ga nka šwa kapa ka bolawa lefula ka letsebiso bana baka letsebiso tebole re thabile empa bana baka lelele le iphumule meogo letsebe ngwane motho na ke kabelwa manong kabelwa bo matlaka bo mega ka jane nonyane tse phelang ka ditopo tsa batho le gona tse o ileng ka pele go theko tsa maru kamotlha kere ke go malogo a mabe go ile galoga o swile nnete galoga o kunyakunya mabitlisnna gale ke tlola dithota diemere le gona diemere mahata a batho nnete e sa le gale ke bona ntho tsa ditono le mose sebe se nang le kwetse ga baare le ditshweni ga di se bona di a sekopalebitso la ka ke leganyang pese ke motlokwa ka seboko ga e so ke mogotlong mane ga letjana motho wa makogo wa mogalaka wa sebidi wa se ana se gauile motonosi ga se ya gao a sa tlala le gogoba le motlha go sa tla jwang ga motho lefota le ntse leng ga ithutobolong mona le re phu ba ga botlokwa ba e boa magapetla ke batho ba go golwa le dipuduma wee ke re ke busa jalong ke morena thapelo empa he morena wa ka wa setlhogo wa maringwana ke morena ntse a qetho sekonyela ke re ke mamarirelele wa dikonyela selwane se maiphoipho mangqoko ba ha mangwane le siye mohlomo gobane mangatha ba o fitlhile moqheša ke namane e ntle molala e gaga e raileng kokoto sefubie ga ba tsamaya o tlola mogalagane a tsamaya o tlola jalo aiya lethota gona ga re je qhotlhwa ge siela bagalagane go fitlhelela nako e tlang ke re pelisa ga di bofe mabele a tloya ka masimong a ya ka disiu e tswe gale ge a tlaolela legola re bile re a tshosetsa dinonyane pholo tsona ga di ke di gutlele ka kwana ka setlhabeng dilo ja matsiri le megakantsha dija diboko gobane jale pholo ke tsena diqetile jwang baditswesi kelela nako e tlang ke re banna ba re ke mafole wa thekwana o ele letlapeng a rethebana a ba tswa le megolwana ya gage e tswe tata le faletse maribu a matsho marumela a setse a lefela ka motlho mongwe le sa tla ke le gutlhe le lua la mamane.

0: le good medicine me sonya na ela bobedi mo khodi na hlanang fela jalo matsatsi a mashime a mabedi le metse medi ke khodi ya lwetse selema ke sa dikitse pedi le mashime a mabedi ya metso etsheletse ke ma ile boga go kena le tshepo le bonnete ba hore le phetse mesonyana ya labobedi na le metso so el shomele skoto hantle ka mora hora ena ya le shomele metso medi bosimbo boho tota thojane ka lerato le ka magetho ho hlela mane hore nya bohlano mesonyana ya labobedi lena maleta thojane mme sentse ke re hle atamelang re tlole tantojane ka lerato le ka magethe empa pele ho tsohle re tlolokela hore re buile mosebetsi wa letsatsi la ka jeno ka thapelo hey letem
1: tlhokotsa ka magethe
0: ka ofela mme
1: ke tsone sa tsone dumela nne ke ke tele nna ke tse
0: dumela ngono
1: o tla hantle mo
0: ke phela ka moha ka bana wa jwa mogatu wa baka
1: o santse na ba ba le tsepetsingo ya ka ngone
0: ka le bua mogatu wa
1: re ka le mo tsiki ka thate
0: tsela pele ngono
1: o ke bua ka mo se le tswa di atla tsa go jo go ke tsetsa tsatsa ha ho bona o ka hafela o phamise tsona ho la mhau o tlhose di tsengwe ntseng ka di ho bona modimo o tsetsa hala le bo bo le mmeli ha le fatse le nna le le tsetsa mo tsetsa ya tsa ha mo di bona ba ho ba di tsetsa ntse mo futa futa wena ho ba ho ba fodi se ba kulenta ke mo ba hloka dijo go ja wa sedise ba hloka metsi go nna wa sedise go nna go di tsena le tse a bona mme le le ka te le di ma le tsa bona ya ba ne se ga tya bona si o futushi le jo fa go nna go loka ba go tshutla ha ba se ba khwele tsang ka le bitso la ha o le mo a tlo mo tlo o tsila mo di mo fa mo di mo ha o ha fela le mona ba itadi ke kula le dipetsa gona ka pele ke yena jo something o re tshwarele le ya rona o go tsoka ka isa pa ma ha o halalelang o le tle tsa tlo bo le tsile le ka mo go se se ntse le pele ya ha ke ana mai le bo go ina ni di re ka mo di mo fa tsa tlo le mo tsone ya o halalelang bo ka bo khulu le tsile ya ha ha mo

Shit.

0: Meledim.
1: Ratele ka makgethe.
0: Ka o fela.
1: Setšhabana sa kgomo.
0: Ee, mme.
1: Madume ha fele teng.
0: Madume ha feleng kgono.
1: O tla tsetsa le bothata wa ga ngwane a nkutlwa ke go a le ditiriso tse ebile di fetile.
0: Ae, nako ya ditiriso ga e so fele, o santsane o setse metsotso e lesome.
1: Ee, ke kopa o fetisa tiriso ya bonkgono le bontatemogolo. Bonkgono le bontatemogolo ba tsamayang thoto. A kwetse yona. Itlhaganele. O tsere se ra re re tlama thoto. Ke se re re se re tsamaya. Re tlameng thoto. E sa le gona jale. O dinya le senye le motsongong. Bonkgono le bontatemogolo. A ile bona ngwana bo bona ka tsething. Ka le ga re tlameng thoto ba ratiwa nako e sa dumela. Re a tseba gore thoto re e tlamela gongkgosokerila kologo. Ga re tlameng thoto ge ba ratiwa e maletathojane a gaufi le bonkgono ba tamang thoto le a ba tseba tse gagolo ba bangwe ba bona ba se ba ile ba tšhakelwa. Bonkgono le bontatemogolo ba jetseng ba le sealemoya sena le o sekidisi ba tsebiseng gore thoto ya tlangwa ke go ngwana bo bona ka tsething kgweding ya lesome le motsongong a re e tlameng ge ba ratiwa thoto ba bona a re tloa ka tsething ka moo o ngwane wa bo rona re swere tla motseteng o mogolo wa maletathojane o go lebeletsweng ke le bonkgono le bontatemogolo. A ke re se re le metlala jale mo metse ga ba tswa ge le bonkgono le bontatemogolo ka kakaretso re se re re sa re ba tlamang thoto go metlala ao bariana re tlabe re a beile thekeng a re le ka majankeng ka mona fela o tlampona ga re ka ra fumana bogobe botho ke ba matebekwane. Ya le ra fumana re etseditswe dikagare eo tsa nyala sekantsa dikgabekgabe tse a sesanyane dire di utlwa bogobe ba matebekwane mma wena ena o re tla hulahula gore re le bonkgono le bontatemogolo
0: e tla ba monate fela
1: a re tlameng thoto re yeng kuthing a re gutlwa kuthing a bonkgono le bontatemogolo ka moka jale e ya ka majankeng a fetisang tsebiso ke nkgono monate ga o phuthele ka godimo setlhaba sa matsieng ana a moima ke

0: Kate.
1: Kala ka dole ka makgethe.
2: Ka o fela.
1: Ke setšhabana sa kgomo.
2: Ee, ntate.
1: Ke kopa o kokota mme ke ntate e tlhamosong ko thumpha dikgwadi.
2: Ee, ntate.
1: Ee, m.
2: Ee, ntate.
1: Sokodiswa ke network-e jwale.
2: Taba tsa marangrang ntate wa ka.
1: Ah, tsona di a duba mme.
2: Di a duba ntate.
1: Ke a leboha.
2: Thank you.

0: Hi, Letem.
1: Hello, hello, Letem.
0: Go, fella.
1: Good job, and I'm Zaku.
0: Hey, and Dad.
1: I'm going to go to the house.
0: Na le ke le letse mo tsheareng ntate ba keng sa o ka thuso sa o kopa thuso.
1: Ah tsona. A ke se le tse mo tsheare nna.
0: Ho hlokala o letse di horeng tsa bo sendate o tla ka bo hora ya borobedi.

Re na le metsotso e le shome fela le skoto hantle ka mora hora ena ya pele setlhoho seo ke se beng he maila boroko mesong ena ya labobedi ke hore na ke kopa le tle le mamele ka hloko taba ena le tle le tseba hore le arabele ka maikutlo a lona e ka setana le ka moo le bonang bophelo bo tsamaya ka pelenyana ka teng. Potso ya ka ke ena eo ke beyang tafoleng mesong ena e re fela o bona e ka dilemo tse hlano tse tlang lefatshe le tla be le le hokae ho latela ka mokgwa o re bonang ditaba tsa marangrang di matha ka lebelo ka teng kapa AI kapa dirobote tsena tse bonalang di etswa mose ho mawatle kwana di nkela batho mesebetsi eo ba lokelang hore e be ba ya etsa. Le bona ka dilemong tse hlano tse tlang lefatshe le tla be le le hokae ka lebaka la marangrang kapa ka lebaka la di-robot kapa mohlomong ka lebaka la di-AI. Le bona ka re tlabe re le ho kae dilemong tse hlano tse tlang ha le sheba fela ka mahlo a lona le shebile hore na hona jwale tjena marangrang a sa ntsa a etsa ditaba tsa mofuta ofeng. Ke nnete a thusa marangrang fela le bona ka di-AI kapa di-robote tse etswang hore di etse mesebetsi e leng hore rona re le batho re a e etsa. Le bona ka dilemong tse hlano tse tlang lefatshe le tla be le le ho kae ho latela tsela eo dirobote tse di etswang ka teng. Dilemong tse hlano tse tlang le bona ka lefatshe le tla be le le hokae ho latela hore dirobote morao tjena di etsa mesebetsi yohle e leng hore motho ya tshwanang le nna le wena momamedi wa etsa. Le bona ka lefatshe le tla be le le hokae le ka kena he la fana ka maikutlo a lona re ke re bue taba ena ya marangrang e monate e na le dintle tsa yona e na le ditholwana tse batlang di se monate tjena ho latela hona ditaba di etsala ka tsela ya mofuta o jwang. O tlo fumana hore bana ba rona ba banyenyane mohlomong ba dilemong tsane tse leshome le metso e mmedi ho fihlela dilemong tsane tse leshome le metso e tsheletseng ha ba tswa sekolong ba dula ka matlong a bona ba tshwara difono tsena tsa bona ba bua mono le batho beo ba sa ba tsebeng. Ke tsona he tsena tseo re di bitsang ka hore ke di-robot ba fana ka maikutlo a bona mono ba etsa mosebetsi wa bona wa sekolo mono. Ana dilemong tse hlano tse tlang re tlabe ntse re tlo iphumana ntse re le hona mo kapa lefatshe le tlabe se le re fetoetse ka tsela e kgethehileng hobane AI ha o kena kapa robot.

0: robot ha o kena ho marangrang mona fela o e botsa potso ya wa arabela. Wa kena mo wala. He motho a itseng o nkentse tjena le tjena le tjena, tsatsi la ka lebile tjena le tjena le tjena, le yona e ya fihla. Ao ka nnete ke maswabi jwang ho utlwa hore o bile le letsatsi. Maile boroko, re tlo ba le dilemong tse hlano tse tlang, le bona ka re tla be ntse re le setjhaba se ka tshwaranang ka matsoho, kapa jwale di-robot kapa di-AI di tla be di re nketse mesebetsi, di re nketse maphelo a rona. Re sa tsebe hore na re etsa jwang. A ko kena ko fane ka maikutlo a hao mesong yena, re utlwa na taba tsa ke di fe. Mamedi, ha e letwe. Tsarela. Ha e letwe.
1: Ka Lerato sa Mokgethe.
0: Ka o fela.
1: Ke tsaba sa Mokgethe.
0: Eh, ntate.
1: Madume ha fela ke.
0: Madume ha fela mo siya motobatsi.
1: Ha nna ke wa re ka mkure ka re le mokeo e hlano e tla ga le fitla le gona ka tabe re thabile re nyakalle ke hobane o la sentse re sena yena mosebi nna ke laka tsa re tlo tshwanang ka nne
0: e lore ka mantswe a mang o 3606 ka mantswe a mang o hlalosa hore AI e tlo re fiela, AI e tlo o oka ha o ile mola boekelong, AI ha o ile mola ditseng tsa dibanka e be yona yo sebeletsang, AI ha mohlomong motlakase wa hao e be o na le mathata, AI ke yona o e letsetsang, ke yona e tlo tla e etsetsa tseo tsohle.
1: Ee, ke batla jwalo nna.
0: O batla jwalo?
1: Ee.
0: Mabaka a hao ke a feng?
1: Mabaka a ka hore ke batla jwalo. Ke hore nna o ntso sena thuso le ha nka ba ka re ke batla hore ke sebetse. Ha ke sana hona hore nka sebetse. Jwale ke batla AI eno ne re nkele mosebetsi be yona e sebetsang.
0: E re ke tla ko botsa potso. O hlokometse hore bekeng e qetang ho feta e ne le dikapeso ka hare ho naha ka moo. E ne le dikapeso naheng ya Afrika Borwa ke re. E ba dikapeso lefatshe kaofela. Tsa batho ba tswang sekolong.
1: E bana ba ka kajeng, batho ba ka kajeng.
0: Ehe. Jwale ha taba e le jwalo he mosia. Wena o re ka nnete o batla o tlo ipona re sebeletswa ke di-AI. Ana ho na le bohlokwa ba hore ebe batho ba ya sekolong?
1: Ha buo, ntse ba ithatela fela ha hona thuso ho ya sekolong ko senya nako.
0: Pele ba lokela ba etse bang?
1: Bolo ka ba ka sheba le ntho tse la tse tla ka fa bophelo ba hore ke nne ke pele. Jwale ba di hara ba ga ba ya sekolong, ha ba batle ho disa diphoofolo tse re fang bophelo. Ha hona thuso ya sekolong. Bona na le bangata jwang le kena sekolo le go iteile. Ha ba ke le bua sekolo seo kae? Jwale ka ditameleng ka moo.
0: Ya re ke bo busi. E re ke nke monku ka maikutlo ha ena ke afi.
1: E go nke monku go dika ya. Ha ba le jana ga nnete ha ona thuso ntso go isa mwana sekolo ndi a itshinyetsa fela. Se ba ntse teng go ela ntse go tse sikokwana.

0: Hi, Lito.
1: Ka lagato le ka mogetse.
0: Ka o fela.
1: Re tshwana sa kgomo, dumela kwena.
0: Dumela nkgono.
1: O phela hantle nna ke.
0: Ke phela ka mogae ka wena, o phela jwang kgono?
1: Ke bolokwe kona mo hao fela ngwaneso.
0: Amen moratuwa wa ka.
1: O tseba o tswe o e bosang.

0: Ke rata ho jwetsa ke ye nkgono kgotso ke le gala pholo. Ke le nkgono.
1: Ee, nkgono.
0: Ke tshwile letswalo le ke setwang ho utlwisisa rona re tlile ho fetoha lefatshe. Hobane ha ke re jwena ho tlo bo sebedisa ntho tseo. Mme di tla be di sebediswa ke batho ba tsebang rona ba di tshwara jwang.
1: Ee, nkgono.
0: Jwale rona ba tse mathekwana re tla be re tseba eng. Ke fete, ha o ka shebella seyalemoya ponong, ntho eo o buang ka yona, o bona mo matjhaba a sa ntsa ke reng a e ruta ho lwana ka yona. O bona na re tlo phela bophelo bo madimabe ha kakang?
1: Bo bohloko nkgono, wa tseba bekeng ya ho feta moo ho na le mohlankana e mong a reng o na sebetsa khampaning e kgolo moseho mawatle kwana. A ntse a etsa tsona dirobote tsena o re o tshoa hore dilemong tse tlang haufinyane o bona ka di tlo ba ngata ka tsela e kgethehileng ho feta palo ya batho lefatshe, mme ha o ka ba ha fela hwa e ba jwalo e le hore lefatshe le tlo ba tlokotsing.
0: Ke re ke ona ke se ke re ke tsa mohlaba ke re seyalemoya onong ha o e sheba ho o bona dinaha tsena tse kgolo di sentse di ithuta ho lwana ka yona. O ipona ha e heletsa mehao e hlenhlanya dikoloi. O mokgana modimo jo nna re tla tshwabela kae rona baetsadi. O jwetse ntho e tlang e thata.
1: E thata nkgono ya tshabela.
0: Ntho e tlang e boima bona bona bo.
1: E boima ya tshabela moratuwa wa ka.
0: E batla fela ho amalatsa sa thapelo ko huetsa nnete ntho e tlang e boima.
1: E boima ya tshabeng kgono.
0: Nna ke utlwa ke tshaba hore na re tlo phela bophelo ba mofuta ofeng. Ke utlwa ke tshaba hore na mahlale a ke ke a fuwa batho bohle ha e se e ba ke dutse ka tlong ka mona.
1: E be o dutse le yona tshepe eo o ntse o re o e rea le lebitso a ke re.
0: Ee, ya mokgatuma.
1: Di ba ke so neletse meriana ya ka kr kr kr kr e ya tla. Tsa mono tlela monyako. O tsebe ya hlompha ka nako ele.
0: Ee.
1: Ha o ka etsahala hore ho etsahale phoso e nyane fela ba fosa ba ikarabellang di science mona bana ba di etsang. Dithutong tsena tsa bona tsa mahlale. Ha o ka etsahala hore ba etse phoso di tlo tswela setjhaba matla.
0: Ntlo yona eno ke dutseng le yona ka ho yona fele tla be e hlamamisa e diela re nwela hodimo.
1: Ho jwalo nkgono.
0: Jwale wa ikwetsa maya lebenkeleng o tla le nthwela le engwe engwe eng. Ke a leboha Mokwena, nna ke tshwile ke utlwetse ke utlwa e ka ditshilo tse tlang di tla di se di ntse di bosula.
1: Di bosula moratuwa wa ka.
0: Di bosula ruri ya ruri di bosula empa he. Ha hona se ka sika monga bophelo le bona ba re ba fuwe mahlaleng pa ha re ratela ka thata modimo o tla re fokoletsa boima. Ke a leboha ke nkgono kgotso ke legela polong.
1: Ke a leboha moratuwa wa ka.

0: هاي لي تيم
1: كيف حالك محمد؟
0: كيف حالك بودام؟
1: ريت لو انا فاهم
0: يا بوز بودام
1: وفي الهند لم يكن ها؟
0: كيف الهند لتبلا ويا جوان؟
1: واتسبع ميكا بيغان يتنزى الهند لز وين سمع لبغوك؟
0: أمين
1: كيف ويتين في خور؟
0: أكم بلا لس بود
1: ايوا تاتين لنا كيسيجي ya ha ke se tshe ka fumana hore di ya tawe ya bosupa
0: eh
1: ka yo yo ha sa na motse ya mona
0: yo ma
1: ka re kana go ke la tua ka mo ga ga bosupa di ya ile ata ha ke so be le metsi
0: ha o so be le metsi
1: a e mgwe a a a
0: pele wa itse wa kena AI mola wa re AI nje tsena ke reng ho mongaka a tla ngwe
1: wa ngwa ka ba ka Oh, do I have to? Can I get? You know, I go to the next guy. Who's that? Hey, who are you going to talk to? Who's that? Who's that? Ineli ena e gongwang muti makhoza ana le thokolosi a re edise basuthu ka ke basuthu ba ga tla se nyang thwe molengwe ba ke se ba sebedisa thokolosi ena hampe o re game batho tsela yela ba sa tsebile go mama lenkeleng se re yo ba tlela le dijo ena gale ena ke thokolosi ya magoa
0: ya manyesemane
1: wa tseba le fatse lona ha ona letho le go itsala ka lona hantle go iphepela gona batho fela le fatse ya rona tla be diriji e gale ho etsa halang ke hoge dilemong tse tse hlano tse tlang Reko kula kula nyena ya basotho ba gale.
0: Spuda.
1: Wa bona hona tse sentse kana le bo mofitsi.
0: Eh.
1: Kana le bo mafu a pelo, kana le bo ditsekere.
0: Eh.
1: Di ntho tsena tse ding di pakelwa. Ke tsona di ntho tsena tse o ge di sebedisang. A ke re bona tse thipa engwe le engwe ya motlaka se re be ile ka tlung ka mo ke di maiko go wa itse ke di
0: e ra futhumaza
1: e boela ke eng ntho tsena tsa magoa ka opela ka a futhumetsa
0: ho monate man
1: ho monate ho rona re bona ka ho monate wa tseba hore se futhumatsi se se microwave o go ga hantle se duma mo ka o dimo ka mo ho na le moya o ntse o tswa go sona wa tsela hore ho thi mofutho wa se futhuma tse o na le ditlamogao tsela tse tlisang mofitsi hobane re se re rata dintho le dintho tsena tse o re dijang tsena tse seng tatisa sile ka thata re ga di gelegele dintho tsena tse etsang hore di kwenyeha bobebe jale ke itse o so setse motšhini o rejesang fela ona tsena wa
0: utlwakakarensbuda romela dijo he o phaileng ga ore ke phaile koloebe ntho e re fela ke bona e kokota monyako
1: a ntse di ka nna tsa romeleya drone mosebedi wa yona ko etsang ga ke re nka beya pitsa moo
0: kapangyamantse e laola fela
1: ntse ke e laola fela ke gogore ntho tse di etsala le odima rona moo batho ba reka
0: ditshwantshoba
1: go utswa kore ka bokhutshwanyana
0: obaneakereba
1: sa rereisakore ga ke tsebena ena yona ga e kenye molaong ke ya batho ba re utswang
0: e sotlo ga o shebile mane marang o bona ga e ka ke nna motho ana
1: motho ena a
0: utsing
1: ona ke tshwa kere AI ena ntho tsena ke thokolosi ya magoa
0: sbuda fela o di tlhokomele ka re batho o di bone hantle le tsela e di bopiang ka
1: tengosotlo
0: tlhokomela fela ga ba tsamaya gore ditshepe tsenang tse di
1: tlhokolosi
0: Ee, o tlo bona fela gore ntho ena ke motho ene fela
1: jale wa tseba he lemong tsena tse tlhano ge tlo kula ntho ela ebile e boletseng go Timotea wa pele mola ya re go tlo ba le mafu a sa tsebagaleng gona tsena e sale dinyane wa bona dingaka di ntse di na le gona le gore di re a gona ke bogogosi ona di irelle nakong e tlang ga di sa tla tseba gore na di irelela jang lebitsong la ntho tsena tseo re di sebedisang ntho engwe le ngwe e tlhagang ka sebedisa ntse rere a ne le batho ba gale bane ba neng ba etsa ntho tse tshena tse tshena re latlhile go ja merogo e na e botlhela e bo sepaile semetsing kore ebile ke ipotsa le gona e santsane e le teng
0: di sa di fumanea dibakeng tse ding tse itseng dibakeng tse ding ga di sa le go
1: ga di sa ba bobebe gore di ya di a tholala e ba gentse tshwantse tsa mehleng ya gale a nna ke bona gore le motseng tse tlhano tse tlang ka lebaka la bo AI ba tlo ba le mafu a mangata a sa tsebisagaleng gape thuto e se tlo ba lefela la mafela gobane ga e ba motho o tlo ithuta ona tsee a kere dikolong tsena
0: tse
1: e leng magareng a ke tse magareng re bua ka di-secondary tse phameng re bua ka di-high school tese yake re tlo gore ke sekolo seiwang atche sona seno ntho tse dingwe kanete tsona tlhalosentle batho
0: ba dikolong tsa ntse phameng
1: jale mono bana bana ga ba thatafaletse ba ge ba ja koto ga e leng ga ba kopitsa mme ga ba kopitsa jalo ba ja koto ba sebedisa AI ga ba sa batla go sebedisa boko ka thata
0: e bona bo sebetse sebude wa bona nakong e boko bona bo
1: sebetsegang bana bana ga ba sa nagana jalo ka gona gane o nagana
0: gonae pele ga o ne o thwe o ngwele composition about myself
1: o ne o nagana o tsee o mputsa o nagana o tlo tlala kae o tlotelele kae
0: morao jena o ikanya fela phone oh composition about myself
1: o se e romelela fela
0: manoe tlo o tlhaisetsa ae qala jenana ore ko o thuse ee ke tla o thusa gorena mele e metlhano o e ngwela jwang
1: e le o tsebe nna tsone ke kopitse ga nngwe fela bophelong le gona ke kopitsa hai ko kore metlae ka o fela ke tlhaga masomeng a matlhano a nang le metso metlae kare hai ga o na le molebedi mona motho eno a nthutang ga a tsebe le mongwe le o na batho ba sa boneng yaka o na le ntho e ntse ke e shebatsa o batlang maria ka mone a batla ntho itseng a te gale ntse ke tla le tsona gantle ntse ke ipalela ntho tsane gore nagana ntho e ne e tlo tlhaga kae tse ke dibeile gore tsatsile nagana re ngwela tsa matlhale a che ka nete ya ba motlang ono ke tlhaga tlhopheng sa botshelela o mbone ntse ke tlhaga masomeng a matlhano mosae bona ga jere a ile ntse le tsena go le tla e tsa mehla ena ba le ka ga tsha fela go le ka ka thaba ka ga tsha o nyane ke ke ka tla go ga batho fela ba le e ke ntse re ke ne magangang ngana a AI imile ba le imile e se e a sa matlafa di tsela tsa go bua ka AI ba nne ntse ke tsaba Google pe
0: a ya matlafa di tswe sbuda mo ga o tsena bile o swetsa le o soka e bua le yona o bua tsena jolo ka ntse re bua gore he ke o rea nyeo wena nna ke nyeo njwetse ntho itseng mono jo
1: bontho tsena di se di buiswa
0: o
1: na le phone mona ena e sebediswang ena ena ya o tura e apole o e jwetsa fela gore na e letsetsemang ee utlwaka
0: ke re le dipikara tsena tse re di rekang wa bona tse sentlenyana tse tsa batšha tse sebuda ga ke tsoa moo ke ntse ke le ka dikobong tsa ka sebuda se le mane ga keng kwane ke re fela swede mpapalele pine itseng ao nthola ya bapala kore go ba monate mane ke sa tsoa ke sa e tshwara ke e hweletsa fela e dutse moo
1: kore ka kakaretso fela go akaretsa ditaba tsena tsa ka tse ngata tsena go ba ke bua teng ke tla bua le hora ka ofela ba kongomanya ba re jana wa le ho di akaretsa kege mafuna a tlo re etela ebe re sita ho okana
0: ebile a santsa re etela sbu
1: ebile a santsa re nanye tsa hanyane hanyane hona tsena re se re tshwarwa ke ntho tse neng di sa tshware bana di tshwara batho ba baholo
0: sefuba se sa foleng hloye sa foleng
1: se re bua ke mangwele
0: kore
1: hona ba
0: mokokoto kore
1: mokokoto o nkwa hore he
0: theka lena
1: ka nna ha o se fihle ke tla ne di tshwara batho ba baholo
0: ha re so fihle boye mong ba hore
1: ba hore di re ka bua ka tsona
0: o swole dilemong tsa bo ma 35
1: gale na kunyane
0: na go ha re fihla dilemong tsela tse mashume a mane re tla be re le kae mme le tla be le Jean Sbuda
1: gale thuto yona ke sa bua arch e tla be tsama ile go re bana ba kenya manala le dintsi ba tlo di kenya ha holo ka nako eno he a tsaya ke bone ka ona le a sa tlo di kenya o ba no u kwale ha ba tla ba tlaela o se bitsa ka thata
0: to ke tlo kenya tsone o sa
1: kule Hey, kona ke na lo ga mo go fela.
0: Ke mathata.
1: Ke re tla o betsa wa haena na kwa o tla bonelwa ke dinonya.
0: Eh, ke na kwane go AI e tla kena Sbuda go botiane e be yone ina mamane ne
1: poloto.
0: O tsebe go botweni wa helela le mamone le mapoloto ene ka ke batla e be hantle e hlaise mo o a tseba lo rena o tlotswa ka mobono ka emono.
1: A ntse ke re ya botimo he teng e tla go tshwara hantle go bane. Ha ona batho re tla re ntse re re ya ba hira mona ga tlo le fa kutwa ka le mono mono wa bona o tloboloke eh ya bona o tloboloke hona ke na qala ke re fela mo haisana anti se tse trata gore go tshwara tshwara mono wa ka letho a o tla ke fa ba itse ke ga gata ke bue ba ba ya ba go

さ、どれほでもねとかけぽはれとせふふさりてぺされたたべ

0: Hi Letem.
1: Hey, Ratuli, kama kata mkwena.
0: Kaufela.
1: Itawa na kakumu.
0: Yebo zbuda.
1: Eo kukumeli uli. Huna li mama tia manyering hao fisa pelalo na ya ibuja. Huna li ana amang hao iring ha ubata hukena. Eo ubea munwana ntwe ya ibuja ya hao sina ntwa munu
0: hao
1: na mkwangu na ukake na ba.
0: Kinit.
1: Bali. Hey. Hi.
0: Hi.
1: Wa bona ntse sa le qale o fela.
0: Ke sa le qale o zbud.
1: Ke bona ka kama ga le motsena tse hlano. E re tla bere le kae bana leso. At.
0: Ke mathata fela go betse zbud.
1: Mm. Ha ka go le matsiana mathangana le o tsama ha gona o bua.
0: Hai.
1: Kona tla le kae? Ash.
0: Ga tla bere le kae zbuda.
1: Go re go tsogile ge la phulo wa bulela.
0: Mm.
1: Ntho tsena di tlhela ba bang. Fela e. Ke ba ka ke ana na le nkhono wa tseba kae ka.
0: Go ba le dielo. Ke
1: o no ska tswa o.
0: Eh.
1: Go ba le dire. Taba ka ke e da o go.
0: Mm.
1: O o tsa ke le la pulo o ne a sa tsebo o tla ba tshware fomo ya magangang e nda fiela wa lo ka ba tshaba
0: amen
1: e le ntene nke sa edumele ke ne ke re a tshe ba tshafana le lona
0: eh
1: ba ke dumela ngo go bona le mosa ke ka eno
0: eh
1: di ntlo di penya penya ha o re ke ne ke penya wa lo ka ke tlwaetse fomo e ke penyang. Ke re ga le e tsa go bona gore na wa ne kae eng kae ka re a tsiba tsa sala le ntina a lo. Hela go phelwa ga ha bo ntse bo dumela.
0: Eh yes buda.
1: Wa tla itande ke phukula fela ka go bo phelwa bo ntse gore eh.
0: Ntena ke a ihlo.
1: Kwa ga bela bona.
0: Eh.
1: Ela ba ntena ka tsetella se ke se ba tlapa lena. Le ne ntse ke hanana le lona. E le mo e wa bona hona tse bongkhono le bontate moholo

0: ba se ba gola ka magangang
1: eh
0: le ona ba ile ne ba enya tsa ba ntshina a hone motlhagetsa etse ba bang ba fa ditlolo e le ha ba batle go ithuta yona wa se wa hona le nako e ba tlo ithuta yona ka nkane
1: sbuda ntshoreng handle
0: Hobane fela e le gore bophelo e ke bo nnetse jalo gore
1: ebile
0: bo tlama jalo ebile go sena motlha o ka dula o ntse o ne a le ditlolo tseno gobane bana bana ba kala ba golagola bo mma bona le bontata bona ba bakuka ba re bo nkgono ba senya bana o bo setse o le mong ka nako eo dintho tsena o bo tlameya o di sebedisa ke be ke setse ke le mong ke sa bone le a e le kgwefi tsena bosibi le motshe ya go tshwana Morakanyetse mosadi ya yantsa ke ya loya. Nale ile gentle gentle. Anna ga o ne o tutumetse je ke. O pa ga o.
1: Yo.
0: Di ntwe tsena ha go rona sa se o tla ba tsiya phone ma ganga le tsana di AI dzi. Ke bile AI teng ha ra jena phone.
1: Ite.
0: A ipo ke se se yona ba nna go e tlang ke tla be yona ka tsa. Ke le mona tu e botsa di potso fela. Go go wa ngwala wa tla ha ya ga eng ke le motsotso wa ga ba ba o ka tla go mela fela le yona e khutisa ka ga bo kana go motsotso
1: ka pele pele pele se buda
0: e tsana handle le no a metsi
1: ka pele pele pele a yo singetse a e singele nako a a a e singele nako hang ha o e tsa fela e ya fia e ya fihla
0: ke ya e tsire motsotso ndo ena ka tla go mela fela le yona e kgine
1: ka ga bo ha o na le bohashana ka moka ka fono
0: eh
1: e re fela ke
0: go go kwantle hai ke tsena re ntse wa ne ga so fihlu tsona ke tsena dimoti ya ha la dibuleke
1: gore kana ko itseng ho tla
0: re hela kana ko yane hala ke nang jo dilo motshiso ko na o matla o wa tla fela na wona ka u bone ntle
1: ah tshina wona
0: o ya ina gali
1: ina kare ina kare kare sbuli
0: ya ha ko bone handle motshiso
1: ina ko bone handle
0: Hey, ke tse ke tse mo go ha ke se nyen sa mali ya bogogo. Ha ya re ina sa le moya. Ha se fitla ka mogotlo. Se tsama. O itse se gata malodingwa.
1: Ah, e fitse se gata malodingwa. Ntso bona.
0: Ah,
1: tshe. Fela he, a ke tla fitisa molaetsa se buda.
0: O fitu fela ka ai ba ngale ba tla
1: re tla. Buda. Buda. Buda.

0: Hi, Lete.
1: Kala batho ka ba khate.
0: Ka fela mo sia mo tobatse.
1: O tsa bona sa khum.
0: Eh, mo sia.
1: Ya le ja ana na le o go mo tshiso ra wa tla maganga na sa bona.
0: Ach, ai mo sia. Hai. Ho latela gona pula e e na ka tsela e e jwang. Hai.
1: Wa tla bujitse.
0: Eh.
1: Mo tshiso wa tla bujitse. Ke tla o botsa ka letsatsi le leng. Maganga a ngala a lona e fi a bua nnete ba e bone ntho ena e santana e le gole kwana. Go na le setshwantsho se ba mphileng sona mona. And-e ka e bona ntho eno go ntho e batho ba bannyanyana ya phele. A ke ba bona pula ke e yana gana
0: tse. Ee, gagolo le gona.
1: Gagolo le gona. Batho ba naga ntse se seng ba bangata. Ba sa e leng dintho tlhoko kere ba le ba makangkang ba tlanya pula ke na yana gona go tlo lema ba tsaya nna boetsa ke lo itshenyetsa mokwene gobang ya leng ke bone ntho tse tsa makangkang di a sebetsa go na le setshwantsho se ba mphile le sona mona go le nngwe poni poni ke ele ya gola ya gola ya gola ebile e kaka e tšhakaditse. Itse a e fitlhana mo fela ya.

0: Hi, Lute.
1: Kalagatun kamukhe.
0: Go, Fela.
1: Ochabe mese khomo, mme, ki standing number 2.
0: Hey, mme.
1: Ophela hantle mme waka.
0: Ke phela ka mogae ka bana o phela jwa mme waka.
1: Gantse ke pheletse ka mogao.
0: Ee mme.
1: Ke mme ke ithutile bosupi jwa mogana ka mona ka monya kwa dipajeng tsa makgalanyana le maya.
0: Ee mme.
1: Nna ga ntse ga manese ntse ke mametse ka nnete le ga. Ga ngwana a samayang kutswa-kutswa ntse ke mametse le ga nkgono kgotso ke logela phuga. A bua ka yona ntho e na e. Tokolosi e na makgowa ga tla fuwa.
0: Ee mme.
1: Kantse nna kutlwa e sentse e tloga ke ya tsetse. Ga gono ke ipotsa fela gore na haeba e ba e ka kgona le go tlhaela noko mo tumo wa gona mona morageng. Ga beile ditaba tsa gona tsa botlhokwa dife. Gona mona. Dinyeng tsa gona mona. Ga tlo etsa jwang gobane ga tseya dintho tsa gona tsa botlhokwa dibankeng makunutu a gona dimona dimpeseng gona ka mona ga beya dintho tsa gona jale ga tloga tlaela ba santse ba ga tlaela jale bo tloga tlaela go feta ba bona mabaka a gona ge ba tsetsenya gona jale ga boloka kae tokomane tsa gona tsa botlhokwa
0: na di santsane di bolokegile
1: kutlwa ke tshwile haholo gobane gona jale le bana bana ba

0: go ba bana ba bana ba gona bana bana ba gona bona ba se bona le kutlwisiso ba bantle le ga ditlhoo di ntse di fapana bana bana ba banyenyana ba botlhale gagologolo ga motho o qala o sia mme ke tlaga keng gana e ke tshwereng jwale ke lebala gore naana ga e bitsang ngwana tojaneng jwale ga ke re ke e seile tafoleng mono ba enka ba e penya jwale ba bona ba tla ba ba le botlhale ba go bona tsone ntho tse kang tseno jwale ntle le mono ke yone ntho eo jwale thokoloseo ya magwa e tla nna itse ke sa nka fosa nomoro e lengwe fela di ile taba tsaka ach ga seetse gagolo bane jwale gona ga re a tlhaa le sekolong ga kalokalo fele ka nnete re seetse ba re rutile tsona dintho tsena bana bane re kgona go beya ntho tsa rona tsa botlhokwa fela jale ke bonagale tsietsing ba ga bala ga kalokalo kannete ke a leboa maletatholane le wena mokhudi wa ka wa go thusitse ka go beya lesedi kannete ke a leboa
1: ke leboa mme
0: ke mme ke ithutile bosepi ba mogana ntse ke lerata kaofela ka mona ka monyakwane pakeng tsa magalanyana le mae
1: thank you mme
0: thank you.